0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
0: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
1: Wait, extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
5: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
17: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo nagusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Calcium.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
3: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor. Daw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Kinikel.
6: Uy, 150 over 100 jali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay...
8: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kinecare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mmm, tofu sisig?
13: With mayo?
12: Pwede sa ulam yan?
14: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Mm-hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mm-hmm. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama!
4: Oras na tak, alas 8:10.
5: That Time Check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
5: This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
9: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, hindi corrupt!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe.
14: Protect Chan?
15: Yaku!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yaku!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yaku!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yaku!
14: With proper diet and exercise?
15: Yaku!
14: Kaya panalo ka Chan!
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Namit, sining salmig litro. Share, ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
18: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue.
19: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
17: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
20: Kung barkaday, parihas tanan. Share sa salmig litro, kananay, nagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
17: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
19: Carl? Diin na si Carl?
20: Drink responsibly. San Miglitro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
21: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
22: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang nga may koneksyon ang high blood sa panulo?
23: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
22: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
23: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
24: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol, updinase ang vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado.
12: MaxFit, kargado.
3: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalagang alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500! Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600! Bula! Kaya presyong suki na yung 700! Pero sige, bigay ko na 800!
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices! All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! Only one nasa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: protection.
1: Yeah, cool.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yeah, cool.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yeah, cool.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yeah, cool.
2: With proper diet and exercise.
1: Yeah, cool.
3: Kaya panalo ka dyan.
4: Maulan man, no worries. Na amoy ko lang ang damit.
5: Charm Fab Con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Hi, good morning fans. Good morning NBA fans. Sa bilog sininga syudad ka probinsya sa Iloilo. Diin man kamo nga party sang kalibutan, diin man kamo subong nagapulo-pahuway. Yari na ang aton game number 5 sang NBA Finals between the New York Knicks kag suboman San Antonio Spurs. Abanse karon sa serye ang New York Knicks sa 3-1. Do or die ini, Rajuman Regan, boss idol para sa San Antonio Spurs.
9: Rajuman Don, good morning sa mga suki naton. Win or go home ang aton sining mga miyembro sa San Antonio Spurs. Wala na sila sang pwedeng himuon kay iban kundi bakbakon gid nila tuno. Kun anong pwersa nga nabilin sa ila sininga tangke, ipaubos nila. Kay kung mapierdi sila, next year naman, kag ini pasigurado kung makabalik sila sa finals, Rajuman Don. Gani sa mga tapalamati naton, kapit gamay ang abansihan ay subong sa pustaan ay hindi to mabalaan asubnaw para sa Imura Jumandon. Sinong abanse? Plus ang Spurs.
8: Plus 6 subong ang New York Knicks. Diado pang New York Knicks kay manti home court sa San Antonio.
9: Hindi ko yung magpati.
8: Home court sa San Antonio, so plus 6 ang New York Knicks subong, no? So, bot siling ondira, dapat mga kabyanan, masubra sa anom ang abansiyon sang San Antonio Spurs kung gusto nila magdaog sa mga betting ads ni no sa aton sini mga auto dito sa Las Vegas. Amo ni kadako subong sang ads sang spreadsheet sang hampanganay kay dira nato mabalam mo mga ga-analyze man amo. Subot sini ngon basi magsubra kay nakita naton sa game number 4 kataas eh kadako sang abansi sang San Antonio Spurs kinapos lang sila kay binuy-an nila ginbutang nila sa neutral ang ila kambyada. Kaya binila sailing na lang, smooth sailing na lang ni, no? Kay makaya nila ang New York Knicks. Tikaroon na amat-amat sila sa New York. Until nga nagdaog ang New York Knicks sa Radyo Manrega.
9: Kadamo sa mga NBA veterans, kag mga NBA analyst niya, isa ini sa pinakamalaway nga natabo sa karir sa San Antonio Spurs, Radyo Manadon, from 23 sa third quarter now. Daw hindi makatulog siguro si Wembanyama kay subong man si De'Aaron Fox kay may mga ginubra sila nga para sa mga pumuluyo, para sa mga fans nila dito nagsala kag dito na pirdi ang San Antonio Spurs, Rajuman Don.
8: Yes, no. So actually Rajuman Regan naglabot gid sa 29 points.
9: Yeah.
8: Kay pag start sa third quarter, una nga nakascore si San Antonio.
9: Si San Antonio.
8: Kay after the break sa halftime, 27 mo yes. Ang avance sang San Antonio sa New York Knicks. Pag imbukada sang third quarter, abansi sige yon, duwad yung kapuntos, no? Ang San Antonio Spurs 29, no? Ang 29 ang abansi gid. So dito makabinan slowly but surely, no? Nangin maalat ang mga tira sang San Antonio Spurs at the time kung sa diin dito gin capitalize sang New York Knicks. Perfect execution.
9: Yeah.
8: Ang ginobra nila every time magkanto sa ilang court, naskuran nila hasta nga nabadbad nila until nga naglabot sa 5 dito na nabuhayan ng loob kung sa Tagalog pa ang mga audience dito sa Madison Square Garden.
9: Maturity kag experience na Juman Don. Kala mo sa naghambal nga pigaw ang coaching ni Mitch Johnson. Kita mo sa 12 seconds ang nabilin.
8: Mm-hmm.
9: Kung may ara man, of course, hindi ito malikawan, may blunder gito kay De'Aaron Fox. Kung wala niya ginpilit Radyo Mandon. Kung wala niya gimpilit, kag gindalagan niya lang pagwa. Ang tendency sa to, ma-foul ang New York Knicks and matira siya sa 2-point sa free throw area. Hindi pa na sure, base hindi man nila mapasulod, kimabalik ang bula sa Knicks. So dako ang chance man nga mapasulod o pwede man nila mapasulod. Pero sigurado nga 3 points gain ang abansin nila sa San Antonio Spurs. Kaya sigurado kita mapasulod ato ni De'Aaron Fox. Ang ginubra ni De'Aaron Fox, diniritso niya kagin layup while nga natapal siya ni OG Anunoby. Sa coach naman, kabalo na ang coach nga nag-run ang San Antonio or ang New York Knicks sa Jumandon, dapat mga tag-tatlo, apat, lima ka run, lima ka points, automatic, pasudlo na ang imo key players, kadamu-damu ginsubong sa nagahambal, nga ang naging pagwa niyo si Dylan Harper sa tiun sang ital-ital, kay 8, ang sa dusin niya kahaboy, 8 ang sulod na Jumandon, kataas-taas ang iya sa shooting percentage. Amo nang reason kung nga ang ginambal nila, bata pa, kulang pa sa maturity, kulang sa experience, and tarantado ang coach sa San Antonio Spurs.
8: Yes, no, nakita na to, blunder ato, pero that is a this part of the moment pala. Ang balganis, ang gin-interview si De'Aaron Fox na natabot eh, ang balya, abi ko. Hindi iya malabot. Abi ko, hindi iya malabot. Pero to'y amuto tani ang mga situation, gin-run down yung clock, no? Lagson sa Japon kag paulon para ma-stop ang clock mo.

0: sang New York Knicks. So adito mga kabenan, strategic blunder atoni di Aaron Fox.
1: Pero, kita mo subong radyo man doon ang kalabanan nga kolor sang bayo sa San Antonio is blue. Nga ang almost 54% sang ticket ginbakal sang taga New York Knicks. Ginbakal sang taga New York Knicks, so ang nabilin na lang, I think 46% ang nabilin sa San Antonio. Kita nyo ang bayo sang dito bagulang nga nag-apply sa aton TV, puro blue. Nga, kay ang ticket lang iya, sang pinakabarato subong sa San Antonio, ara lang sa mga $1,000 to $2,000 lang.
0: Kayang-kaya?
1: Kayang-kaya nila. While, kung dito sila maglantaw sa New York Knicks, ara ang ila sini nga ticket sa mga $8,000, nagarin sa $7,000 to $9,000 ang ticket na juman doon. So, ginubra nila, ginbakal nila tong ticket online, timprano pa, kaya kung magkanto sila, mag-travel sila kuno by plane from New York to San Antonio, ang pliti man lang kuno sa aeroplano, $200. Dayon, makuha to sila kuno sa hotel nila, ang hotel dito kuno ara man lang sa mga $60 to $100.
0: Bula ba na to,
1: kaya ang ila lang kuno yung magasto, ara lang radyo man doon, mga nasa 3 to 4,000 lang. Lami na, ka-trip pa sila, kung dito hindi sila magkanto sa Spurs, pero kung dito nila lang taon sa New York, 9,000 ang ila sining ticket radyo man doon. That's why, ang kalabanan subong sa mga fans na nakita ninyo, naka-blue ang ila sining jersey radyo man doon.
0: Actually, doon mga taga New York, ang taga New Jersey, ang kalabanan.
1: Kalabanan, yeah.
0: No? So, timprano pa nila, naging pamakal. No?
1: Ang, timprano pa.
0: Timprano pa ni.
1: No? Kahit ibala nila, di ba sa NBA radyo man doon, may schedule na, no?
0: Oo.
1: Pero, kay napirdi, dapat tanguntani, kung nadaog dito sa Spurs, mamahaling ticket nila.
0: Oo.
1: Ugaling, kay napirdi sila, so ang aras subong ang schedule sa NBA, wala na sang schedule nga Game 6. Nakabutan ang subong sa schedule, if necessary lang.
0: If necessary.
1: Kung magdaog diri ang Spurs, ti siyempre, may Game 6 gid. No? May Game 6 gid. Pero muna nga subong ang sa ticket, if necessary lang, radyo man doon. Pero kung magdaog diri ang Spurs, mabalik ini, I think, sa ano?
0: New York.
1: Sa New York Knicks. Pagbalik sa New York Knicks, ara, sigurado nga grabe naman kamahal sang ticket dito sa Madison Square Garden.
0: Yes, so amo ini karon mga kabenan. So anong matabo diri? Ang New York Knicks dapat timprano pa dapat nila establish ang ila sini nga dominance. Hindi pwede ang natabo sa game number 4 nga ini sila naglagas sang puwerte katago nga puntos. They have to maintain at least 4-5 ang ilang abanse or hindi makalapaw dira ang San Antonio Spurs. Why? Fatigue factor. Mabudlay mga kabenan ang fatigue factor para sa ila nga nagalinagas kay mo kung dako ang puntos ang kontra. So ato mga kabenan, daw halos tanan nagpabor sa ila during the game number 4, pero base hindi na ini maliwat ang pagpabor kag swerte nila sa game number 5. So Radyo Man Regan, they have to establish ang New York Knicks timprano pa lang, first quarter pa lang.
1: Tama.
0: Hindi na nila pagpalubuhon ang abanse sang San Antonio Spurs.
1: Sabay sa San Antonio Spurs, ang first stop nila, Radyo Man doon, grabe ang rally nila.
0: Oo.
1: Nag-abanse sila. Halin sang first sa game 1 hasta sa game 4, sila nag-rally. Pero paglabot na sa second half, nagka-collapse ang depensa.
0: Yes.
1: Pag-collapse ang depensa, why naman sang opensa? Si Wimbanyama sa gihapon, hindi man siya consistent gid. Kay ginaduso sa sang Spurs or sang Knicks. Pagwa sa iya sining
0: comfort zone.
1: That's why, hindi man saan makadali-dali gid penetrate. Amon ang reason subong nga ginatunan nila. Pero ang missing link din sa nasiling tanabalikan ko si Dylan Harper at juman doon. Kaya muda mo gisang kabasol sa kay Mitch Johnson. Si Dylan Harper, hot hands sa some time nga to. Pero how come? Nga agin pagwa mo sa San Simpo sang ital-ital, maayo man ang depensa ya Radyo Mandon. Amo na subong nga si Dylan Harper sa game number 4, siyang missing link, 21 points sa Radyo Mandon. Pero ti sa siling tana ang team, ang coach nagasali gini permi sa ila sining mga franchise players like Wimbanyama and Fox. Ti sa kwan man mo, hindi mo man ma-question ang nangin performance ni Aaron Fox sa regular games nila. Kataas-taas ang percentage niya. Pero kay finals ini, siguro may kaba, nakainom guro sang kape nga may gatas, nagnerbyoso. Di ba kung mag-inom ka sang kape, nagapag-on ka, pero ang gatas, nagapadugang pag-ipapag-on, muna ganerbyoso. So nakainom guro si D. Aaron Fox sang kape nga may gatas, nerbyoso, kada tira niya, hindi ka pasulod.
0: Hmm. Ang kape nang gapa nervyos ang gatas nang gapa baskog.
1: Pabaskog.
0: Di kong kumbinaron mong duwa, gabaskog nervyos mo. Na, amo na. So in a way, sa aton tanan mga basketball fans, sa diin ka mo. San Antonio Spurs o kung New York Knicks.
2: Tatak RMN.
0: Dugay-dugay, tip-off ng kita. Naka-ano na? Naka-bob flag ceremony. Naka-national anthem
1: wala na. Wala pa.
0: No.
1: Sa mga tagpalamati natin, i-share ninyong aton sining live. Subong, i-share ninyo para nga madamo pag ina nagkakita. Patyan nyo ang inyo sining mga television.
0: Oo.
1: Or i-mute nyo lang ang inyo sining cellphone pirong audio ari di samon. Kaya ginapasalig natin, Radyo Mandon, nga ang kadahulag sa tag sa sining player, referee, pati na ang table officials, gina-describe ta.
0: Pati mga nag-chismis dira nga mga audience yung nagatulog-tulog na gina-describe na ton. So, stay tuned ka mo dire, no? Radyo Manregan. Ang inyong portion, ang inyong coverage, ginadulong sa inyo sang
1: San Antonio Spurs paluto.
0: Na.
1: Sa mga tagpalamati na ito, Radyo Mandon, may 10% subong na ginahatag ang atong sining paluto, seafood and restaurant.
0: Yes. And of course, ang New York Knicks Chicken Inasal and Seafood Resto. Pinakamaramit nga Chicken Inasal sa balat ng lupa.
1: May branches sa Barwa Sansara, Barutak Nuevo, Barutak Viejo,
0: Pasi,
1: La Paz Public Market, kag sa I. Lopez Haro.
0: And
1: soon, sa Banwa Sampututan.
0: Grabe kag-aggressive si Parikoy Nick.
1: Thank you man sa Bebot and Milas Talabahan,
0: yes,
1: sa pagsuporta sa RMN coverage team.
0: And of course, sa Tatoy's Manukan and Seafood Resto, no? Kanto ka mo dira, Domingo sumo, nami makapulo panyaga-panyaga dira.
1: Nami magkaon to sa Tatoy's Panyaga, no? Kapin pa magdaog ang Spurs.
0: Oo.
1: Ako, Spurs ako na duman doon. Pero ay kugapati, subong. Nga madaog nila. New York Knicks yang akong tagipusoon subo.
0: Ah. Te amo ako Knicks man ako pero
1: Knicks ka.
0: Ba mo ti mailig ko sa inasal mo?
1: Oo.
0: Te amo na Knicks ko.
1: Knicks ka.
0: Oo. Again sa tanan naton nga mga suki dira, stay tuned dugay-dugay ari na magasugod kita, tip off ng kita 33 minutos na kaligan sa tak na ang alas 8.
2: RMN.
0: Game number 5 kita mga kabenan, tapuso na bala sa New York Knicks ining serye. Ukon makabawi ang San Antonio Spurs.
1: Tamyo na aton na Radyo Mandon ang aton nga mga suki,
0: yes,
1: subong aga sa kay Caspilio Hodinis Lorenzo, palihog share mga busing kay Jervy Calad. Sa kay Sir Bobby Bajango, Sir Bob, mayong aga. Thank you, Gage. Sa kay Junal Baldo, nga nagaupo din sa ato nga pagpangarap. I-like ninyo, i-share. Ang ini mag-share law ay, pag nakapasok na po kayo, wag na po kayong lumabas, ha?
0: Oo muna.
1: Di ba?
0: Magsulod sina, hindi na mag-alinalin.
1: Hindi na kamo mag-alinalin. Girina ka mo. Girina ka mo.
0: So sa mga utod natin, din ang kapamangkot sila permi nga, yeah, wala nyo ginapakita. Well, may anak sila, mabasi copyright infringement kita na.
1: Maigo kami.
0: Oh, maigo kami. So sa mga utod natin, nga aray sa radyo, no? Taxi driver natin, mga ato ng mga mangunguma, sabon na gapo, pawayo-way, dira silang kabukiran, no? Dira sila sa radyo kapamati.
1: Yeah.
0: No? So, amon,
1: hindi namon mapakita kay karon kanugon sa amon nga FB page nga ma-delete man lang or ma-restrict. So, kanugon, ginatamyo nato na jumandon si ang pamilya ni PD Del Rosario nga nagapamati isubong aga. Thank you guys sa pag-upod ninyo.
0: Ari na ang national anthem sa Pungsod Amerika upod ang San Antonio Firefighters Honor Guard.
3: By four-time Grammy nominated country singer, songwriter and Texas native Mickey Guyton.
0: Bagay maras niyo?
1: Nga man.
0: Do gailan? Ano to gailan?
1: Gait.
0: Agait.

0: Arina, Arina, mene, mene, mene.
1: For the land of the free.
0: Mga kamayanan, aton sini nga game number 5, masadya ini do or die.
2: Kung do or die.
0: Abal ganin ni Rajman Negan, win or
2: go home.
0: Go home. So ari masadya ni. So lang taon naton ini mga kamayanan, stay tuned kamudra, hawa kamay mga kapatid. Mga taga New York fans, sa mga San Antonio fans, ari na ang ginakalatawat, ang the best coverage team in town.
2: And the whole world. Sa mga tampalamati na ito, mga karadyuman, din sa atong kapagpangalagad, sige lang, i-share lang ninyo ang atong sininga live, kang mapamati sa inyo, sininga mga radyo, sa mga taxi drivers na ito, radyuman doon. Ara, subala, subong, sige, biyahe, pamati lang sa RMN Iloilo.
0: Of course, starting 5 sa New York Knicks, sa Josh Hart, Jalen Bronson, dua ka mga gwardya, Mikael Bridges sa forward position, and syempre, on OG Anunoby sa forward position man, kagang ela nga sentro Karl Anthony Towns. Sa San Antonio Spurs naman, dugay-dugay.
2: Ipakilala ina Rajuman doon, sa gihapon ginapakita diri ang ila sering coach nga si coach sa Mike Brown.
0: Ano na, kilala naman ng taga San Antonio.
2: Bebe.
0: Grabe ang mga kalayo.
2: Sus. Sayang ang mga kalayo nyo, subong na lang na gurong last nila nga siga.
0: Inang ilaya subok ang mga hampang ya dito sa mga sports Amerika.
2: Oh.
0: It's ginadubutangan nila sang entertainment.
2: Yeah, no? Kay ginalagas pag ginasan tawo ra juman doon mo.
0: Oo. Oh.
2: Hindi sa bala boring aw. Kita mo nang kwani na pag sulod pa lang oh. Gini preparahan gid yaw.
0: Oo. Oh.
2: Oo. Oh.
0: So may mga dancers ang San Antonio, samtang may nagabuga-buga nga mga kalayo nga mga dotore sa kilid sini.
2: Lain gid ya gali ang NBA no. Ikumpara mo bala sa PBA. Daw ka in grande gid ya grandioso ya rajuman don. Ari na ginapakita na subong antas sa sini ka mga players. Alang taon ta kun anong adjustment. Pero ang humble sila online gabasa ko.
0: Mm-hmm.
2: Siling nila si Harper kuno ang i-first five. Event si
0: Di
2: Aaron Fox. Pero humble ni coach Mitch Johnson, siling ano? Siling niya mangin second unit gyapon, second unit si Harper. Para sa ako rajuman don. Hindi way ako yaga pati nga si Harper ang imo ibutang sa first five. Mm. Ara ko ya gyapon sa papati kay Di Aaron Fox. May gamay lang sa nga blunder.
0: Oh.
2: Pero nagapakita gyapon nga hindi pigaw si Di Aaron Fox.
0: Oh.
2: Maayos siya nga guard. Manami sa galing may blunder lang sa santay mo to.
0: Oh.
2: Ginapakilala
0: so,
2: na subong.
0: So may ara siya sang dapat ipamatud-an diri
2: yeah.
0: Si Di Aaron Fox. So lang taon naton. Basel.
2: Basel.
0: Castle. Kagang sentro mga kabayanan. Grabe.
2: Kung makasulod gagali na sa championship, grabe gali rajuman doon ang ilang mga bonuses.
0: Oo, grabe. Pagsulod mo sa playoff, may bonus, ina. Pag champion ninyo sa Western o kung Eastern may Conference, na. May bonus na. Pagsulod sa finals, another bonus, ina. Kag kung may champion, another bonus, ina.
2: And may bonus kagali na, part na gali sa kontrata mo, pero sabi, nag-rookie ka,
0: yes.
2: Nag-MVP ka,
0: nag-all-star ka.
2: Nag-all-star ka. Part gali na sa imo sining may dugang gali na sa imo sining kontrata rajuman doon.
0: Yes.
2: Tikon magdaog diri si Wembanyama, bao ubos sigid. Di ba nag MVP sa ilang diri sa ano sa Western kun Eastern ang
0: Western
2: MVP siya. Defensive player.
0: Oh,
2: na All-Star.
0: All-Star.
2: Sus. Grabe nga kuha na.
0: Nga, karoon na sa championship round. Oh?
2: Pero ang pinaka the best grabe mo sino ang pinaka mga maayong ara subong sa maayong kondisyon?
0: Sino?
2: Ang mga binsoy. Oh. Oh, ang mga binsoy. Imagine mo, Rajuman, doon, may bonus ka, part ikaw sang nag-champion,
0: oh.
2: Pero bisan isa ka patak nga luha or isa ka patak lang
0: balhas
2: nga nagtulo sa imo mata or sa imo ilong, why gid ikaw gin balhas?
0: Yes, no?
2: So, pero champion ka.
0: Champion ka.
2: Champion ka.
0: Oh.
2: So, ano ang pinaka-the best mga binsoy?
0: Oh. Ang problema din sa mga binsoy, Rajuman, Danigan, pagdason nga season, ba mo ang paghatag sang ilang ring, pagsugod sang dasong nga season mo, no? So may abasing ibandera, gin-wave ng ila sininga kontrata,
2: yeah. Ah, lain
0: na. Oh, muna. So, wala. Kita mo nagligad to si, sa Golden State Warriors, si, nalipat ako si, si Lee Black. Lee, nalipat ko first name ni Lee.
2: Si Lee.
0: Oh, nag-champion sila at the time, pero pag next season, wala na siya. That is why nga ginobrahan siya sang iya nga special nga sa nga ring. Oh, ginatag sa iya sa pagampang ito, pero para pagpakita sa Golden State Warriors, nangin part ka sa Amon.
2: Okay.
0: Ah, amo na siya.
2: So, amo na. So, subong mga karadyuman, ari na, nag-sulod na sa sulod sang basketball court ang pulo tanan ka mga players, 13, upod sang referee. Actually, ang game 3 to, damo patusang questionable sa mga calls ng referee radyuman doon.
0: Yes, yes, correct.
2: Damo to eh.
0: No, so, anyway, ari ka ron, masugod na.
2: Masugod na ang ato sinimabian nga game number 5. First quarter.
0: Aring mga kabinan, Wimby and Carl Anthony Towns sana sa tunga. Hambal sang referee, relax, boys, relax. Yaboy ko na. Up, bula sang New York Knicks. Nakuha ni OG Anunoby, binalik kay Bronson. Bronson ginabatayan ni Stephen Castle. Bronson mga kabinan. Ari, double team, nag-triple team. Binalik kay Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, idalom sa kay Mikal Bridges. Back to Bronson. Bronson mga kabinan, 5 seconds ago silang asakak. Nakalusot na kay Wimby. Tumira, sulod!
2: Sulod! Why?
0: Ah, wala!
2: Why magsulod? Why magsulod? Kanami, tani, ganin ka na kalabalaba sa kamot ni Wimby.
0: Oh.
2: Pero kita mo gindiya ang maayo maghampang si Bronson. Wimby, nagadala sa mula, ginabantayan ni Carl Anthony Towns. Right court, left quarter court, ginabantayan ni Mikal Bridges sa kay Stephen Castle. Castle. Castle, nagpagkita sa mapasahan. Balik kay D'Aaron Fox. Fox mo, pinapinitray sa idalong. Pero nagalang-alang. Balik pa amin kay Fox sa Japon. Fox to Castle. Castle, nagtira sa tres! Why magsulod? Puklo ang igo!
0: Alat! Alat! Are karon na rebound ni OG Arunoway back to Bronson. Bronson to Josart. Josart to Bronson to Carl Anthony Towns. Naglusot si Anunoby mga kabinan. Naging kick out kay Ara si Wimby. Josart back to Anunoby. Anunoby mga kabinan against sa kay Wimby. Naglusot si Anunoby. Pigit tembri mga kabinan ni Wimby. Pero wala matawagan sa foul. Josart tumira.
2: Wala sa sulod.
0: Airball. Taktiki.
2: Bola subong ara kay Stephen Castle, madasi mabian nagpilitan si Castle si Lalong. Pero nagbalik-balik kay Wimby. Wimby, balik to sa kay Vassell. Vassell ginabatian Bronson. Bronson mga karadyuman, or Vassell. Vassell mabian. Pero nagpangita sa mapasahan. Kanami isang gwardya. Ara kay Castle. 8 seconds remaining. Castle na pinitrate, pero nabuyan ang bula.
0: Nabuyan
2: nakuasang Knicks.
0: Batang ko may Guramos kinatabo dito. Ari kalon, Josart mga kabinan. Binalik kay Mikal Bridges. Mikal Bridges, nalang-alang. Tumira!
2: Wala na Japon! Grabe!
0: Mas foul. Masobra na
2: dos foul.
0: Masobra na dos minutos. Wala ni isang gin na nakascore. So may foul karon si Castle.
2: Gintiklod niya si Towns. I think act of shooting. Wala.
0: Side out lang.
2: Grabe nga bantayan na Radyo Mandon. Kita mo gini. Amuning depensa nga Kitty Singpre. Lastura mo na ni mo.
0: Oo. Josh Hart nang dala sa mula si Metreon. Back to Bronson. 0-0 kita. 10 minutes and 11 seconds. Josiah tumira!
2: Wala sa Japon! Pero may foul.
0: May foul.
2: Champini. Side out.
0: Dua.
2: Si Champini. Si Champini, nag-agaway sa rebound. Pero atuto ang nakauyong ang bula sa kay Kwan eh. Sa kay Carl Anthony Towns.
0: Oh.
2: Grabe yun.
0: Ara. Tapos, gin na rebound.
2: Na-rebound niya.
0: Oh. Nag-hawid si Champini. Ara ka ron, Bronson mga kabinan to Mikal Bridges. Mikal Bridges to Carl Anthony Towns. Natapi. Bulag yapon sa New York Knicks.
2: 11 seconds remaining mga karadyuman. Why pa ang score? Zero. Ang score sa duwa sinika team.
0: Grabe mga oportunidad pero wala gid. No? Alat gid ang magtimbang teams. Bronson, mag-inbound mga kabinan sa bula. Ginapangita si Carl Anthony Towns. Ginatake
2: sa
0: Carl Anthony Towns. 9 seconds silang shot
2: lang. Uy, nabuya na bula!
0: Pero outside.
2: Grabe nga bantay.
0: Grabe! Sobra ini mga kabinan. Grabe ining defense hanay.
2: Pero Radyo Mandon, nalikawan nila diri ang maging foul trouble sila. Early pa or
0: Duwa na
2: ka foul sa... Pinaka penalty ang kinala. Pinaka foul.
0: Anom.
2: Sa isa ka quarter.

0: Będziesz! Błąd, złom, dawaj, zasagła!
1: Sos, Maria Kagusip!
0: Sos, Maria Kagusip! Bang!
1: Dawaj pa sa nagapangaluyag na wala ang nanay kag tatay, sinuloy
0: na
1: tatay!
0: Grabe!
1: Sos! Kanami!
0: That, that time na dito sila tanang nagapokus si Dalom eh.
1: Wala sa mga ganad jumara kay Diaron Fox. Fox Santina Santres! Way magsunod! Kumala!
0: Outside! Outside! Nanto pa sa backboard. Sorry oh, samtang ginagakinagula sila, dabi tong
1: tapaliwibig.
0: Alin si Wimby sa weak side, kumadto dito. Ati wala na naya.
1: Wala ta, hindi mo
0: basta mga muna to, ya. Ara karon na Bronson ang dalas ang bula mga kabenan. 9 minutes and 5 seconds sa first quarter.
1: Gabi ang panganay, Rajumanon.
0: Dito, abansis ang isa ang New York. Kala to ni Towns ng lusot ba to kay Wimby? Tumira! Kamu na ni Wimby!
1: Kamu naman ni Wimby! Hindi sa kasalang kay Nuro ni Wimby, amun na yan oy! Bisan kuhan ka lang, niwang ka lang kung maya kuhan ka. Diretso Wimby! Diretso Wimby! Wimby, nag-layup Wimby! Wimby! Pero nakuha ni Champini! Sulod mga karadjuman! Ang follow-up jumper ni Nuno Champini. Puro na ni Tanan Nuno Subong.
0: Oo. 4-3 mga kabin, ang bansis ng isa, ang San Antonio Spurs. 8 minutes and 35 seconds. Dito sa first quarter, Josh Hart. Limpasa mga kabinan sa kay Mikal Bridges. Mikal Bridges. To Carla Three Towns. To Josh Hart. Josh Hart to OG Anunoby. Anunoby mga kabin, ginamatay ni Wimby. Nakalusot si Anunoby. Gintira.
1: Oh, gintira yan! Gintapal yan!
0: Pero ito.
1: Hilap po siya! Pero natapal siya! Balik mamiyan sa kay Champini. Champini sa kay Fox mga kanan. Jumanag layup si Fox! Gingaling pa! Pero wala siyang score!
0: Amo tong pag-layup niya sa game 4?
1: Ilang buwan yan.
0: Op! Anunoby mga kabin na nakalusot! Ma foul.
1: Gintapal sa ni Champini. Madagtani si Anunoby.
0: Si ang lusot ni Anunoby na natapal ni Wimby, kaduha ka beses siya ni ginobra sa serye na wala nakatapal si Wimby, pero at the time natapal si ni Wimby. Subong pila nakabilong kaya ng block ni Wimby.
1: Guru mga tatlo na guru ka block.
0: Ari, lampot yun.
1: Lampot yun siya. Lampot. Grabe, no?
0: Araw?
1: Oh, block niya.
0: Very clean.
1: Very clean. Grabe, tatlo na guru block niya eh.
0: Oh.
1: Grabe si Wimby.
0: Free throw Anunoby sulod. Ang free throw ni OG Anunoby.
1: Nonoy Wimby, magdaog ka subong. Ako bahala si mo kay lutuan ta kaklauya. Ang dagko gid nga kihad. Ay problema. They have to believe. He's giving them some belief here. Apat 4-4 Rajumandon. 3 blocks.
0: Damn grabe.
1: Grabe si Nonoy Wimby, 2 rebounds, 3 blocks. Hesitation was so good. So 5-4 pabor sa New York Knicks. 8 minutes and 7 seconds remaining sa fourth kung sa first quarter. Bula ara sa kay Castle. Castle mabiyan ko sa midcourt. Castle na sinasay, na-penetrate, nabuyan ni Castle. Pero nakuha ni Champini. Back to Vassell. Vassell mabiyan gilabantayan. Vassell mabiyan turn around. Balik sa kay Nuno Wimby. Nuno Wimby ari sa left quarter court. Nuno Wimby gilabantayan ni Carl Anthony Towns. Nuno Wimby nagtira pero may foul. Si Carl Anthony Towns sinawiran niyang kamuti Wimby. Nga matyagan ko doon naluyag siya sa kay Nuno Wimby niyama.
0: Oh. Let's see this hesitation by OG. Oh, that's yeah. Trabiling ko tani.
1: Trabiling, no?
0: Trabiling to.
1: Oh, do may hesitation to so.
0: Hesitation siya pero doon natandog yung bula, doon sang duway kamot.
1: No, no, Wimby. Noy pasudla lang, noy maluoy ka man, noy ay. Please lang, noy. Pabalusa man kita, noy, maluoy ka man. Pasudla, noy.
0: Sulod. Basta mga free throw, kayang-kaya na ni Wimby.
1: Noy, ako bahala, Noy. Kung gusto mo masahin, Noy, may happy ending, hambal ka lang.
0: 5-all na sila, Radyo Manre. Balaan mo kung anong boots lingon sang OG Anunoby, ang OG.
1: Ano?
0: Ogogwa. Ang first name niya gina Ogogwa.
1: So ano ni Sao? African? Ano?
0: African descent ni siya.
1: Ah, African descent siya.
0: Si Ogogwa Anunoby. Hindi siguro sa college days siya, gini mo OG.
1: Okay, OG na lang, for short na lang.
0: OG, may parinti ni siya mo?
1: OG?
0: OG Diaz. Ari karoon makabilan na Bronson, nagadali-dali, karoon! Si Bronson mga kabinan, 7 minutes and 40 seconds, abansis ang isa ang San Antonio Spurs, 5-6. Carl Anthony Towns, ginabantayan mga kabinan ni Stephen Castle.
1: Harper
0: Glee. Oy, Towns for 3!
1: Wala sunod! Rebound mga Rajuman ni Keldon Johnson. Keldon Johnson to Stephen Castle, balik kay Nuno Wimby. Wimby mabiyan, balik sa kay Castle. Castle na penetrate, balik kay Keldon Johnson. Johnson na penetrate, mabiyan sa inanong. Nagtira si Nuno Johnson. Game ball up ni Wimby. Sulod!
0: Offensive putback ni Wimby.
1: Offensive putback. Sus, Maria Kagusip, Maria Kagusip.
0: 5-8, tatlo ng abanse. Sang San Antonio Spurs.
1: Batayin!
0: Nagka-penetrate subong si Bronson, mga kabinan. Yung kick out sa kay OG Anunoby. OG Anunoby, step back. Kumira!
1: Wala sulod! Rebound! Mga karadjuman ni Stephen Castle. Noy Castle, Noy, pasudla na, Noy, pasudla. Noy, pasudla, Noy. Castle, mabiyan, kapag kita sa mapasahan. Castle, gipahinayin na yan. Castle, Castle, balik sa kay Harper.

0: Harper, balik sa kay Wemby. Wemby, kinabati ni Nunoy, Anunobi, ni Anunobi. Wimbin! Turn around! Balik mabiyan sa kay Harper, nagtira sa tres! Piho! Woo! Tagabataan ng nanay! Pinoy na Pinoy! Thank you, Nunoy Pat. Nunoy Harper.
1: Anong nangabansis ang San Antonio Spurs? 6 minutes and 30 seconds. Dari sa first quarter. Si Alvarado, ara na karoon sa sulod. Carl Anthony Towns, mga kami na nagpenetre si Carl Anthony Towns. King kick out sa kay Anunobi.
0: Futabal!
1: Sulod! Ang tira ni Anunobi! Ogogwa Anunobi!
0: Wala to, buinas na to.
1: 8-11, tatlo.
0: Harper Mabian, Harper. Nagapangita sa mapasahan, balik Mabian sa kay Vassell o kay Stephen Castle. Vassell ang tira sa tres! Piho! Huwag magsulod. Danggo nga panira.
1: Bronson! Kadala sa mula, 6 minutes to go sa first quarter. Bronson, mga kami na nag-penetrate. Bronson. Ginabantayan sa karon. Bronson nag-penetrate, mga kami na. Tumira!
0: Kabos!
1: Kabos!
0: Rebound, mga kanadjuman.
1: Bula sa New York.
0: Bula, hindi.
1: Bula sa New York. Nagtawag sa timeout, mga kami na. Ang sino nang timeout?
0: But sino nag-timeout to? Basi Spurs?
1: Oo. Oh.
0: Grabe yun. Keldon Johnson, gintira niya. Ara sa footback ni Kwano. Ay, ginduso niya lang yun.
1: Gani, o ano.
0: Ay, aba ang kamut yun. Lagba. Sus, my goodness, ng kamut.
1: Sus! Kung nobyo mo ni.
0: Tamaan ka,
1: gini. Ay, Diyos ko.
0: Sus, mga si Kwan. Sus. Ambot lang. Ambot lang kung hindi ka ni mang hampul ka lapunaya. Sinigo, ha? Hila na aton ka, gini.
1: Ma wheelchair kay.
2: Tatak RMN
1: 8-11 mga kabinan ng scores. Ini matinyo na bansis ang tatlo diri ang San Antonio Spurs. Kanami sa inyong panganay, Radyo Mandrega, no?
0: Muning gusto ko ang panganay.
1: Yes. Pagpasulod kay Dylan Harper, ginpabaloy ang gilayon nga ara sa sulod. Arasa. 3 points yun ang yaging buyan.
0: Muna ang balatayan kay iti hambataga ni Radyo Mandon, si Dylan Harper, second unit siya, pero isa siya sa mga option sa yes. Offense sa San Antonio Spurs. So, nagpabalo siya, automatic 3 point naman, pero ang tatlo ka puntos nga bansi. Para sa akon, wala nag-matter. 29 points gani perdi.
1: Oo.
0: So ining mga 3 points, mga tag 10 points, why nagamatter sa ato Radyo Mandon? Because napamatunan na ina twice sang New York Knicks ang napirdi nila, gin-sweep nila ang Cleveland Cavaliers and ang Game 4 nga napirdi nila by 29 points sa second o sa third quarter pero pinerdi nila sang half point or 1 point ang Spurs sa Game 4. Radyo Mandon. Pero ginatamyaw tayo, yes. Anay, ang mga suki naton. Abi, i-kwan nyo, anay. I-share, anay, ang
1: i-share ato
0: sa live. I-share ninyo yung live naton, ha. Good morning sa kay Sha Abaw.
1: Ano?
0: Hindi, kay Ginabaliskad, abi. Kay Ma'am Sha na lang, ha. Ginabaliskad, abi. Kay Toto Rams, kay Benji Oriel Salve, kay Stephen Alumbro, Vic Natal, kay Richard Lonchong, kay Ma'am Azon Pineda, Glenn Amoroso, kay Pasulong Kadkoy. I-share nyo, anay, ang talantang mga nag-live. Subong pakishare, ha. Kay Samuel Arlos. Oh, karinti ko no, Arlos, oh. Good morning sa kay Iish Azelbon. Sino pa na di? Jason Abakahin. Kay Tristan Wyatt Gulay. Sila ni Radyo Mandon. Thank you, thank you again sa inyo siringa papamati subong aga sa atong siringa live coverage.
1: Yes, no. So bantayan sa atong mga kulturan ng pagbalik mga kabiyanan kay ti kasadya sang inang panganay. Magpupunta lapit sa masubragali 2 minutes kay minya pag-start sang first quarter. Wala gyud just kuranay mo. Puro depensa anay, yeah. No? Asa sorry na break ato ni Wimby ang okon ang free throw gre sang New York Knicks. Pero ti masadya ni Radyo Mandregan. Kanami isang execution, especially kay Wimby. Duwa ka beses niya gid, ang offensive putback niya, ang dunk niya. Those are things niya ato nagdilantaw nga dapat sige-sige yun ni Wimby nga ubrahon sini for them to win sa game number 5.
0: Dapat mangin agresibo sila. Uway ka na ni isang ginapaminsar ng iban nga kung ano pa nga dapat nga mangin kuan ka lang daw nagalakad ka lang sa park. Hindi, ang tanan mo nga hangin Radyo Mandon himuon mo ni. Ti confall, ano karong confall? Himua ang tanan kay tiway na kita sang game 6. Dapat ginapinsar subong sang Spurs nga why na sila sang iban pang himuon
1: Radyo Mandon.
0: Wala na, dapat kun ano ang arada na bilin sa imo
1: all out na.
0: So,
1: ball game. New York Knicks. Alvarado. Ginampatay ni Cornet. To Bronson. Bronson, mga kalina, nag-penetrate. Yung back kick out kay Alvarado for three.
0: Wide pass out.
1: Sumulog.
0: Rebound, mga karadyuman. Sa lima, tilawang ara sa kay Dylan Harper. Harper. Harper. Harper na penetrate. Piho naman. Nonoy Harper. Sulod, may foul pa.
1: Wala.
0: Mo sulod. May mag-foul.
1: Sulod, pero wala foul.
0: Ano kayo itong foul? Tumba to.
1: Alvarado, karong mga karanan, upod sa kay Bronson. To Samet.
0: May, may kicking.
1: Kicking.
0: Oh. Kita nyo, ara naman si Dylan Harper. Itong Alvarado man doon, oh. O, pag, kuno, oh. Sus. Ay, naku. Matapal si Towns. Bala niya nga matapal mo. Din pa balon niya.
1: Oo. Oh.
0: Bilang buwan.
1: Grabe, no?
0: Sus. Pinabalon niya.
1: Sa karon na amuli nag-click nila, nagligad nga combination.
0: Yeah.
1: Alvarado kag subong man Bronson.
0: Bronson
1: sa sulod, no?
0: Ara si Alvarado, do why
1: man? Oh, no, nakagwa na gali. So Alvarado si ano gali na?
0: Josart.
1: Si Josart. Josart man kabenan. Gi-kick out kay Suna, kalan to bitaw back to Josart. Josart nag-penetrate, gi-kick out. To Michael Bridges for three.
0: Wala sa sulod. Rebound man Josart. Oy, nakuha. Nakuha ni Dylan Harper. Harper sa sulod matrimo mga karadyuman. Harper to Keldon Johnson. Johnson nag-penetrate sa inarong. Johnson nagtira. Why man sulod? Uy, nakuha ni Basel. Basel, mga karadyuman, kay Keldon Johnson nagtira sa 3. Why not sulod, pero rebound ni Cornet. May foul.
1: Lost ball foul.
0: Kanami, isang kwalsi mo, out rebound sila sa ano, sa Spurs, no?
1: Mm.
0: Wala pa na si Wimbanyama.
1: Gin pa huwayan
0: nila si Wimbanyama.
1: Oh. Ay, hindi, side out lang.
0: Hindi, may foul to.
1: Side out lang. So, before siya mag-arang pa, gin foul na siya. 8-13, ha? 8-13, mga man. 5 ang abanse sa San Antonio Spurs.
0: So dapat i-maintain kayo sa San Antonio. Kung ano napakita na Radyo Mandon, dapat kung ano ka-aggressive sila muna. Mula sa mong kay Dylan Harper. Harper, ginabantayaan ni Shamit. Kaya yan na! Harper, mga ka-Radyo Man! Harper, nag-lay up sa inalong sulod pa kayo din, Nonoy Harper!
1: Grabe ba?
0: Woo!
1: Alang-alang, nato pero napasulod ni Harper.
0: Si Harper na yan mo!
1: Bronson! Bronson, mga kabinan. Napangita sa pasan. Ginaharas ni Harper. Bata ni Ron Harper sa Chicago Bulls.
0: Pinay ng nanay. Pinay ang nanay.
1: Shamet. Shamet, mga kabinan. Nang losot si Shamet.
0: Hindi pa patira. Hindi pa patira.
1: 4 seconds silang
0: asok na. Hindi pa patira si Shamet.
1: Shamet, dapat tira ka na. Tira!
0: Wala!
1: Pilit. Pilit. 24 seconds. Wala nang tupa eh.
0: Kanami.
1: Wala nang tupa sa ring.
0: Oo. Kanami isang bantay, Radyo Mandon. Nato ba lang tira ni, kuno? Ni Nonoy Dila, no?
1: Oo. Oh.
0: Ay, travel? Why?
1: Wala.
0: Ay, grabe ka lang yung layo sa'yo. Kinuot niya pa.
1: Oo. Oh. So, oh, grabe.
0: Ako yung isang time ko sa kabataon po. Yung lain niyang ginakuot ko. Iwan ang ginakuot mo?
1: Ah, ang kaita ni Mama.
0: Amo manakon. Bula subo mga Radyo Mandon. Aras kay Dylan Harper. Sinimatiron 7 points na. Nonoy Dylan! Napinitrate naman si Dylan! Mga Radyo Mandon, ginpasa sa gwa! Ginbalik ni Kelvin Johnson. Nagtira sa 3 si Nonoy Fox. Why nang sunod? Pero na-rebound mga Radyo Mandon ni Cornet. Nakuha ni Kelvin Johnson.
1: Kickball.
0: Sus ka na, yas ang ginaobra subo. Natawa niyo ba lang style ni Dylan Harper na dumandun?
1: Oo. Oh.
0: Mapinitrate niya sa iya.
1: Mm-hmm.
0: Mapinitrate niya sa iya. Tikon putsun sa. I-kick out niya ma lang.
1: Yes. Wala the pito ng abansi ha.
0: Sana sa San Antonio. Harper mga karadyuman. Harper, balik sa kay Champini. Champini na po yung bula. Ara kay Anunobi.
1: Anunobi mga kamila ka tayo. Dali ka ng pagkantugin. Arado si Harper.
0: Why man sulod?
1: Pero.
0: Nakuha ni Corret. Balik mabiyan sa kaya, Aaron Fox manasig subong matinon. Aaron Fox na penetrate mga karadyuman. Aaron Fox sa kilid kay Kelvin Johnson. Pero natapi ang bula. Waay niya ma... Ay, kanami.
1: Sobra ka todo ang pag-aboy niya.
0: Todo.
1: Wala ma-anticipar ni Johnson. Alvarado na niyo. Alvarado na. Aaron na karon si Alvarado mga kabinan. Ginaharas karon si Alvarado ni De'Aaron Fox. Alvarado nakalusot ba?
0: Ay, nadas niya!
1: Nadas ba si Alvarado? Binalik na recovery niya. Pinasa kay Bronson. Bronson mga kabinan tumira. Teardrop siya.
0: Rebound! Mahalat. Rebound mga karadyuman sa ni Matero ni Champini. Champini ito Dylan Harper.
1: Dylan Harper.
0: Mga karadyuman. Dua subong tatlogin ang guard sa Spurs. Harper. Nagpagita sa mapasahan. Gibarik mabiyan sa kay Johnson. Taway-taway noy! Sulod! Nonoy Keldon Johnson!
1: Ulo na ang abanse sa San Antonio Spurs.
0: It's raining men!
1: Ano na si Bronson mga kabilan? Nag-penetrate si Bronson, nalang-alang, yung kick out sa Kyle Alvarado, back to Bronson. Bronson, to Anunobi.
0: Bronson, binali ko ng Bronson muna ko.
1: Anunobi, mga kabiranan. 5 seconds, nagtira sa
0: press! Wala!
1: Subulod, rebound mga kabiranan ni Robinson, to Alvarado, to Bronson. Balade, liwatonta. Tawayan din eh. Bronson, mga kabiranan.
0: Oy, nakuha mo
1: na! Nabuyaan niya!
0: Nako, sumamagara, jumani, Kelvin Johnson! Johnson sa kilid, kay Champini, tawal-tawahay, basta pulis! Tiruway magsulod. Kanugun.
1: Bronson, 2 minutes and 20 seconds sa first quarter. Namatayan ni Harper. Bronson, up, step back, tumira, sulod. Kasimple, katawahay. 10-18, abansi ang San Antonio sang 8.
0: 2 minutes and 7 seconds remaining. Harper, gipahinayan niya mga karadzuman. Harper, naglibot. Napagkita sa mapasahan. Harper. Balik mabiyan sa kay Fox. Fox, sa kilid. White tao si Champini. Next Noy! Mayo lang
1: oy! Yung sulod radzuman doon. Swerte lang, wala sumulod. Alvarado nagadala sa bola. 1 minute and 45 seconds sa first quarter. Alvarado na penetrate, third drop shot, wala sumulod. Gin-rebound ni Robinson, up, may foul.
0: Pero way natanda.
1: So delikado ang San Antonio kung si Robinson namang free throw. Kay wala, short ball ini. Short ball nga hindi magsulod.
0: Pwede na. Si Keldon Johnson, no? Kung napasulod to nila, Radzuman doon, ang 2-3 points.
1: Matay maotong Knicks.
0: Grabe to. Doon ang nakita ko, subong doon mo ng game 4.
1: Oo, doon mo ni. Hanggang matamat sila, balon.
0: Oo, gabalon. Kita ko eh. Pero ang bot kung malagas ni Karon, pero balanta naman ang New York Knicks sa maayuman ng team Radzuman doon. Ginapasalamatan natin sa liwat ang Knicks sa Chicken Inasal and Seafood sa kay Parinik Pinyasales. Good morning, ha? Ang aton siling panyaga, bala mo naman ang Radzuman doon.
1: Oo.
0: Ang imo, paa, ang akon, petso.
1: Nah. And of course, ang Paluto Seafood Resto and Grilled Restaurant, no? May Anli Paluto kag Anli Grill dira sa ila, dira sila namtang sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City.
0: Of course, ginapasalamatan man naton ang Tatoy Manukan kay Toto Hector Espinosa. To good morning.
1: Oh, Tatoy Manukan.
0: Bebo Timina sa labahan. Thank you. Ginatamyan naton ang si Boss Ingo Bilandres na jumandon dira sa Maybanwa sa Lumangas kay Nuno Imidio Ortilio. Thank you sa pagpamati subong aga.
1: Yes, no, and of course, aton nga mga suki dira, siyempre, di kita magkalipat. Pari Mike Montaño, pari Mike, no, sang Wow Chicks, kag si Toto Jevy Kalad, no? Sige.
0: Ginatamyo naton from Bahamas.
1: Bahamas?
0: Si Noha Ahmed, ara sa subong sa Bahamas, si Juan Colomer, si Raymond Tubula, si Vic Nachal, si Gary Diploma, si Niel Palomero, kay Marco Antonio Cesar, good morning, Michael Angelo Rosales Frondo, Marcelino Tanyo Condes, amagi pang lawag ko palihog na i-share. Pa-share nyo lang, pa-share ninyo para nga ang iban makabati pagin makakita. Sa kay Danilo Layos, salamat kin sa pag-upo ninyo, kay Clinta Idril Tabalina Laguna. Radzuman doon kung magsigisigi nga muning depensa without Wimbanyama. Sa first quarter, nagapabor ini sa San Antonio Spurs. Pero hindi kita magambal nga kung nag-avansi ka sa first quarter, daw madaog na.
1: Oo.
0: Hindi. Until nga waay magtapos ang pito sang referee or ang game clock sa fourth quarter, hindi tani mabalaan kay siling ko na gani. 29 points sa third quarter, na pierdi pa ang San Antonio.
1: So, importante din sa San Antonio nga mangin strategic sila. No, yeah. Hindi mo kinanglan nga mag-uloban sina tapos pabayaan mo ang last rate. Mabo, ka very precise galain ng hampang sang New York Knicks sa third and fourth quarter.
0: Yeah.
1: So dapat malantaw nila ini, no? Kag ma-maintain nila dapat ang ila sini nga mindset per me. And every quarter 0-0
0: dapat amo na.
1: 0-0 dapat may killer mentality kay hindi sila nga abansin naman tan sa 20. Ganaganta, kalmahanta ang oras ara sa aton. No. Dapat ang imo nga mindset 0-0. No, wala pa ka mo score nga duwa ka team. No, parang mindset mo, no, magbirada padamuon ang score, no? Because that is the way nga nagapanumdom ang mga very competitive sa una nga mga teams katulad sang Chicago Bulls sa sang time ni Michael Jordan. No?
0: So, manabalataya na Radyo Mandon sa mga tagpalamati nato ng subong aga. So, tutok lang ang mudri ha sa ato sa mga kabiyan ng live coverage dari sa game number 5 sang San Antonio Spurs kag subong man sang New York Knicks. Pero, sa liwat Radyo Mandon, si Dylan Harper ang nakahatag sang dugang nga points. 7 points na si Dylan Harper. Radyo Mandon sa first quarter alone.
1: Yes.
0: So, bantayan nato nini. Back to the ball game, mga Radyo Man.
1: Yes, ali.
0: Natira si Robinson.
1: Asulod ni.
0: Why na?
1: Sure ball ni.
0: Why?
1: Ah, kita mo.
0: Abaw. Wala. Puklong igo ya.
1: Ang bali ang nunubi. Bibisa din siya lang.
0: Kadakuda ako nga tao. Lang pagak mag pritruwa. Piyungan mo lang na pritruwan. Sulod na.
1: Hmm.
0: Why ni sa naging na-training?
1: Wala gani. Wala gini. Amo man ni sa... Bawa, tiba, no? Kanabi makakonsentrate ko. No? Wala gin.
0: Rebound, Mabian. Ni Wim Banyama. Isa lang kakamot ni Wim Bio.
1: Oh.
0: Wim Banyama, Sri Matilon. Balik, Mabian, sa kay Aaron Fox. Pagguwa naman nila si Arpero. Ara si Arpero. Nagguwa naman nila. Mga karadyuman, Fox sa Sri Matilon. Fox, na-penetrate si Fox. Nagtira, 2-point jumper. Sulod! Nonoy Fox, mga karadyuman. Gin-drive niya sa sulod. Gin-crossover niya, Radyo Mandon. Gin-tira niya pabalon. Thank you.
1: Bronson nagdala sa bola. 1 minute and 13 seconds sa first quarter. Bronson to Alvarado. Alvarado, gintagan pick ni Robinson. Alvarado makabihan back to Bronson. Bronson. 7 seconds silang shot clock. Nabatayan ni Champini. Tumira sa 3. Bang! Sulod ang tira ni Bronson, 13-20, balik sa pito ng abanse sa San Antonio.
0: Mga karadyuman, sa matilaw di Aaron Fox sa idalom, ginbalik mabiyan sa kay Wemby. Wemby nagtira sa 3! Why magsulod?
1: Anonobi! Ara karo, Bronson nagdala sa bula. 44 seconds.
0: Uy, nabiyan niyo ba?
1: Kamenan! Ari na karo, nagabino kutay ng duwa sini kamang timbang atim. Ari, gintambagan sila karon sa mga tanod mga kamenan sang barangay, sa anong ang gym ni?
0: Yan na ka Barangay M. Sa Barangay M na.
1: Ang bali Bronson ano to, wala sila patay sa akong timbrio. Mas kinabla na gibi.
0: Hindi traveling to yo. Siyempre pagkapot mo sa mula nagdagot na lang nagkuan ka mo.
1: Ma free throw si Bronson, Paul gito gali.
0: Ay hindi.
1: Ay
0: hindi.
1: Jump ball. Kaya na ginagaway sila bula mo.
0: Grabe mo ang tira to ni Johnson. Kuanto mo? Lang may bantay to mo isa dito easy shot na dumandon.
1: Are. A big deal to be on the finals again, his third. Sununing manumpat si Castle.
0: Si Castle.
1: Oh. Against Bronson.
0: Castle.
1: Oh, nakuha.
0: Nakuha ni Castle ni Watt. Ang bula. Balik pa bian sa kay Aaron Fox. Fox sa Cinema Tron. Fox ginabata yan ni Shamet. Fox na penetrate sa idalom. Fox mabian to na lang. Fox again. Balik pa bian sa kilid nagtira gin pa tira ni Basel. Sulod. Pero may foul.
1: Sulod to sulod.
0: Sulod.
1: Why? Dalagit ni 20 gya po no?
0: Why magsulod no? Basi foul
1: na. Ah, foul na before.
0: Oo. Oh. Foul sa ni Alvarado.
1: Hmm. First foul last 2 minutes. So next one. Are karon, 28.6 seconds sa first quarter.
0: Mula subong araw mabiyan kay Diaron Fox. Fox sa Sri Matron. Balik mabiyan kay Champini.
1: Oy! Oy!
0: Sulod! Kay Nonoy Champini.
1: Basta mag-amuna ya kay Champini. Sure ball na.
0: Oh.
1: Alvarado mga kabinan. 17 seconds ang nabilin sa first quarter. Alvarado. Nagasin niya sa play. Laban-laban.
0: Ay,
1: nalaman si Alvarado.
0: Uy, double!
1: Wala. Bronson. 7 seconds. 6, 5, 4, 3. Alvarado. Tumira sa 3. Wala na.
0: May layo to. Nice defense!
1: Pulo ang avance sang San Antonio Spurs.
0: Kanami.
1: Naming pacing.
0: Nalipay gid ako yara dumandon.
1: Yes, yes. No. Nakita ko subong si imo mga guya nga malipayon ka.
0: Kung dumaog subong ang Spurs,
1: ano?
0: Mabakal ko pizza.
1: Pizza? Ha?
0: Pizza.
1: Ano nga flavor?
0: Pag gusto ko mo. Kung magdaog ang Spurs,
1: maperde.
0: Maperde ti
1: tubig lang. Mabuga lang kita mga tatlo apat ka bilog Radyo Man Markay para makagulginawa kami
0: mga commercial kami yan ay
1: okay kamo nagpamati diri mga kabanan sa live coverage game number 5 NBA Finals on RMN Iloilo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every asthma in.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start. While keeping

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Giga.

0: Heavy duty ka din, no? Saka da pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Back sa ball game, mga kabinan, ng score Radyo Man 13-23, balik sa pulo ang avances ng San Antonio Spurs.
2: Gay kami ojo Radyo Man Mark. Balik kita mabiyan sa Matron sa Gadiano Fox sa kilid kay Champini. Tawhay! Champini! Sulod na naman.
1: Kadua na.
2: Grabe pagpalapaw niya sa kay Anunobi Radyo Man doon.
1: 3-C na ang avances ang San Antonio Spurs.
2: Ma-repeat ayan ang history.
1: Hindi nagura.
2: Hindi na, budlay na.
1: McBride mga kameran. Ot, nagaw ni, karokawan ni Dan si Wimby.
2: Tagahawak yan lang yan si,
1: Alvarado?
2: Si Alvarado, sa puso dyan lang asta mo.
1: Hmm.
2: Oh, sus. Ay, abaw. Tama pala, Radyo Man doon. Tumbuan niya kasi na, oh. Putot-putot sa imo. Ay, labot. Karami isang pagpalapaw ni Champini, no?
1: Grabe. So na si Karl Anthony Towns. Nag-penetrate mga kabinan. Dinky, kick out kay
2: siya. Ah, tapal naman si Shamit. Dinira naman siya ni Nonoy Wimby.
1: So, wala ganyan may mo sila.
2: Mano ka na kay Nonoy Wimby man ang maramalusot si Shamit, oh? Mano ka? Ano pa? Bula subong mga karadyo man na kay Nonoy Castle. Nonoy Castle nag-penetrate sa idalong pero nabuyan pero
1: may foul.
2: Very good. Sus, mga ako na galusot kay Alvarado na mga kalabali yung gusok yun na sa akin.
1: Kaya pala Alvarado, nag-atras ko siya na tumba, ako yung foul.
2: Laban ka lang sa tato, pinanas mong tato mo kron.
1: Sayang ang tato.
2: So, kaya pasulod nila si Bryant. Nang matanda man si Bryant.
1: Oh, tanda
2: man. Si Carter Bryant.
1: 3-6 ang abansi, ha?
2: 3-6 ang abansi sa Sinimatinoon. Ipasulod si Michael Bridges, ipagwa si Shamit.
1: Ah.
2: Pasod lang bala na si Nonoy Clarkson.
1: O, para bala nga dumayaraman daw. Mapasulod sa uro karon, ha?
2: Bula subong, aras kay Castle, na-penetrate. Castle, mabiyan, sa ibabaw. Ginabantayan ni Alvarado, gamay na. Castle, na-penetrate si Dalong! Piho na!
1: Kabo!
2: Oy, kay Castle! Oy,
1: Kabo, liwat!
2: Pero may foul.
1: 24 second violation. Mayong depensa sang Knicks mga kabinan. Pero 3-3-3 ka man si.
2: Kanamita nito no?
1: Obrahon sang San Antonio, hindi kamo magpanubo sa pulo. Maintain ang average sa pulo.
2: Natapal ni ano eh.
1: Oh.
2: Araw, ikaduwa yung natira, tapal pag isa likod oh.
1: Oh. Kaya wala siya, wala makita yeah. Sa Nanubi.
2: Wala naman oras eh.
1: Alvarado, ginaharas mga...
2: Oy! Oops! Oy! Isikos mo na isang violation. Si Nonoy Harper
1: naman. Manami ang depensa ni Harper.
2: Nonoy Harper, kanami. Sa'yo mo ko si Un sa guya. Uy, kanami.
1: Turnover na naman, mga kabinan.
2: Ano ba lang bantay ni Nonoy Harper, oh? Ang bantay ni Nonoy Harper, daw, tanod na gabantay sa bailihan. Kinabantay niya mga hubog na malugmakoy na sumandong.
1: 10 minutes and 2 seconds ang nabilin sa second quarter.
2: Wala subong aras sa kay second Castle. Castle, kinabantay ni Michael Bridges. Castle again. Castle na pinitrate sa kilid. Wimbanyama na pinitrate! Wimbanyama, pero nabuyan niya!
1: Alvarado, nagkatalidali ka rin mga kamerang ginamatay ni Brad. Alvarado, nagpinitrate, tumira! Gintia, kick out!
2: Grabe!
1: Carl Anthony Towns, mga kamerang.
2: Kadasig sang defense sa Spurs.
1: Ang transition defense sila dasig.
2: Grabe!
1: Alvarado na pinitrate, wala si Wimby. Sinira, wala sumulod.
2: Kaya masulod, nalibaw ni Carter Bryant. Bryant sa limatero, wala sa kay Wimby. Kay Nonoy Harper na naman! Nonoy Harper! Pero may foul.
1: May foul.
2: So si Nonoy Harper
1: agri- na naman. Damo ni dapat aggressive
2: ka. Foul si Anunobi kay Nonoy Harper. Anong bato mo ya kay Harper nga kakaon na iasang maisina na iasbataan?
1: Oo.
2: Uy, kamuyang inyo ya karni Norte.
1: Kakaon ni Takway.
2: Takway niya. Grabe ka.
1: Tabong kadanlog sang...
2: Perti kadanlog. Ang ginakaon niya ni Fermi, abi mo ko na noong ano, maburito ni Harper.
1: Ano?
2: Takway kag patula.
1: Na oo, amo na bate ko eh.
2: Gapusnot lang si Harper. Noy, pasudlan noy. Nasulod. Muna yung gusto ko iya. Araw.
1: Yung kick out.
2: Ah, na kuha ya. Pero draw na tapal na eh. Pinapakita oh. Oh. Na. Grabe ang depensa na dumando no?
1: Oh, ang transition defense sila.
2: Grabe. Nato bala.
1: Oh, ang bala lang sa luwat, ang bala luwat.
2: Oh. Noy, pasudla noy. Noy, sudla noy, sudla noy. Sulod.
1: Agay.
2: Na.
1: Agay. Alvarado, 9 minutes and 25 seconds. Ginadali-dali ka ron na Alvarado, mga kabinan. Bali, importante mo pasulot ng Gileon. 9 minutes and 20. Alvarado, ginbalik kay Carl Anthony Towns. Ginbatayan ni Wimby.
2: Grabe ang depensa na
1: to Alvarado. Towns na penetrate. Gin-kick out, mga kabinan, sa kay Josart. Josart to Carl Anthony Towns.
2: Wala, 3 dapat.
1: 4 seconds, silang ang shot clock. Gamay, ang gabantay si Munoy. Tumira! Usulod pa! Sulod pa!
2: Wala to, kaluoy na lang to, kaluoy.
1: Kaluoy
2: na
1: to.
2: Pero kaluoy na to, wala gito na dyan doon. Pero grabe ang bantay sa San Antonio. Credit na to ng ilang defensive play subong sa San Antonio. Wala mabiyan sa kay Kason, balik kay Harper. At pero ginabantayan ni Michael Bridges o ni McBride, balik mabiyan sa kay Kason. Kay Wimbanyama, gin pala pao! Balik sa kay Kason, kay Harper Santres!
1: Tapos, wala.
2: Ayaw lang, ayaw lang.
1: Oh, oh. May...
2: Oy, inabula oh!
1: Ano tabo? Nasaan nang stepping the line siya?
2: Hindi, matsag ko na natandog niya. Natandog ni ano, ni Sir Ganine, ni Carl Anthony Towns, last touch siya.
1: Okay na, do stepping the line siya.
2: Yeah.
1: So nagsulod na si Bronson ng bala, dahil lang balan si Alvarado.
2: Bala, istorya sa sangkot siya. So 15-28. Abansi subong sa ilang bansi?
1: Nang 3C.
2: Wala subong ara sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Ginabantayan ni Carl Anthony Towns. Nagtira sa 3! Sulod! Tinulok lang! Tinulok lang siya ni Carl Anthony Towns. Ngayon nag-posing lang sa park.
1: Disinwe, Binaw. Second foul ni Wimby, mga kabinan. So, Ari, 19 na gulpi lang.
2: Uwara, ala to ablara, juman doon.
1: So, dapat,
2: nag-atras si Towns eh.
1: Oo.
2: Oh, nag-atras siya.
1: Oras umaban.
2: Ah, nakuhan siya na, na-screenan siya
1: eh. Oras umaban si sila 20, ang San Antonio. No, hindi nyo napagbuhi, iabi. Hindi na ka mo magpaano pa da?
2: Dapat ano eh, kontrolo nila Radjumandon. May ara sila sang leksyon mga natabo sa na game 4. Susubong, kung na to mga lapses nila. Okay.
1: Sa game 2, 14 nga bansi nila going into the third quarter, na bad-bad.
2: Yeah.
1: Sa New York Knicks, nawaog sila to, the 105-104.
2: Yeah,
1: doon
2: mamo
1: nga to. Mamo. Pero ang game 4, amog itong the greatest grabe comeback on NBA Finals history. No? Greatest comeback.
2: Kay Subong Radjuman doon, kita mo, kayang-kaya gidiya sang sports perdihon ang...
1: Kaya.
2: Ang New York Knicks. Galing sa katapusan, sa late period,
1: ga-adjust
2: ang Knicks, ginapirsa nila.
1: Oo.
2: Tiyan mo na nga dapat Subong si Wimbanyama, hindi gid siya mag... Early pa ni kaayong mag-foul. Hindi ka mag-foul kung wala malang... Like ina.
1: Oo.
2: Like ina.
1: No need na, no need. Ano lang, hindi
2: kalayo na, kalayo sa kwan eh, kalayo sa ring.
1: Hindi ka na mag-reach out.
2: Kwan na Radjuman doon, mga waste na nga klase sa pang-foul.
1: Gina-replay diba? Subong? Taba, basi bala may nag-challenge?
2: Challenge nila? I think wala eh.
1: Oo.
2: Basi yung challenge nila?
1: Basi yung challenge nila? Kung sino ang
2: nila, eh.
1: Kung sino outside?
2: Kung challenge oh? Sa foul?
1: The coach has challenged the personal foul call.
2: Okay.
1: Clear and conclusive visual evidence is necessary for the crew chief to overturn the foul.
2: Yepo.
1: So, personal foul ni Wimby, so gin-challenge nila.
2: Gin-challenge nila.
1: No?
2: Pwede, in fairness man Radjuman doon, do wala gin man eh.
1: Oo. Ginlubid naman ni Carl Anthony Towns sa butko ni Wimby.
2: Oh, actually si Carl Anthony Towns ang nagkakapot sa butko ni Wimby.
1: Oo, oh, amo man yung nagligad, hindi
2: galing, ko braya. Galing, ang body ni Wimby,
1: gaduso siya.
2: Gaduso siya eh. No, para sa akin may foul guro to.
1: Ilang taon na to, no? Oo. Kay gina-replay karon sang mga barangay official ang CCTV.
2: Ang CCTV nila
1: kwarta.
3: Towns clamped his left arm.
1: Patay.
3: This foul has been overturned to an
2: offensive. Patay ka man. Thank you, Red.
3: This is a successful challenge. They will be charged a timeout because they're inside the mandatory window, but they
2: thank you, Red.
3: Challenge subsequent plays.
2: Thank you, Red.
1: Hey, amo mo to nakita ko kay balaan mo.
2: Kita ko
1: na. Actually, kung ikaw referee, hindi mo to mabalaan. Unless otherwise, i-review nyo. Kaya balaan mo mga basketball player, damo niya sa mga action-action mo. No? So, do hindi mo ba, kung baga, babayaan mo lang. No? So, just imagine, bala, wala pa sa una sa mga review-review na yung mga na 80s, 90s, early 2000. Grabe mo, ganda nung lugo niyang ilong kagagay, may piklat niya sa kilid sa mata mo.
2: Tikay, why pa to
1: wala pa to yung Paul mo?
2: Akuan niya, why pa sang replay to sa una?
1: Wala replay?
2: Why replay? Ang TV to sa una, akuan pa, buron, black and white. May paganing mata sang kuring masanag pa.
1: Oo.
2: Ti subong iya may replay ra juman doon. Amo naman ang ginadala nga kayuhan sang technology. Kay ti karon kun wala na replay, may mga bad calls ang ginaobrang
1: referee. Especially kung crucial ang pang mga tang 1.1 point lang abanse.
2: Siyempre matama lang na mo, ang tawo malang kita may mga diferensya ti karon kun wala na replay ya bisan ano pa nakabasko gagangkila na sa mga referee da may moment ginayangin nila makita. So muna ang manami man sa replay. So, no. Subong sa mga tapalamati natin, abansin na kita. Kaway-kaway ang mga sports fans natin, Spurs Araw. Nation. Wala. Higing kapitan niya.
1: Kapitan niya?
2: Siya yung foul. Subang ko sa gintiklod ni ano, na foul niya.
1: Oh.
2: Mula subong mga karadyumara na sa kay Castle. Castle sa kilid. Balik mabiyan sa kay Harper. Harper. Harper ginabantayan. Kayang-kaya si McBride. Harper. Harper. Balik mabiyan sa kilid. Ginmabalik kay ko ay kay Bryant. Nabuyan ni Bryant. Luko-luko ka.
1: Bryant makabalan to McBride. McBride karon nagadala sa bola. 8 minutes to go sa second quarter. Calatry Towns to Bronson. Bronson ginabatayan ni Harper. Bronson makabalan. Gintagahan sa pick ni Calatry Towns to Mikal Bridges.
2: Why Tres?
1: To OG Anunoby.
2: Wala Tres. OG Anunoby.
1: 6 seconds sa shot clock. Anunoby nagpenetrate. Yung kick out. Sulod ang tira ni Mikal Bridges.
2: Ang muna ang balko na jumandong. Limit sang 3 points sa New York Knicks. Mapirdin nila sa Spurs. Balik mabiyan sa kilid. Castle. Castle na penetrate. Castle again. Sunod!
1: Why? Wala.
2: Vassell for three. Why nagsunod?
1: Carl Anthony Towns to... Sino ni? Josh Hart.
2: Kung ako sila pa napasunod pa.
1: Josh Hart to Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns nang penetrate. Tumira.
2: Why nagsunod? Pero bula. Bula.
1: Sino bula?
2: Bula subong sang...
1: Sino bula?
2: Bula sang Spurs.
1: San Antonio.
2: Oo. Pero siling ni Juan, siling niya, hindi away kuya! So i-challenge nila naguro ni?
1: Hindi nila pag-challenge ni.
2: Okay, why na challenge? Harper. 7 minutes and 13 seconds, mga karadzuman. Harper ang piritay sa dalong. Harper, mga karadzuman. Harper, sa dalong. Balik mabiyas sa tunga. Kay Kaso lang tira sa tres. Why man sulog? Kanami man itong asista ni karadzuman doon.
1: Yes. To OG Anunoby. Anunoby. Akon McBride gili, sorry. 6 minutes and 55 seconds. Bronson makabina ng penetrate to Mira.
2: Why na sulod?
1: Rebound by Bronson, alat.
2: Bryant to Harper. Harper si McBride nagabantay sa iya. Siling ni Harper ni tapang panasigun. Harper mabiyan ang penetrate si Dalong. 2-point jumper ni Nonoy Harper. Sulo naman! Nonoy Harper! Woo! Grabe. Kita mo.
1: Kanami.
2: Kita mo si
1: Maintain Harper. Lang Harper. Maintain lang ang Monica Banse.
2: Didly kayo sa pala, perimeter si Harper. 18. Hindi mo patira, Trois. Hindi lang mo patira, Trois.
1: Kyle Anthony Towns. Anthony. To Mikal Bridges. Bridges makabila.
2: Hindi mo patira sa Trois.
1: To Josh Hart for three. Sulod. Ang tira ni Josh Hart.
2: Walang kagaling. Hindi mo patira sa Trois. Nami si mong kurnit karun.
1: Dose yung Banse ah. Mula sa San Antonio.
2: Mula subong mga karadyuman, ara kay Castle. Castle to Cornet. Cornet ka pangita sa mapasahan.
1: Cornet score man bala.
2: Say Dalong! Miscommunication. Buha ka niya, Cornet!
1: Wala sila may nakakommunicate. Pag lakat ni Dylan Harper, mo pagpasay ya.
2: Kanugod.
1: Yes. 6 minutes and 4 seconds. 8 points si Jalen Bronson. 9 points si Victor Wimbenyama. 21-33 with 6 minutes and 4 seconds nga nabilin. Abansi ang San Antonio Spurs. Jalen Bronson. Nakatabok na sila sininga court si Jalen.
2: Wala 3 points eh.
1: Jalen Bronson. Ginawa 1-on-1 karon si Harper. Tumira, wala sumulod pero ging kick out. Outside.
2: Ay ginipulo si Cornet ni.
1: Cornet baka na nabuya ng bula sa iyang kapag-rebound.
2: Buwana!
1: Arena, nabatihan ni coach. Bumbagwa siya.
2: Bumbun mo hampang sang Spurs ng luku-luku ka.
1: 5 minutes and 46 seconds.
2: Kulay itong magtanong balingoy.
1: Bula karon sa New York Knicks. Inbound play to Mikal Bridges. Back to Robinson. Robinson tirahi. Imo ginang lugar. Imo ni. Mikal Bridges to Josh Hart. Josh Hart mga kabinan. 2 seconds silang shot clock. Tumira. Wala sumulod. Rebound Bronson for 3. Bang! Sulod nila man arena. 9 points sa lang abansis ng San Antonio Spurs. Abi hindi nyo magpanauga sa pulo.
2: Wala sumong kaya. Why masulod ang tira ni Wemby? Amo na ang balko, hindi ka mo magpatira sa tres.
1: Bronson, 5 minutes and 10 seconds. Bronson, mga kabinan, to Michael Bridges. Ocon McBride. McBride, 4-3!
2: Wala na sulog!
1: Rebound!
2: Rebound, Mabian, sila matilaw ang balisa kay Vassell. Vassell na pinitrate! Piho na ni Nonoy Vassell! Huwag pa magsulog yung ilang kawas ka nga pang layup!
1: Nagit, goaltending. Ah? Goaltending to. Yes, goaltending. So, balik sa champ. Ungo man si Robinson, no?
2: Bebe.
1: Kay ara pa sa rim, ang bulagin na tapin, ha? No, gapanaog na. Ara pa sa rim, mo? Na...
2: goaltending.
1: Oh.
2: Bala nun.
1: I don't know, no? Gapanaog siya. Still
2: above the cylinder. Susunod gito niya?
1: Oo. Oh.
2: Ano to man?
1: The basketball interference, kid.
2: Ah, okay.
1: Basketball interference. Si McBride, nagkadala sa bula. Back to Bronson. 4 minutes and 47 seconds. Naglusot si Bronson, mga kabinan. Nagkatira sa dosulog. 26-35. Balik sa Sham. Ang kabasis ng San Antonio.
2: Balik mabiyan sa kay De'Aaron Fox. Balik sa kay Kellen Johnson. Johnson. To De'Aaron Fox. Fox mabiyan. Fox sa silimatiron. Balik sa kay... Nagtira sa 3 si Wimby! Animal ka, Wimby. Hindi ka nagtira, Trish!
1: Ba, si Josh Hart to Bronson. Bronson karong mga kabinan, nagkapagita sa pasahan, ginaharas sa taga San Antonio Spurs. Kita kang pick ni McBride. Uy! Nakalusot si Bronson mga kabinan. Diretso kay McBride. 7 seconds silang ang shot clock. Back to Bronson. Bronson g-double team. Tumiras ang 3.
2: Sulod na naman!
1: Sulod na naman ang tira ni Bronson. Oh my God, what is this? 28-35 na ho.
2: Grabe si Bronson subong rajuman doon.
1: 7 na lang avance sa San Antonio Spurs.
2: Wala subong kay Harper. Harper, balik kay Wimbanyama.
1: Wimbanyama,
2: Wimbanyama na penetrate! Uy, natintinan niya lang! Sus, grabe, tintinan niya lang. Kuya man Japon ang rebound. Sila ni Wimby, dali lang. Mas-score gidya si Wimby.
1: Mas-score na.
2: Wimby, na penetrate liwat. Nabuyan niyang bula! Pero wala na! Balik pa sa kay Diaro Fox sa Teras ng 3! Sulog! Mayo lang ay sulod.
1: Polo ang avance sa San Antonio Spurs. Bronson nakadala sa bola. 3 minutes and 20 seconds na bilin sa second quarter. Bronson kinabaran na batayan ni De'Aaron Fox. Bronson nagpenetrate. Tara karoon sa may free throw area. Tumira. May foul ang gitawag. Batok sa kay De'Aaron Fox.
2: Si Bronson sa Gihapon, ang style ni Bronson na dumandon nga mapalapit lang siya sa ring.
1: Oh.
2: Pero hindi mo gid mabiyaan si Bronson kaya tama katanda.
1: Mm.
2: Amo ni ang player nga ginbuyan sang Dallas Mavericks.
1: Yes.
2: Ginpabayaan niya. Kada mo na sa ginpabuyan ang Dallas Mavericks like Luka Doncic.
1: Luka Doncic. Oh.
2: Subong si Bronson naman, binuyan nila ni Kanugon sa mga players ng ini.
1: Oh, dili sila nag-shine sa New York.
2: Yeah.
1: Bangod sa system ni Mike Brown. Uy, wala sumulod. Wala sumulod. Wala sumulod makabinan ng tira ni Bronson.
2: So nagsulod
1: si Galibog karon ang ulo nila kung sa diin gid ako, no? So mga style na to nina.
2: Pinagwa niya, pinagwa niya naman. Nga gipagwa mo si Nonoy Harper! Ugips ni nga...
1: Kabali Harper, no? Wala ba ko na po, ano?
2: Nga pinagwa mo si Harper nga siyang mainit ang kamot na.
1: Tapos nang babulos mo dayang may do mga... Do mga bunot ang ilang abok. O sulod ang tira ni Bronson. Abansi na karo. Abansi.
2: Walo abansi.
1: Walo abansi.
2: Sham. Wala sumo kay Fox.
1: Fox basta maintain na nila.
2: Fox na pinitry sa inalong! Sa kilid mabiyar kay Champine, kay Basel, kay Kasol! Kasol! Uy, magsulod.
1: McBride. Ako na OG Anunubi. To Bronson. Bronson, mga kalinan. Back to Michael Bridges.
2: Wala tres red juman doon.
1: Yes.
2: Wala lang tres.
1: 29-38. Abansi ng San Antonio Spurs. 10 seconds sa chat clock sa Knicks. Tawai si Bridges. Tumiras ang 3. Usulod na laman.
2: Nambalan nga wala dapat sa 3 points eh.
1: 32-38.
2: Dara sila, nagadaog eh, nagapirdi eh.
1: Oh. Walo.
2: Kasol. Kasol mga karadjuman. Kasol sa idalong.
1: May foul. Ikatatlo. Ikatatlo ka duwa ni Carl Anthony.
2: Nakuanggid ako iya sa style ni Mitch Johnson. Law-law nga klase sa Cubs.
1: Babo, ang
2: law-law!
1: Nakita ko di, I don't know nga agastik gid siya, kag wala inalantaw matutuod ang realidad bala sa court.
2: Anong klase tao ni
1: si Harper, dako ang ginabulig ni Harper because nagiging offensive threat siya.
2: Yeah.
1: Kag wala ni, basta mag-one-on-one sa idalom, surbol na naya kay Harper. No?
2: Hindi ko ganyan makita, Rajuman Don. Doon ang balang players mo, bantay ka sa tres! Lapit ni Ud.
1: Abi panamyaw tanay blay para magtulutuhay ka. No? Oy, kay...
2: Ugtas ka sila, kay kita mo blang pigaw nga pangampang, bala?
1: Oh, si Navidad Jan Galantao, si Amoroso Glenn, si Tina Jo Salcedo.
2: Ay, Ma'am Tin, mayong aga, Ma'am Tin.
1: Oh, po, Tambalisa, shout out, no? Sa Tambalisa, sa Concepcion.
2: Good morning.
1: Clementine 2, good morning, Boss Idol na Radyo Mando, watching from Iloilo. Justin Limson, thank you, Ged. Si Mary Ricabar, Ma'am Mary, how are you? Joseph Gumbandiano, namigid ba mati, kasadya. Thank you, Ged, sa kay Sir Joseph, no? Kay Ray Bulneo, shout out sa Familia Bagat, Bulneo, kay Mayor Tabuhara, Sangkawayan, Negros Occidental, ba?
2: Udre, pasaga pa mati sa ato, no? Siguro, la, hindi mayo itong mga, kwa nila, mga analyst nila dito, kung mga competitor, umintitor dito.
1: Wala, wala naman sabi makasarang, Ged. Kita naman lang.
2: Bagay.
1: Oh, kita naman lang.
2: Kita naman lang, subong, hindi nagid man kita yung mabakbak yung Rajman doon. ang akon lang nga ma-comment, liwat. So, itong ko lang. Wala mo, sa experience natin bilang basketball player, coach and playing coach, kung ma-maintain kag malimit lang sang sports ang 3 points sang New York Knicks, daog ang San Antonio.
1: Yes. Amo na gani, aba ko, the bare minimum, no? Bare minimum, Rajuman Regan, hindi sila manaog sa 10 points.
2: Yeah.
1: No, aban siya nila 15-20 pero hindi nila pag-i-allow nga magpanaog pa sa 10 points kaya very deadly ang New York Knicks. Yeah. Eh. Kita mo gina duwa ka 3 points ni Jalen Bronson. Kasi simple lang ano mo na budlay-budlay pa nang mga tira. So ang swerte dugay-dugay gaabot sa Knicks. This is because some playing style ni Jalen Bronson. So nagaka-create siya para sa kaugalingon niya but ga-create man siya para sa mga kopdanan niya. Kita mo itong ginang 3 points ni Mikael Bridges.
2: Pariyo na sila, Rajuman, doon. Anom ang ginhaboy sang, sa 15 kahaboy sang Knicks. Anom ang nagsulod sa Spurs. Sa 3 points niya, 20 ang ginhaboy nila. Anom man ang nagsulod. Sa free throws naman, aban si Dri ang San Antonio. Sa field goals, aban si man ang San Antonio. 50% lang gani ang kwan mo. Kayo iti 4 of 4 ang kwan mo. Ang ilang free throw. Sa rebound, aban si man ang San Antonio. Offensive rebound sa Rajuman doon, aban si man ang San Antonio. Assist, patas lang sila. Blocks, aban si ang San Antonio. Limagid. Steals, aban si ang San Antonio. Turnovers, damo ang turnovers ang Knicks. Kag sa point of turnovers, pulo ang yes ng San Antonio. Meaning, subong Rajuman doon, ara pa sa San Antonio ang pabor, no? Pero yes. Ang ato nang dinabalaan, ang ato nang yagyapon nga mahambal, kung kapamati taning coach ninyo, hambalan nyo da sa i-remind nyo na ato hindi lupa pa tiratres. Kung 2 points naman, asig na ninyo yung aligwaton, pero ang 3 points na Juman doon, din ang inyo why man kumuga pasulod. Why klaro na?
1: Yes, no? Mga celebrity dito sa may Manhattan, no? Sa may New York, kada John Stewart, no? Sa The Daily Show, sa una. Si Timothée Chalamet, no? Timothée Chalamet, ang stars ang Dune.
2: May foul to?
1: Paul siya.
2: Oh, say. Okay. 2 points mga karadyuman. Free throw ni Castle. Sulod. Ginatamyaw galing natin si Sir Jojo Castro nga nagapamatigid sa aton radyuman doon.
1: Parekoy, Jojo, sang 48 degree coffee, no?
2: Oo.
1: Tigay tadabi. Ay, kadabi. Doon nalipat na kami sang sabor sang 48 degree.
2: Kaya na ko kadumdum gani. Abi ko, ano na? Runamit ko nuna.
1: Oo, namit ko nuna.
2: Sa kay shoutout sa kay Rosita Pipito of Punting Tambalisa. Good morning.
1: Nice. Oy! Tumira sang 3 si Carla Tony Towns. Wala sa malod rebound.
2: Champini mga karadyuman to Vassel. Vassel sa Srimatilon. Balik sa kay Diaron Fox. Sa kilid sa kay Castle. Castle na penetrate sa idalom! Castle follow up! Pero why yung mapasok na Rajuman doon?
1: Bronson nakadala sa bula. 2 minutes and 5 seconds to go sa second quarter. Bronson mga kamerang ginamatayan. Bronson game kick out sa kay Michael Bridges for 3.
2: May masulod. May lang may masulod. Ang muna ang balko, hindi nila papatira sa Andres. Diaron Fox mga Rajuman. Fox balik sa kay Champini. Fox again. Ang pinitay sa idalong. Fox mga karadyuman. Sa idalong. Nagtira 2 point jumper. Patay kang bata ka. Pero wala mga na-rebound ba karadyuman ni Anunobi.
1: Anunobi to Bronson for 3.
2: Wala. Balik sa kay Vassel or to Castle. Tatlong abantay sa iya. Hindi pa plus na ronta. Yaw la tunta mga upunta.
1: Hindi mo na iya.
2: Castle. Gan!
1: Si Cornet! Record na. Ay! Orgity Club! Sulod! Sulod pang tira ni Josh Hart.
2: Pag gini niya si Cornette.
1: Anom ang Bansi Dres ang San Antonio
2: Spurs? Pag gini niya si Cornette. Tiniklod siya.
1: Tiklod siya. Pusing
2: Paul gidiyaw. Ay, nabuyan na lang eh.
1: Nabuyan na lang. I think that's not the best angle. Sulod pa, sulod. Are.
2: Basiko na kuna. Kuna inang flagrant.
1: Amo pa nang lantaw nila kay tiklod mo. To me that's a vulnerable
2: player. Yeah, he's about to take. Delikado na. Delikado na.
1: Oo. So ginalaw sulod. Ating tiklod ya.
2: Flagrant kina niya.
1: Oo. Delikado nimo.
2: Buena Fox.
1: Siya naman.
2: Ano po ito pina...
1: 40-34 sa karon may official review, gina-review sa mga official kung dapat magaan sa flagrant.
2: Ako na ko, Rajuman doon, flagrant to. Kwanto mo?
1: Delikado eh.
2: Delikado to mo.
1: Kagwa, hindi bulang ginalagas. Ako din tao na mismo.
2: Ano tao?
1: So, ginaano karon sa mga referee, no, sa NBA.
2: Why ginaya si Cornette ya eh, haboy nyo na lang niya sa kuan, may hindi nyo na nagpag-i-renew
1: ang kontrata. Ano, hatya ko ang pinsari daw, wala sampang.
2: Pirmi lang sa yagawan.
1: Kasimple lang to sa ngang hatag kita-kita, ina kay katawai sa pagatag.
2: Hindi sa yagawan, dakup.
1: Ano na yun? No? Ada pa si JV, abe, pamatayan ta?
2: Be. It's not a basketball play whatsoever. There is a potential for injury here, I think, too. Okay. So, in my opinion, I would think it would be a flagrant one. Oh, flagrant one. Kung ako, flagrant one.
1: Okay, may potential nga ma-injured eh.
2: Oh.
1: Ball ni Steve Javi, gili. Si Steve Javi. Madugay, manang...
2: Be. Oh. The back while the driver was with speed, with potential for injury. The ball went in.
1: Therefore, this is 2-1 for Josh Hart. And they will retain possession of the ball. So
2: free throw
1: plus possession.
2: Yeah. So dako na nga ano? Dako na nga development para sa ila.
1: Oh.
2: Pagwana da Fox. Kita ang ko nagitong bais ko pa sa referee.
1: Review na sang referee. Ah.
2: Kita gani na mundi.
1: Ngarke mis Pilipinas.
2: Ilan na bansa anom?
1: Anom?
2: Oh.
1: Ti mapasulod yan eh. We all go into the locker room. As a team, win or lose. Free throw siya mo for charity shot. Pinakapasulod niya mo, Paul Contento.
2: Pagwana na si... Wala, gini si Junso na.
1: Sulod.
2: Pila na ginakalabot ang ilang kwan? Asa sa pila ng ilang bansigina?
1: Kalabot kinse? Kalabot ni Sinuibe?
2: Di Sinuibe.
1: Kalabot ni Sinuibe?
2: Sino si Shaquille O'Neal?
1: Si Shaquille na. Oh, si Shaq. Bula sa New York Knicks to Jalen Brunson. 1 minute and 15 seconds. Aras Sharper.
2: Gipasunod na sa bagulang gani.
1: Mitch Robinson.
2: Hindi pa tres sa tres.
1: Bridges! Sunod! Teardrop shot. Oh my God, Arena.
2: Tatlo na lang ang bansay mga karadjuman.
1: 37-14 na.
2: Kita mo ka, collapse kid sila.
1: Wala si Wimby.
2: Why?
1: Pero hindi man sila madiado kay Aras si Cornette.
2: Mula sa bumabiyan na kay Vassell. Vassell to Harper! 2-point jumper! Piho na! Pero nakuha ni Champine.
1: Oh.
2: Uy, foul. Foul si Hart. Tiniklod niya eh.
1: Ano si Hart man?
2: Nagtawan niyo ba lang ginobra ni Harper? Si Harper dira ang rookie.
1: Mm.
2: Pero si Harper yang way na kulbaan Radjuman dun.
1: Are o, paggalusot ni Mikal Bridges. Oh.
2: Kung si Wimby to.
1: Ah, hmm.
2: Tapal to.
1: Maduwa-duwa si, ano, si Bridges nga magtira. No, are karon bula sang San Antonio.
2: Bula sa mga kabiyan, ara sa kay Fox. Fox sa Silimatinon. Why di tao kay Harper, oh! Fox! Malusot gate pass ang Harper! Ay, matira ginang luku-lukuya. Te!
1: Josh Hart to Brunson.
2: Ay, pagwaan na lang.
1: 32 kita. Seconds na nabilin sa second quarter. Brunson. Yung pasa sa kay Robinson. Ako na Anunobi, mga kabinan. Gindouble team. Kick out sa kay Michael Bridges. To Josh Hart. Josh Hart, mga kabinan, nagpenetrate. Ginabatayan ni Harper. Tumira!
2: Why man, sulod?
1: Lamang sulod. Bula sang...
2: Bula ni Fox. Fox, mabiyan! Pero sila nga hingagawon tayo sila nagligan sa laman ko.
1: 10 seconds na bilang.
2: Yata kay Harper!
1: 8 seconds.
2: Ay, lintik.
1: 7, 6, 5,
2: Fox!
1: 4,
2: balik mabiyan ang tira.
1: 2, 1,
2: Sulod! Sulod pa.
1: 42-37, 5 ang abanse. This is the halftime. Abanse isang lima ang San Antonio Spurs. 42-37, Boss Idol.
2: Daayo lang ko yan, Rajuman. Doon pagawa nyo na si Fox. Pagawa nyo si Fox. Doon kung ital-ital, ihatag nyo yan kay Harper.
1: Oo. So, yes. Nami isang pagpasulod ni...
2: Lapit-lapit eh.
1: Lapit-lapit.
2: Lapit-lapit.
1: So, in a way,
2: Pilato Mapo... Pilato score?
1: 37, Pilato? 42.
2: 37-42.
1: Oo.
2: Okay.
1: So, limang abanse sang San Antonio Spurs. Halftime kita, mapulo pamahaw kami yan, hindi gulo ginawa kami ni Boss Idol, samtang pangapingapi kamudira. Philippine Standard Time. 15 minutos na nabili natin si Tamagdangat sa Tacna sining alas 11, magabalik ang NBA Finals here on Arimen Iloilo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Protection?
9: Yaku!
8: With 8 billion live LCS?
9: Yaku!
8: That may reach the intestines alive!
9: Yaku!
8: Helps improve digestion!

0: Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news!
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo, sadlaw adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
6: Mabakal sa mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DDX 500
8: ang may powerful compound
7: na nagapanugos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DDX 500!
4: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka principal driver ng galing Lolo po na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
4: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
4: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: With Physio.
11: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher. Kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: D3. Bio.
12: Kini Kel.
13: Uy, 150 over 100 dali.
14: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
13: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
14: Ay.
15: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
16: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
12: Kini Kel.
17: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang RMN Freedom Run! 20th relaunching anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Pito On Branch, kag sa 0968-146-4675. Baluto Pasi City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C Alkaline Vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator, Mr. Gilbert Valderrama, and RMN Fans Club Singapore Chapter.
19: It's rainy and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Gani, ipreparar na ang mga shopping list. Bangod, paabot na ang Pure Gold Pagbuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa 1-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 for our 3-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo!
2: DTI Fair Trip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
6: Supple Plus Gold.
20: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
21: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
22: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
23: Santong Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
23: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
25: Ako Gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko din Santong Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santong Plus Gold. Wala na ako naopera. Normal ang akong niya regla.
23: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
26: Mmm, smells good.
27: Tikman natin.
26: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
28: Love?
26: Ano Everbest food mo in the world?
27: Of course! Yung ginawa natin together.
26: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.

0: balik rin mga kabayanan. Sa aton sini nga pagpangalagad NBA Finals game number 5 between the New York Knicks and San Antonio Spurs, matapos na ihan sa New York Knicks ang kasaysayan sa San Antonio Spurs, isa na lang kadaog, sila na ang kampiyon na Boss Idol.
1: Kung hindi nila madipinsahan na dumandon ka magsigisiging rally sa 3 points ang New York Knicks, sigurado may bago na kitang at champion. Wala na kita sang dason pang adlaw. Kaya game number 5, mas called 4-2 na. Nakita natin kung magsigisigi 4-1 kung magsigisigi ang rally sa 3 points kag magsinulod ang tira ni Jalen Brunson, sigurado kita na dumandon matsampion ang New York Knicks. Depende ini sa himuon nga adjustment sa San Antonio, pero sa liwat kita gani siling ko mas manami iya kung galantaw ka lang kay makita mo kung anong diferensya. Isa sa mga diferensya ko nga nakita sa bahin sang coach sa coaching ni coach Mitch Johnson, si Harper subong ama 11 points. Pero siya may pinakadamo nga points sa Jumandon. Pero
0: limitado pa na.
1: Limitado pang oras.
0: Yes. No. So dapat ang adjustment rin ni Mitch Johnson. Among pasodlon si Harper sa third quarter.
1: Daan siya sang damo nga oras.
0: Yes, because nagka-produce siya. Yeah. Katulad sa adjustment ang ginobras ng New York sa game number 4, pinasulod ni Nasal Barado.
1: Yeah.
0: Nagdasig ang ampang, no? Dito. Kaginagin balik nila to, nakarally sila dira sa second quarter kagina.
1: Amo nang isa sa mga gusto kong himuon tani no nga hindi pag ilimit ang time ni Dylan Harper kaysa ang nagadala sang score kunara sa floor na Jumandon.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala eh, limited kaayo ang ginahatag sa iyang time sang
0: sa pila lang ka minutos tapos pagwao naman siya.
1: Pagwao naman siya laban ang pahuway niya.
0: Pero pa-score siya,
1: yeah.
0: Sa limited time niya, siya subong ang top scorer sa ilang team with 11 points. Bulas ang San Antonio.
1: Bulas subong mga karadyuman, aras sa kay Castle. Castle ginabatayan ni Josart. Castle, gapagitan sa mapasahan. Castle mga karadyuman, silimatiron sa idalom. Sa idalom kay Wembe! Pero natapal, natapi. Foul barrier si Kyle Anthony Towns.
0: Uy, four! Delikado na, duwan na lang. Third quarter, no?
1: Rajuman dun, four fouls na.
0: Four fouls na siya.
1: Eh? Paano?
0: Oh. Ate, yung kita, oh. Ay, tiniklod niya naman.
1: Tiniklod niya naman.
0: Oh.
1: Pero kitaon eh.
0: Actually, ang muna ng mga foul is very acceptable.
1: Yeah.
0: Kaya ti final si mo, championship niya.
1: May tiniklod siya nga gamay.
0: Oh.
1: So, bula-subong mga karajuman, aras si kay Wemby. Wemby to Castle. Sa kilid kay Fox, nagtira sa tres! Why magsulod?
0: Bula karon sa New York Knicks, Josh Hart nakadala sa bula. 37-42, ha? Limang abansi dere sang San Antonio. Ano no, B? 4-3.
1: Why magsulod?
0: Wala magsulod. Rebound, Wemby.
1: Wemby, balik mabiyan sa kay Aaron Fox sa right quarter court. Kilbatihan ni Anunobi. Guwaso, taga-dingli. Ara naman mga karadyuman sa kilid. Ginpasa. Pero may foul. Ano to?
0: Ah, okay.
1: Kiniklod niya si Jalen Brunson.
0: Oh, si Castle.
1: Ano ato nga pamasang imo Wemby man?
0: Oh, foul away from the ball.
1: Yeah. Kanugon bala iya sa mga
0: opportunity
1: tani nga.
0: So, very dapat.
1: Why ginaset ma yung play mo?
0: Jalen Brunson nagdala sa bola. 11 minutes and 11 seconds sa third quarter. Brunson. Gadala sa bola. Oops. Yutayan lang mga double team. Pinasa sa kay Robinson Makavenan.
1: Wait, tanda na eh. Dapat siya yari. Alihop lang na yari.
0: Mikael Bridges, Makavenan. Oh, sulod. Ang floater ni Mikael Bridges. 39-42.
1: Lima sa Gihapon. Lima, no?
0: Tatlo na lang.
1: Tatlo?
0: Okay, tatlo na lang abanso. Abansi sa San Antonio.
1: Fox, mga karadyuman. Balik sa kay Sakilin. Champini nagtira sa tres. Sulod!
0: Amo niya ang Champini?
1: Julian Champini, mga karadyuman, nagbuhi na naman sa dugo sa Taga Spurs.
0: Anom na ang abansi sa San Antonio? Jalen Brunson. Brunson to Robinson. Robinson, tira na tres! Tira na! Jalen Brunson na penetrate, mga kabinang tumira!
1: Sulod!
0: Ang tira ni Jalen Brunson. 41-45.
1: Apat ang abansi. Castle, pero may foul. Uy, offensive si Champini. He normally use the pump fake. Pagwana, bisulot si Nonoy Dylan Harper.
0: Ugot. Dapat na tani, no? Bako gani panugod kon tani para na may run bala ang San Antonio.
1: Matsay ko na dumandon makaran ang New York hindi na nila malabot. Nakita ko na ni ma-champion ang New York Knicks. Sorry ha sa mga taga-Spurs ha. Sorry lang.
0: Mikael Bridges. Mikael Bridges, mga kabinan. To Josart. Josart to Robinson. Robinson, ginbalik kay Jalen Bronson. Top of the key. Jalen Bronson, ginabati ni Wimby. Tumira sa tres. Wala sumulod. Rebound ni Robinson. Back to Bronson, mga kabinan. 11 seconds silang shot clock. Bronson, back to Anunobi. Anunobi, nabuhay ang bula sa pagkadali.
1: Uy, natapal!
0: Natapal ni Wimby.
1: Nakuha ni Wimby, mga garajuman sa Dimatron. Balik sa kay Ciampini. Ciampini sa idalong kay Wimby!
0: Yes!
1: Tiklod pa! Tiniklod pa! Pero sino niya anong itiklod mo?
0: Diba si Maplay
1: Grant? Di mo niya makaya iya, bisan itiklod mo, ano karun?
0: Ba si Maplay Grant pa? May Maplay Grant karun? Na, review. I-review, mga kabinan, sa mga barangay official. Arara.
1: Bebe. Ano ko nung?
0: Timbalan makes a criteria for a flagrant foul.
1: Bebe.
0: Kaya ti, may possible injury sa player mo?
1: Ati,
0: flagrant one ni siya. So,
1: flagrant ni.
0: May free throw si...
1: Plus ball possession.
0: Ako kita ko yung flagrant.
1: Flagrant ni Rajuman dun.
0: Oo. Kaya wala siya nagalaga sa bula mo.
1: Wala, itiklo niya eh.
0: So kung naglumpat siya, mag-attempt siya nga i-block si Wimby, personal foul lang.
1: Ato ya, sigurado gito ya.
0: Oo.
1: Ginatamyaw galin nato, nanay, gapamati ito sa may banwasang ahoy.
0: Oo.
1: Si Nanay Alma, si Jonah, kag si Ayan, kag si John Ray Molina. Nga nagapamati gisubong sa may banwang sa ahoy. Bati lang ka muna, i-share lang ninyo ha, patyan yung inyo sa mga TV, o i-mute ninyo yung inyo sa mga TV, i-mute ninyo yung inyo sa mga cellphone, then mati ka muna. Sa liwan sa nagapamangkot, Rajuman doon, ngaway na pagwa nato ng
0: yes.
1: Background
0: cellphone. Ay, delegate, arena.
1: Delegate.
0: Na.
1: Na.
0: Atay, kagin.
2: Mitch Robinson's deemed to push the Wembanyama in the back unnecessarily.
1: Sigurado.
2: While he was airborne and prone to injury. Therefore, the bucket will count. Wembanyama will shoot 2 to make 1, and they will retain possession.
0: Possession. Oy, kay Toto Staki Faniga, gamonitor subong sa Indy Final, Drisa Remen, sa Lambunaw, Iloilo. No? So, thank you kay Dalin kay Parikoy, Stephen Parega.
1: No? Thank you kay Galit sa Nick sa Chicken in Asal, sa inasinig ang pagkaon. Nakaon ko ng ako na Radyo Mandon. Thank you kin ang namit nga inasal nilaw. Karamit-namit sa inasal nga pitso. Si Rajuman Mark, kaon ko man ako. Kaon
0: man siya. Pitso man niya.
1: Pitso man niya.
0: Oo. 41-47. Ano mga banse? Are, kaya ma-extend yan sa pito. Amo nang bako dapat hindi manglubo sa pulo kay very dangerous.
1: Yeah.
0: Very dangerous ang New York Knicks.
1: Mm-hmm.
0: Kung pila lang kabilog ang puntos mo. So they have to maintain ang ilang mindset dapat 0-0 per me. Ayun na sumulod.
1: Masulod.
0: It's okay.
1: Ay, may, hindi pa. 2 points? Ano wa kidya katirang iyaw?
0: Do nagsulod man tong iyang ano?
1: Oo, iyang dunk. Duwa kidya katira na yung plus ball position?
0: Ano, nalagay? Don't feel grand one malanto?
1: Ano?
0: Flagrant 2 to?
1: Flagrant 2 guro, kaya nga ang...
0: Duwagid,
1: oh? Na yun nila pabula? Tinuhin na yung malantong tiklod, si mo?
0: Si kay Jusart, ginadwa mo man ha, pero ito isang malantong free throw, ya?
1: Iway man tumabali si Jusart, okay lang na.
0: Oh, ball possession.
1: Ball possession, mga garajuman.
0: Hindi na ito mention, hindi na ito na...
1: Bula sumong ara sa kay Wemby. Balik maabiyan sa kay Castle. Kinala ni Wemby magpalapit sa ring. Wemby to Castle. Castle, sa idalo mga karajuman. Balik maabiyan kay Ciampini. Ciampini kay Palapao.
0: Sure ball.
1: Piyo na. 3 points maabiyan ni Nunoy Ciampini!
0: Na 51-41. Pulo na mo na yung gusto na ton. Anunobi ako ng Jalen Bronson.
1: Wala tres ha.
0: Josart to Jalen Bronson.
1: Ginabatayan ni Ciampini.
0: Jalen Bronson mga kabinan. Nagkapangita sa basaan. Nang pinitrit si Jalen. Oh, may foul.
1: Uy, foul si Castle. Tatlo yun na.
0: No, ni Castle mga
1: kabinan. Rich foul mga karajuman kay Castle. Tatlo na siya eh.
0: Tidosod lang na si Harper.
1: Kasod na si Harper!
0: Ano pang ginaulat yun ha?
1: Oh, ano to? Be?
0: Araw. Tiyo, foul game.
1: Foul. Awaya! Matira ka pa! Why to actong shooting? Anong sagi mo, Brunson, ka Kwan? Kwan yung matira sa kuno? Nga itong actong shooting to, ha?
0: Bronson, 9 minutes and 9 seconds. Pulong abanse sa San Antonio Spurs. 51-41 to Anunobi. Anunobi, mga kabinan. King kick out sa Michael Bridges for 3.
1: Wala na sulod.
0: Rebound.
1: Dapat bantayan nila ang 3 points. Vassell. Vassel Magara, Jovan balik kay Wemby.
0: Wemby?
1: Wemby?
0: Wemby?
1: Wemby! Atuhan na nang pinitrin si Wemby Piho na. Sulod na naman kay Nuloy Wemby.
0: Basta na sa pintederya. Pintederya, okay niya si Wemby. Wala ginang problema.
1: Noy! Ako bahala, Noy!
0: Tracy na nga bansiyo. Ado, sigili.
1: Ay, nagtira naman sa...
0: Make Albridges for three! Sulod!
1: Pamatay sunog. Nang balantagid ka, Rajuman, doon, hindi sila dapat magtira sa 13.
0: Oo. Don't worry, ano si Wemby. Don't worry, Boss Idol.
1: Wemby, balik kay Champini. To Wemby. Wemby. Wemby again. Oh, Wemby nagtira sa 13! Why magsunod? Siyempre, hindi ka kapasunod. Law-law ka. Sagi ka, Pini.
0: Josard to Jalen Bronson. 8 minutes and 13 seconds remaining sa third quarter. Jalen Bronson. 53-44 ha. Abansi sa... Oh! Tumira sang dos! Sulod ang tira ni Bronson. Ari na. Mini rally na. 46-53.
1: Pila abansi?
0: 7. 7 points. 7 points ang abansi sang San Antonio Spurs.
1: Wala sumungara sa kay Castle. Castle mga karadyuman. Balik sa kilid. Balik sa kay Vassel. Vassel! To Wemby! Sulod foul naman!
0: May foul.
1: Kita mo.
0: Wala-wala nang sulod pero may foul.
1: Hindi, sulod to.
0: Wala, 53 siya Japon.
1: Oo, oh, ay pa Japon.
0: Oo.
1: Sayang.
0: So, 7 points.
1: Oh, kita mo, aray sinunoy di lang pero.
0: So, 7 minutes sa sige pa sulod. 7 minutes to go.
1: May masulod ako. Ang kabus.
0: Ah, do okay man lang
1: doon. Do I man to, foul gin?
0: Ah, ang bota?
1: Do gin, box out mo lang to sa iya ni Anunubi?
0: It's okay lang.
1: Oh, si Hokporte?
0: Si Hokporte, no?
1: Hokporte, gipagwa na si Hokporte. Pagwa man si... Gipasulod si Hokporte. Ati okay lang, patas-patas ha. Wala subong aras sa kay Dylan Harper.
0: Mas-score ni?
1: Harper.
0: Mas-score
1: ni? Harper, pinitrate! Piho na! Piho na! Sulod na naman kay Nunoy Dylan Harper. Kitabala niya pa.
0: Quality time
1: ginya. Quality time ginya na amigid niya kay Nunoy Dylan Harper.
0: 55-46. Siya mga banse. Sang San Antonio Spurs.
1: Hindi ba patira, Tres?
0: Patira, Tres.
1: Hindi. Bantay lang bala.
0: Make Albridges, mga kabilan. Oh, ito, Anunubi. Anunubi, nag-step back. Ginkabo. Oy. Bula.
1: Grabe.
0: Bula sang Knicks.
1: Okay, good defense, Vassel. Good defense. Ano?
0: Nalakalang si Anunubi, oh.
1: Nalabot niya.
0: Matira. Kabo!
1: Kabu! Kabu gitu ya.
0: Dakob siya.
1: Kabu gitu ya.
0: Malama mo na. O, oh, gasinadya mga taga San Antonio.
1: Kabu gitu ya. Kabu gitu ya.
0: Ari na. Ba mo, very deadly ni si Anunubi mo.
1: Oh,
0: si Hokporte, ginambala dito ka sa Piyako Hokporte.
1: Hindi pagwa na si Hokporte. Susway gani, 2 seconds. Pinagwa na yung way gani. Pakakuan sa balhas niya.
0: O, hindi gani magapiro. Bula karon sang New York Knicks.
1: Shamit
0: mga kabinan. 5 seconds silang ang shot clock. Uy, 5 seconds sa clock nyo. Jalen Bronson, 1 second, gintira, sulod.
1: Hinay si Kwan eh. Mahinay ni si Cornetto. Dylan Harper. Harper mga karadyuman, balik sa kay Castle. Castle, balik kay Harper. Harper, balik pa bang kay Champini. Nagtira sa trash. Lapaw.
0: Uy, na-rebound ni Josart. Josart mga kabinan. Back to Shamit. Shamit back to Josart. Ginapakita si Bronson. Bronson, tumira sa 3!
1: Wala sunod!
0: Uy!
1: Uy, nakuha! Oh, nakuha kanya ni Dylan Harper sa limatiroon. Harper! Na-penetrate! Piho naman eh! Harper na naman! Pero wait, to foul ako! Ugi kaya?
0: Wala, foul ah! Ari karoon si Anunubi, mga kabila, na-penetrate! Tumira! Sulod ang tira ni Anunubi. Wala, foul! Lima na lang
1: ang abansi!
0: Sang San Antonio Spurs, nang tawag sang timeout ang San Antonio Spurs pagkatapos sang sining pag-abot na naman sang New York Knicks sa ila.
1: Bebe, ga-kuriit si
0: Paul Tanito.
1: Oh, grabe nga bantay man na
0: radyo. Wala gidya Paulo. Gintawag. But anyway, 50-55 ba kabinan, limang abanse sang San Antonio Spurs.

0: Talk RMM.
1: Ayo, pero ti basara si Wimby kasi Dylan Harper.
2: Galain ang hampang Radyo Mando kung wala si Wimby. Nga ginapagwa-gwa niyo si Wimby kay way nagani kamu buwas. Ibutang da bahala na sa magkalaan mo sa kakapoy kay kada ko man nakasweldo niya.
1: Lang tawa bilang playing time ni Jalen Bronson kasi iban niya mga taga-Nets. Because naga-click sila, wala ginapagwa.
2: Uy, napagwa mo.
1: No, kumbaga kung papawayon sila, 1 minute, 2 minutes sa Radyo Manregan, amuna. Tapos babad na diyon bilog ng quarter.
2: Anad na ni sila iya mo, anad ni sila iya Radyo Mandun sa pangabuhay mo. Hindi ko makita nga ginapakuha-kuha na iya si Wimby. Ibutang mo si Wimby kay ka-score!
1: Kagano.
2: Isan hindi ka-score Radyo Mandun si Wimby?
1: Oo.
2: Ang presensya niya sa sulod. Gaka-intimidate ya ang
1: yes.
2: Ang niskita mo hindi sila ya magdiretso kung nara si Wimby. Oh. Kaya bala nila nga matapal sa ni Wimby mo.
1: Ti laban sila sa guwa ganitira Radyo Manregan. Kaya ti ara si Wimby mo.
2: Yeah.
1: Ti amo na ko kay Sabud lay ang presented sila da sa New York Knicks. Pero kung wala si Wimby mga cornet lang to at ginalabay-labayan na nila. No?
2: Ano klase man. Nga, ginaubra ni isang coach nila man. Do lang kawas ah. Totoo lang, ang cause nila nga si Miss Johnson, doon lang kawas, gitya.
1: Mm-mm.
2: O mga lapit-lapit ka lang, mga bakulan ka sa akon.
1: Anyway, ini yung porsyong ginadulong sa inyo, mga kamerang Sampaluto Seafood Grill Restaurant. Dara sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City, may Anli Paluto sila, no? Starting nagligan pa nga Sabado. Anli Paluto, Sampaluto Seafood Grill Restaurant. Kag, syempre, Tatoy's Manukan and Seafood, no? Baw ka namit-namit na... Na-miss ko. Nandun, nalipat ako sang sabor sa ano eh. Sang chicharon bulaklak na.
2: Ang ako niyang ila balang ang isda na balang may ang pumpano. Ang pumpano na wala yung gin...
1: Steam? Gin-steam?
2: Hindi. Gin-pakas mo siya.
1: Oo.
2: Da yun ang gamulan na sa bagaw. Na. Gamulan sa baga. Kay okay man ang bilog. Nami man ang bilog. Kung gin-pakas mo na sa balang pumpano nga may kuha na sa may stewitis.
1: Oo.
2: Then duga mo na sa bagaw.
1: gapa.
2: Oo, gapa sa sabaga. Okay na kuya, Radyo Mandun, kung pano lang. Okay na kuya.
1: Oh, Tatoy's Manukan and Seafood, kay Ito Victor Dira, no? Kay Cho Tatoy's, no? Thank you so
2: much. Mama Richo, good morning.
1: Kay Mama Richo, of course, no? And, Bibot in Mila.
2: Thank you again, sa kayo pa rin Bibot. Bisa na to sa Toronto, Canada, pero way untat, way ganapal yan ang mga seafoods dira sa Bibot in Mila's Talabahan.
1: Yes, no? So, balikan natin, dugi-dugay, mga kamera, nag-malawig-lawig yung timeout-out.
2: Ito, abansi, lima.
1: Lima. 50-55.
2: Mm.
1: No? Ang score. So, kadamo din sa mga do mga Pinoy looking yung mga tao galing sa San Antonio, Texas, no?
2: Oo, tikay Texas na Radyo Mandun, may mga kwanadara na mga ransuhan.
1: Oo, tikay.
2: Sa Texas, sara daw mga ransuhan.
1: Na, madamo daw mga Mexican.
2: Oo, Mexican. Oh. Mexican. Kaya ang Texas, di ba, lapit sa
1: border.
2: Sa border sila.
1: Mm.
2: Muna nga damo na da.
1: Si Prince Harry, araw? Sang si Great Britain, no?
2: Mm, upon sila ni Adam Silver.
1: Yes.
2: Alright, Radyo Man Mark, kayo kami Ojo. Back to the ballgame, mga Radyo Man. Bula subong araw sa kay Dylan Harper. Ba Harper, balik sa kay Castle or sa kay Harper, mga Radyo Man. Si Dimatinon. Harper, 2-point jumper ni Harper. Kita mo sulod naman.
1: Kanami kay Harper.
2: Nambalan ka mo nga sinunoy Harper ang mapachampion!
1: Wala niya, wala nagpanumdum si Harper. Ko ipasa ko, ano? Wala ang mentality, score.
2: Mascore agad niya.
1: Jalen Bronson, ginabatayan ni Harper karon. 57-57 ang abansis ng San Antonio. 6 minutes to go.
2: Bantay Radyo Mandun.
1: Oh, 6 minutes to go. Oh, nakalusot si Anunobi. To Shamet pa kami na lang. Josart. 4 seconds sila nga siyakta. Gimbasa kay Shamet for 3.
2: Wembe, rebound by Anunobi. Or Wembe. Wembe kay Harper. Diretso na niya. Sa idalo, Mabian. Wembe again. Sulod! Kita mo lang.
1: Tindog lang niya si
2: Wembe. Tindog lang sa iya.
1: 59-50.
2: Oh, siyang
1: na yun. Amo na ginasiling ko. Bronson for 3. Sulong na ni Bronson. Oh my goodness.
2: Oh, yala na. Si Bronson.
1: Oh, nagkakuryat si Bronson.
2: Nagkakuryat
1: si Bronson.
2: Sa kilid. Basel nagtira sa 3. Sulong!
1: Sulong nagtira. Oh my goodness.
2: My goodness si Bronson.
1: Nagtawag ka sang timeout.
2: Akin si Bronson. Dukatihon yung referee si Liano ka. Huwag kakakita nga na foul na ko.
1: Oh. Pagtupaya guro, bala pagtupaya, nakatupa sa tiil. No? So, sa ni Castle o ni Basel?
2: Akig si Brunson na tumandun. Bila ito tabing replay?
1: Be. So, Ari?
2: Oy, na!
1: Ginanugid niya ni Wimby. So, ginsalod niya sa tiil niya.
2: Ang tumandun, flagrant to.
1: Flagrant to gito ya.
2: Flagrant to, so delikado si Wimby. ma-ano siya, sa game number 6, gumadaog sila subong. Oh, itip to siya.
1: So, I don't know kung ipareview. Ako niya ko, ako si Mike Brown, i-challenge ko, kay galing wala sang call, pero ti ipareview ya bala. Because delikado to eh, may injury to yung isa mo. So, tingala si Bronson that is why may rason siya, nga wala niyo gintawgan, wala niyo nakita to.
2: So, delikado to para sa akon.
1: Oo. Kay gin-extend ni Wimby ang tiil niya sa landing do landing zone.
2: Oh, landing zone.
1: Ni
2: delikado Bronson. Delikado gito ya, Rajuman doon. Delikado gito ya.
1: Oo. So, I don't know kung ano to, galing kiti himo sa siminto mo ning lawas ni Bronson.
2: Oo.
1: No?
2: Pero usually, gina-review na nila eh.
1: Oo.
2: Gina-review na nila, then after nasang game, ginalantaw nila. Kahit isubong si... pila na naganing iya? Tatlo na mo?
1: Tatlo na ni.
2: So kung may isa pa, kundi automatic suspension?
1: Oo.
2: One game suspension. Kung i-grant na, radyo man doon, pag na-suspend si Wemby, wala na.
1: Wala na.
2: Itip na.
1: Oo.
2: Sure na iya. Itip na iya. Galain so, na iyang hampang mo.
1: So, I don't know kung ano to, kay daw, kung i-review, kay wala sang ano nga i-review nila eh.
2: Do wala eh. Do wala, wala ma-review. Kay isa pa, tinaskura na to sa puntaw.
1: Oo.
2: Automatic sinatani, ina-review na mo.
1: Oh, kay delikado to eh. Galing kay wala sang call nga i-challenge ang,
2: yeah, wala sang call ang
1: i-challenge. New York Knicks.
2: Ambot pwede na sa rules nila?
1: Iluwas kong ang official. For example, ginatobla, nag-lay up si Wimby.
2: Mm.
1: Kita nilang iti Claude. Galing iti may call nga foul.
2: Mm.
1: That is why nga, pwede na ma-review kung ma-upgrade nila sa flagrant 1.
2: Okay.
1: So, dili subong yung wala sang call.
2: Wala.
1: Pero delikado
2: eh.
1: To.
2: Delikado gito. Kitaon gito at tingala ko nagbarikutot na yung si Bronson pagdira sa 3 points goal pila sa bumarikutot Rajuman doon kay ato galito ang TL niya nagtapak ti kon ma kwanto kun na bali abi to si Bronson di ba kakiam-kiam to si Bronson Rajuman doon eh
1: wala sa yung kabalik sa court nila eh
2: ti balantaya na kun i-award atong points dito sa pihak or automatic i-review
1: Pero hindi, wala review.
2: Why review eh?
1: Wala review.
2: Oo.
1: So, lucky break para sa San Antonio. Kaya delikado kung tanito. Pero I don't know kung i-challenge sila ni after the game.
2: I-challenge sila after the game.
1: Okay, pero kita mo ito nagligad to. Ginkadola ito ganito si Bronson. Wala man ito nila gintawgan ng foul si Wimby o flagrant one.
2: Depende na. Pero kung ako, kung ako na ko yan na juman doon, i-challenge ko niya.
1: Kay ano eh, kadilik, kita mo ganyan, gin-extend ganyan ni Wimby ang tiilya eh.
2: Yeah.
1: No? Hindi pa niyo sa kaya kay Novi nga galumpat siya, gabalikid siya, natandog ni siya, ni ano to, ni Champini ang tiil niya. Gintawgan ganyan nila to yung ano, nga flagrant one si OG Anonobi.
2: Bebe.
1: Hello. Sorry oh. Did not go
2: the next way. Now referees are talking. Oh, wala man. Hindi man hungod na tsag ko kay kundra mo lang tawon nga angol do hungod eh. Pero do gabi ka sabi pero kundra mo sa piyak. Actually si Harper pa yang jutayan mo. Si Harper pa yan. Oh, ito.
1: Oh, wala gid ano. So ilang taon na ton. Bula karon sang New York Knicks 62-53 sa mga banse sang San Antonio Knicks. Op, igo sa tail ni Wimby. 10 seconds na nabilin sila ng shot clock. 5 minutes and 5 seconds. A flagrant 1, suspended for game 6. A flagrant 2, suspended rest of finals.
2: Patay ka na. Delikado to.
1: Oo.
2: So muna, i-review na nila. Delikado to si, ano, si Wemby.
1: Bronson, mga kabinan. 10 seconds sila ng shot clock, ha. 5 minutes ago. Bronson, na-penetrate, mga kabinan. Bronson. Back to
2: Mikael. Hoy, nabuo yan! Ako yan ba yan ko to? Hindi ko na to yan pagkwaon. Kaya 2 seconds na lang, oh.
1: No, wala sila ginatawgan, ha, oh. So that, they'll jump it up at the free throw line circle. Tani ito, tsakto ni mo. Ma 24 seconds violation sila.
2: Natandog ang mata yan ni Harper.
1: Oo.
2: Pero kung ako nilig ko ito pa-captain, 2 seconds na lang bilhin eh.
1: Oo. Aray ka no, jump ball mga kabinan. With 2-0, 2 seconds na bilhin.
2: Oy, nakuha mga kanadjuman ni Bronson. No name, Shamet!
1: Shamet for 3!
2: Wala sunod! Di ba ano Harper? Harper mga kanadjuman, si Dematron. Harper. Ginabantayan ni Mikal Bridges. Harper na penetrate! Pero sa kilid, balik kay Wemby. Balik mabiyan kay De'Aaron Fox. Fox sa sinigang matinoon. Balik mabiyan kay Harper. Sira sa 3! Patay na naman!
1: Basta mag-amuna, baka amuna
2: ka. No, no, you're fair na naman, Nohi!
1: 65.
2: Ikaw ang anghel na nagkunsa dalhin sa langit. Pero wala ka pakpak. Abi mo na sabat ni Arper?
1: Ano?
2: Gapadulo.
1: Oo. Oh. Arena, Bronson. Gimputo si Bronson, mga kabilan. Kali na karoon, nagtinupa ng ay mga inumol. Ah, wala gali, wala gali. Wala, wala.
2: Wala, wala. Jutayan lang.
1: Oo. Oh. So, ano ni? Ang depensa sa Spurs karoon,
2: grabe. Grabe ang depensa.
1: So, kung diri sila sa second half, mag-rally ang Spurs, mabudlayan na. Ang oh, New York Knicks.
2: Ginaputo siya, nakuha ni Harper. Si Harper man siya po na juman doon.
1: Si Harper nakatira sa 3. Ang defensive stop, si Harper Japon.
2: Si Harper Japon.
1: Grabe mga kabinan. Oh, so, jump ball naman.
2: Iputot ni si Brunson sa saka Harper.
1: Pero yawa ni siya kay Brunson. Yawa ni.
2: Oh, nakuha mga ka na juman eh.
1: Kita mo? Brunson. 7 seconds silang shot clock. Brunson, dapat buhin na. Brunson, napinitrate. Ginapatayan ni Harper. Nagtira. Brunson. Wala na sunod. Nagkalakala mga kabinan. Na-rebound ni Mitch.
2: Oh,
1: may foul.
2: May foul. Foul si Keldon Johnson. Tiniklo niya si Mitch Johnson.
1: Robinson.
2: Ah, si Robinson.
1: Oh.
2: Oy, si Wimby! Nabali ang kill! Nagagawang tulan!
1: Wala, wala.
2: Hindi kayo puro naman tulan.
1: Ah. Ah, siya tong foul?
2: Hindi, si Kwan ang foul si Keldon Johnson.
1: Oh. Hmm. So amula ni ipabalo nila nila hindi nila mapapanubo ining dako mga lima lang kapuntos sa kabansin nila no. Okay, nagawa sila bula. So wala sang tawag. Bronson, 11 seconds. Oy, natumba si Bronson makabla ni Claude ni Harper. Ginkantuhan si Makubdanan.
2: Wait to follow.
1: May foul gintik Claude siya gin si Papa, no?
2: Amo lang to nga tiklod si mo na tumba kagid.
1: Siyempre eh.
2: Mapungay ka man klase player.
1: Are o. Pagkita o. Natiklod yun na niya. Na o. Gintiklod yun niya. Balion ganyan nila si Brunson niya.
2: Una ko sa to itiklod ko. Tunutulo to.
1: Ganyan desisyonan ganyan nila si Brunson. 65-53. 12 yaman sa isang San Antonio. 3 minutes and 57 seconds. Bronson, may inbound. Ginpasa mga kabinang kay Anunobi. May foul lang gitawag. Batok sa kay sinuning
2: Berkeley. Keldon Johnson?
1: Johnson.
2: Ano sa agi ka ka, Paul Johnson? Kikaliw layo sa bula!
1: Ma-penalty na sila karoon na dugi-dugay mo.
2: Balaan mo lang at tunto ka karoon naman. Huwag-foul ka lang karoon na.
1: Ari na. Si Josh Hart. Si Clarkson nagsulod. Duara si Clarkson.
2: Why? Ito to si Clarkson, no, pang...
1: Gamanicure?
2: Kakuan guro, pang pahid ka balasan kung upo niya. Arasa.
1: Arasa, double zero.
2: Oh, kinala nila na ang mga tris eh.
1: Oh.
2: Gusto man nila nga magkuan ang kampiyo ba si Arasa iban ang players nga mainit oh, Lara Juban doon?
1: Basi ba, mga role player ni.
2: Oo.
1: Bronson! Bronson, hintakan siyang pick ni Josh Hart. To Michael Bridges, to Josh Hart! Josh Hart, mga kabinan!
2: Oy, nabuyan ni! Nabuyan ni Ikuan! Oy, nakuha pa rin!
1: Nakuha ni Clarkson! To Anunobi, tumira! Wala! Wala ka mga kabinan!
2: Balik sa kay Nunoy Wimby! Wimby Mabian! Sa kay Harper na naman! Harper, sulod! Pero may foul!
1: Wala anong sulod, wala anong sulod. Paul lang.
2: Uga nga, baliyaw niyo si Harper ako! Nga daw na desisyon niyo si Harper, nga baliyaw, ano ka mo?
1: Pabigay din tubig. Mark, tubig yan eh.
2: Ugo kaya.
1: Karamisang passing nila
2: oh.
1: Katawai. So kamot. Kamot gijagin tira. Kamot gijagin bira kay
2: kamot
1: gijaw.
2: Idang kita ni Rajuman doon oh.
1: Bula man na nalagas ni Josh Hart. Kalikiti taas gijaw lumumpat si Harper.
2: Idang kito kunwai si ano ni. Idang kito.
1: So 65-53. 3 minutes and 35 seconds.
2: Uy wait to ano. Uy pritro.
1: Wala. Ara eh. Ara. Dali lang git pala.
2: Pag kuna-kuna na dahil sakita yung lang iba, hindi nyo pa sakita si Harper.
1: Si Manuata na yun.
2: Si Manuata na niya. Noy! Noy Maluoy, kapasudla, Noy!
1: Agay! Ay, wala, gid! Baby, liwat tabi ga.
2: Noy!
1: Ga, liwat taga.
2: Noy! Sudla, Noy! Noy! Mayo si Harper, no?
1: Mayo.
2: Grabe.
1: So, dapat ibabad niya.
2: Nagsayangin siya.
1: Ibabad niya siya.
2: Noy! Noy, pasudla, Noy! Isa lang, Noy! Sudla, Noy!
1: Agay, eh!
2: Thank you!
1: 66-53, mga kabinan, 3-0 abanse.
2: Nami sa magbantay kay Bronson, Radjuman doon.
1: Bronson, nagkakapot sa bula. Ginabantayan ni Harper. to make averages kin pasa kay Josal sa tunga. Binalik ka nuno before 3.
2: Wala yeah, sunod. Rebound maka na Juman sa kay Castle. Ipasa kay Nuno Yarper. Castle, maka na Juman. Ara kay Nuno Yarper. Nuno Yarper na shot tuloy. Ato naman, Nuno Yarper. Nag-layup na naman si Nuno Yarper. Rebound kuha ng Japon. Kuha ng Japon ni Nuno Yarper. Sumakay pa ka mo. Lak ng kalukalo.
1: 68-53. Gamata-mata balloon. Ang score mga kabinan sa San Antonio. Ginatiklod ni Harper. May foul.
2: Tingnan nga nag-foul kaya Harper.
1: Harper hindi na mag clean ano lang. Clean lang ano.
2: Hindi kaya mag-foul. Ay, free throw.
1: Oo. Penalty na sila.
2: Dapat to isa nag-foul Rajuman dun.
1: Pag bunggo to no na kay Harper, pinabayaan sa referee. Sino ulit niya pagid ni Harper kay Bronson? Nakita na gid.
2: Amo nang hindi pagid veterano sampang Rajuman doon. May learn ga-learn pa si Nonoy Harper. Pero okay lang na.
1: Are yung first free throw ni Jalen Bronson.
2: Sulod ah. Tanda.
1: Sulod ni.
2: Tanda.
1: Sulod ni. 54-68.
2: 21 points na si Harper Rajuman doon. No?
1: Ang bench point no sang ano? Sang San Antonio 24 sa 24 nga bench point by zero no kay Harper.
2: So zero ang next.
1: Oh, zerong bench sila.
2: Yeah.
1: Are yung second na free throw ni Jalen Bronson sa New York Knicks. Solid. 55-68.
2: Wala sumong aras sa kay Castle.
1: 13 ang points sa kabansis ng San Antonio.
2: Castle. Oy, foul to Dalom. Ginfoul naman nila si Nuno Harper naman ang ginfoul nila.
1: Hindi si ano si Johnson.
2: Bulaga.
1: Si Johnson ang ginfoul ni Ogogwa Anunobi.
2: Si OG Anunobi Guazo. Tagadingli. ilahas na sila. Araw, lawlaw ka. Muna kay Timprano ka pa ng foul.
1: Oh.
2: Way kagwa, way kasulod si
1: Laban fourth.
2: Oh. Dako nga kwan eh. Dako nga bagay tani ko nara si Carl Anthony Town.
1: Oh, kagwala si Wimby na
2: Johnson.
1: Nice. Sulod. Sulod. 14 na ang abanse.
2: Dako guro pusta mo sa sports side.
1: Ah, wala gusto ko lang. Gusto ko lang ipakita si Imo nga nagasuporta ko sa timo.
2: Tama na. Ako ka suporta na ko sa Knicks eh.
1: Chicken and Nasal.
2: Oh, Knicks and Nasal and Seafoods. At pinagwa naman nila.
1: Pinagwa yan naman.
2: Hindi ka.
1: Nga nagapangayo sang sub si Dylan Arperao.
2: Kakya.
1: O di wala.
2: O yan ikaw by Champion eh. Champion eh mabiyan to Aaron Fox. Balik sa kay Castle. Oy, sa kay Keldon Johnson. Why mags niya? Why salitira sa idalam? Cornet!
1: Pinasaya pa kay Cornet.
2: Law, gidya.
1: Jalen Bronson nagadala sa bula. To Jordan Clarkson for 3. Wala sumulod ba, kabinan? Don't worry. 69-55. 2 minutes and 30 seconds.
2: Sir, bula! Bula sumong mabiyan sa kay Castle. Si Castle ang pinitrace ni Matron. Idiritso noy! Pero may foul.
1: May foul.
2: at si ang naka-foul si Hook Forte.
1: Ah, sige okay lang na. Ubusang foul mo nga nung kabilog Hook Forte.
2: Ang gunggi niya. Ah, natapal Hook Forte.
1: Tita niya ano to? Basketball interference?
2: Hindi ah. Tapal.
1: Ah, kaya rin sa kamot niya wala yung mabuyan, nabi.
2: Tapal.
1: Wala yung nabuyan, nabi.
2: Oh, wala pa niya mabuyan.
1: Kaya yung nabuyan niya to tapos gintapal ni Hook Forte. Laban-laban na goaltending.
2: Yeah.
1: Castle. Sulod eh. Ay, wala. Ang balang-balaman sabihin, balas ah.
2: Mabalik sa iyo, Banyama.
1: Si Nuno Wimby. Uy, si Dylan, ara na, balik na.
2: Amo na, iya! Uy, iya si Dylan Harper, iya!
1: Papahuway lang siya, gali, anay.
2: Uy, iya si Dylan Harper, iya ka pangayu, iya sang pahuway, papahuwayon niyo yaman.
1: Mabuti ang tiyon na puro pahuway na lang na. Samtang subong anay, pampanga.
2: Pampanga. Hindi nga, pag sagi ka, pipidra pa Hawaii, 2 points pa lang si Stephen Caso, no?
1: Pero base sa sining si Monak, mawaswasan ni siya. Mag 17 eh, tapos na. 15 puntos na. Yes!
2: Yes! Sulod!
1: 70-55!
2: Dipinsa lang, wala 3 points. Dipinsa lang. Dipinsa lang.
1: Mabulubudlaya na ning Knicks mag 20 puntos ni budlayanin. Jalen Bronson nagdala sa bula. 2 minutes and 18 seconds. Ginatagba ka kay Josard. Binalik kay Bronson. 13 seconds sila ng shot clock. To Josard. Josard nang penetrate mga kabinan. To Hook Forte. Hook Forte nagpapakita sa basahan. 6 seconds sila ng shot clock. Tira na Josard for 3. Sulod. Sulod ang iyang tira. 58-70 mga kabinan.
2: Na kwarto eh, na screenan si Harper eh.
1: Oo.
2: Mula subong ara sa kay Castle. Castle nilabantayan ni Jordan Clarkson. Kasol sa kilid maabiyan. Balik maabiyan sa kay Champini nagtres ang tres. Wala ang sunod. Pero na rebound ni Norway Wembe. Grabe nga kamot ni Norway Wembe.
1: Oy, pero na intercept ni Bronson. Intercept ni Bronson. Bronson makamilan. Nag-penetrate to Mira.
2: Wala ang sunod.
1: Wala. Oy, pero na recover sa taga New York. Back to Jordan Clarkson. Jordan Clarkson nagtira.
2: Tapal.
1: Tapal ni Dylan Harper.
2: Natapal ni Nonoy Dylan Harper. Pinoy versus Pinoy.
3: Great recovery here also by Harper.
2: Tapal kinaya. Sus ka na minami. Sumakay ka ba, Jordan?
1: 11 seconds silang shot clock. 58-70. Avance dire ang San Antonio Spurs. Are karon masulod na si Basel?
2: Si Basel. Gipagwa si Castle. Hinagin sumong si Castle na juban doon.
1: Oo. 58-70 ah. Bronson maga-inbound. Back to Johnson. Ocon McBride. Back to Bronson. Bronson for three.
2: Why ba sulod? Pero
1: may foul. Si Dylan Harper.
2: Patay kang bata ka. Five fouls na niguro si Dylan Harper.
1: Di daw mga tatlo ni. Katatlo yung lang ni. Doi katatlo lang. Pero,
2: three points to.
1: Importante malanda, pagkanto sa ilang na court, mapasyutan sa San Antonio. Kaya kung mag-siso-siso lang, balos-balos lang, madaog yung San Antonio. Arak ron, Bronson. Tumira, sulod. Kung mapasulod niya, balik sa pulo ang avance sa San Antonio. Balik si Robinson, mga kabinan, sa New York Knicks. So, ang ginarotate ni Mike Brown, pito lang kabilog na tao.
2: Yeah, pito lang.
1: Are. Second free throw. Sulod.
2: Ubuso niya na. Tanda kayo eh.
1: Pulo na ang avance sa San Antonio Spurs. Sorry.
2: Saan nagligat ng pang? Sa pagkapos ng third quarter, plagani ko ba na sinila? After third quarter, doon na...
1: Mga ano na lang? After third quarter, siyam.
2: Mama mo man eh.
1: Oo, siyam.
2: Galikid na kukit to abi ang avance mo.
1: Oo. Are karon na 60-70, second free throw. Sulod.
2: Bronson knocks it down. He's got 14 of his 1 minute and 25 seconds. Mga karajuman, 30 points na si Bronson sa third quarter pa lamang. Fox. Fox. Napinitray sa idalo, maabiyan. Fox nagtira. Sulod!
1: 72-61. 11 abanse sa San Antonio Spurs. Bronson. Bronson, mga kabila, nagpenetray. Ginabatay ng Dylan Harper. Ginkick out sa kill kay Anunobi. Nagtira sa tres. Wala sumulod.
2: Dylan Harper, si Sanimatilon. Dylan Harper, mga karajuman.
1: 1 minute to go.
2: Harper, napinitray. Harper, napinitray na naman pero may ginpasa sa kilid. Ginbalik pa abiyan. Harper, nagtira sa tres.
1: Tapos naman. Robinson, mga kabila, naka-rebound sa New York Knicks. 45 seconds sa third quarter. Bronson to Jordan Clarkson for 2. Sulod ang tira ni Jordan. First 2. First points ang bench. 63-72. 11 ang puntos. Ocon na yes.
2: Kilaban si
1: Sham-sham.
2: Sham-sham si
1: Harper. 33 seconds.
2: Harper. Harper mga karajuman. Sa idalong kay Fox nagtira sa 3. Mayo lang may masulod. Kurong taway-taway ito.
1: Taway ito. 22 seconds remaining mga kabinan. Bronson ang kadala sa bula. 18 seconds. 15 seconds ang nabilin sa third quarter.
2: Ubuso nila ni
1: ang 11 time. Seconds silang shot clock. Bronson. 8 seconds. Nag-penetrate si Bronson, mga kabinan. Nag-stop. Tumira. Wala sa sunod.
2: Pero gitin
1: ni Robinson.
2: Ni Robinson.
1: Grabe si Robinson ba? 3-pointer si wala sumulod. Sus.
2: Nabalayan nga kanami pata.
1: Pito ang avance sang San Antonio Spurs going into the fourth quarter. Delikado pa ni ang San Antonio Spurs, Radyo Manregan.
2: Nga mamangkot ako. Nga si Wimbanyama to yung nagtira man.
1: Bila na lang kasi seconds.
2: Hindi na mo pa to.
1: Pero dapat ani na pasay sa mga ano.
2: Napasaya sa mga manugtiraya. Bilangguan niya daw kalain ka pa matiyag. Wow. Dumapirdi ang San Antonio.
1: Ay, di a pito pang abansi. Pito pang abansi. No, anyway, hopefully hindi makaran at New York next. Anyway, balikan nato maulo ginawa lang anay mapulupanumdum kami ni Boss Idol kanong dason sini. Balikan naton NBA Finals game number 5 here on RMN Iloilo.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
13: And Dr.
14: Ito po si Dr. Bernie Ong.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
17: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
20: Pwede sa may mga diabetes.
21: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke!
1: Balik na kita sa fourth quarter. Tumira sang Tracy Clarkson. Bula solo pero na-recover. Alvarado mga kameran. To Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns sa penetrate. Oy! Kick out! Oy! Miscommunication.
2: Miscommunication kay Clarkson.
1: 65-72. Pito ang avance sang San Antonio Spurs.
2: Dugi na kaapoy. Dugi na dapul na si Wimbio.
1: Oy!
2: Oy! May foul!
1: Ano to? Tumba si Alvarado. Na si Karan ni Chris Castle.
2: Kay sino bula?
1: Bola sa New York.
2: Okay.
1: Hindi, ay di, San Antonio.
2: So it's Johnson, Castle. Wembanyama. 3 points pa lang si Castle, Rajuman doon. Castle, mga karajuman. Castle. Sa idalong. Balik mabiyan sa kay Keldon Johnson. Nagtiras ng 3. Sunod! Taway-taway to si Keldon Johnson. Mga karajuman.
1: Pulo ang avance sa San Antonio Spurs. 75-65. Alvarado ng penetrate. Alvarado, kick out. Sa sagwa mga kameran si Josart sulod man ng diyang atres 68-75. Bula karon sang San Antonio
2: mga karadyuman. Sino matinon mga karadyuman? Castle ginabantayan, balik sa kay Vassell. Nagtaras ang tres, wide gap on pero
1: rebound,
2: pero na rebound, balik mabiyan sa kay Castle, balik sa kay Vassell. Again ang penetrate si Vassell sa kilid kay Wemby.
1: Down aragay tiyoy.
2: Slam dunk kay Noloy Wemby.
1: 77-68. Siyama ang kapuntos ng abanse sang San Antonio. Karl Anthony Towns. Ocon Mikael Bridges, I mean.
2: Di, si Towns na, si Bridges.
1: Bridges na. to Josart. Josart, mga kabinan. 7 seconds sila sining shot clock. Josart. Josart nag-penetrate.
2: Ay, nabuyan yung bola! Pero nakuha liwak!
1: Pero wala na. 24 seconds shot clock. Violation.
2: Ah, violation.
1: Lalagin.
2: Violation na.
1: 24 second violation.
2: Violation na.
1: So, ariyo ka namin, oh. Pag penetrate niya, no? Ah, paglumpat ni Wimby.
2: Mano pa to sa tuman.
1: Palaba na ng karawkaw.
2: Paglumpat niya to, ya. Pag hanaya nga malumpat niya, hindi mo na to mapunggan.
1: Layo-layo, lumpat niya.
2: Layo, labot yun, oh.
1: Sos.
2: Dugal lumpat siya sa angin.
1: 77-68, ha. Abansis ang Siam ang San Antonio Spurs.
2: Castle. Grabe nga binambal nga si Kuhanay sa lalong. Castle, balik maabihan sa kay Vassell. Vassell, back to Castle. Castle. Castle again. Castle. Castle sa dalong. Sa kay Wemby naman, alihop mga karadyuman. Pero wala magsulod ang alihop ni Wemby.
1: Kanami ko tanay ito. Alvarado. Ako na Josart, I mean. Ginpasa kay Carl Anthony Towns sa ibabaw. 9 minutes and 30. Nang pinatid si Carl Anthony Towns, back to Josart. Josart and Alvarado, ara karon sa floor. Mikal Bridges to Shamet for 3. Sulod! At tira ni Shamet. Oh my goodness, ari na! Anom na lang abansis ang San Antonio.
2: Amo nang oh kinala naton na Radyo Mandon, dapat magsulod ang Knicks. Ang ilang mga tira. Castle. Ginabatay ni Shamet. Castle. Castle balik mabiyan sa kilid kay Vassell. Tira sa 3! Sulod! Sulod man ang tira ni Vassell!
1: 80-71! Siyam naman ang banses ang San Antonio. 9 minutes to go sa fourth quarter. Kadasig. Alvarado nakadala sa bola. Alvarado nakalusot. Baka binang ginkabon.
2: Ginkabon na pari Wimby. Bula sumungara kay Vassell. Vassell sa kinikikilid kay Santialom! Kay Castle! Foul. Pero may foul.
1: May foul. Josh Hart ang naka-foul kay Castle. It's the types of
2: threes that you shoot. Grabe, grabe yun. Anon muna sa yaman? Layo ni Vassell sa 3 eh.
1: So kanami. So mag-free throw siya. Duwak bilog ni.
2: Oh, duwak bilog free throw ni Castle. 3 points pa lang siya. Sa habuan niya nga 7, waigid sa may nagsulod. May timeout.
1: Oh, natawag sa timeout ang New York Knicks. Para istoryahan nila.
2: Istoryahan nila. O kinanglan na nila, Guro, ibalik si, ano, si Bronson.
1: Bronson, yes.
2: Ibalik nila si Bronson, kaya daw pigaw man ang iya sa mga bench players. Nakapahuwayway na sa mga, siguro mga 3 minutes or 4 minutes si Bronson na Radyoman doon. Mm. So kinanglan niya na mabalik, pahuwayway lang.
1: Si Pari Clifford, Espinosa, Pari Clifford, the Warrior, dira.
2: Thank you, kid.
1: Si,

0: Ginapakita din pang foul ni Joe Sarto.
1: Ay! Foul game. Gin-challenge ang coach. Mm. Ang foul.
0: Paano i-challenge mo pa na yung kitao, no?
1: Ang personal call kay Joe Sart.
0: Ay, paano i- kitaon gigani, noy! Kitaon ang kamot mo!
1: Nga bula ang, ano, ilang taon na to?
0: Eh ba? Bula, i- bula na? Kamot ki dyan, oh. Mm.
1: So, matabo da kung...
0: Eh, wala na sila time out, eh.
1: Oo, kung mangin successful ang ila, no? Mm. Outside ato, bula sang Knicks.
0: Pero yun, kung mapati, radyo man doon, oh, kuhan gid yan, foul gid yan, oh. Nauga na, ang bula to, na, kap, na igo niya man, pero nagdiritso sa kamot, eh.
1: Parabe, parabe?
0: Na,
1: foul gid. Ayaw, duwala. Mm. Dula ay may igo.
0: Ano ay may igo?
1: Natawlaw. Na, oh.
0: Na, at ang kamot na wala. Ang kamot na wala, natawlaw. Wala niya, oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Araw, oh. Oh. Hmm? Na, kita ang ginang kamot, yo.
1: Na. Wala, wala na igo.
0: Ay, kakakita, guro.
1: Wala na igo. Natawla.
0: Oo.
1: Wala na igo. Sus. Di matabo ni, no, outside ni...
0: Ay, hindi ko magsukot!
1: Ni Castle. Ni Basil. Kung si Castle.
0: Si Basil, blan mo?
1: Oo.
0: Basil ko Castle.
1: Oh, number 5.
0: Castle,
1: no? So, ara ginao, na wala na tandog.
0: Wala nang tandog.
1: Wala nang tandog. Outside. So, lataw na to, no? Paulato na to ng ang barangay official.
0: Ang barangay official gina maka-decide na juman doon. Siyempre, sa barangay, ang barangay official ginatawag kung may problema mo.
1: Okay.
0: Yung barangay official gina. Si Kapitan gani, way panagawag, kuwanda, ginadiretso na sa halupon.
1: Gatulot ang bayan si Kap.
0: Ara na si Kap, ya.
1: Si Kagawad sa sport.
0: Si Kagawad. Kuwan isa ng committee on, ano nisa, yung police matter.
1: Oh.
0: Committee on police matter and public order. May matihan tabi.
1: Hmm. Are. Pamatihan tabi. Oh, kayo lang pa.
0: Be. Kamu kayo, yung
1: amo tanong ni na padugay niyo
0: pa. Padugay kisa to kapila gid mag-review.
1: Are.
0: Yeah, ilinit nga di off tanga duwa ari tadi.
1: Gani.
0: Yun padugayan niyo pa na.
1: Gusto ko na yung mapuli mo.
0: Puli ko ya matulog na ko mo.
1: Are. Ah.
0: Okay.
2: After review, it's been determined the defender grazed the ball, but then followed through and make an illegal contact to the arm.
1: Ate.
2: Therefore, this foul will stand. This is an unsuccessful challenge.
1: Ate minus.
2: New York will be charged with timeout. They will not be able to challenge subsequent plays. Issue 2.
1: Minus sila, minus sa
0: kita,
1: timeout.
0: Kitaon man to.
1: Unsuccessful challenge.
0: Oo, kitaon na. Ang kamot niya wala na igo eh. Araw. Igo gidi.
1: Actually, ka dokong hit lang ganing tandog eh.
0: Naraw. Naigo yung kamot, ang bula, pero naigo yung kamot.
1: Sorry na, so pre-trogged.
0: Pre-trogged
1: si Toto Castle.
0: Si Toto Castle? Sila siguro, pinaban siya? Siyam?
1: Nang siyam. Si mapasulod din yung duwa, ti unsi. 8 minutes and 51 seconds. Dito sa fourth quarter, mga kabenan. Gapangamuyo ang mga taga San Antonio nga madaog nila ni.
0: Di para kabalik pa man sa ila.
1: Oo. Ay, wala ko sumulod. Oo, wala yung balita niya.
0: Oo, nagsulod
1: na si... Aras Dilan.
0: Tiga, kuhan kit si Castle subo? Maalat kit sa Radyo Mando?
1: Oo.
0: Alat-alat kit.
1: Sige lang kay 3-4-5 siya sa free throw. Pero team, mapasulod din niya. Pasulod din yung second free throw, ya.
0: Pero kinanglan na siya, eh. May magdepensa si Castle, eh.
1: Oo. Ari na. Ang second free throw ni Castle. Sulod. 81-71.
0: Kuloban siya. Aras Bronson.
1: Bronson karoon nagdala sa bula, mga kabinan. 8 minutes and 45 seconds sa fourth quarter. Bronson. Ginaras ni Castle. Bronson, mga kabinan. Carl Anthony Towns, matag sa pick. Gipasa kay Shamet. Shamet, mga kabinan, nag-penetrate tumira.
0: Sulod!
1: Sulod ang tira ni Shamet.
0: Balik kita, mga bihan, sa Cinematron. Aras sa kay Basel. Basel or Castle.
1: Uy,
0: sa kay Harper! Dylan Harper! Sulod na naman! Mga karadyuman, grabe nga pagkuhan ni Dylan Harper. Ginbali pa! Gingaling-galing! Bago gintira.
1: Ara, 83-73, pulong avances ang San Antonio Spurs. Gipasa, mga kabinan. Sa kay Carl Anthony Towns. 12 seconds silang ang shot clock. Binalik kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, mga kabinang, yung kick out kay Shamet for 3.
0: Why not sulod? Rebound sa mga putihan. Dylan Harper sa siling amatron. Ginabantayan, mga karadyuman. Dylan Harper. Pero may foul anay. Hindi, time out.
1: Dalagay, may foul. May foul away from the ball.
0: Uy, si Shamet.
1: Si Shamet, mga kabinan, lagit ano ito natabo?
0: Ano siya natabo sa iyo? Why
1: Ay, danlong siya!
0: Ay, nakuha na ang tiil niya!
1: Ay,
0: bilangguan niya.
1: Danlong siya, ito yung tiil niya.

0: Okay.
1: The leg gets caught.
2: Ah, agay. Ay, ito sa to.
0: Ay,
2: ginpagwa si Chamet. Gakiang-kiang karon makabili si Chamet.
0: Harper. Harper sa dalom. Balik maabian sa kay Champini. Champini nakuha. Hinay ang iya pasa.
2: To Jalen Bronson. Jalen Bronson nagkadali-dali. Nagtira sa tres. May foul. Bato kay Castle.
0: Nami kaya si John si Bronson. No?
2: Oo. Oh,
0: ma-beating kaya. Nang ma-ano tawag sila? Marot. Marot kaya bala. Oo. Oh. Kerti ka marot. Di makadto ka lang sa imo. Ito nga. Kwan ma-skurtan ka gidaw.
2: Di bala mo naman yan. May mga maupod gina yan. 73-83 ha. 7 minutes and 43 seconds. Mga free throw sa tatlo. Diri si Jalen Bronson.
0: 30 points na siya, oh.
2: 30 points na. First free throw ni Bronson, mga kabinan. Gibuyaan ang bula.
0: May masulod.
2: Oh, wala sumulod. Pero may duwa pa siya ka-chance, ah. Nga ma-convert, mga kabinan.
0: Mga player ni nga grabe yung practice. Misan to ang gabi. Raduman doon si Joe na tira lang ni nga tirang ila.
2: Hmm.
0: Kaya yung tiyang mga conditioning kuha nila blam, mga nakako nila na.
2: Pati yung nutrition nila na.
0: Oh, grabe na.
2: May nutritionist na sila. Bronson, second free throw, sulod. 74-83. So, ari na. Kung magdaog din yung San Antonio.
0: Bawal mahal naman yung ticket.
2: Mabalik sila sa New York.
0: Mahal naman yung ticket, Rajuman, doon.
2: Oo, oh, eh, kiti base dito na tapuson sa New York.
0: Oo, laba na.
2: Second free throw, mga kabinan, ni Bronson. Sulod. 75-83.
0: Walong abanse.
2: Walo.
0: Wala sumo kay Castle. Castle, mga Rajuman, ginabatiyo ni Joe Hart. Castle, sa idalom. Castle, balik kay Champini. Balik sa kay Wemby. Wemby, na-penetrate si Wemby. 2-4, jumper! Why must
2: wala, wala. Nakalakala lang. Jalen Bronson, 7 minutes and 19 seconds to go. Dito sa 4th quarter, Jalen Bronson. Nag-penetrate na kagwama ka.
0: Sulat na naman! Na-wicket sila! Anong nalang abans eh?
2: 77-83, nagtawag sang timeout ang San Antonio Spurs.
0: Oh, hindi mo niya si... Naulihi eh. Naulihi si Castle siya eh.
2: Oo. Oh. So ako galantaw Rajuman Regan nga hindi maglayo sa tatlo apat ang abansyanay
0: Landry. Madira na nada.
2: Dira ning abansyanay.
0: Kung mag-collapse ang depensa sang Spurs kag mabansihan sila sa last remaining minutes Rajuman don dira na nada. Pero dapat surbol ang ihimuon sa Spurs no. Why sang room for
2: error
0: Rajuman don. Sa liwat, dapat hindi wala sa 3 points.
2: Oo.
0: 3 points ang mapatay sa ila. Pag napakasulod gani 3 points ang New York Knicks, tapos na. Yes. Inang anom nga na, pagbalik sa ila, hindi nila maskuran. Makabalik sa Knicks maskuran nila bi mga 3 points. Ako ga pati, mapirdi sila Rajuman doon. Pirdihon sila sa Knicks kung hindi nila madipinsan.
2: Yeah, so balikan nato ni na mga kabayanan kay Dudugay, nagtawag sang timeout diri ang San Antonio Spurs pamatay sunoga.
0: Pamatay sunoga.
2: Oh, okay, may momentum ang San Antonio mo. No, ako ng New York Knicks gali. Again, liwat mga kabayanan, oi si pare Nick Pinya sali sang Knicks Chicken na Salin Seafood Resto. Pare Nick, thank you gida. Karbit na mit sang inasal.
0: No? Ah, grabe. Thank you pare Koy. Sa mga tapalamati naton da nga naga-monitor subong aga, salamat gid. Nagaupod sa aton sa linga papangaragan. I-share ninyo, late na ang iba na nakalantaw ra juman doon kay Sunday subong ang ibang guru ba sinang labada pa.
2: Oh.
0: Andaran nyo inyo sa mga radio kag itutok diri sa amon sa linga papangaragan.
2: Yes, no? Ginalantaw naton obrahon diri sa San Antonio Spurs, no? Amo nga ilimit ang ball movement, no?
0: Yeah.
2: Atong nagligad bala ginubra nyo nga nakagbansi, kamusta dako? Nga grabing putos nyo kay Jalen Bronson. Amo na dapat ang ubrahon ninyo, no? Nga mabudlayan siya na magpasaka sang bula.
0: Si Jalen Bronson gyapon ang gadala sang hampang Rajuman doon eh.
2: Siya gyapon ano, playmaker eh.
0: Mm-hmm.
2: So dapat amo na ubrahon nyo, kita mo nakabansi sila to. Nabudlayan si Jalen to eh. Bila ka mga turnovers man ang naubra bangod sa to. So kung malimit nila ang so dapat full court pressure na ang ubrahon sang San Antonio Spurs.
0: Yeah.
2: Diri karon sa New York Knicks para masigurado nila kay nagamatamat na rally naman ng New York ko, no? So balaan naton nga kung amula ni abanse may posibilidad ya nga makarally sa later part sa fourth quarter ang New York Knicks.
0: Tibalantayan ang New York Knicks. sila sa mga eksperto ang New York Knicks sa katapusan ang galain ang hampang nila. Subong hindi mayong hampang ni Anunobi.
2: Oh.
0: Wait, pasubong score mayo si Anunobi.
2: Mm.
0: Mikal Bridges, Radjo Mandon. Si Karl Anthony Towns.
2: Oo. Oh.
0: Ang gascore pa lang subong nakita natin, amo pa lamang si Jalen Brunson. Tikaron kun ang iban nga ini amo ni ang magpamuntos kag indi kabalos ang San Antonio. Delikado.
2: Isa ka dako nga bagay dira ang paggawa ni Shamet, no? Kay ti pila makagina ka 3 points sa obra niya.
0: Nakaduwa si Shamet ka 3 points eh.
2: Oo.
0: So that's 6 points.
2: So ang rotation abi nila da sa New York Knicks, to mga 7-8 lang bilong nga taong ginagamit, no, ni coach Mike Brown.
0: Abi mo ang balasulong diri kung mapirdi ang Knicks.
2: Oo.
0: Si Karl Anthony Towns.
2: Okay, bangod sa Tiprano nga foul trouble niya.
0: Foul trouble mo, hindi man unnecessary nga pagkuha sa foul na duman doon.
2: Oo. So, amo na ganing, daw medyo may ara siya permis ang, ano bala, sang batasan niya mag, pang-angkla. Aray na, bula-balik sa ballgame.
0: Back to the ballgame mga karadyuman, Castle. Castle si Rimatron. Ginabantayan ni Josh Hart. 8 seconds remaining. Castle again. Hindi magpamasa si Castle. 2-point jumper ni Castle. Way gapon pero nakuha. Pero may foul. Foul naman.
2: Oh, si Wimby.
0: Si Wimby. Si Wimby ang gintawagan sa foul.
2: Mm. 77-83.
0: Ano to yung kay Castle man? Kabalo ka gani nga, way ka na gani ka pamuntos.
2: Nag-time out sila pero... As you see the two
3: bigs here wrapped up. Oh my goodness. The ball's
0: coming off the glass. Oh, grabe nga.
2: So si wala pa table pa pinangawid ni Karl Anthony Towns. Sa kadelikado ni mo. Bula karon sa New York Knicks 77-83. Ano mga bansis ang San Antonio? Jalen Brunson mga kabinan nagdala sa bula. Ipapanaog yun na. Ginabatayan ni Dylan Harper. Brunson nang penetrate. Nalang-alang siya ka. Oh, subong si Wimby nang gabantay siya. May switch. Brunson nag-penetrate. Nagtira.
0: Sulod na naman! Why siya kasarang kay Brunson? Lima na lang abanse. Lima no?
2: Apat
0: na lang abanse. Grabe si Brunson. Why siya kulbar at jumandon? Fox. Arinaw. Amun ng balko nga nagkatahado sila. Champini. Champion ng penetrate mga karadyuman pero nabuyan ang bula. Nakuha si Rimatron. Nagagaway sa bula.
2: Ari na karon.
0: Ari na.
2: New York Knicks. Nakuha ang bula na recover. Anong na lang ka-segundos, segundos, minutos na nabilin sa fourth quarter.
0: Delikado.
2: Brunson mga kabinan. To Josh Hart. Back to Brunson. To Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns mga kabinan. Nag-penetrate. Tumira sa tres.
0: Wala sa balon. Sumunod, dutayan lang.
2: Rebound Wimby.
0: Wimby. Kung nagsunod to, Radjo Mandon, tapos na.
2: Hmm.
0: De'Aaron Fox. Pahinayin lang, Noy! Anong sagi mo? Dali! Ikaw ka, pakuluhon ka karunay. Ball rotation! Wimbanyama. Offensive foul naman! Nalabot sang siko niya si Juice Hart.
2: Yes.
0: Sus, my goodness.
2: 79-83 with 5 minutes and 30 seconds to go. Madugay pa ini.
0: Paano naman? Ay, ginkuha niya gidya eh.
2: Oh, hindi dugin tiklod siya ni Towns.
0: Bebe?
2: Tiklod siya ni Towns ah.
0: Eh?
2: Ang tiklod siya.
0: Ah, tiklod siya ni Towns.
2: Oo. It looks like it's gonna be a
0: successful challenge. Oh, yeah.
2: challenge
0: nila eh. Gintiklod sa ni Karl Anthony Towns. So, lima...
2: Si Towns nila. Lima na lang ako. Lima nang iya.
0: Nagdala, nabungguan niya to.
2: Kaya gintiklod siya. No, amo na.
0: Amo na. So, amo na gintawagan sa isang referee. Pero sila nga hindi ah. Gintiklod ko yan ni Karl Anthony Towns.
2: So, nag-reviewgit sila.
0: Nag-reviewgit sila.
2: Oh, kaya ginakitang-kita ang gintiklod.
0: No, so, mando, no?
2: Gin-challenge ang coach ang San Antonio. Ang call.
0: Kuan gin siya.
2: Dua kakamot
0: ng tiklod.
2: No, so...
0: Foul gin niya eh, oh.
2: Ma-foul si Towns.
0: Uy,
2: possession sang San Antonio.
0: Kaya mo man ito nga nabungguan niya.
2: Okay, gintiklod siya.
0: Gintiklod siya.
2: So, kita nato sa replay, Dre. Nagapangayo sa bula si Wimby. Sang ginatag siya, ginsalo niya, tiniklod siya ni Towns. Pero sa pagtiklod, nabungguan niya si Alvarado. Yeah. Ako Alvarado, kung si Josh Hart ni.
0: Si Josh Hart na.
2: No, pagbunggo niya, tinakita sa referee, offensive foul tani. Pero gin-challenge, sang coach mga kabinan sang San Antonio. So, doon nakita na ito, diri nga pa, ano gid ya? Foul gid ya?
0: Yeah.
2: Foul gid. So, lang taon na ito, kaya ito medyo madugay. Grabe niya, muling... Arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, arin na, ar call was against Wembanyama. Oh. Mitch Johnson challenged. So, arena. Arena.
4: Here we go. After review, it's been determined that prior to the offensive foul called on Wembanyama, Towns two-hand shoved him into that action. Therefore, a defensive foul has been put on Towns. Okay. This is a successful challenge.
0: Eh?
4: This is their second challenge.
0: Therefore, Igo, it's not a charge.
2: Ay, kadayaon.
0: Sinikron mo, dayaon si Mo!
2: Kadayaon si Mo!
0: Gusto mo ginabali si Wimby? Pinanong mo yaman. Kamuyaman nga nga baliun yung sinunoy Wimby yaman.
2: Pero sa katiprano, subong zero ng challenge ng duwa katimo. Wala na sila sa challenge.
0: Wala na sila. Tika, siyempre, tanan radyo man doon, yun challenge mo.
2: Tanan nga, bote, importante yung position to eh.
0: Yeah.
2: So, ginwave to ang foul kay Wimby, 79-83.
0: Sa ilang bula?
2: Bula pa sang San Antonio.
0: May foul to, may ano?
2: Oo, foul to siya. Pero I don't to kung arat na sa penalty si New York.
0: Matiyak kuway pa.
2: Oh, five fouls ka na. Kay si, bantay lang sa yung chakto. Hindi mo ginanglan sa niya ni Clodan. Ay, ginan mo may review.
0: Bula sa mo kay Wemby. Wemby, ginabantayan ni Fox, mga karadjuman sa idalom. Two-point jumper ni Fox. Wemby magsunod, in and out. Tiro ka nami, ito na juman dun.
2: Arena! Bronson ang pinetray to Mira!
0: Wala
2: sumulod. May foul. Batok kay Bronson. 79-83 mga kabiran.
0: Si Champini.
2: Champini. Umag-amoni ba si magkampiyon ng New York?
0: Dawa mo na ang ginalantaw ko na juman dun.
2: Oh my goodness. It doesn't
0: matter what your first 40 ginapilit ni programi naman to kay Fox. Galing kay nila sa consistent. Mga si Harper to sulod to Rajumando.
2: Pero kung ma-maintain sini sang San Antonio, dapat subong makawaswas gin sila. O ma-narrow down sa duwa na lang. Madaog ninyo.
0: Hindi ko makita nga until now hindi nila maano. Hindi nila matagaan sang solusyon si si Bronson. No? Nila masolusyon na si Bronson. Gimpagwa pa nila 37 points si Bronson na sublaw.
2: Yeah, Bronson mga kabila.
0: Kung mag-champion din si Bronson ng MVP, Rajuman doon.
2: Laban. Second free throw, sulod.
0: Duwa na lang abanses.
2: Duwa na lang abanses ang San Antonio Spurs. Delikado.
0: Delikado. Fox. Ato naman! Ay, bilangguan yung kwano. Ay, lintikot na lang. Kunit!
2: Si Cornet.
0: Siya naman, Radumando. Sila siya naman.
2: Box out yung Tani Mayo, si Robinson.
0: Why, ginis Cornet. Fox again. 12 seconds remaining. Fox. Why, di tawo ya kay Harper. Nagbira naman si Fox. Why, ginis.
2: Kabos.
0: Why, nakuha ni Cornet.
2: Anunobi, gimpasa kay Bronson. For the lead na niyo, kung mapatas. Bronson na penetrate, tumira. Sulod!
0: Patas na!
2: Patas na, 83 all.
0: Tapos na! Si Fox ni Way, tarantado ka nga Fox ka. Cornet, balik na dyan kay Harper.
2: Cornet, tira na!
0: Harper, 2-point jumper ni Harper, Way magsulod. Rebound may biyan ni Harper sa gihapon.
2: Oh.
0: Pero may foul.
2: May foul.
0: Gain foul nila si Harper.
2: Delegate.
0: Foul si Harper.
2: Josart.
0: Si Anunobi.
2: Anunobi.
0: Foul sa kay Harper.
2: Are di pa tulok di si Bronson, no?
0: Grabe nga pag...
2: Sus! Bronson makabran, the hard-working leader sang New York Knicks karon.
0: Diin tong foul? Foul siya kay Harper eh.
2: Okay. Anunobi ang foul.
0: Wembanyama. Balik maabiyan sa kay Fox. Si Fox naman ang matira. Fox again. Balik maabiyan sa kay Vassell. Vassell, 2-point jumper. Sulod! Devin Vassell. So 2 points ang abansi mga Karadzuman. Kinanglan nila 10 points.
2: 85-83 mga kabilang 2 ang abansi sa San Antonio. Jalen Bronson, 4 minutes to go. Jalen mga kabilang, ginabantayan sa 2 sinika mga player. Ipasa kay Josart. Jalen Bronson, baseline shot wala. Okay, ahoy! Outside! Naka-stepping the line si Castle. At si Vassell gali.
0: Good defense mabiyan kay Dylan Harper. May papasunod ni Bronson.
2: Ang dapat naging kick out ni Bronson to. Sa Yaman Kapdanan.
0: Pero mainit ang kamot ni Bronson na dumando ni.
2: Bronson main bound, back to Josart. Josart. Ginakapta ni Robinson, back to Bronson. Bronson mga kabinan. Number 10 ni Harper. Back to Bronson. Bronson to De'Aaron Fox. Gabantay subong. Oy, Linin! Oy, dito yan lang ang sulod!
0: Foul!
2: Ma-free throw naman!
0: Kimabansin na ni!
2: 3 minutes and 40 seconds sa fourth quarter.
0: My goodness. He might have landed. Foul gini. Foul gini ada cuman.
2: Sos. He didn't go straight up. He moved toward the shooter, it
0: appears. There's assistant coach in down. Juta yan naman sulod. Kung sumulod pag ito, sakit-sakit.
2: Carl Anthony Towns was at the scorer's table. Free throw ni Bronson, sulod.
0: First time kung matabo nga nag-avance ang New York Knicks.
2: 84-85.
0: Kung mag-avance ang New York Knicks, ang pressure na dumandon ara sa San Antonio.
2: 11 points na siya subong sa fourth quarter. Second free throw ni Bronson. Sulod. Wallace na!
0: Wallace na! 3 minutes and 40 seconds remaining.
2: Kung mapasulod dyan eh, avance sila. Back in 1970. Abansi sila. 42 points si Bronson. MVP caliber performance.
0: Grabe.
2: Ang ginaubraya ko sa game 5.
0: Grabe performance si Bronson.
2: Bronson! Abansi na! Ang New York Knicks. 86-85.
0: Dylan Harper. Nagadala sa bula. Harper magkarajuman. Napagita sa sama pasahan. Harper, balik kay Wemby. Wembanyama. Balik to De'Aaron Fox. Aaron Fox, 2-point jumper. Why Giapon magsunod? Pero na-rebound, baka na jumansang. At tapos na. New York Knicks again.
2: Mitch Johnson saying yes. Up. And a timeout call by may timeout. Mitch Johnson was yelling for
0: his team to foul Robinson. But Mike Brown... Kulol ba ni Nira Jumandon? Dumahulog na ang confetti kag balloons dito sa Madison Square Garden.
2: Oh.
0: Kulolbaan ini si Bronson, pila na tong points niya? 42 points si Jalen Bronson.
2: 43 na ito, ang pasulod yung tatlo mo.
0: Ang gagawa, subong isa kontra lima.
2: Oh.
0: Isa lang iya kabilog ang sa New York, lima kabilog ang sa San Antonio, doon mapirdi pa ang San Antonio.
2: So, dapat mag-make siyang adjustment ni si Mitch Robinson. Ara si Wimby, gamita si Wimby.
0: Wala sa sampling.
2: Oh,
0: wala sampling. Wala iya ginagaan sa play. Si De'Aaron Fox, apat na kapuro tira radyuman doon.
2: Wala sulod.
0: Wala gasulod. Layo-layo ang mga tira niya.
2: Oo. Oh. So, ang brown lang gini sang rock.
0: Hindi sang kita sulod.
2: Among i-set permit si Wimby, kagamay-gamay sa diferensya na yun.
0: Hindi kita sure radyuman doon kung ano ang ginahambal ni coach sa kay De'Aaron Fox.
2: Mm.
0: Tira ka, kung may ligwa. Pero hindi. Dapat palapitun mo sa ring. Layo permi ang 2 points na dapat ara ka sa seeded area.
2: Mm.
0: Kaya kung dito ka to sa may layo, hindi kita sigurado kung mapasulod mo. Oh? Natawa bala ang mga points ni Jalen Bronson?
2: Puro tanan
0: ano na, Rajuman doon?
2: Lusot.
0: Puro tanan lusot. You see?
2: Kita mo kung ano ang depensa sa San Antonio, dira mo makita, Rajuman Regan. Dito, kapila lapsan sila ni
0: puro
2: Bronson.
0: Puro tanan lusot ang kay Johnson.
2: Ari na.
0: Okay,
2: bola na karon makabila sa New York Knicks. Oh, may foul.
0: Open foul. That's his. Oy, penalty ni.
2: 86-85 mga kabayanan.
0: Ginano niya guro, may disog, bebe. Si Castle lang ba?
2: Ni Goya sang kamot ya.
0: Ni Goya si
2: Pagwakli ya ni Goya si Castle. Bronson,
0: Castle. Balik mabiyan sa kay Vassell, Castle again. Castle na pinitrain sa idalong. Castle! Why Gapon magsulod ang tira. Pero nakuha mga kanadyuman sa New York Knicks.
2: Jalen Bronson nagkadali-dali karon 2 minutes and 54 seconds remaining dali sa fourth quarter. Jalen Bronson in control of the game. 2 minutes and 48 seconds. 12 seconds sila sining a shot clock. Nagulag na si Bronson. To Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Kinapagita si Bronson. Ang balik ako na malada. Karl Anthony Towns na penetrate. Tumira! Wala sa
0: balon!
2: Rebound mga kabilan. Pero
0: kalang-alang
2: ang follow-up ni Josh Hart.
0: Harper! Penetrate pa na si Fabian Harper. Nagtira! Pero napatama lang bula. Nakuha sa kilid. Balik Fabian kay Wemby. Balik sa kilid. Harper! Penetrate. Sigurado na. Uy, magsulod. Uy, pa foul?
2: Bronson mga kabayan nagdadala sa bula. Bronson to Anunoby. Back to Josh Hart. Oy, si Anunoby, si Dalong Dunk.
5: but it's gonna be a goaltend. Count the bucket.
2: Uy, sulod, goaltending, pero sulod mga kabilan ng Danko Tani. 88-85, tatlo ng abanse sa New York Knicks.
0: Ay. Tapos na. Mula sa buong araw kay Castle. Castle Mabian, to Wemby. Wembanyama, sa kilid. Wemby.
2: Paul. Paul. Oh, graduate. Graduate.
0: Graduate na. Graduate na si Karl Anthony Towns.
2: Graduate na.
0: Grabe ka, Bunggo. Pagkapoy na ni.
5: Karl Anthony Towns does all he can. He leans forward. It's a very similar call to
2: so, just got on that set. Guha na si Karl Anthony Towns.
0: 2 points lang siya, Radjumandon.
2: 2 points, ambak mo na.
0: Kung hindi, kung mapirde sila, basulon kini sa New York.
2: Hindi siya productive. 88-85 ba? Mapasulod ni Wembanyama ang duwa.
0: May duwa, may isa pa.
2: Oo. Always takes his time, the deep breath. Sorry, first free throw ni Wemby.
0: Uy, na! Tapos na.
2: Sos Maria. 1 minute and 53 seconds remaining.
0: Tapos na.
6: And look, on this, now the free throw box outs are key. If you're...
2: Are ka ron.
6: If you're San Antonio, Mitchell Robinson grabs that offensive rebound, or grabs the rebound, do you want to foul them?
0: Hindi na nanoy madala sa piyong-piyong mo, Noy.
2: Hindi na madala.
0: Hindi na madala sa papiyong-piyong mo.
2: Doma champion na.
0: Doma champion, matsago. Ma-champion.
2: 86-88. Dua ka puntos ang abansi sa New York.
0: Surbo lang ang New York sa New York na jumando.
2: 1 minute and 49 seconds. Sa fourth quarter, Jalen Bronson nagdala sa bula. Mapasod lang nila 2 points or 3.
0: Ang lain din kay penalty na
2: oh.
0: Di ko malutsan lang na din matira lang sila eh.
2: Are, Bronson mga kamera, nagdala sa bula. 6 seconds silang ang shot clock. 5 seconds, 4, 3, 2, tumira si Bronson. Wala
0: ka sunod. Pero may foul. Oy, kuha na.
2: 24 seconds shot clock violation. May chance sa mga kabinan na mapatas sang San Antonio ini. There's a chance.
0: Dako pa eh. 1 minute and 29 seconds sila jumandun eh.
2: Dako pa
0: eh.
2: And getting too deep into the clock
6: when yes. You can't run good action. Yeah, you don't give yourself an opportunity.
0: Mula sorry. Kay Harper.
2: Sure ball dapat nga mapasulod nila para magwalis nila ni.
0: Yeah. Harper sa nima o mga karajuman. Ginamantaya ni Harper. Harper ang pinitray sa idalong! Harper mga karajuman sa idalong! 2-point jumper ni Harper! Patay!
2: Patas na!
0: Patas na!
2: 88-88 mga kabeng 1 minute and 10 seconds sa fourth quarter. Jalen Bronson nagdala sa bula. Oh my goodness. Jalen Bronson nag-penetrate. Wala sa pinagabantay. Sulong.
0: Ay, silang guhaan niyo.
2: Wala may nagabantay.
0: Wala yung nagbantay kay Bronson.
2: 90-88 duwang abanse sa New York.
0: Fox.
2: Fox mga kami ng Wemby. Wemby.
0: Benelake, Fox na kaya sa 3. Wala yung magsulong. Tapos na. Tapos na.
2: 50 seconds bilin. Jalen Bronson. Kinanglano nila mapasunod lang gid. Dua lang gid. 43 seconds.
0: Dua lang gid na jumandun.
2: 12 seconds silang shot clock. Bronson na penetrate liwat. Ging kick out.
0: Patay! Shot clock
2: wala!
0: Harper! Harper! Harper sa lima tron. Harper na penetrate mabian. Harper nag-lay up! Harper sulod!
2: Wala, wala! Oy, may foul! Oh my God! Ari na!
0: Wait, ito magsulod na kay Harper ng lay up? Wai na. Wai na.
2: Ay! Berde gyapon.
0: Wai na.
2: Inislan ko pa to yaman.
0: Oh, kabus.
2: Nagkabus lang gid.
0: Kabus lang gid.
2: Yo sa liga sulod na eh. So mapasulod yan eh duwa. Do medyo
0: delikado na.
2: Medyo mapo-apo sa
0: delikado na Radjumandon.
2: Pasulod din eh, isa, sulod. 91-88
0: champion na. Champion na New York.
2: Shamet comes in. Nabalik si Shamet oh. 91-88 at 26.1 seconds.
0: Champion na.
2: Doma kampyon.
0: Champion na ang New York Knicks.
2: New York Knicks. Yari ka doon mga kabinan. Second free throw ni Josh Hart. Mapasulod yan eh. Dako ng chance ha.
0: Uy, nasulod!
2: Pero na-rebound ni Robinson. Back to Shamet.
0: Huwag yung mapasulod. Pero ilagya po ni.
2: Oo. Bala, gabi ka Robinson. Amo niya ang pag-rebound. Umakokok ako pa yan. Bala Robinson. New York can start to feel. Ari nakaroon na daw pagalum ano sini na rebound niya, no? Wala rebound si ano Wimby. At isulod din ba sa Sinunobi?
0: Why na? Apat ban sa eh?
2: Apat na?
0: Why na, why na? Why na narajuman dun?
2: Tapos, som na lang kabirid sa. No, oh, parang
0: Pulitan na yan, oh. Kao naman ko. Ako naman ko.
2: Second free throw!
0: Uy, may shot! Oh, rebound!
2: Oh, time out!
0: Uy, ilan na score?
2: 88-92.
0: Apat.
2: So, Obrahon sin eh. 20 seconds pang bilhin eh.
0: Matres na.
2: Obrahon sa San Antonio.
0: 3 points game.
2: Ma-3 points sila, then ma-foul sila.
0: Yeah, muna. Gave another point for the Knicks at the free
2: throw line, who lead by four. Grabe ang ano ni Robinson, no? Bla mo na yan, Robinson! Oh, yeah, successful ka po ng aton din event ito sa Balay.
0: Hey, oh. Thank you,
2: Robinson's
0: good.
2: Place.
0: Thank you, good. Thank you, good.
2: Oh.
0: Pero delikado na dyan. Rajman doon na.
2: Mm.
0: So, tama na nakabahol. Sa muna nga, Kuan Guru, damo gi Guru Pirde.
2: Oo. Oh. Hindi, ma... damo eh. ang San Antonio para magdaog, dapat masobra sa anom. Ang ila sini nga puntos.
0: Tapos na.
2: Kay ti minus 6 sila mo. Ang New York plus 6.
0: Tapos na.
2: So kung magdaog sila di daog na yang New York, yeah. No? Kung bisan 1 point 2 points lang, no?
0: Tapos.
2: Inislan pa sa Migo mo gina, mugin butang niya pa sa Antonio. Sos Maria kagusip.
0: Pilatane.
2: Ah, dako eh. Ay, Diyos ko. Kaya mo na ya.
0: Oh, mo ginaya.
2: Dumduman mo tong surangay tapag
0: dito. Oo, ewe, kumlipat.
2: Dumduman mo
0: to. Oo, ewe, kumlipat. Hindi ka makabala ka, i-G-cast na kapter.
2: New York, San Antonio, 27 points sa fourth quarter ng New York. Ang San Antonio, 16 lang. So, kinanglanon nila, dire, bisan 2 points lang.
0: Oo, basta
2: sure. Power yun. Power sila yun. You still have enough time to play. Oh, hindi mo kinanglan gid sang 3 points day,
0: I think,
2: no?
0: Quick ano ni, quick.
2: Quick to lang, quick to ka lang. As everybody moving around. Quick to then defensive stop. No, sa piyak sini. Are karon makabanan. Bola sang San Antonio. Si Castle. Pinasa kay Wemby niya na. Wemby tumira sang 3. Wala.
0: Oy.
2: Uy! Uy! Natipin ni Castle!
0: Natipin niya?
2: Uy!
0: Natipin!
2: So, duha na lang ang bansin sa New York. Nagtawag sa timeout ang New York. I don't know nga ah.
0: Nga, bebe.
2: O, pag muna, natipin ni Castle. Gin slam dunk niya.
0: Slam dunk niya!
2: Oh.
0: Ay, bilang-bilang.
2: Ako, ya, Rajuman Regan, hindi ko kinanglan mag-time out. Wala dapat lang time out si Mike Brown.
0: Dapat wala siya mag-time out eh.
2: Kaya bala mo paulong ang taga New York mo.
0: Pero siguro Raj, bagay. Ta paulong gin man sila pero ti basi Radyo man doon.
2: Gusto niya Suryan nangay.
0: Gusto niya Suryan. Mga veterano ni sila mo.
2: So ako niya live ball gila yun.
0: Ang kwan ang pressure subong yari di sa sports mo.
2: Oo. So matabo di. Either nga ma-quick to si New York or mahulat sila nga i-foul sila.
0: Yeah.
2: No,
0: ma-foul kin sila. Yeah.
2: I-run down nila ning ano ang oras eh.
0: Yeah.
2: I-run down nila ni.
0: Dapat pag-on nila si Robinson. Radyo man doon. Pag-on nila si Robinson kay base ko na mo nang i-foul nila. Pag-on nila si Robinson, ang tanan nila nga manog
2: free throw shooter,
0: amo na ang sundo nila.
2: Tapos
0: base amo na ang gusto ni ano, Coach Mike.
2: So, basi, oh, tsakto na, no? Kay pa mo, liability si Robinson.
0: Oh, ati si Robinson yung ilang paulon mo.
2: Oo. Oh. So, pag, lumusot si Castle, oh?
0: Dumiriso
2: siya. Mayo nga ng defensa ni Josh Hart, pero tiyanong mo nabi. So, kanami, do ala-ala, OG, ano, no, babe, la? Arabula ka ron sa New York Knicks, mga kabinan. Si Shami, ito lulayo, ito sa punta, ito sayo. No. Ari na.
0: Bula na subong. Bebe.
2: New York Knicks, 16.3 seconds remaining
0: kita mo,
2: sa pagkwarta.
0: Kita mo, wala si, ano. Gipagwa nila eh.
2: Pagwa nila si Robinson. Ari na. Bula ka rin mga kabiran, ginpasa kay Brunson. Wala siyang foul ang ginatawag. 12 seconds sa bilin. Uy, na mo yan! May foul!
7: Ano?
2: Wala sa ginatawagan. Pero na ang nauyang, 8.8 seconds.
0: Kanugon ni Dadyan, ni na foul na yun?
2: Oo.
7: Again, they're bodying him.
2: Oo. Ginfoul na siya ni Harper, ha? Pero wala gintawagan sa referee. Oo, dito
0: pa yan. Ang jump ball to yan.
2: Oo.
0: Wait na.
2: Bridges, mapasulod niya Duwati.
0: Tanda ni si Bridges.
2: Pero kung hindi mapasulod, isa lang na pasulod niya, delikado sila. Hmm. Base mag-overtime.
0: Uy, wala!
2: See? Overtime ni. Or base dumawag ang San Antonio. Ayun na, 8.8 seconds.
0: May timeout lang ko na, why not?
2: May timeout pa sila. Arena. Kinanglan mapasulod yun eh, kaya kung hindi mapasulod, may chance magdaog din ng San Antonio. Wala!
0: Sulod. So, kuha lang eh. 3 points gini na juman dun.
2: Oo.
0: 3 points gini. So, kung sino na ang mga mainit, ti... Laban-laban na matira na si Champine.
2: Oo.
0: Either si Fox or si Basel or si Harper.
2: So, ari ginasurya nila. So, ari mga kabinan.
0: Mabayad na kuguro sa imo.
2: Hindi, may samtang ara pa, may oras pa. May chance pa. No? Dagit kay... Of course, Nick's Chicken and Nasal, hindi mo magkalipat, ha? Damo ni sa mga branches. Nick's Chicken and Nasal in Seafood Resto. And of course, ang paluto dira sa Barangay Biton Haro. Anli paluto, ah. Kag anli pasogba. Kadto ka muna sa paluto Seafood and Grilled Resto. Tatoy's Manukan in Seafood Restaurant, mga kabinan. Kadto ka muna, no? Tatoy's Manukan in Seafood. Kag Bibot and Mila Talabahan sa Barangay Biton Haro.
0: Ginakulbaan na ang taga Spurs.
2: May time out pa nabili ng
0: mas labing ginkulbaan ang daw dako-dako pusta. Toto Flo, amigo tato din sa amigo tato sa din sa Spurs. Next,
2: Dog na. Bisa may plus pa, dog na.
0: May plus ang Spurs.
2: Ang Spurs balan minus 6. Ang Diado ang New York. So, bisan 1.2 points hindi daog ngayon, New York. Daog bisan may plus ka.
0: Aba.
2: Oo.
0: Bebe. Ano itong migot, ha?
8: Last one, win ang Knicks.
0: Ati, daog na sa'yo. Daog na sa'yo.
2: Daog sa series.
0: Spurs, ha? Pierde sa?
2: Pero sa series, daog siya. Knicks siya? Hindi. Ati, sige.
0: Pierde siya?
2: So, kinanglano nila dire, kung ako lang niya, quick 2 ka, pag quick to mo, foul ka giliyon.
0: 3 no, points ka ni Rajuman doon.
2: Oo. Kung mag 3 points siya, baka sakali nga sumulod o kung hindi.
0: Oo.
2: Sorry na.
0: Ay, bula.
2: Hawak kamay mga kapatid.
0: Mga Rajuman, 8.8 seconds. Sini Matron. Balik sa kay Harper. Ginfoul.
2: Ay na, nung nga ginfoul.
0: Hindi kay may base foul.
2: May foul to give sila?
0: To give sila?
2: Base may foul to give siya?
0: Uy, ginfoul niya. It's
2: getting very close because now dalagid kay ano may penalty na
0: penalty or, to eh Knicks should call
2: their timeout hindi may fault to give may fault to give ang New York
0: pero early to kayo una ko sa iyo ay sana nag foul
2: talagin pa run down niya anay ay hindi penalty
0: exactly
2: right. Oh my goodness
0: Harper pasud lang oy maluoy ka man oy
2: oy
0: wala na why na
2: ano ni
0: Why na?
2: Ay, oh, this is the sign of times. No? So, the best today, pasodlo niya ng ikadwa.
0: Why na niya?
2: Wala na sila timeout eh.
0: Why na?
2: Pasodlo niya lang eh, then a quick foul. Offensive rebound dapat kay Wemby. No?
0: Why Japon? Pay Japan.
2: Ano? Nagtawag sa timeout.
0: Again foul.
2: Again foul.
0: Again foul sa Nerpen.
2: 93-90 mga
0: kita mo Rajuman doon na muna mo sa naka-Knicks.
2: Oo.
0: Sa sulod mismo na muna mo sa naka-Knicks. Kaya ginbakal nila ang ticket. Kay barato iya maglantaw sila sa Spurs.
2: Si Timothy Chalamet, no? Charles Oakley sang New York Knicks.
0: Ah, si Charles Oakley to?
2: Oo. Si Patrick Ewing.
0: Mm. Sulod na, daog na sila.
2: Magkasulod ni wala na. Wala. First free throw ni Anunoby. Ay, wala! May chance pa!
0: Why na chance pa? Ano may chance sa
2: chance!
0: Why na yung chance?
2: Ayo. Gina naman og daog ang San Antonio. May nagsulod.
0: Na pirdi.
2: Oo.
0: May malas.
2: Ay, Anunoby! Iya sining second free throw sulod. 94-90 daw wala na niya.
0: Wala na niya.
2: Pabayaan na lang isang
0: Fox sa Magarajuman si Fox Matira Wemby.
2: Tira ni Wemby.
0: Sway na.
2: Wala na.
0: Champion!
2: Champion! Champion ng mga kawinan! Ang New York Knicks 94-90 sa heroism ni Jalen Bronson.
0: Jalen Bronson ang napa-champion Rajuman doon.
2: Sos! Down congratulations na. New York Knicks. Congratulations.
0: Grabe.
2: Oh my god.
0: Si Jalen Bronson get ana padaog Rajuman doon.
2: Jalen Bronson.
0: Jalen Bronson ama MVP.
2: So nakita naton makabayan ang pagpanigasog ni Jalen Bronson. Good job sa San Antonio Spurs mga bataon pa ni. You have till next year to prove, no? Sang inyo sining award.
0: Grabe.
2: Jalen Bronson nagahibi mga kabayan.
0: Hibi on subong. Ginapahid niya ang iyang atuali ang asnido sa kapatay. Nagrabe ang iyang kadalagaan. Siya nagpadala Rajuman doon.
2: Yes.
0: Siya ang nagpa-champion sa New York Knicks. Do hindi mapatihan pero mo ini kamaturan.
2: The finals MVP Jalen Bronson ang akon. Anunoby mga kabayanan. OG Anunoby. Congratulations. Si Shamet mga kabayanan dito
0: sa champion na si Shamet.
2: Kung nagmahibi ini ko kay Terminchu Raydo mahibi.
0: Rajuman doon kada ko man sambulig ni Shamet.
2: Oh, da dako.
0: Actually bisan sa sino man tara nag-contribute man sa ila.
2: Oo.
0: Mayo gid kay nagbugos ang team. Pero may mga kwan pagani, may mga lapses pagani diri Rajuman doon.
2: Oo.
0: Si Karl Anthony Towns kun wala sana foul trouble base ko nagabansi pa sila yes. Ani pa.
2: So in a way mga kabayan, congratulations New York Knicks, the 2026 NBA champion. Naperdi nila mga kabayan ang San Antonio Spurs.
0: Isa sa mga nakita naton nga dapat buyana sa San Antonio, wala sang liwan si De'Aaron Fox. Ina ginapanan ako na Rajuman doon buyan sa San Antonio. Kinanglan sa San Antonio sang another big man.
2: Oh.
0: Kuwao niya to si sino to?
2: Cornet,
0: si Cornet. Kuwa siya. Ang subong ginalantaw nila nga makabuli ko no si McDaniels, si Jaden McDaniels ang sa Minnesota Timberwolves daw 6'11 kunong height na ni Jaden McDaniels. Kinala niya sa nga muna nga upod. Ang mabulos no. Ti pero abi mo kung sino ang daog dire nga nakita ta si Dylan Harper. Grabe ang ginubra niya Rajuman doon. I think deserve niya. Deserve niya nga sa lason nga tuig siya na amangin point guard sang San Antonio Spurs.
2: Yes, dako potential sining bata. So anyway, mga kabayan, congratulations.
0: Congratulations.
2: No, this is for us. Thank you so much sa pagupod sa amon sa pila ka semana nga pagdala namon sa inyo right yes. In your own living room sang championship sang New York Knicks sang San Antonio Spurs. Ako si Rajuman Dondulido.
0: Rajuman Regan Arlos.
9: Tatak RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, upda nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Cellphone Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo nagusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Calcium Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kun paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
7: Good morning sa atong matag palamati sang RMN Iloilo Philippines. Ka good evening diri sa Amerika. Welcome sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyong alaga Josie Moralidad Zayman. Subong adlaw mangikaupod naton ang isa ka Filipino nga nagatrabaho diri sa Washington at DC, and she is an inspiring Filipina, isang OFW diri sa United States nga nagbiya sa iyang pamilya sa Pilipinas para magtrabaho. And sa karon, isa siya sa mga domestic helpers here in the United States. We have with us Gina Risa Morales, who is from Caloocan City in the Philippines. Hi, Gina Risa. Good morning and good evening dito sa Amerika.
8: Hi, good morning po sa Philippines. And yeah, good evening dito from America.
7: Okay. So, ilang taon ka na dito?
8: Almost 3 years na po.
7: Mm-hmm. Almost 3 years. What can you say about America?
8: Oh, as we all say, they would all say, America is the land of dreams. So, this is also my dream. So, I was so lucky. I was given a chance to be here in America.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: So fantastic, yeah, amazing country.
7: Okay. Now, tell us something about your background. Maybe you can share to us a little about yourself. At doon ka ba lumaki sa may Caloocan?
8: Oh, yeah. Actually po, I was born and raised in Cubao. Doon po ako lumaki. And then, lumipat lang po kami ng Caloocan when I was in high school. Dahil doon ko nakabili ng property yung parent ko hanggang sa nagkapamilya, hanggang sa, yun na po, nag-decide mag-abroad. So, before I came here po sa America, I was in South Korea for almost 6 years.
7: 16 years?
8: 6 years po.
7: Ah, 6 years, okay.
8: So, 2018 po yun. And then, I got a chance nakarating nga dito. When I was in Korea, I am working for a company. So this is also a great company. My boss is also English speaking because he grew in America po. And then kailangan na bumalik doon para mag-manage. And then I was also lucky because I was the first Filipino hired in his company.
3: Hmm.
8: So finally niya ako, and then sabi niya, Jenna, pakita mo na mas Filipino ay magaling.
3: Kasi teka muna, bago natin pag-usapan tong employer mo, ano ah. What motivated you to work in South Korea? At paano ka naman, marami bang mga OFWs doon? At paano ka nakapag-apply doon?
8: Marami po kung sa, marami. Talagang thousands of OFWs ako sa South Korea. Bababae, palalaki, bata, matanda. Kasi maganda po ang opportunity naman talaga sa South Korea. So, I decided, I'm an educator po. I mean, my profession ko sa Philippines.
3: Mm-mm. So, nagtrabaho ka as a teacher in the Philippines before?
8: Opo. So, siyempre tayong Pilipino, gusto natin napaganda ang buhay na pamilya natin. Yung mga ganong dream, alam niyo na po, yung may pangarap tayo para sa mga anak natin. So, I decided na 2018, Korea, and then, yeah.
3: Mm-hmm. So, iniwan mo yung mga anak mo doon sa Pilipinas?
8: Oh, yeah. Masakit man po. Pero, kailangan.
3: Mm-mm.
8: Actually, medyo malungkot yung storya ng buhay.
3: Mm-mm.
8: Kasi iniwan ko siya sa aking, sa kanyang tatay. Pero, alam niyo na, hindi lahat ang long-distance relationship ay successful.
3: Mm-mm. Ilan so, sila?
8: Dalawa po. What is, yung panganay ko, malaki naman ako, kaya wala akong problema. Kasi adult na siya. Pero yung bunso ko kasi, I left her, I think, 12 years old.
3: Mm-mm.
8: Mm-hmm. Doon sa kanyang ama. So, siya ang tumitingin. Hanggang sa, nagtadala ko sa Korea. Ayun. Marami rin akong experiences na trabaho sa Korea na nakakapagod, masaya, malungkot. You know, it's a mixed emotion. Pero dahil kailangan ko mag-survive for my family, kasi kailangan kong tumayo sa sarili kong paa, wala akong pamilya doon. Kahit umiiyak ka, kailangan mong trabaho, kahit may sakit ka, kailangan mong trabaho, yeah. That's abroad. Ganun po talaga ang buhay natin sa abroad.
3: Alam mo yung mga babaeng mga Filipina, no? Talagang
8: yes,
3: hangang-hanga ako sa mga Filipina, no?
8: Yes.
3: Kasi yung iba, naiiwan yung asawa doon sa Pilipinas. Ang sarap ng buhay nila.
8: Opo. Oo, malungkot pero kailangan eh.
3: Mm-hmm.
8: Para sa pamilya natin.
3: Mm-mm. At saka, ang hirap talaga ng buhay sa Pilipinas. Kaya ang daming mga mga Filipino ang nagtatrabaho sa abroad.
8: Opo. Kaya ako yung profession ko, iniwan ko sa Pilipinas. Kasi, pagsampa ko ng airport, hindi na ako guro. Yun ang naisip ko. Pagsampa ko sa Korea, yung gusto kong trabaho, hindi ko alam kung makukuha ko o hindi. So, hindi ko siya nakuha, pero kailangan ko mag-stay. Kailangan ko kumita. So, kailangan ko magtrabaho ng hindi ko gusto. Alam mo yun, yung hindi naman sa ayaw mo kasi kailangan mo, kailangan gustuhin mo,
3: mm-mm,
8: mahalin mo. Eh ako ganun naman po ako eh. Pag gusto mo, kailangan maging matatag ka, mahalin mo, para maging masaya ka sa ginagawa mo.
3: Mm-mm. So anong naging trabaho mo doon sa South Korea?
8: Oh my God, yung una ko pong trabaho, I work in a company, the famous company po sa Korea, Tanjo, malaking company siya.
3: Mm-mm.
8: So, sa kami, para kang nasa loob ng refrigerator. Kasi kung malamig sa labas, mas malamig sa loob. Ganon. Kaya, naman po kayo, meron naman kompleto naman ng uniform. Pero kasi, ang trabaho namin doon, conveyor kami, tapos nagkikilo ako ng frozen boneless duck.
3: Oh, wow.
8: So, opo.
3: So, hindi domestic helper ang trabaho mo doon, kundi parang factory
8: hindi po,
3: worker.
8: Hindi po. Oo. So, sa production area. So, kailangan mabilis ka. Tapos, yung kilo, alam mo dapat kung yung small, medium, large, kung asaan mo siya ilalagay. Tapos, and at the same time, yung conveyor, mabilis. Kailangan, kung mabilis ang conveyor, mas mabilis ka rin.
3: Oh, wow.
8: Oo. 6 months lang ako doon, hindi ako tumagal. Kasi, kaya ko yung tayo maglakad. Kasi sa school, naglalakad ako, nagtuturo ako, nakatayo. Ang di ko kinaya doon, yung lamig ng frozen duck. Kasi malamig talaga siya eh, dahil pag binulis ng mga nauna sa amin, dadaan sa amin to, diretso yung kaliwa kanan. Yung kanan mo, pangkuha mo, pangkiro, yung kaliwa mo, paglagay mo dun sa mga small medium large kung saan man siya na magkakasama. Siyempre, ano yun, kung every 2 hours, ganun. Tapos, ganun lang ang trabaho mo, malamig, tapos sa gabi, hindi ko na magalaw yung mga daliri.
3: Nagnanumb.
8: Yes, yun yung exactly word. Kasi sabi ko, sige, kaya ko to. Kasi siyempre, fighting spirit ko lumalaban. Kaya ko to. Pero sabi ko, hindi ko na ata kaya limang buwan na, ayaw na pa rin. Hindi pa rin ako sanay. Kung baka hindi ako tumagal, magkasakit ako nito. Yung mga baka brayo, hindi naman ako, wala baka brayo, pero talaga sa gabi, kailangan mo ibabad yung kamay ko sa may asin, araw-araw yung sa gabi, na mainig ang gum na tubig, nasatanggal siya. Tapos madaling araw, magigising ka, ganun ulit. So kailangan mo tumayo para isaw-saw mo ulit sa maligang gum na tubig. So napupuyat yung ako dahil sa kamay ko, ang kamay ko ang yun na nagtatrabaho. So kinakapag-isip ako, ang hopes ko ang puhunan ko, hindi ako pwedeng magkasakit dito.
3: But how would you describe yung mga South Koreans bilang mga trabahador, you know, as, as mga tao? How would you describe yung character nila?
8: Ang mga Koreans, wala akong masabi sa kanila talaga, ang sipag nila. Pag sinabing trabaho, trabaho sila. Same with Filipino workers, kasi alam ko ang kalidad ng Pilipino. Kaya maraming Pilipino ang gustong i-hire ng mga partners kasi talagang tayong Pilipino ay dedicated sa trabaho. Ano tayo? Kahit walang tinitingin, nagtatrabaho tayo.
3: Katulad sa akin, kahit hindi mo ako bayaran, gagawin ko ang lahat.
8: Oo, yung compassion natin,
3: yung nature na ng Pilipino, yung pagiging matulungin.
8: Opo. Kung kaya natin ibigay yung kaliwang kamay pa natin para sa dito, iba ginagawa po natin. Ayun, and then, 6 months, nag-design po ako, nagpaalam ako. 1 month before, naghanap ako naghanap ako ng alternative.
3: Wait a minute, bago ka umalis sa Pilipinas, alam mo ba na yun ang magiging trabaho mo sa South Korea?
8: Opo, alam ko po. Pero hindi ko alam na ganun pala siya para sa akin. Alam ko madali lang. Ako sila madali lang, pero kasi, ano ba? Yung pag iba kasi pag andun ka na eh. Makikita mo, yung sinabi sa akin, dahil gusto mo, iisipin mo madali lang. Pero pag nandun ka na pala, iba. Yung action na gagawin mo na siya. Kaya ko talagang, kaya ko yung trabaho kung sa kaya ko. Madali pala sa akin. Pero yung mga kamay ko, sumuko. So,
3: Sino bang nag-hire sa'yo doon sa Pilipinas?
8: I was recommended po ng isa kong kaibigan. Sabi niya, come and join us. Sabi niya, maganda offer dito. Sige, sabi ko, why not? Sabi ko, sige, I leave my profession as an

0: Alameda, pure Korean family. So it was my first time money domestic job. Noong una, ma'am, hindi ko matanggap. Alam mo yun, ang bigat sa loob.
1: Oo, kasi imagine mo naman, college graduate ka, may anak ka doon, hindi mo naalagaan, pero mag-aalaga ka ng anak ng ibang tao.
0: Sabi sa'yo, ma'am, parang naliit ako.
1: Oo, ganoon din ako noon. Ako, Diyos ko. Tapos yung, alam mo ba yung ano pa, yung taong magpuput down sa'yo, hindi ibang tao, kundi kapwa mo.
0: Oh my God, ang sakit nun, ma'am. Oo, di ba? Palahi mo, minsan,
1: Oo.
0: Okay lang, hindi naman ako nanghihingi ng
1: pinapadala. At saka yung isipin mo ba, pero ako, you know, I don't look down at people na katulong sila. Kasi naging katulong din ako eh. You know how important it is sa isang bahay na wala silang katulong?
0: Yes po.
1: At saka, ewan ko ba, siguro hindi naman dahil Filipino lang ang gumagawa, ang naglo-look down. Kahit ibang lahi, ginagawa rin nila yan. Pero saan ka naman nakakita ng katulong na educated? Sa Filipino lang yan. At saan ka naman nakakita ng katulong na mas sexy pa sa kanyang amo?
0: Yeah, kaya nakakapag maging Filipino, di ba? Kasi nagugulat sila. Domestic job lang, pero ang galing mo mag-English, alam mo.
1: Magaling pa kaming sumulat.
0: magaling kami magsalita ng English.
1: Magaling pang kumanta.
0: Oo, nai-impress sila. Iba naman kasi talaga po ang Pilipino. Aminin natin, iba talaga ang trabaho ng Pilipino.
1: At saka ang Filipino kasi pag nagtrabaho, hindi nila iniisip na, ganito lang ako, ganito lang trabaho ko. You know, when I was working as a housemaid, never ako naging housemaid. May katulong naman ako sa bahay noon eh. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, pag ako naging katulong, ako na yung pinaka-the best. Saan ka naman naging katulong? Dito sa Amerika, first class. Ang katulong sa Amerika, ang housemaid sa Amerika, nakatalibabad. At may masarap na higaan. At kumakain ng tsokolate. Kumakain ng tsokolate. At dollar. So what happened with you again? Going back sa'yo. Ayoko nang magkwento. Ikaw na.
0: Ayun po. So, nagpagal naman ako sa kanila dalawang taon. Kasi naawa ako sa mga bata. Ako talaga yung tumayong nanay at tatay ng mga bata. Imagine mo, ma'am, Monday, wala na yung tatay kasi sa-so na sa trabaho. Yung nanay, may sariling business, kapasok alas 10 ng umaga, dadating na madaling araw. So, ang nangyayari, ako lang ang nakikita ng bata sa maghapon. Lahat nasa akin yung responsibility. Hawak ko ang credit card, ako ang namamalengke. Ganun sila katiwala sa akin.
1: Parang siya, nanganak lang siya. Ikaw ang naging nanay.
0: Ako naghahati sundo sa mga bata. Every pa nila mga parang age. That time dumating ako sa kanila, they were parang 5 and 7, parang ganun. Basta parang ganun. Basta pa sila, ako pa nagpapaligo, dalawang babae sila po. So, ang anak ko rin, dalawang babae, na malapit ang loob ko dito sa mga bata kasi parang ko na silang maging anak.
1: Pero hindi mo nagawa yan sa anak mo.
0: Nagawa ko din naman, pero siyempre.
1: Pero kulang sa time.
0: Oo, parang kulang. Nalang niyo po yun, katulad ng anak ko na 12 years old, o nung sa Pilipinas ako, pumapasok ko sa school, nagtuturo ako, naiiwan siya sa bahay, yung mga ganun. Kaya minsan, dinadala ko siya pag wala rin sa ginagawa. Anak, sudyante ko rin siya, nasa labi siya ng classroom. Yun na lang yung bonding namin. Yung panganay ko naman, adult na siya, so kaya niya na yung sarili niya. Yung mga ganung factor. Yeah, so and then let's go back dito sa mga dalawang Korean girls. So napamahal sila sa akin, kasi ako yung maghapon kasama nila. Katabi nila ako matulog. Yung ganun, parang ako na talaga, ako ang kalaro, ako ang tanay, ako ang tatay. Ako na mamalengke, ako nagluluto. Lahat nasa akin ang responsibility. Parang wala pa kailan yung nanay. Kasi nga, darating siya madaling araw, tulog na yung bata. Aalis yung mga bata, papasok, tulog pa siya kasi alas isa gigising para po pumasok sa office. Kasi nga, businesswoman eh. Yung lalaki naman, Monday pa lang, yung boss kong lalaki, Monday madaling araw, papasok na yun sa school, balik na

0: Friday night.
1: Mm-hmm.
0: So the whole week, sa akin yung mga bata.
1: Pero hindi ka rin tumagal sa kanila, dalawang taon na.
0: Hindi ka lang sa kanila, 2 years.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, so then I was so lucky because I met this, ano, this people.
1: Mm-hmm. Pero sinong pumalit sa'yo doon?
0: Oh, Filipina. Ganto pa ang story niya. So nakahanap ako ng trabaho. Sabi ko parang napapagod ako kasi ang baba ng offer nila sa akin. Sabi ako sa kanila, baka gusto niyo akong taasan. Sabi ko, ano kasi lahat ng trabaho na sa akin. Hindi ako nagreklamo. What I am asking is yung tamang sahod lang. Kasi walang overtime. Imagine mo, 6 o'clock gising na ako kasi 7 papasok yung mga bata. Maghapon na yun. Mamamalengke, maglinis, maglalaba. Alam na kung anong tsura ng bahay. Lahat na pwede magalawin sa loob ng bahay, gagawin mo yun. Pagdating ng alas 3, darating na yung mga bata. Ihahatid ko pa din sa mga extra curricular activities nila. Susuduin ko, eh dalawa yan. So para akong nagari, di ba? So pagdating ng alas 5, kailangan makabalik na ako sa bahay kasi magprepare ako ng dinner namin tatlo. O pagdating ng 7, darating na sila, kakain na sila yung mga bata, paliligo ang upayan pagtapos kumain. As in, paligo. Ako talaga nagpapaligo. Sabi ko, nalaking din na ako pa nagpapaligo. Imagine mo, pati paghihilit, pagsashampoo, paglulotion ng katawan. Kaya nung bago ako umalis sa kanila, after 2 years na nag-decide ako na, kasi naging open naman ako sa kanila, magbigay sa akin, may iwanan sila. Kasi nga, nagpamahalan sa akin yung mga bata. But, kailangan kong mamili.
1: Mm-mm.
0: Oo. Na 2 taon na ako, parang hindi gumagalaw yung tawag ko. Napapagod ako. So, may opportunity ngayon. Nag-hire ang isang restaurant. Ay, gusto ko ito. Grand Island na napasok na talaga sa Korea. Ito, nag-apply ako. Nag-apply ako ito sa ano, restaurant. Nakantangap ako. Dinapaalam ako sa kanila. 1 month before. Ganun ako ba sa pag-alis ako sa isang trabaho, nagpapaalam ako na maayos. Kasi ayaw kong merong sama sila ng love sa akin. In case gusto kong bumalik sa kanila, alam mo yun, ano, tatagapin pa rin nila ako.
1: Mm-mm.
0: Ayaw kong magkaroon ng bad record.
1: Mm-mm.
0: So, gusto ko, ano, maayos ang pamamahala ng pagiging.
1: So, itong employers mo ngayon, doon mo na-met sa Korea?
0: Hindi pa po. Ito na nga po eh. Ito na. So, ito yung unang first manager ko. Korean family talaga. Sila pure. Pero they speak English kasi yung family na to, na a-assign sa abroad kasi yung lalaki may position sa company, private company. So yung mga bata, they speak well in English. Tapos pag-uwi nila ng Korean, nag-aaral sila ng Korean pa nagbabakasyon. Eh yun yung time na yun na nung nag-hire na sila, kaila gusto nila mag-stay sa Korea. Kaya nag-hire sila ng nani.
1: Mm-mm.
0: So luckily, ako yung nakuha nila. So yun na, after 2 years, ginibak ko sila kahit masakit, kahit mahal ko sila. Kailangan ko mamili. So, napunta ako ngayon sa restaurant, which is, ito yung tripling naging, ano ko, trabaho. Kasi, ano ba yun? Walang limit ang trabaho, sobra sa limit. Alam mo yun na, hindi ka makakain sa tamang oras.
1: Mm-hmm.
0: Alas 4, kakain ka ng tanghalian. Kasi, alas 2, restaurant eh, alas 12, ayun ang kalakasan ng kain. Hanggang alas 2. Eh, bago ka pa makakain, kailangan yung alas 2, mag-lipit ka pa. Ay, na-assign ako sa pantry. Tapos, parang kaliwang kamay, kaliwa, ano? Parang right hand ako ng boss ko. Kasi, panchan, we call it panchan sa Korea, yung mga side dishes. Diba sa Korea, ang dami nila mga side dishes?
1: Mm-mm.
0: Ako ang gumagawa nun, mga side dishes. So, doon sa pantry, na pagka nag-run, nag-operate na yung restaurant, bago pa yon ako nagluluto ng mga pansan. So, kung ilang pansan yan, let's say, 8, 6, pre-prepare ko yon. Kasi ako rin ang magbibigay nun by plate, yung mga maliliit na plato pagka naghain sila.
1: Mm-mm.
0: Ako yon sa pantry. So, yun, tapos may kasama ka pang matandang Pilipino na mabagal, tapos tambak na yung hugasan, matitiis mo ba yon? Siyempre hindi, di ba? Tapos minsan wala ka na magamit na plato, kutsara, kasi nakatambak na sa kanya dahil na ang daming hugasan. Ewan ko ba naman itong amo ko na ito, na sobrang not mako. Alam mo, pag Sabado Linggo, yun ang karamihan ng customers na kumakain. Hindi siya kumukuha kahit ang part-time ng weekend. Alam mo, tutulungan mo pa yun. Kasi naawa ka. Siyempre matanda, mabagal maghugas, mabagal kumilos. So parang dalawa yung katawan ko, di ba? Tapos nun, balik ka na naman ulit. So, sa makakakain ka lang talaga pag wala ng tao sa ano, sa labas, sa dining. Minsan hindi pa. O kain ka na muna, ikaw muna. O ikaw na muna. Alam mo yung para lang hindi mabakantihan yung area mo.
1: Mm-mm. So let's go back muna dito sa ano kasi we have ano no we have limited time. I just wanted to know kung paano naging parte ka ngayon ng pamilya na to at nadala ka dito sa Amerika.
0: Ayan, ito na after ng restaurant. Ano, nag-company na ali ako 2 years. Nag-company na ako. So yung company nito maganda. Actually, yun sabi ko sa iyo na naging pioneer ako dito sa company na to. Tapos, sa quality control ako, ang gaan ng trabaho, nakaupo ka lang. Darating lang yung trabaho sa'yo. Libre pagkain, libre bahay, habis nindo ka sa trabaho. Parang discipline sa ang buhay ko dun sa company na yun eh.
1: Mm-mm.
0: Tapos, siyempre, parang favorite ako ni boss kasi nga...
1: Ano siya, Amerikano?
0: Ano siya? Americanized siya. From Korea, nagpunta siya sa Amerika para... mag-aral dito hanggang sa na-acquire niya yung citizenship, American citizenship.
1: So, ugali niya Amerikano.
0: So, English speaking talaga siya kasi si boss, parang 11 years old, 10 years old, nag-migrate sila dito para mag-aral siya kasi mayaman sila eh.
2: Pilipinas sa Amerika. America, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
5: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may

0: masyadong sarap, manalong-panalo ka.
1: D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mag-abuti ka.
4: GTX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
4: GTX 500. Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
8: Kung galing si Arjen, nagtantosiritis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, is galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Balita alin sa Kapitolyo.
12: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Sa Gyapon, ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles. Mga inkopod ta sa Gyapon ng aton regular nga mga partners. No, si Parikoy Early Garcia, kag Parikoy Joel Tormon. Sa pagpanamyaw, si Parikoy Early. Parikoy, may adlaw.
13: Miyad nga adlaw, Parikoy, kag sa aton mga suki nga tagpalamati.
12: Parikoy Joel.
14: Nagatamyaw kita sang miyad nga adlaw.
12: Alright, sa sininga simana, ari naman kami sa pagtalakay sa mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo, kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. Sa pagpanguna, sa wala sang liwan, kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Parekoy, unahon, taning duha kadlaw nga interagency territorial defense operation exercise. Oh. Kaginhandaan sang probinsya sang Iloilo. Ano ni Parikoy?
13: Pagkaistoryahan ni Parikoy para nga mapahibalo sa aton mga pumuluyo, ilabi na gid dira sa Banwa sang Miag-aw kag San Joaquin. Kaya may paghihwaton dira nga simulation exercises. Kunsa aton pa mga simulation drills. Dira sa inyo nga Banwa sa Martes, Hunyo 16 kag Hunyo 17. Pagkatawagon ini nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise.
12: Aba.
13: Pagkapangunahan ini sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung sa Iloilo Provincial Government, kaupod ang Task Force SPEAR sang Armed Forces of the Philippines. Ginabugusan ini sang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, ang Philippine Coast Guard, kag ang aton yung mga partner agencies, no, Office of Civil Defense, Department of Health, siyempre kabahin ang LGU, no, sang Banwa sang Miag-aw kag San Joaquin.
12: Okay.
13: Bali may mga scenario nga i plaster dira para nga matestingan ang kapabilidad sang aton nagkalain-lain nga mga katapo sang Armed Forces of the Philippines kag sang civilian organizations naton, no, sa aton mga LGU, sa aton mga MDRRMO, PDRRMO, mga response clusters, aton yung mga hospitals. So ang katuyuan si ni Parikoy nga matestingan ang kahandaan sang Iloilo Provincial Government kag sang aton nga Armed Forces of the Philippines in the event nga may matabo nga territorial defense challenges.
12: Like?
13: O kung halimbawa, invasion.
12: Invasion, no?
13: Dili sa aton sa Iloilo.
12: Uh-huh.
13: Pinakauna ini nga aktibidad nga pagawaton dili sa Iloilo. Wala pa sa nakahiwat sang pareho sini nga aktibidad nga ginhiwat sa bilog nga Kabisay, nga Western, nga, o kung sa bilog nga Visayas. So sa Iloilo pa lang may paghiwaton nga pareho sini nga aktibidad, Parikoy, no? Para matistingan ang kahandaan sang aton nga mga LGU kag sang aton nga mga partner agencies sang aton nga mga military o kon uniform personnel in the event nga may mga challenges nga matabo sa aton nga palibot.
12: Alright, butang malon do may threat to territorial territorial invasion.
13: Istingan ang kahandaan tanga madepensahan ang aton teritoryo.
12: Aba. No, ang preparasyon mo sini Parikoy, ito una imo intelligence gathering mo no. Kadua kon ano mo paano ka mag-respond guro? o may ara na takigin man ng aktwal, no? Pag tapos, siyempre
13: i-manage ang ano eh, ang evacuation, ang handling mo sa mga evacuation center. Ang response ang aton nga mga hospitals, medical personnel.
12: Kaso may mga encounters, no? Kung magkalanabo.
14: Taman ka komplikado ng sitwasyon
12: pa rin. Gawin na palit, pakita mo pa rin. Yung senaryo pa rin ko, isang Iran kag Kwanao.
14: Amo na katabo sa mga war-torn areas like Israel. Pero tanaw sa buong lang katabo sa anatake, wala sang ano, sang Israel sa buong Lebanon.
12: Lebanon.
14: Ang mga tao, kung hindi preparado pa rin ko, like for example, be, igoon sang missile ang
12: isang area, no?
14: Ang imores din siya, be. Igoon. Tigubana, wasak na. Di mo ibutang nag-restart na. Tapos kung building igoon na, be, iti naglarumpag, may narumpagan to. Paano ka mag-responder? Or may explosion. Natural, makatuga na sang kalayo. Ano imuon? Naamo na ba lang mga senaryo, Prekoy? Kung paano kita mag-responder?
12: Mga civilian, yung mga tasks, Prekoy, no?
13: Civilian component, may military component. Ang isa man ka tinutuyo si ni Prekoy, nga matistingan ni Governor Toto Defensor, kung ano ka-epektibo ang iyang Emergency Operation Center sa idalom sang aton nga Provincial Civil Defense Action Center.
12: Sa ito, siyempre, kung may mga, kung may actual gaman sa uling invasion, do gina practice mo nang imo yung grupo mga may, ang mindset mo ano imoon mo una anong i-preparar mo anong mga system gamiton mo.
13: Ang importante sana ng coordination gid Prekoy. Paano ka mag-coordinate? Kasi syempre kung halimbawa may mga pareho siya ng emerensya, hindi niya masarangan sang provincial government lang. Yes. So kinahanglan mo ang coordination with MDRRMO, kag sa ato yung mga partner agencies, sa ato yung mga uniformed units.
12: Kaya ako yung pag-antaw, pari ko, ilang may wabi, no, may mga invasion, gitman. Sabi na high-end ang kontra, pero tiunahon ginina nila, pari ko, communication. Tirawon ginina nila yung mga cell sites, na hindi kita communicate. Kasi siyempre, kung huwag ka ng communication, salangisag ang imong mga command, pari ko. Hindi mo mahatag ang command directiva sa tanan nga itong mga persons involved kay iti why ka sang means of communication mo. So siguro dapat preparahan mo na, no?
13: Kabahin na sang simulation exercise pare koy may ara nga communication exchange
12: Nan.
13: Nga actually do tanan nga aspeto na cover nila, no? Ang nagplastar sang simulation exercise ang Armed Forces of the Philippines.
12: Okay.
13: Plus nga ti sa civilian component may kaugalingonan nga protocol. So at least dira mabalaan kun bala nag-aalalangot, no?
12: Nabutang
13: mo sa tiyon sa emerensya.
12: Nabutang mo na diri kung ano aton na pangin papel, kung ano bla, biktima lang kita, or basiko ka pwede man kita kagamit armas, ano naman?
13: May araman kita role, Parikoy, sa Public Information and Community Affairs Office, management sang disinformation.
12: Okay.
13: Kaya siyempre, sa tiyon, abis sa mga kalamidad, Parikoy, kung hindi mo malikawan, nag-tinuhaw ang disinformation sa social media. So, ang aton sinadara nga rolyo, kung paano ta makorek ang disinformation, paano ta ma-correct ang mga nagalagaw ng fake news sa amo na nga tinuod.
12: Pero ako, pare ko, para nga hindi ka bala. Siyempre, ang balta kayo na, kaso gimam ka lang nabuo ni, no? Ito, siyempre, simulation lang ito, pero practice-practice lang ni. Pero later on, kung may simam tabu, gimam eh, like, yung bawa, kung igo ng communication facility na ito, nabi, no? Hindi na kita ka-text, hindi kita ka-tawag. Radio, basi, yung mga radio tayo, hindi ka communicate through radio sets, no? Ako, pare ko, malink ako sa Starlink.
13: Amo na
12: sa mga parang at least yung ano makabumba yung satellite ang nanan ang cell sites to may satellite kuya mo. Parang adra kita yung pare ko hindi ma interrupt, no, or ma disrupt ang ano ang communication.
14: Balaw pare ko kung may invasion, no, kung may kasalakay sa aton. Or para padan ta bisang anong ano na missile.
12: Baka bay pa hindi na pare ko.
14: Kapag hindi na
12: kayo, nang imagine ko na mag-situasyon kung may gusto. Matika ko, Prikoy, kulakpan ko, salasala na kita, guro.
14: Salasala na, Prikoy, iti...
12: Huwag kita kagi mo.
14: Huwag kita kagi mo, kalabanan niya, lukpan na, yate, ang pinakatayo, guro, mga, ano na,
12: grenade lancer, eh.
14: Grenade lancer,
12: mga M203, guro.
14: M203, muna, granada, or ano ba na. Pero ang ginabal ni Prikoy, arili, kinang koordinasyon, importante kina.
12: Pwede.
14: Ma-develop ang koordinasyon. Kay man, anong resulta pare ko kung kulang ka sa koordinasyon na? Kapanik ka, di ba?
12: Hindi.
14: Kung kapanik ka, te apektado sila ang imong decision making mo, no? delayed ang imong response. Kay way kabalo ni mo ano mo? Gapanik ka mo. Pero kung preparado ka, kung mayong koordinasyon, kalmado ka.
0: Tsaka na.
14: Di ba? Mapaiway mo guha ang ginaambal nila nga, anong terms yung kanya, sa military, communication, ano na, breakdown. Na, communication breakdown. Gasa lang, isang kaparikoy mo kung hindi ka preparado, kung gapanay ka, bisan sa ahaw, paghatag ka importanteng informasyon, masala ka pas na, ikasala ka mo.
0: Tsaka gin. Tsaka gin, parikoy.
13: Kag paagi sa sining simulation exercise, parikoy, diba, makita eh, kung di na mga kakulangan. So at least makita na nga daan kag matagaan sa solusyon.
0: Yes.
13: No, right. When it comes sa coordination, makita na da, no, halimbawa may i-plaster nga scenario kag daw hina ang response. So at least sa sunod makoreksyon mo na.
0: No, right. Ang nila lang tawre premier preko is kung hindi ka mapag-attack yan si mo, hindi ka lang sila ang kuno ako mo nag-attack, hindi ka pwede nga papreparahon ta kamo. By surprise, no? Tapos ang tanang communication facilities mo gubun. Parang hindi ka na diyon ka hatag mensahe. Kasi siyempre, may breakdown na diyon ang balani pa rin ko yung Joel, oh, sang communication. Kaya, why ka na mo? Paano mo i-communicate ang mga tropa mo to nga? Oy, di na ka mo. Paano ito ni i-counter ang kontra? Kasi why ka na communication? Kasi yung mga cellphone, hindi na mag-connect sa isipyak. Ang radio mo, hindi na mag-connect sa isipyak. Muna.
13: So, ari pa rin ko yung i-plastar ta niya ang mga senaryo para nga hindi ma-alarma ang mga pumuluyo na doon.
0: Senaryo lang niya?
13: Sa Miagao kag sa San Joaquin, no? Sa Martes kag Miyerkules.
0: Okay.
13: June 16 kag June 17. By the way, pa rin ko yung mga 1,200 ang participants sa sininga exercise, no? Okay. Duwakadlaw nga exercise. 1,200, lakip na nadira ang mga military personnel. AFP personnel na no? May military, may army, navy, coast guard, pati mga bureau of fire, ang local police, na.
0: Okay.
13: Ang aton yung mga medical personnel. Tapos may mga ROTC cadets nga sila ang ma-act as mga evacuees, mga pasyente, no? Amo na siya. Sa 16 parikoy, dira sa barangay Sapa, ang scenario nga may maabot dira madungka nga mga
0: barko sa kontra.
13: Hindi, mga evacuees halin sa Luzon.
0: Okay.
13: So, ang daw scenario nga gin-invade na ang Luzon, so ang mga may mga spillover na. Mapalagyo ang mga tao dito diri matupa sa aton.
0: Okay.
13: So may ara nga madungka nga sakayan nga may karga nga mga tao kag mga bus.
0: Okay.
13: No, nga may karga man nga mga tao. So i-manage na sang LGU Miagao.
0: Okay.
13: No, ilang nga mga MDRR mo dira i-manage nila ina, no? Kag ibutang sa evacuation center.
0: Paano maging systematic ang
13: yes,
0: pag-manage?
13: Yes, kag kung may kinanglanon sang medical ano dala, no? May attention dayon, sang mga medical personnel man. So, dira mo makita ang coordination sang emergency operation center. Kaya ang una siya na nga mabaton sang impormasyon, halin sa LGU, masaka na sa aton sa EOC, sang provincial government, no? Sa ang aton yung federal MC. So, amo na ang unang senaryo sa aga. So, basi matingala ang mga pumuluyo na dira sa barangay Sapa, nga damo dira ang mga ambulansya, do basi matingala sila bala parikoy, nga daw damo tao, gulpi na ginambutan sila barangay, simulation exercise lang ina. Pwede makalantaw siya na ang mga tao, pero may designated area lang kamo, no? Nga makalantaw para hindi kamo makadisrupt sa simulation exercise. Sa hapon, may missile attack.
0: Oh, grabe. Misa attack na?
13: Yes, dira na sa...
0: Igoon kayo, dabi ang Miagao, be. Dira mo na?
13: Sa barangay Ituba, parikoy. Sa camp, kami kampo, dira sa army.
0: Sige.
13: So, dira, medyo namin niya, parikoy, nga mga senaryo, dira, no? Kaya daw pelikula na ni, kaya may Black Hawk helicopter na da ang army.
0: Okay.
13: Nga ipakita kung paano nila gina-rescue ang ilang mga tropa, tapos may mga, ang Bureau of Fire, do may kunabi do may sunog-sunog na dira so i-ano nila na
0: i-patyo nila
13: tapos i-evacuate sang MDRRMO kag sang PDRRMO ang aton nga mga pamuluyo.
0: Okay.
13: No, amo na ang scenario so hindi man maararma ang mga tao naton kay simulation exercise lang na amo lang ginapatag naton no para nga basi matingala sila bla. No, amo na sa Lunes ha.
0: Why pa na sa Miagao? Sa Lunes why ni sa ang no invasion mo tabo?
13: Yes.
0: No.
13: Kuan lang ni simulation exercise.
0: Exercise lang.
13: Oo. Para nga testingan ang kandaan naton ah.
0: Oo.
13: So, amo na sa Lunes aga hapon.
0: Basi in anticipation ni Literal Parikoy, si matutuon gyud man matabo bla. hindi mo naman maligar, no?
13: Hindi mo, hindi naman na, mapaktan pa rin. Kaya mo, kasi sa hindi sa aton yung rasyon sa susunod. Pero at least, subong yan, natistingan naton. Mm-hmm. Kung paano kita mag-akto sa pareho sila ang mga challenges.
0: Maging advance lang kita pa rin, kuya. Hindi lang kita mag-kumpiyansa. Nga, sila nabi nga, luway man di may matabo. Mas ibutuan kita blato daw.
13: Yes. Kiti, the usual, ginimo naton mga earthquake drill or mga ano pa da ang klase sa mga simulation exercise. So, daw mo na, no? Iniya, medyo ano ni nang mas malapad niya kita mo damo ding involved
0: yes, eh.
13: No alos tanan di ang nga ahensya tropa sang gobyerno ginagamit diri no sa sining nga simulation exercise ang ikaduhang adlaw didto kita sa Banwa sang San Joaquin
0: ano to scenario
13: coastal infiltration coastal defense and infiltration
0: grabe ba?
13: So ang
0: mga tutukli nga mga
13: halimbawa may mag-abot dito parekoy nga mga
0: magko barko
13: yes mga ano na
0: armado?
13: May mga kontra na to mag-abot so ara dito naka-deploy ang navy vessels kag ang coast guard vessels so sa mga pumuluyo sang coastal areas sang San Joaquin halindra sa Kataan pagkadto sa Lawigan makita nyo ba si matingala ka mo nga may navy vessel to
0: okay.
13: Kag may coast guard vessel tapos may kunabi nag-abot nga isa kasakayan nga intercept sa nga navy kag coast guard vessels no dira ina matabo sa kadagatan sang barangay Igkundaw sa San Joaquin tapos may may guwa sana pag-abot sang infiltrator parikoy o sang pangayaw i-intercept na
0: okay.
13: Sang tropa sang Philippine Army, di may tangke di gira kita dra. May canyon nga palukpon, may tangke di gira nga maneuver da.
0: Aba.
13: Oo. So ang mga pumuluyo basi matingala ka mo blang
0: gilinok panay na.
13: Oo,
0: relax lang.
13: Kay simulation exercise na.
0: Okay. No
13: ginapabalota ang aton mga pumuluyo dra sa Banwa sang San Joaquin nila ilabi na gid sa mga coastal barangays dra no halingid sa Kataan as status dalom sa Lawigan sa boundaries ang aninie
0: okay
13: kasi matingala bla sila parikoy kag team may mga armored personal carrier may mga 6 by dra damo mga military nga mag-deploy dra kag may may lupok gid nga mabatian parikoy
0: okay.
13: Kag may aso-aso
0: okay.
13: No para daw tuod gid bala ang scenario
0: direkta na matakos ang kinadman man sa mga local leaders eh kun bala wati paano ila anong role papel nila
13: correct.
0: Ano ang participation nila no kag paano sila mag mobilize man sa ila sining network
13: yes kay gin ano ni sila eh gin damo-damo ang mga coordination meetings parikoy series grabe, of coordination meetings upod sa MDRRMO Mayagaw kag MDRRMO San Joaquin so nabalaan na nila kung anong paghimuon kag kung paano sila mag take action in case may pareho sining mga senaryo so amo ning balantayan nato no sa Martes kag Miyerkules nga kag ginapabalo na naton sa mga pumuluyo nga simulation exercise lang ini hindi ka mo maalarma pwede sila makalantaw pero may mga designated areas lang
0: okay.
13: Especially sa San Joaquin parikoy kay ti may military exercises gid mo ang digto sa San Joaquin no sa coastal defense may mamaneuver gito ng mga helicopters
0: okay.
13: Mga tangke di gira kag may mga lupok-lupok gid pero ang lupok niya hindi man ya tutod parikoy mga blanco lang na mga lupok
0: to make it real lang do tutuod kuno abi parang at least ang actual man nga response eh. Sang tao ang mabatyaganta no kay kun kaysa do ko hindi mo pag do i-actualize ulit parikoy ang muna mga scenario do hindi mo lang ma-feel nga ano ginaka kanaw ano ginabla ang himuon mo actual kay ti sa totoo di parikoy kun preparado kaya systematic na yung imong response mo hindi ka na silingin sa langisag bala ano himuon una ano himuon sunod imo ni kratto no.
13: May scenario pag ganito parikoy mo nga ang mga police naton involved may sudlon sila nga balay nga may dakpon sila nga mga tao nga mga infiltrators
0: okay
13: no kag may mga scenario man nga may mga halimbawa na samaran so may mga rescue ambulance kita idiretso sa San Joaquin Mother and Child Hospital so dira mo man makita kung ano kadasig magresponde ang mga ambulansya kag ang aton nga mga doktor medical personnel.
0: Though ikaw talang parikoy ay simplify talang ang scenario. Though umamo lang sa Mauti dibla sa Mindanao. Oo, nung dumamo tong grabe tong bakbakana ito sa mga Mauti ito kag mga armed forces of the Philippines no.
13: Do mo na kwa nang ni nang drama lang.
0: Drama lang. Oo.
14: Kasi sa motion ng mga scenario parikoy may ara na nga mga plan A, plan B, yeah. Plan C.
0: Yes.
14: Kaya kung hindi mag hindi magubra ang plan A mo, may opsyon ka.
0: Hasta,
14: kung na-fail pa kayo ng sunod mong opsyon, may sunod pa kayo.
0: May plan, up to plan Z.
14: Oo, damo nga plan Y na.
0: Ano siya plan? Eh, ito sa plan Z.
14: Oo, muna siya. Kailangan mo kung preparado ka o may idea ka ba lang kung anong imuon mo?
0: Yes, yes. Sir.
14: Sang saulaton mo nga, actual matabo.
0: Nga siya lang, wag sala ka pa rin kayo.
14: Wag ka ba lang kung anong imuon mo?
0: Tsaka na. Saan mo yung sumalinog lang nini eh? Kung hindi ka preparado pa rin kayo, hindi ka malo kung mano ka mo. Ang iba niya ka kalmado, yung mga palak ka na rin yun.
13: Yes.
0: Oh, di ba?
13: Pasalamat ganyan nga ito ng mga military personnel, no? Nga may pareho sining simulation exercise. Nga gin, actually, ang brainchild sini si Governor Toto Defensor Gid. Kay, at least makita man nila kung anong ila coordination sa local government units, no? Sa civilian authorities. Kay, ang mga military, at ipermini sila yung may mga military exercise.
0: Mm-hmm.
13: Pero, ang coordination nila with the LGU, wala pa na yung ma-harmonize gid siguro, no? Or ma-panami gid.
0: Right.
13: So, paagi sini, matistingan man.
0: Kunin mga gaps, ba, Pergoy?
13: Yes, makita mo na yun.
0: Okay. So, balantayan na, no? Ining, aton sining paghiwaton nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise sa Banwasang Miyagaw, kagsabungan sa Banwasang San Joaquin. Sa piyak na bahin, Governor Defensor ng pangunaw sa, na naman sa bilang Best Performing Governor of Western Visayas.
13: Do kapila na ni Parikoy, no? Do hindi mo naisip.
0: Do hindi mo naman... Parikoy, do kayo naging chance ang kontra, no? Joke, ha?
13: RPMD Foundation Incorporated ni nga Boses ng Bayan Index of Governance Survey. So, nagligad ang si Governor Toto Defensor na ano man sini nakaaguman sang sininga pa si Dungog, no, bilang best kon top performing governor. So this time sa ila pinakaulihi nga survey sa first quarter sininga tuig si Governor Toto Defensor naging top performing governor na naman na pareko Joel, no? Evaluation sini ang principal indicators na base sa trust rating kag sa performance rating. Ang trust rating, ito siyempre, mo na ang sa, ano binong, sa kung ano ka kakampante ang mga pumuluyo sa performance ng aton gobernador, kang sa performance rating naman, kung paano niya gini-implementar ang narisari ng mga programa nga may ara siya sa maayo nga resulta. So, muna siya ang sabahin sa trust rating. Sa kabilugan, sa Index of Governance, si Governor Toto Defensor nakakuha sang 86.2%, no? 85.9% sa trust kag 86.5% sa performance ratings. Sa bilog nga Western Visayas, si Governor Toto Defensor ang rank number 1 bilang best performing governor sa sininga first quarter na survey sang RPMD Foundation Incorporated.
14: Ti ini pero ko early bunga sang atong ginambal permi nga kandidat sang atong no gobernador. Ginabalik-balik kini ni Parikoy na nga si Gob Toto amo ang public servant nga pinasahi sa iban. Bangod ka may anong ginambal ni Parikoy, may tagipusoon, no? Nga ginauna niya, ginatagaan niya prioridad ang interes ng publiko kaysa personal nga ambisyon niya. Amo na importante Parikoy, really? Di ba? Nga tagaan mo sang prioridad ya ang karaydan sang kadamaan kaysa personal mong interest. Kag ti dira man ng kandidat kay Gob Toto nga dedikado sa serbisyo eh. No? Kay kun dedikado ka kag kumitido ka sa serbisyo, di natural lang imo sila nga katuyuan nga batakon ang kandidat sa pangabuhi sang tao 100%.
13: Kag pamatuod lamang ini nga ang mga programa kag proyekto si dalom sa administrasyon ni Governor Toto Defensor nagatupagit sa tao pari ko Joel, no, nga sa sininga survey nagpangibabaw naman siya di ang sa performance rating nga indicators na lakip ni diri ang strategic leadership and vision, fiscal management and budget utilization, infrastructure and connectivity development, healthcare and social services, economic development and investment promotion, agriculture and rural development, disaster preparedness and crisis management, environmental sustainability, transparency and accountability, public safety and community welfare, citizen engagement, kag overall quality of provincial governance. So, all-encompassing, no? Alos tanan nga aspeto na cover sang sining survey kag ti kunisipon mo do pare-pareho man skali no sang iya sang seal of good local governance no
14: yes
13: nga kadamo sang mga indicators nga ginbasehan para nga makuha ang ining para nga ma-deklarar ka bilang best performing governor.
14: Di depende na pare ko sa kuan mo makuha mo nang amo nga kadungganan kag ma-qualify ka sa sina nga kriteria depende sa kalidad sang isa ka leader.
13: Mm.
14: Ang personalidad kag kalidad sang isa ka leader. Di nga aton gobernador ya public servant kag may integridad mo. Di ba? Mm. Wa iya kadingkang sa iya panindugan.
13: Mm.
14: Kag tampad di kag ang iya nga pag-perform sang iya nga public functions sa hayag.
13: Mm-hmm.
14: Transparent, no?
13: Yes.
14: Public servant nga may integridad kag may dedikasyon sa serbisyo.
13: Hmm. Kaya mo na ganyan, bali pa rin ni Governor Toto Defensor, bala nga ati, anong mangin pulos ang ginahimo naton sa gobyerno probinsyal kung hindi man lang makabinipisyo ang mga pumuluyo ta, kung hindi man lang mabatsyagan sa pumuluyo ta, ang development kaya ginatawag. Amo na nga kung nakita ninyo, diri premise programa naton, inalawag ta ang mga pundo nga ginarelease ni Governor Toto Defensor sa kabarangayan. Kaya mo yun yung pinaka, ano gid, no? Pinaka-yabi sang iyang pagdumalahan. No? Ang proyekto, Direktas Kabarangayan. Kinaibaloan niya nga kung ang proyekto, Direktas Kabarangayan, meaning ang mga pumuluyo, sina ang makabinipisyo. No? Sila mismo ang pumuluyo, ang nagakinanglan sa proyekto, sila man ang makabinipisyo.
14: Ang muna nga klase ka opisyal sang banwang ginapangita, ginapangita pag nisang tao, no? Kay ti balang nung pare ko yun, ang kakatabo man nga issue subong, hasta gani sa ano na, pinakataas nga,
13: mm.
14: ang sa Senado, bla,
13: mm-hmm.
14: no? Sa pagkatamo sa mga, halimbawa na to, nagatag, nagatag sa libog sa tao, bla, kag confusion sa tao.
13: Mugid.
14: Kay man ti, may arak ng mga opisyal sa gobyerno, pare ko yun, nga, ang pag-display nila sang ila, bala nga, no, nga, kabringon, sa tubang sa mata sa tao, daw, wala kinespektar sa tao, nga mo nang dapat imuo nila,
13: mm-hmm.
14: di ba? May ara nga mga tagalagad kuno sang ano sang banwa nati kurtik aro ganti
13: aha
14: di bla
13: do ilaya personal lang nilang ginapasalabi nila no
14: kay man kun ano ka kun alaga ka sa banwa pagkatapos da arawas ang ano ang paghambog at pagaro ganti mo ang imo sina nga judgment pare ko legalain mo
13: yes
14: no kumbaga, ano sina, ang imo sina nga decision making mo lain.
13: Yes.
14: Kaya may arang mga opisyal nga ang ilang nga decision niya para sa interest sa kadaman.
13: Mm.
14: Kaya hindi para sa ilang personal nga interest. Apektado na pa rin ka early mo kung nang isa ka ba politiko, arrogante,
13: mm-hmm.
14: ikumpara mo sa public servant pala nga may sense of humility, bla.
13: Mm-hmm.
14: Di bla?
13: Correct.
14: Tanaw, bla ka tabo sa Senado,
13: wala kang sing may mapaiway.
14: Wala ito may mapaiway. Ay manti, may arang arugante, hindi magpaumod. Di ba? Mm. Ano resulta niya? Kundi chaos.
13: Mm.
14: Gamo?
13: Di muna bila? Na, no? Muna nga si Governor Toto Defensor, yati, ang iya nga ginahambal na perming ang promesa niya sang, sang nagpangayo sa sumbulig sang pumuluyo. Ang promesa niya nga balikan sila sa gusto nga sa bisyo. Muna nga ginahimo niya ang tanan. Kung isipon mo ganito, pero kujol, wala siya kapaway, no? Katrabaho para sa pumuluyo. Kag, ang ining mga recognition, mga awards, mga pasidungog, di paaman lang ni, no? Ang guwais ni daw gin-affirm lang, gusto ang ginabuhat niya, pero wala ganito na ginapaminsar ni Governor Toto Defensor mo, nga imuon ta ni para maka-award ta. Wala, no? Ang mga prestigious mga organizations, amo iniya ang nakakita nga maayo ang ginahimo sang aton gobernador amo na siya nga nakabaton siya sang pareho sining mga pasidungog
14: ano bikay antes sa pareho early nag-uyat si Gob Toto sang posisyon nga ini bilang gobernador sa nagkapapili pa lang siya kung anong ginpanugkaan niya pareho early gintakali ka tumanan mo di ba consistent ang aton gobernador dapat kun public servant ko may consistency ikaw eh.
13: Correct.
14: Hindi mo na makuha ang award na pareko early kung hindi ka consistent mo.
13: Mm.
14: Di ba? Kaya kung nagay ka man lang promisa, kag hindi mo man lang matagaan katumanan, kag wala mo man lang ginahimo, kung hindi ka consistent, di dira pala dahil palaso ka na.
13: Mm. Ang magiging, ang guwas na ang tao mismo makambal nga. Mm. Why man, puro lang istorya, no? Pero with the administration of Governor Tito Defensor, paano siya magpatigayon sa mga proyekto niya sa kabarangayan? Makita man na isang tao kang matyagan nga ang mga proyekto, aragid nga ito pa, kaya sila mismo ang nakabinipisyo. So, gina-congratulate naman nato na si Governor Tito Defensor kay for several times na niya niya baton niya kadungganan sang halin sa RPMD Foundation Incorporated. Kag nagpamatuod lang ini nga epektibo ang iya sini nga mga programa kag proyekto para sa pamuluyo sang aton nga probinsya. So sa mga pamuluyo ta makasiguro sila nga ang gobyerno probinsyal nagahimo gid sang mga programa para sa ila. Okay? So kag siyempre ang kadungganan na ni Parikoy ni Governor Tito Defensor hindi malang na saya mo na blagi nambal niya nga every time nga makabaton siya sang kadungganan gina-attribute niya ina sa kapisan man kag sa epektibo sang mga nagkalainain nga mga departamento si Dalom sa Iloilo Provincial Government kag kag sang mga LGUs mga stakeholders mga even mga private sector nga nagabulig man sa provincial government para nga mapatuman ang mga proyekto kag programa. Okay? So, sa ilo kita din pa rin kay Joel, oh, sa isa naman kabalita, nagpanagtag naman si Governor Tito Defensor sang bulig pinansyal para ni sa mga OFWs, mga distressed OFWs, mga overseas Filipino workers naton, halin sa Iran, Israel, kag even sa United States of America, no? Mga UFW nga, OFW wala pa rin kay Joel, nga nag-uli, wala matapos ang kontrata, kaya may mga problema sa ilang employer, sa sitwasyon sa ilang ginatrabahuan, sa sitwasyon sa ilang employment, pag-abot na diri sa probinsya sa Iloilo, gina-assess na sa aton nga Public Employment Service Office kag para ma-include sila sa aton sining financial assistance. Di nagligad sa isin, tagid ka mga OFW ang nagkadto sa provincial capital para magbaton sa tag 10,000 pesos nga financial assistance halin sa DSWD ang pondo pero natigayon ang paghatag paagi sa provincial government of Iloilo. So magluwas ini sa DSWD may ara man yang separate nung pundo alin gidyan sa Iloilo provincial government bilang financial assistance para sa aton nga mga displaced OFWs.
14: Dako na nga bulig ni pareko early kay sa pagkadamo nabi nga mga tion nga may mga OFWs bisan pa nga kalinok panay na to sa nasyon o kun sa lugar nga ginaobrahan nila. Ang iban nagpapaliban magpuli.
13: Oh,
14: kay man nga ang iban kuno ya handa sila nga magrisgo kaysa magpauli kag wa isang trabaho.
13: Mm-hmm.
14: Kay bati ang iban nila nagapangalugayawan ito sa ibang nasyon kay gusto nila nga matugunan ang kinahanglan noon sa ila pamilya nga nabiliin diri.
13: Mm-hmm.
14: Ti ginasuffer nila ang kahidlaw, no? Ang risgo nga pagtubang sila nga trabaho dito para sa pamilya nila.
13: Mm-hmm.
14: Tila ginagwantan nila basi pa lang kun pwede.
13: Correct.
14: Galinok panay pero basi pa lang kun matapos man yung linok panay ti sige ang trabaho kaysa magpauli sa Pilipinas. Nga mawad ang trabaho. Pero ti ang sitwasyon to sa ano to sa Iran, ang away sang Israel, Iran, Lebanon. Delikado nga magpabilin to no.
13: Amo gidi. May istorya kita sana no. Husto nang ambal mo nga bisan ano kadelgado sitwasyon. Kung halos pala, hindi sila magpauli. May na-istorya kita sina ang isa ka OFW nga dito na base sa Lebanon. Hindi pa siya tanay magpuli mo kung sige pa ba yung ubra. Galing yung mismo ang employer na gitabi mo ang nagpapauli sa iya so wala na sa choice. Pero but silingon nga kung may chance, di ka siya magpuli. Bisan balaan niya nga delikado sitwasyon. Kaya siling niya, may mga alarm system man dito nga kung halimbawa may mga missile attack, anong man kuno sila. Nagapanago kay may mga bunker man dito nga pwede mapanaguan. Galing kay ti ang iyang employer nagambal nga ti mapuli ka na kay hindi na sila makapadayon no sa pag-employ sa iya. So ang ginahimo sa provincial government ginabuligan ni sila Perico Joel ang aton nga mga OFW kay ti naintindihan ni Governor Tito Defensor nga pag-abot diri sa mga OFW nato nga i-ban sina wala gani sang minakuha gid na nga sweldo. Ano kay ti ng gulpyada ang pagpapauli sila ang iban wala matapos sa mga kontrata so bisan pa ano may financial assistance nga tag 10,000 pesos para nga makabulig-bulig sila no samtang may ara nang iban nga ginabuligan sila process nga ma-release ang ilang mga sweldo, ang ilang employ nga mga bayad sa ila, alin sa ilang mga employer. Kag samtang wala pa, kundi bisan pa paano may pangsapin-sapin, kag dala ni sila sa aton nga Public Employment Service Office sa mga livelihood trainings, no, para nga matudloan sila nga mintras nga ari pa sila diri sa Pilipinas, ari pa sila sa Iloilo, pwede sila nay maka nuro negosyo, no, samtang wala pa sila nakabalik sa gwa. Kay kalabanan ning mga istorya naton pare ko Joel nga ang iban kung may chance mabalik pag Japon, no, kay ti ambal nila kung diri la sila sa Pilipinas, daw layo gid ang diferensya kumpara sa mga empleyo sila sa gwa. Kay mas dako ang ila kuno nga income dito.
14: So ti utod ang ilang source of income. Ang kontrata hindi makompleto kay ti ano mo, why mo magina pangayo ni unexpected niya nga may
13: matapos. Yan eh, oh.
14: Nagira mo. Ti bisan pa nga mag-decide sila nga magpabilin dito, pero ti ang employer mismo hindi na magsugot magpatayon sila.
13: Yes.
14: Ti ano biyang source of income mo na? So bisan pa ano, may ano, may relief ikaw eh, no? Temporary relief. Tagaangad sang financial assistance. Temporary lang na, pero nami ito ko nang ginambalong pa rin kay Erling, may ara galing livelihood.
13: Yes,
14: ano
13: may ara. May mga livelihood trainings. Kaya para nga ano sila bala, matudluan sila kung anong pwede nila ma-negosyo, mentras nga ari pa sila din sa Lilo.
14: May livelihood training, ti bisan pa ano, ang Jismil na, kung kabalo ko na kung anong dapat timuon mo, pwede na nga mga inisyal mong kapital na kung gusto mong mag-negosyo, no?
13: Ang kapital, ang kapital pa rin ko, may separate pagit.
14: May separado pa rin na?
13: Oo. Pwede sila madala sa programa, ang Embrace program ni isang aton nga Local Economic Development and Investment Promotions Office. May ara Embrace program na pwede ni sila maka-avail sa mga livelihood assistance. Pero te, syempre, amo na nga may mga trainings, kay ginatanaw man ang ilang qualifications kung pwede na sila maka-avail, no, sa sining assistance. Kay daw, ano na siya, ang gawa sini daw soft loan para sa ila nga after 3 years, amo pa ang pag-umpisa nila bayad. So, amo nang bulig sa provincial government, kaya tigina recognize ni Governor Toto Defensor ang kabudayan sa sininga mga OFW, kag bisan ano kabudlay sa sitwasyon nila sa gwa, ginaagwanta nila para lang ma-sustentuhan ang ilang pamilya. Ti kung ari sila diri, iban, giiliskwila pa ng kabataan, ti paano nila masustentuhan ang ilang kabataan? So, ginabuligan na sila. Kag paagi sa aton nga peso, may ara sang monitoring pareko Joel, especially Subong Binong, daw sigi-sigi gapon ang gira sa Middle East. May monitoring sina ang aton nga Public Employment Service Office sang mga OFWs, Ilonggo OFWs nga ara sa mga pungsod nga involved sa gera, para nga from time to time ma-check sila kung bala okay sitwasyon nila, kag kung gusto nila magpauli, paano ma-facilitate, no, sang peso sa OWA kag sa iban pang ayon sa gobyerno nga mapauli sila diri sa aton sa Pilipinas.
14: Nagabalik Japon ng pinsan nila nga inkasong magtapos ang gira, mabalik Japon to sa mabalik abroad, no. Ay manti balantag ng sitwasyon sa Pilipinas na kun makapang-empleyo gid man pareko early gamay sweldo. No. At kun makapang-empleyo gid man hindi pa na permanente. Why kasi guruan? Why sang security tenure? Te, amo na nga galaga sila na magbalik Japon to.
13: Gani.
14: Pero basi pa lang, no, matuduan sila kung paano mag-engage sa negosyo, tagaan sila sang kapital. Manay mo basi kung mag-make good ang negosyo nila. Damo na pa rin ko Erling na tabo mo nga nga feature.
13: Oo. Oh.
14: Nga when na nakabalik trabaho abroad, kay nag-aihuan ang ilang nga negosyo. No? Kay mati kung ang gina-income mo to sa luwas ang pungsod, kung makita umlang dere, hindi na maglakat, ah. Kay Drea, ti, ara ka, kaupon pa pamilya mo. Kung ano, ma-earn mo to, ma-earn mo man gay, Drea, ti, Drea kita lang.
13: Amo na sang pandemic, no, sa COVID-19 pandemic, kundi damo ng mga OFW nga wala nakabalik. Ang iba, nag-negosyo na lang. Ti, though nakita nila nga makasustento man o kung makasustener man sa kinanglaon sila pamilya, wala na silang balalik.
14: Oo, wala.
13: No, ang iba, sige-sige na ang ilang mga negosyo, Drea, wala na sila nagbalik. Pero sakto nang ambal mo kay may naistudyaman gani kitas na nung isa ka OFW daw Hong Kong to siya nagalin.
14: Oo. Oh.
13: Nga grabing kabudlayan niya pareko Joel, no, kay Portik Pintas ko ng amo niya. Kag ang balay nga ginatunuan niya, apat ka panalgan. Siya lang isa. Di makon mo na nga tilinduan ni mo. Tapos ang pagkaon niya ginaano pa ba? Ginataguan pa siya sang pagkaon. Eh, grabe man, pilaman katuig nga antos iya. No, kay ginatago pati passport niya. Pilaman katuig nga antos niya, hasta nga nakapuli sa Disililo. Tigin pamangkot ko siya, tigin kung may chance, mabalik ka mag-Japon abroad. Sali nga, mabalya ho eh. Mabalik man sa Japon, bisan ano kabudlay. Kaya sali nga ang pagpang-employo sa gwa, pasurti-surti man. May ara man niya, pero kujul nga, maayong man yung amo, madakpan mo.
14: Oo.
13: Kiti galing kiti, kung samtang ga-apply ka pa lang, wala mo pa na ma-meet or maubrahan ang amo mo, way ka pa kabalo sa sitwasyon man mo. Pero damo man yung mga istorya nga ang ilay ang mga amo nami. So, okay man nila sitwasyon. Pero kung namula na eh, kung di malason ka kisa, di matsambahan mong mga amo nga hindi nami batasan, di medyo uluantos. Di mo na ganyan baltos ang na istorya naton. Nga kung may chance, at hindi nga mabalik pa sa Japan mo. Mangita man sa Japan na employment sa gwa.
14: Oh, pero ti, bisan paano, bangod sang uncontrollable ng sitwasyon to sa luwas, bangod sang gira, bisan paano may dalang pan sila, no?
13: Yes.
14: May dalang pan sila nga may giyon sila, may ulagon sila.
13: Correct.
14: No? Kaysa magpabilin dito. So, bisan pa nga may economic ano na, disruption, no? Bisan paano may makapensar sila nga base kun sa yatag ni nga nabulig sa kun sa gobyerno. May naayo kitang malabutan bla. Kay ang iban pa koy why ka discovering nga may aras sila galing nga abilidad sa negosyo mo. Kun magpang-empleyo ka ti natural ang income mo limitado. Unlike sa negosyo na kun mag-aihwan ang negosyo mo ti natural unlimited ang income mo eh.
13: Oo.
14: No? Kung anong malabutan na sa imo investment na kung maayaw ko na magpalakat. That's why, ang iba niya nga nagparauli, eh, bisan pa, no, may dangpan ka mo. May masapupo sa inyo.
13: Kamu nang pertaining papasalamat nila, no? Ang iban si hindi ginadala ni Ma'am Cynthia Dario, ang head sa atong peso, bla, ginadala nila na kay Governor Toto Defensor. Di galumulumaw mga mata nila ni pasalamat kay Governor Toto Defensor nga may kapareho sa inyong programa ang Iloilo Provincial Government nga nagahatag sa ila sang financial assistance. Kay ginapabatsyag sa ila nga wala sila ginapabayaan sang gobyerno provincial sa idalom ni Governor Toto Defensor. Okay? So, muna nga, yung mga balita subong nga samana, pareko Joel ah. Si pareko ito, pareko Ray ito, nag unagwa kami importante siya kung nga meeting. Kita na lang masiras ang programa ito subong. May programa diri o kon tamyawon ta ni aton nga mga taramyawon pare ko Joel no antes kita magtakop syempre ang aton nga suki si Maminis Buyan nga nagupot gid permiso aton si SB Ray kanindo attorney Ray kanindo dali na lang gali ang pistas banwasong sa araw
14: sa lang na pista June
13: 24
14: oh. June 24
13: may nagbukas na ang Sulay Basya daw pila ni ka adlaw nga festival damo-damo na mga activities dito.
14: Aha.
13: Oo, sa June 24. Banwasan Sara.
14: Tema,
13: so, masako-sako si Mayor Ayeng kag mga pumuluyo sa mga official sa Banwasan Sara.
14: Tema, sulay kag magpabasya to?
13: Makaon lang ta. Para hindi ta mabasa, kaya ito ka budlayged. si Ma'am Inji Pagulong, nag-upod man sa ato nga pagpangalagad, si Jongjong Yelo, si Ruel Solyesta, kag si Migo Taguyo, nga dugay na nato nula matamyaw. Si Migo Tagli Insoy, dala sa bukid, kabukiran sa San Joaquin. Soy! Ara kami da sulod semana sa Igkundaw. No, galing kiti ikaw ya sa bukid ka. Ara kami sa dalom, igad bye-bye kami. Basi ma'am, batian mo na huni sa mga helicopter bla. Kagang lupok. Relax ka lang, di ka magsala kay may simulation exercise kami ah. Dala sa Banwasan San Joaquin sa 17 sa Miyerkules ang adlaw. Okay, Perico Joel.
14: Natamyaw tang amigo ni Perico Ray si Glenn Binayas ng World Bank, si Pons Dominguez. Kag si Brad Judicio Cordero Supapo.
13: Okay, mula na. Mula na yung mga talamiyawan. Okay.
14: Sold.
13: Sige. So, wala na kita sang chimpo. Tub-tub sa Madason nga simana. Sa ngalan ni Parikoy Ray Cabarales. Kami ang inyong alagad, Early Garcia, Parikoy Joel Tormon. Mayad nga adlaw.
3: Balita alin sa Kapitolyo.
15: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
16: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
15: Mas klaro na bala maski gabi?
16: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na inis
17: sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng sakit.
18: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang Probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang Probinsya sang Iloilo, Kagliga ng mga Barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.

0: Brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Kundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Santong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Initry ko gininom ang Santong Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Sa mga butika.
7: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
4: Santhon Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Initry ko gininom ang Santhon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Sa mga butika.
8: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
11: Life extension. Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
14: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
17: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga
15: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of vitamin D3.

0: In the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
5: Mighty C,
9: mabaka mga butika.
5: D3 Bio.
11: Ako si Jomer, tutumarget ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
9: Ang VCO nga may D3.
5: Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
13: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
2: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Supple Plus Gold.
18: O si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santom Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santom Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santom Plus Gold.
5: Santom Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santom Plus Gold. Santom Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santom Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kang glota. Bago diyara na sa Santom Gold Coffee Mix.
5: Santom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
20: Nanakas.
5: At gaganda ka pa.
21: Oras na tak ala una sa hapon.
22: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya. Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: That time check was brought to you by
0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
23: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
26: Santon Plus Gold.
27: Ako si Jovin. Subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
26: Santon Plus Gold. Hal sa mga butika.
28: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
29: Charm, fab, car,
30: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
31: Ang akon routine pag constipated bago magtulog. Paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinukot.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
5: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganyan dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Nerelito dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aabang. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pingan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
18: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
20: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
22: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
23: Okay, kidney care time!
24: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sang ginhatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahal ang kidney care ay hindi
3: lamot
2: at hindi dapat
4: gamitin
2: pang gamot sa
4: anumang
2: uwi ng
4: skin.
3: D3 Bio!
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
3: D3 Bio!
15: Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
15: nga may D3!
3: Mabagal sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong ka namin sa akong paminsara.
15: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
15: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
15: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
15: DTX 500.
3: Mas Liga
15: Epektibo
3: DTX 500
15: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio.
15: Ang Physio
3: yung may D3.
15: D3 Bio,
3: mabakal sa mga butik.
15: D3 Bio.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhigko?
29: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Mega Man Gold Coffee Mix.
28: Partner,
15: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
28: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
15: Mega Man Gold Coffee Mix.
28: May ginseng,
15: tungkat ani,
28: maca,
15: kag so
28: palmetto.
15: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
28: Mega Man Gold Coffee Mix.
15: Yara na sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
30: Kuya si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa kamulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
15: Pinagaling.
3: Pinahusa.
15: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
31: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Sample Plus Gold.
33: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
34: Ako si Malo,
35: isa ka teacher.
34: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
34: lanakas,
3: at gaganda ka pa.
36: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santon Plus
36: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
36: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
36: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
36: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santon Plus
36: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
36: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
36: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
36: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
37: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
38: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue. Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
37: Ti, naaway di galabot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
39: Kung ba ka dahay, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
37: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
38: Carl, diin na si Carl.
39: Drink responsibly. San Miglitro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
40: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosaloog poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
32: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
1: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Pampalala, ang iBerry
3: ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak alauna 14 na sa hapon.
7: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasang karon programa para sa edukasyon nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong nga Domingo pitsa 14 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026 mga karadyuman. Welcome, welcome! Mag-off the night kita tob to balas 12:30 subong hapon sa aton sininga pagpangalagad, dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyo kubos nga alagad Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayo gig kita sang katahuran din man kamo nga bahin sang kalibutan nga nagapamati via the net sa www.rmniloilo.net sa lilisoan sang inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyoman, i-search lang at DYRI RMN Iloilo, i-like kag i-share.

Sa subong ngayong hapon, the after a hiatus week, nagbalik na si Radyo Man Ernie Alinsyaga live. Kaya may mga ano kita, may transaction kita. Wala si Radyo Man Ernie kiti nag-rescue kita sa isa ka minor sa bahin sang Antipolo City. So medyo masilan ang pag-rescue. Kasi balaan mo naman kung nag-rescue ka sa minor, kinanglan mo magpakigangot sa mga agency nga ara sa gobyerno para nga mangin matalunsay. Nga aton sininga pag-rescue. Kaga salamat sa Diyos. Thanks God. He provide us of people that are willing to sacrifice also just like us para ma-rescue ang isa ka minor di edad sa hindi niya ginikanan. So paonas ang ginikanan, di may mga resistance. So finally ti nakuha gidaton kag happy to report nga ti diri na subong sa Iloilo ang bata. From Antipolo City or from Iloilo, we travel going to Antipolo City, then did some coordination sa mga local authorities naton, and finally na-rescue naton ang bata kag nabalik na diri sa siyudad sang Iloilo. So dugay-dugay ha, pasalamatan naton, may interview kita sang sa ka upod naton sa CSWD sang Antipolo City nga nag-rescue sa bata. Kay subong man ang aton sininga topiko subong hapon, of course ang aton the Bible say be ready and alert. Sa aton sininga the Bible says nga makita sa Matthew 24:42-44. Basahon natin nila sa dili madugay kag ang mga kaundan sina. Nga ma-share natin sa atin sini nga mga kauturan subong hapon ang pulong man sang Ginoo. Kag sa aton man nga topiko, of course wala si Doc G. Absent si Doc G subong kay ti masako daw may ordinahan nga pare. So isa siya sa mga dinapit dito. Sa ato naman nga topiko subong hapon, since nga ti ini nga sitwasyon ang ginrescue ta sa nagligad si Mana, ginrescue naton kay nakita na naton nga critical na ang bata dito sa poder sang iya sining tiya kay ti ang mga utod niya diri tanan sa Iloilo. So nagabot sa punto nga na-depress ng bata kay ti kun mag-reunion diri ang mga pamilya, diri ang mga ano, may mga pictures syempre hindi man makita, may Facebook man. So kinanglan naton nga or siya nagbatyag sang depression, that is why nagabot sa punto nga nagalaslas na siya kaduha ka beses, because nga ti gusto niya sa iya nga maupod niya man ang iya mga ginikanan kag subong man ang iya ka mga kauturan, that is why nga nakita naton santo sa pag istorya sang pamilya kag pagpakita sa mga pictures ang urgent nga paghulag para ma-rescue ang bata. So happy man kita kay ti na-rescue naton. Ti istoryahan ta mga warning signs of childhood depression. Ano bala ang mga warning signs ang childhood depression? Nga ti kun kita nga ginikanan, makita naton nga oy, ari na di amo na ni ang mga sign nga kinahanglan na ma-arrest ining situation kay ti ang akon sining bata may mga pagbag-o-bag-o na sa mga nakita kong mga hulag niya. That is why nga dapat kita nga mga parents, dapat medyo ano kita, keen observer kita nga ginatawag. We should observe really sa mga hulag sang aton sining kabataan kay may mga pagbag-o, especially kung dira sila sa ano sa tawag nito mga pag-change sang from child to adolescent. So kung kaisa may kabudlayan sa pag-identify pa lang nila kung kaisa sang ilang mga tawag bala mga gender

0: Pasensya na ka mo mga kabiyanan, kasi ga-coordinate kita subong sa aton sininga nangin ka-opo dito sa may Antipolo City. Para nga ti istorya naton subong hapon, just to give a receipt sa aton sininga mga tagpalamati, kun nga nga ti wala kita diri sang nagligad nga mga sinima na mga karadyoman. So na ang aton sininga ginatan-aw, kung ara na ang mga warning signs sa aton sang childhood depression, dapat kita mismo nga mga parent, we should be a keen observer siling naganing naton. We should make necessary things. We should consult the psychiatrist. We should bring our children sa doktor para mapatingnan, para sa mas matimprano pa ma-arrest na naton ang situation. So amo ni aton nga istoryahan subong angot sa ginrisyo naton dito sa bahin sang Antipolo City nga we are so thankful enough that people there, especially the office of the social services office or city social welfare development mga karadyoman, is really helping us and making a way to rescue this minor girl para madala na diri sa Iloilo. Kiti amo na gani ang sign of depression, ara na siya kagti from the department head. Pasalamatan naton ang mga didto kag ma-mention na karon sang aton nga interview sa mga tao nga nag-ulupo didto sa aton, para man mapasalamatan siya na lang ma-mention, pati ang barangay mismo. Kay ang barangay is with us, ang patrol gingamit para nga ti madasig ang mobilization naton. So we are so thankful enough. Kaya naga-standby na unahon naton si Ma'am Famila Eblacas, naka-standby na ang Social Welfare Officer 1 sang CSWD sa Antipolo. Ma'am Fam, good afternoon. Live ka ngayon po sa RMN Iloilo, kasama niyo po si Radio Man Ernie Alinsyaga.
1: Good afternoon po. Good afternoon po sa mga tagapakinig po sa inyo.
0: Opo. Ma'am Pamela, una-una, resibo lang po natin ito kasi nawala ako ng isang linggo dito sa program ko at kailangan malaman ng ating tagapakinig kung bakit nawala si Radyaman Ernie. Nag-rescue pala dyan sa inyo. Una-una, yung Batang RMN, yung program ko na Batang RMN, nagpapasalamat ho talaga sa team ninyo dyan at mabigkas natin humamaya-maya kung sino yung mga tumulong sa atin, pati na po yung taga-barangay Santa Cruz po, ano po, para at least makabigay tayo ng resibo at makapagpasalamat lang naman ako sa kanila. Ma'am, tanong ko lang po, dyan sa Antipolo, because very compact area, maraming tao, maraming population, gaano kayo kadalas nagre-rescue dyan ng mga children with conflict in the law, so sa mga parents din na kukunin yung anak sa ibang tao or sa pamilya? How often you are doing your job there as a rescuer po? Siguro madalas.
1: Yes po, no, kasi ang Antipolo po kasi ay malaking area po siya and composed po siya ng 16 barangay.
0: Apo.
1: And then marami po kaming mga cases po, particularly po yung mga yung custody, no, yun pong kinonsern niyo po last time, yung sinamahan po ninyo na client. So marami po kaming client na nag-a-ask po sa amin na regarding po sa pagkuha po ng kanila pong anak. And sa experience ko po, kasi I've been working with CSWD po na for 6 years already. Marami na po akong cases na na-encounter po na ganyan, na kinasamahan po namin. And immediately po kapag may client po kami na pupunta po sa client sa office, no, ina-assess po namin muna ito kung ano po yung pinaka-concern. Then with all the evidence po, katulad nga po no, yung sinamahan niyo po kasi custody nga po yun, with all the evidence na nagpapakita po na siya po yung nanay, and kung wala naman po kaming nakikita na kapabayaan sa part po ng nanay, and then we can makukuha po natin or ma-assist din po natin sila immediately po.
0: Opo, kasi kami na belong kami sa walk-in client ho ninyo eh.
1: Yes,
0: which kung hindi talaga sa side ng CSWD sa Antipolo is kumbaga immediate response eh, pwedeng sabihan kami na sige, bumalik na lang kayo sa susunod na araw kasi may nakapila pa. But kahit walk-in ho kami, talagang you take the step kasama of course coming from the head hanggang sa inyo po para may risk yung bata na isa yon sa pinagpapasalamatan ng pamilya at ako din mismo as a member of media marami tayong nakikita minsan ng mga pagpinuntahan ng isang may problema medyo dinidelay pa pero on your side naman po eh immediate ho.
1: Yes po, kasi nga po nung nakita nga po natin yung concern no na ang bata po ay may mga side na po, may mga symptoms na po, accordingly po doon po sa pakikipag-usap natin doon sa nanay at sa ate na may symptoms po yung bata ng depression. So kailangan po agad natin actionan. And then yun nga po nung pakikipag-usap ko po sa bata, meron nga po, may mga symptoms nga po siya na kailangan pong agarang aksyon.
0: Apo. So, doon naman nakikita ko because that time I'm just observing, hindi na ako nagsama sa loob, kayo na, at saka yung nanay, at saka yung tiyahin, at saka tiyuhi na nag-uusap kasi sa tingin ko, hindi naman ako kailangan doon because my expertise is different from your expertise. Role yun yun na po na kausapin yung parent, but I'm just observing outside sa makikita ko ako naman kayo, hindi naman kalayuan, but you really did your part excellent. In an excellent manner. Kasi although may resistance, pero napakalma nyo ho sila eh. Binasahan nyo ba ng Miranda Rice? Binasahan nyo ba ng law? Ano yung ginawa nyo, Ma'am Pham?
1: Opo, pinaliwanag din po natin doon sa tita ng bata. No? Although naiintindihan po natin yung sitwasyon din po ng tita kasi nga po since 5 years old pa lang po yung bata ay nasa tita na. So opo. Yung attachment po ng tita ay nandun po talaga sa bata, no?
0: Apa.
1: However po kasi, sa batas po kasi natin, nanay po talaga eh. Nanay po talaga, over dun po sa tita.
0: Apa.
1: Kaya nga po ang sabi nga, although sa pakikipag-usap po nga po sa tita, may allegation nga po siya ng kapabayaan dun sa nanay, and tinanong ko po kung may mga proof, wala naman po siyang mga evidence, kahit blatter po, nasa barangay.
0: Mm-hmm.
1: So, yon. And then, actually po, yung asawa po nung tita ay very supportive naman. So,
0: yes.
1: Sa tulong din po niya, sa tulong din po nung asawa nung tita nung bata ay napakalma po natin si mother.
0: But so, it really po. Take courage sa ganong sitwasyon, ma'am, na damdamin na yung nagpapagitna, di ba? It will take courage for you as a registered social worker and na-assign sa rescue na magpapaliwanag at may mga worst case scenario pa siguro kayo na nararanasan na of course, minumura kayo, kung yes, ano dyan. May mga cases na ganon, ma'am, ano ho?
1: Yes po, may mga cases po talaga na gano'n, lalo na po kapag ka-custody.
0: Mm-hmm.
1: So, mahirap po kasi, I mean, pag ka-custody po kasi may mga kanya-kanyang allegasyon na yan. Ayan
0: opo.
1: Po, for the sake lang na ayaw po ibigay yung bata.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag may mga kliyente po na kapag hindi po nagugustuhan po yung ating assistance, kasi ang ini-implement lang naman po natin is yung law, kung ano po yung sinasabi ng batas. Ngayon po, kapag ayaw nila, yun, narireklamo po tayo.
0: Naranasan nyo na po, ma'am, yung ma'am na naka-888 kayo? Naranasan nyo po ba?
1: Part naman po yan ng ano po natin. Part naman po yan ng job natin.
0: Opo.
1: Yun po.
0: Talking of Antipolo City as a big city, yung mga CICL problem dyan, ma'am, naghahandle din nyo ba kayo?
1: Ibang social worker po yung nag-handle doon, sir, kasi magkaiba po kasi actually po kasi ang handle ko po ay mga minor po, victim ng abuse.
0: Ah, okay. Yun.
1: So yun po talaga, tawag dito, hindi po kasi po pwede na dalawa po yung hahawakan ng isang social worker kasi magkakaroon po ng bias po yung magiging approach po. No?
0: Okay, but on your experience dyan, marami rin yung CICL, ano? Hindi naman.
1: May mga cases, yes po. Hindi naman po mawawala yan
0: sa isang
1: bayan po.
0: Yes.
1: Opo.
0: Nakita ko sa pagka-compact ng area, talagang hindi mo maiiwasan kasi may mga, siyempre may makikita rin tayo na itong mga kabataan at kahit dito rin naman sa Iloilo may mga mangilan-ngilan din, hindi mo yan mawawala in every places. At least aware lang tayo na yung focus kasi ng Batang RMN, yung program ko is all about parenting So yes, yun yung aking focus naman na talagang dapat yung mga parent magkakaroon ng keen observation sa kanilang mga anak para makikita nila ang diferensya. Sa case mo ma'am to our end, ano yung maipapayo mo ho sa mga anong gagawin ng mga parent kasi minsan nagkakabulagaan na lang na babawiin na yung bata, yung mga talagang gusto mag-custody ng bata, ano yung process na dapat nila mapagdaanan?
1: Well, pagdating din naman po talaga sa custody, sa child custody po tawag dito, sa batas po kasi ng family code po natin, once po kasi na hindi po kasi talaga kasal yung mag-asawa, mm-hmm. ang bata po talaga, regardless of the age, is sa nanay po.
0: Nanay.
1: Ngayon, however po, if may mga, tawag dito, may mga abuse po, neglect, abandon sa part po ng nanay, possibility po noon, ay mag-file po ng case para po makuha po yung
0: custody
1: po sa kanya. So, ang magiging advice ko lang po siguro no sa mag-asawa kasi usually po kasi nangyayari po kasi yung ganyan, bawian ng anak or magti-take custody once po ang mag-asawa ay separated.
0: Opo.
1: So siguro po no regardless man po kung kasal o hindi ang mag-asawa, so once po na mag-decide po sila mag-separate or humantong man po sa ganun, no? Wag naman po sana, pero if ever po na humantong po sa ganun, siguro mag-usap po sila ng mabuti, no?
0: Apo.
1: Nang maayos kung ano po ba talaga ang plano nila doon sa bata. Kasi at the end of the day po, bata po kasi ang maaapektuhan.
0: Tama ho, ma'am.
1: Kahit ano pong gawin po nila, tama bata ho. Po ang maaapektuhan.
0: Alright.
1: So for the sake and ano po sa bata, dapat pag-usapan po nila ng mabuti yun.
0: Ayos. So, yun. Yung mga tiyahin naman na gusto mag-custody sa bata, the same naman yung approach. Pagka may neglect, yung nanay or yung tatay, they can take custody of a child.
1: Yes po, pero with halimbawa kung sinasabi nga po na-abuse po yung bata, meron po tayong tinatawag na at least mga report po.
0: Apo, dapat magpa-blatter sila na yes, inabuso yung bata, may neglect sa bata, kaya gin-custody namin.
1: Okay, they can file also a case po against doon sa mother or doon po sa parents na nag-abuse po doon sa bata.
0: Then they can take custody of a child.
1: Yes,
0: okay.
1: Po.
0: So ma'am pa, marami kaming natutunan at talagang nagpapasalamat ho yung Batang RMN. Ako, si Radyoman Ernie, at saka yung parent po, hindi ko lang sila ma-interview ngayon to say thank you to you, especially to you kasi ikaw yung sumama talaga sa amin. Ma'am Pam, banggitin lang natin yung ibang mga kasamahan natin na naging part ng journey namin dyan sa Antipolo City po. Maalala pa natin yung mga taga-barangay po.
1: Sige po. Siyempre po, no, nagpapasalamat po tayo sa amin pong boss, si Sir Freshan Canlas po, TSWD Department Head, kung saan siya din po yung nag-help din po talaga sa atin, no?
0: Apo.
1: And then, at the same time, dun po sa ating pong mga BCPC, yun po ating barangay protection po, council po dyan po sa Barangay Santa Cruz, no, na sina Ma'am Hersey, paano ba ito? Because yung pangalan niya, Hersey. Nanonood po siya ngayon, siya po yung nag-assist. At the same time, yun po ating pong mga barangay of yung dalawang police officers po na kasama natin, hindi ko lang po nakuha yung mga
0: si Ma'am Angie.
1: Si Ma'am Angie, yeah, department yung supervisor ko po si Ma'am Angie Castillo, so yun po. Sila din po yung tumulong sa atin.
0: Opo. So send na lang ni Ma'am yung taga-barangay doon na may mga kamag-anak dito sa Rojas, pwede siya mag-send ng message dito sa Facebook Live ko para mabasa ho natin mamaya-maya ho, Ma'am.
1: Okay po, sige
0: Okay.
1: po.
0: So, Ma'am Anje, thank you so much at sana po'y hindi ito manginging, or pwede man, kung magkita tayo ulit, kapi-kapi na lang, wag na lang yung problema na nasasagupain natin.
1: Sige lang po.
0: Sige, Ma'am Anje, thank you so much from Batang Armen. Thank you po.
1: Thank you po.
0: Thank you. Philippine Standard Time, 1:37 na sa hapon. Nabatean ninyo si Ma'am Pamela, ano ang apelyedo ni Ma'am Pamela? From CSWD, Pamela Eblacas, Registered Social Worker from Antipolo, City, CSWD Antipolo City, mga karadyo man. So thank you gid sa iya sini nga boss, sa kay Ma'am Angie, sa Barangay Santa Cruz, base dugay-dugay, ma-send na sila sang ila message sa aton sa Batang RMN, sa aton diri nga mga si Sir Frisian Canlas, ang head sang CSWDO sa bahin sang Antipolo City. Salamat kayo. Abay pangati, magkilita na kita. Kung makapamasyar man ka mo di sa Iloilo, welcome gid ka mo diri sa siyudad sang Iloilo as our city of love. Alright, diri na kita sa aton sining topiko subong sa nga hapon sa aton The Bible Says. Dire-diretson tani kay dugay-dugay o boss naman oras to. Or damo pa commercial naton, pwede ta ka commercial mga lumra. Sige, magaba panubalik kita sa dili gid lamang madugay sa aton sini nga The Bible Says. Standby mga karadyo man.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang mga taong may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Philippine Standard Time, tatak, alauna 42 na sa hapon. Dirinig kita sa aton sining The Bible Says, mga karadyuman. Ang aton sining The Bible Says, makita sa Mateo 24, Mateo 24, verses 42 to 44. Basahon naton sa Hiligay Non, then basahon man naton sa English, mga karadyuman, ang aton sining Bible text. Siling sa Hiligay Non, gani magbantay kamu kay wala kamu kahibalo kun san o magabot ang inyo Ginoo. Tandaen ninyo ini kon mahibaloan sang tagbalay kon ano nga oras sa gabi maabot ang makawat. Sigurado nga magbantay siya agod, hindi makasulod ang makawat sa iya balay. Gani, magbantay gid kamo kay sa oras nga wala ninyo ginapaabot ako nga anak sang tawo magabot. Sa English, this is the text. Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So, you also must be ready, because the Son of Man will come to an hour when you do not expect it. So, ini nga mga ihibalo, ginapahambalang sa aton, nga ginaexplicar diri, nga ti hindi ta mabalaan ang pag-abot sang Ginoo sa aton Diyos, ang aton manluluwa. So, we should stay awake. But sing ganun, dapat nagabantay kita, pulaw kita. Pero sa konsekto naman sang isa ka Kristiyano, hindi man nga magpulaw, nga mapulaw kita, wala tulog-tulog or ano. Pero but sing ganun sina, nga nagapadayon kita, nagasigisigi kita sa aton mga maayong nga mga ginahimo, nagasigisigi kita to be Christ-like as a person, mga medyo snun kita, nagasigisigi kita sang palapnag sang iya mga mensahe. Nga ang kinanglan naton nga magpabilin kita nga nagabugtaw. Silingani sa Bible, sa Luke 17:26-30, "And as it was in the day of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they both brought, they sold, they planted, they built houses. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even so will it be the day when the Son of Man is revealed." But sing ganun, ginahambal din nga, magbantay kita nga hindi kita magsulod sa mga amo nang ginihimo. Sa tiempo ni Noah, ang tao, sige kaon, sige pakasala, sige inom, sige kung ano lang ang mga sala ang ginaobra. And in the same way, nga ginpapa sila sang Diyos. Kag sa tiempo naman ni Lot, the same ang ginihimo. Nagapag-gusa, nagainom, pakasala, kung ano nga sala. Ti ginpapas man sila, ti amo man yung matabo. Kung hindi kita magbantay, pag-abot sang Ginoo, madala man kita sa pagkapapas. Bangod nga, ti nag-upod man kita sa mga makasasala, mga radyo man. Hindi magsala, magkaon. Hindi man sala ang magpangasawa, magpamana, magnegosyo, magtanom da, o kung ano pa, mga ano nga, magpaobra kabalay, or ano. Pero hindi kita dapat iya nga mawili sa mga dutanon nga mga bagay, nga mga butang, diri sa baylo, dumdumo naton ang Diyos tanan, sa tanan nga tion. Kag tandaan naton nga ang promesa sang Ginoong Hesus nga magabalik siya, ang pagbalik niya tani, amo niya ang aton nga dapat nga maabtan, nga hindi kita mapabilin nga mabilin, o kung mabilin kay nagabugtaw kita. So muna ang buhat naton sing ganon. Pero dapat ready kita. Kay tigin siling gani ni Ginoong Hesus, pamati ka mo, siling niya sa Revelation 16:15, pamati ka mo sing maayo, mag-aabot ako pareho sang pag-abot sang makawat, tungod kay wala sing may makabalo kun san o bulahan ang tawo nga nagabantay kag wala maguba sang iya bayo, agod nga kun mag-abot ako indi siya maglakat nga hublas kay mahoyan siya nga tawo. So gina remind kita nga we should be ready, we should be na hindi kita magi ano bla, hindi kita magi kadto sa iban nga focus. Kagpatihan nato ang ginahambal sang Dios, ano ginasiling sang Ginoong Hesus, mabalik siya pareho sa pag-abot sang makawat. So hindi naton mabalaan kung saan o gani nga dapat sige-sigihon ta ang paghimo sang maayo, sige-sigihon ta

kita mangin ready, mangin alerto kay man ti indi kita makabalo kun saan o mag-abot ang Diyos. Ang ginasiling diri makita man naton gani kun tanawon gid kay ti may mga sign kun saan o siya mag-abot. May mga sign nga ti ginpamangkot sa gani isang mga iya nga mga tumuluo. So may mga sign siya kung saan o ini mag-abot. Ang mga sign dra mo makita sa Matthew 24:4 to 14 man. Ari gani Matthew 24:42 na ina kasugpo na ini ang aton niya. Pero ti dire kun tan-awon mo gid sa mga sign nga maabot siya. Siling niya sa Matthew 24:4. Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come into my name, saying, 'I am the Messiah.' They will lead many astray." O kung botsing ganon, naghambal si Ginoong Hesus nga, hindi ka mo dapat malimbungan kay madamo ang magakari sa akon ngalan nga nagasiling Messiah ako, pero nagapatalang sa inyo agod magtalang-talang kamo. They will lead many astray, or mapatalangon ang kadamaan. Sa 6 to 8 naman, ari pagid ang mga sign nga kita naton na subong tanaw naton ti ginamislead na kita, damo ga mislead sa aton kung kisa mga sa TikTok dira o kung saan naman daga, nga daw wala sila gapate sa Diyos. Ang mga sign, ari pagid, "And wars will be break out near and far, but don't panic. Yes, these things must come, but the end won't follow immediately. The nations and kingdoms will proclaim war against each other, and there will be famines and earthquakes in many parts of the world." Buting ganon, may mga gera nga magguluwa sa malayo kag sa malapit, pero siling sang Diyos hindi mag-panic, hindi mag-sala-sala. Oo, may mga ara nga mga pag-inaway, pero sang diin subong ginaway ang Israel, isa na na ang Iran to. So may mga inaway against US, so may gaguluwa na. Pero siling niya hindi pa ni mag-abot. Hindi pa ni mag-abot ang amuni. Kay ang nasyon kag ang mga ginharian will proclaim, magaproklamar sang gera sa isa kag isa. So may mga tagutom, may mga linog, ti linog ta san ulang sa aton di 7.8 na sundan sa sundan sa iban nga ano to mga nasyon. Kung i-research naton may tag 6 sa 6 something nga earthquake nga nagkaguluwa. So nga damo ang mga sign nga ni gani dapat kita nga hindi magpabaya kay ti although mahambal naton nga daw lapit-lapit na lang kay ara na ang mga signs, pero ti wala pa gid ang tagutom kay ti undamo na ni magira nations against nations, kingdom against kingdom, ti pareho gani nagyan na naton, kulang ang oil, o pwede pa na lakata pero ti kun wala ka sang ano na, wala ka sang kanon kay ti pareho sa syudad, ano ang tanong mo din nga makakaon ka mayong taga uma. Pero even though kay kun guto mo ng taga syudad, makadto naman na sa uma to kag mangawa to kun mamatay man to para makakaon man. So kita kamo nga magpamilya, kamo nga magpalarente, kamo nga magkakilala, magapinat yan ay tungod sa kagutom. So why pa man na nag-abot although subong, pero ti nagaumpisa na kay ti may wars against nations against nation. So dira na makita natin nga daw galapit-lapit na. That is why we should stay awake. We should be alert. We should be ready. Because if the time comes and you are a real Christian following God's word, ti makahambal kaya nga ti amuna gani ginahulat ko nga mag-abot na ng second coming para nga ti madala na sang Ginoo. Ti amo na gani kunta na unta nga mga sign ini nga mga makita naton nga ti kinanglan na naton magpanumbalik sa Ginoo kay ti
at stake ang aton sininga kalag

0: kaga dapat nga mangin hugot kita sa aton nga pagtuo sa ila mga karadyuman. So ang pagka ready kunta na naton ang i-ready naton ang self naton nga insakto ang panimuot sa aton ni sigapariho way kita gapang lamang i-ready naton ang kaugalingon ta magabot ang Ginoo nga nakahimo kita sa mga butang nakabulig kita sa iban kung pareho dire sa aton mga gamay-gamay nga bagay kung kisa magkita kung makakuha ka may mga gamay-gamay nga bagay nga makakuha ka sang 20 pesos kay kita mo to pareho mo ginagutom so ikaano mo gid naabi kung mabulig ka sa isig mo ka pareho pero ti pareho sa aton sa radyo nga ano may mga kausa dire sa RMN Iloilo may mga kausa kita nga ginabit-bit ginadala para nga ti na makita naton nga makabulig iya sa kadam-an ang mga kausa may animal welfare kita diri may tree planting kita nga ginaobra may blood donation drive kita nga ginaobra para makabulig sa iban although ti ginabuso man sa iban kay mapadlagan barangay kapitan barangay kagawad isalig ang dugo di sa remen pero magtsimpo naman nga magi blood donation hindi mo gani makakita nga makasihay makasihilo nga o madalaman ko da lima kay da may utang ko da ti mabitbit ko da sang ano so ining mga bagay mga karadyaman isa ka bagay nga ti sa as a RMN network ginapatigayon naton ini for humanitarian sake nga makabulig kita pero sa aton man nga mga personal nga mga bagay ang paghimo sang mayo ang pag bisan pagtabok lang da sa pedestrian lane nga wala kadaga pasaway bisan kita mo ang iban gani sa aton ginatamnan sang syudad naton kahoy pang tapso nila ya sa mga bagay balang akong kisa hindi na insakto nga ginahimo sang tao naga standby na sa ang aton STL so dira mga karadyuman in totality be alert be ready because the Lord Jesus Christ is coming. Philippine Standard Time, ala 1:57 na, nag-standby na si Radyoman Mon Kapalian sa aton STL Report. Radyoman Mon, with your report.
1: Tatak, RMN.
2: Yari na Radyoman Ernie ng aton sining resulta sa STL sa subong hapon, Hunyo 14, 2026. First draw kita alas 2 sa hapon. Ang aton sining draw team head, John Martin Pilemon, Alipaw. Draw Operations Specialist, Victoria Custodio. STL Presentative naton sa subong hapon, Mr. Glenn Sunyo. Aton sining 40 ka mga numero. Magkarambula na sa masunod ng mga siningundos sa bantayan natin kung ano ang resulta sa subong hapon para sa itong sininga first winning number sa subong iyang adlaw sang Domingo. Mag-upisa na sa pagkarambula ang ating sininga 40 ka mga numero para sa STL sa probinsya sang Iloilo. Ano yan? Ang aton sining first winning number in 20 seconds. Iyari na ang aton sining pinakaunang numero sa subong hapon para sa probinsya sang Iloilo.
3: Our first winning number is the number 29. Numero
2: 29. First winning number na ito, number 29. Ang aton sining register person. Mr. Ramon Panis Jr. Kaupo ng iyasin ng mga members, Barry Cortisano, Alcid Flores, Kagma, Belgeneroy. 20 seconds para sa itong sining second winning number. Iyari na ikadwa na itong numero sa subong hapon.
3: Our second winning number is the number 21. Numero
2: 23. Numero 21. Second winning number na ito. Number 21. Ang second number, at ang sining first winning number, 29. Mayroon makita sa first winning number, 29, 21, 29, 21. Third winning number natin sa subong hapon, iyari na yung kitatlo natin ng numero.
3: Third winning number is the number 5.
2: Numero 5, nakompleto sa ating sining 3 winning number combination sa second draw o sa first draw sang STL sa probinsya sang Iloilo, Subong hapon.
3: 2 p.m. draw, 29,
2: 29, 5. Congratulations sa atong sining mga kauturan nga nagdaog mga tabalaya naton sa STL sa probinsya sang Iliro kag sa wala pa. Padayon na sa pagtaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa probinsya sang Iliro sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman Mon Yales Kaparian Tatakarmen.
1: Tatak RMN.
0: Philippine Standard Time, impunto alas dos. Magabalik kita sa aton sining pagpangalagad. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa Batang Aramen o Podkay Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga. Stand by!
1: This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light. Drink light. Sanmig Light. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Birone, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
5: Pirmi makabadyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ito. Ito, nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Sun Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
10: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung doble, okay! Maundin ni nata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price. 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price. 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala. Ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
11: ang RMN Freedom Run, 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginuupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa mga lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
14: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Supple Plus Gold.
17: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
7: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
18: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow, mas pinagaling pa?
19: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
19: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pituon Haro, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club Singapore Chapter.
22: Anong gusto niyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: GTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani?
5: 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni sang Vanular. With high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
12: Santong Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
14: Ako gali si Shirley.
15: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Nagambal sa ako, nga imnan ko kuno sang Santong Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
12: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santong Plus Gold. Sa mga butika.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Philippine Standard Time, alas 2:13 na sa hapon. Balik kita diri sa aton sininga pagpangalagad sa Batang Arimen. Sige, hapon nagpamati kamo kay Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Before kita mag-proceed sa aton topiko, ang aton sininga mga talamyawon anay, sige, bisitahan natin ang aton mga classmate sa Batang Arimen. Unahon ko anay ang tatay ko. Si Tatay Warlet dira sa may Rumagayray, si Onyok, si Digelia, si Toto Ricky, Cordero, si Darwin, si Rizaldi, si sino pa gani? Si hindi ko memorize ang mga kauturan ko. Si Wikwik, si Awik, si sino pa. Kagayon, siyempre, dalan lang mga misis na kagkabataan. Si... hindi na ko kabalo. Pasensya na kamo sa utod nyo. Gatigo lang na. Ari sa aton sining si Kevin Velasco dira sa Kalaparan, Gapamati man, mayong hapon sa imo. Okay, si Jerome Dikilya, good PM kay J. Makikoy, kag Yufi Dila asang Poblasyon Dingli. Si Esa Silbon, gupod man sa aton. Si Hershely Orepita, watching from Antipolo. Thank you so much, ma'am. Amoroso Glenn. Okay, Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, Radyo Man, Sir Ernie Alinsyaga, Tatak Armen. Good afternoon, kasama sa tanan. Okay. Okay, din pa si Brad Pitt Madera. Mayang hapon, Sir Ernie. Have a blessed Sunday, siling niya. Okay, ginatamyaw niya man, watching also sa Barangay Danao, Haniway, Bestuer, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsilio family, always giga pamate 24/7. Okay, si Asmin Galilea Fakultad, ginagreet niya man. Si Maria Julie Trocho, okay, kag si Candido Incahunado, okay, kadamo sa ginagreet niya. Si Edna Paraeso, nag-upod man sa aton. Ginatamyaw niya si Mel Gargaran. Okay? Kaya si Jan Pirozzo Sumagaysay, mayang hapon, Radyo Man Ernie, ginatamyaw ko lang ang Pirozzo and Sumagaysay family members ang Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Okay, may sinupagid? Naga-monitor 24/7 kuno. Coming from Jan Pirozzo Sumagaysay. Okay? Niel Dilariarte, good noon, watching live from a live program from Daragan, Binavista, Gimara. Salamat gid. Okay. Si Eunice Kimba, nag-upod man sa aton. Ramel Sudayan, good afternoon, sir, always gid gapamati. Si Nanay Mila, kag Tatay Muloy Sudayan sa Santa Barbara, kag Risa May Cordero, kag Toriki. Sa Dawes Pututan, madamo gid nga salamat kag si Maninay Suping, kag Maninoy Hisos Gapamati. Okay? Okay. Diri na kita sa aton sini topiko, 11 signs or 11 warning signs of childhood depression. Kiti, amo na gani siling kong dako nga bagay, ini nga dapat naton mahibuluan bilang ginikanan, kay parang ma-arrest naton ang situation, kag mabuligan ang aton sininga kabataan, o ha? Kag, of course, ti, ang aton sininga mabuligan, kung mabuligan ta sila sa pagpamati diri sa aton sa Armen, mas maayo gid kay ma-aplikar nila sa ilang mga kabataan. So, warning signs of childhood depression. Halin kay Dr. Bockart, ini mga kasama, isa ka child specialist. Number one, changes in sleeping habits. O, managbago kuno ang sleeping habits ang isa ninyo kabata. Maghambal ka nga sleeping habits, gatulog sa halin alas 10, bugtaw sa alas 6, subong iya daw, kagamay lang sang tulog niya, why na siya ganap, kung adlaw, why na siya tulog sang dire-diretso. So, mga warning signs ina sang depression. That's number one. Number two, not wanting to participate in activities or not enjoying activities once enjoyed. Sang una, nga ni mo ng bata mo nga ni ga-enjoy gig kon maikaintado sa upod niya nga naga-tumba patis, tubiganay, naga-pitiw, kung ano pa dira, orti, kung ano nga activity nga ginaintrahan sang bata niyo. Pero subong hindi na siya, bisan piliton mo yan, hindi na yan mag-ikadto. Nga sang una, bisan punggan mo pa, makadto, hindi. Kung mga amo na nga mga sign, isa ina ka nagapaabot sa aton sang mensahe, sang signal nga may problema ang bata naton kag possibly nga ara sa stage sang depression. Number one, withdrawing from friends and family. tinan. Sang una daw, makita mo, makita niya mga paryente niya, mamingol dayon, makadto dayon, mailoestorya dayon, makita niya ang ginikanan, ikaw nga ginikanan, kadto dayon, makakosakos. Pero subunga nga daw, daw wala lang, pag abot mo daw, hindi gani magikadto sa imo, magpalapit sa imo, tapos isa lang to kahigad niya. Especially kung ano, cellphone na lang, cellphone ginakutin niya, daw wala na sa pakialam sa imo. So, isa ina kasayn nga nagabatyagman ang aton mga kabataan sang depression mga karadyuman. Number 4, trouble thinking or concentrating. Okay? Ti ang ginapaminsar niya bala ang mga ano bala ng sang una way man hindi man sa palaaway. Ti subong niya nga daw makabati ka nga malagaw tabla to mangita tabla trouble bala. Mangita ta sa iban to nga tropa wala kagawayon ta. So dira siya ga concentrate, dira siya ga focus sa mga away-away, sa mga kun ano-ano da nga kontra sa iban nga tawo. So posible ang naga ano kay hindi man ni ADHD ang problema pag amo na, pero depression ang pwede. Kay gusto niya maging troublemaker siya eh. So base nga depression sa pamilya niya or sa inyo may kaakig da sa or sa mga friend niya to may kaakig sa maestra niya may kaakig siya nga na-depress siya. So nagaresulta na lang sang pag-concentrate sa pagpangita sang mga trouble thinking about violence nga dira siya naga-focus. Number five, weight loss or gain, or change of appetite. Oh, kung kisa, ti ako niya, nag-weight loss, Kuya Radyoman Mark. Tiga umad, Kuya mo, 1 meal a day, Kuya. Ti subong niya, 64 na lang ko from 72. Tamo, gatulo tak-in ako sa mo. Gatulo tak-in na si Iyoy. Ti amo na ti kun wala man lang sang rason nga nagtama siya ka mag-ana nag weight loss siya o kun daw wala man sang karason-rason nga nagsobra ang pagtambok niya na or tang una magana sa magkaon man gulpe lang wala gana or sang una daw wala gin man sa gana gulpe lang may gana. So isa ina ka signal, isa ina ka sign nga na posible ang kabataan ninyo naga-experience sang depression. Number six, decline in academic performance. So, isa pa ni. Sang unang bata nyo, ang grades niya, nobo 85 or 90 ang nobo. Golpe lang niya pag sunod nga grading, makita mo, puro wasay na ang grade, may failure pa. So, there is something wrong. So, amuna nga na dapat makita naton. Kag may istorya naton, ano bala ang problema mo? To nga daw nagnubugid ang imong ano ha? Nga grade. Ano may problema ka sa kay mamo? Ti, kung may kay mamo, makita man kung isa lang ka maestra ang problema niya, hindi na magdubo tanan. Pero posible man, nga isa lang ka maestra ang problema niya, nadalahig na tanan. Kiti, depresya mo? So, dapat naton mahibaluan kung ano ina ang mga problema sa eskwelahan nga ang nagnubo ang iyang mga grado. Number 6, fatigue or loss of energy. Or number 7 rather, fatigue or loss of energy. Namo ni, madali siya kapuyon bala. Daw makita mo gid ang aura niya daw kapoy permi. Kag daw ay sa sang enerhiya nga pulagon daw ka laminday gid daw ka hinay gid nya sang una daw pisik-pisik man lang bata mo. Ti isa ini ka sign nga ang bata mo naga-experience sang depression. Number 8, self-harm. Ang self-harm abi pwede na sa lain-lain nga porma eh. Pwede nga mag-cut siya sang iyang lawas, pareho sang gin-rescue naton. Ginakusi niya ang lawas niya or ginagasgasan niya ang lawas niya or ginasumbag niya ang kagalingon niya. So self-harm na itawag kay ang suicide abi sa pulso gid abi na eh. Kung tanawon mo kung ang definition sang mga tawo nga ma-suicide, wala kaya ga suicide nga ginagiri-girian mo lang ang ano mo eh, ang imo panit ang isa may na, may isa kabata sang kilala ko. Imagine nun mo ya Radyo Man Mark. 200 kadagom iya gintulon. Kay nagi ano sa depression. Mayalong gani nagwa to kay ginpainom sang ano kay ginpakaon basta naguluwa man tong mga dagom, wala nagtulunok to sa tinae niya. So maka-imagine ka na nga amo na ang halitan mo ang lawas mo. So basta ginahalitan na gani nila lawas nila, ginabunggo-bunggo nila sa mga pader da kundi inda sa dingding da, gaya nakat nilang panit nila, gina gasgasan nilang panit nila, ginakusi nilang lawas nila or ginatapungol nilang lawas nila. That is the sign ang busing nga naga self-harm na sila. That is the sign nga ara sila naga-experience sang depression. Number 9, lacking of lacking self-confidence or self-esteem and feeling of worthlessness. Nang balang daw kulang ka na sa ano bala sa salig sa kaugalingon mo, wala ka na bala sang salig sa kaugalingon mo, wala ka na sang maghambal ka self-esteem, why mo na ginatagaan sang halaga o kung tagaan sang importansya ang imo kaugalingon, that is self-esteem abi ginatagaan ta importansya ang kaugalingon ta. Kung confidence kita, ti ara kita sa estado nga pag ginahambalan ka bala, ang pangsabat mo, ang panghambal mo, ang panghulag mo daw, nami bala tanawon nga masiling daw ano kagid daw sa postura kagid, so confidence ka and feeling of worthlessness daw nagafeel na ang bata mo nga why man ko pulos daw, wala man ko pulos, hindi naman ko mapuslan. So amo na ang mga isa ka mga bagay man nga dapat naton tandaan nga naga-experience sang depression ang aton mga kabataan. Number 10, feeling of hopelessness. Kahit kung ang isa ka bata nagapaminsar nga depresya, negative na ang iya nga mga panghuna-una na about sa iya kaugalingon. Negatibo na. Kag negatibo naman ang iya pananaw sang future eh. Wala na. Tikikin feeling of ano ka lang, hopelessness ka na. Ano pa man ang ano mo man, bala mo sa isa katawo, samtang gaagi kita sa mga problema, gaagi kita sa tanan-tanan nga kabudlayan, gaagi kita sa mga, kung ano pa da nga mga challenges sa aton nga kaugalingon, isa lang permi ang gapugong pa sa aton nga hindi kita dali-dali matumba, hindi kita dali-dali ma, ano, is that we are still hoping for something good. We are still hoping for the best after the storm. Ti kun hopeless nang isa ka tao, ti nga maminsar pa sa ulihi mamanggaranon ko ah, na ano ko na eh, agwantahon ko lang ni kiti malampasan ko gid ni. Pero kun hopeless na siya, why naman ko pulos, ano pa na, anong pa na anhon pa na ang kwarta bi kay why man, why naman ko pulos, why naman ko ano, why man, naman ko himuon, why naman ko sang dapat nga pamatudan. So on the verge of hopelessness, that is why nga te ang bata depressed na siya. Kag ang last number, recurrent thoughts of death or suicide. Isa ini ka dapat ta paintindi. Once gani ang bisan hindi bata, bisan tigulang, once gani mabatian ninyo nga daw kanami mangin matay. Daw kanami na lang tapuson ang kaugalingon nyo. Do not ignore. Hindi nyo gid na pag-ignore kay that is a sign nga ang tao depressed. Kay sa tao nga insakto lang yap sa una-una, positibo sang pananaw sa pangabuhi, positibo sa pananaw sa palibot, wala na yung tao ga paminsar nga mangin matay o kung ma-suicide ah. Why gid na ya ang tinaga nga daw kanami mangin matay o kung nami ma-suicide? Wala na ya nagasulod kung ang tao is ginavalue niya ang kaugalingon niya. There is a positive mind about sa sininga tao. Ang iya pag-force sa pangabuhi, positibo. Hindi niya magipaminsar sang mamangin matay o suicide. So, amo na nga tandaan ginaton nga kung makabati kita nga may nagapaminsar nga isa kabata o kung even adult nga daw kanami mangin matay o kung manami ma-suicide, that is a sign that person is maybe depressed or that person naglabot na sa punto nga extreme na ang nabatyagan niya nga kabudlayan. Muna ang aton 11 ka mga signs nga depress ang aton mga kabataan kag maybe sa 11 nga ni ma-feel nyo man na sa even sa adult nagakatabo man ni but because nga batang armen kita ginauna nato ng kabataan nga maexplicar sa inyo para nga kon may na experiensyahan kamo dira sa inyo panimalay sa mga paryente nyo dapat istoryahan na ni na kag kung kinahanglan nga dalon sa doktor, magpatanaw sa psychiatry, baklan sa bulong, himuan na mas temprano. Kay ang mas temprano nga gina-arrest mo, ang ini nga mga sitwasyon, mas nagapahagan-hagan kag mapunggan mo ang posible nga violence o kung pagkadula man sa inyong mga anak o kung pagkabuang man. Philippine Standard Time, 2:30 sa hapon.

0: Sahon nato nanay ang mga palagas pa ng mga mensahe dali sa aton sininga pagpangalagad. Okay, si Eunice Kimba watching live. Okay, good afternoon Rajuman Ernest, siling niya. Good afternoon RMN listeners. Romel Sudayan, good afternoon sir. Always gigi pamati si Nanay Mila kag Tatay Muloy, Sudayan Santa Barbara. O, nabasa natin ini. Si Romel Palmares, mayong hapon sir Ernie, siling niya sa aton diri kag si Jan Pirozzo, nabasa naman natin ini kayna. Wala na gid kita chimpo, kita nay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay pa nga nakakuha kamo sang pagtulunan subong hapon sa aton sininga topiko diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon nagabilin kita sang mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sang aton nasyon, dapat natin sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Gig

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
0: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sang lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
4: Oo, ikaw. Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
5: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
5: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
6: Dr. Pinoy. Squalene Capsule,
5: mabakal sa mga butika.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
8: Santong Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santong Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
8: Santong Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Halaga. Max Protect, tago pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie!
15: Angeline,
10: try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahin ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing. May mga branches sa Panay, Negros, kag Gimaras. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, siya sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. O kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
10: Oras tatak alas 2:50.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
0: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
1: Wait, extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
5: DTX 500.
6: Dilay Lady Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan naginom ka?
8: DTX 500.
7: Dila nalang subong imo sugar.
6: Sige ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Gamay Ang Visio gamay D3. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yanaga panupo kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asalika epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabaka.
13: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
14: Gin

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus Herbal Capsule.
1: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price 13 pesos lang.
1: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw
1: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing,
6: may Santon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas na manamit gid,
6: may free collagen,
7: ang guta tayong
5: kapa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
5: nanakas,
8: at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Gold.
9: Ako gali si Maya,
10: may sis ko sa ovary,
9: 3cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta, kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
8: pinahusay.
5: Santon Plus Gold.
8: Sa mga butika.
11: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylo man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman

0: Julien Jam Jam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news!
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Pero ni makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Nance Corn Coffee!
7: Bisang diin ka pa
6: sa trabaho,
7: kag mga ulubrahon sa balay,
6: ang Nance Corn Coffee!
7: Nagahatag sa imo sang mas maligon nga lawas, kag mas mabaskog nga,
6: panghuna-una.
7: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee!
6: Para magpabiling ka nga healthy,
7: focused, kag energized.
6: Nance Corn Coffee.
8: Protect Chan.
9: Yaku.
8: With 8 billion live LCS.
9: Yaku.
8: That may reach the intestines alive.
9: Yaku.
8: Helps improve digestion and boost immunity.
9: Yaku.
8: With proper diet and exercise.
9: Yaku.
8: Kaya panalo ka Chan.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Oras tatak impunto alas tres.
17: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak impunto, las tres sa hapon.
22: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamang kutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
21: No one is above the law. Ang matasang kasuguan indi bulag sa kamaturan kag indi mahimo butigan. Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello Attorney.
22: Hello, attorney.
21: Sa subong adlaw sang Domingo petsa 14 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad Radyo Man Magi Eresuelo Malaryado.
22: Hello, attorney.
21: Sa subong hapon, mga karadyuman, isa na naman katupi ko ang aton nga pagkatalagkayon dari sa aton nga pagpangalagad, kaupod ang aton legal counsel on air, si attorney Mark Piyad. Para naman sa inyo mga pamangkot nga nagakinahanglan sang legal advice, mahimo ninyo ipadala sa inbox sang RMN Iloilo sa DYRI RMN Iloilo Facebook page o kon i-comment sa comment section sa aton nga live broadcast sa Facebook o kon i-text man sa 0917-155-5710. Sa liwat, 0917-155-5710.
22: Hello, attorney.
21: Kamusta ka mo? Subong Domingo sang hapon sa balita sa Inampang, nagkampyon subong adlaw sa game number 5 sang NBA 2026 NBA Finals ang New York Knicks matapos ginluto sa San Antonio Spurs. Nakuha nila ang kampyonato matapos ang 53 katuig.
22: Hello, attorney.
21: Sa ato naman yung pagpangalagad subong hapon, istoryahan naton ang kamatayon sang Ateneo Blue Eagles players nga sa Divine Adili kag Rene Clert Batarbania sang June 8, 2026. Nalumos sila sa tiyon sang team building conditioning session sa baybayon sang Dipakulaw Aurora matapos ginhampak sang rip currents. Daiti open sea na nagatubang ina sa dagat Pasipiko dalagko dira ang balon. Istoryahan naton ina diri sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon kaupod ang aton nga abogado sa kanginan naka-standby na sa piyak nga linya si Attorney Mark Piyad. Attorney, mayong hapon, welcome back diri sa aton nga pagpangalagad.
0: Yes, mayong hapon Radyo Man Magi, kag mayong hapon sa aton yung mga diplomatic.
21: Oo, attorney, istoryahan naton ining natabo sa duha ka promising athletes sang Ateneo Blue Eagles kun sa diin hindi na ni sila makapadayon pa bisan ano pa sila kaayo sa ilang hampang sa patagsang basketball matapos nga nagtaliwan ang natabo diri bangod nga ti hampak sang dako nga balod sa ilang ginpatigayon nga team building conditioning session dito sa may Dipakulaw Aurora, attorney. Istoryahan naton ina, pero antes sin attorney pamatian anay naton ang pahayag sang Iloy ni Rene Batarbonia sang nagpadulong ini sa Metro Manila matapos na ibaluan nga ang iya bata na patay. Apat ni silang nalumos, duha na tabangan, duha sila gindala sa ospital apang gindeklarar sang doktor nga dead on arrival. Ari ang payag ni Rovelin Batarbonia sang naibaluan niya nga ti wala na ang iyang anak kag nagpadulong sa Metro Manila ang ulihi nila nga pagkitaay sang gindulong niya pang bata niya nga malakat na sa Metro Manila bangod sang oportunidad nga nagahulat sa iya kapital ang iyang abilidad sa basketball.
2: Nung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nakausapin kami nila, ang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi pag kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyon na namin. Hindi ko alam, ba't gano'n ang nangyari? Ang bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya, ma, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa baller, tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Mm-hmm. Sabi ko, sige na, please, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Mm-hmm. Kasi akala ko training lang na, hindi military training, ano ba yun? Tapos, yun nga, wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday, wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga, Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, naksidente po si Rene. Nalulod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong
21: amoy ito ang payag, portion lang sa payag sang Iloy attorney kay Ambalya, basketball may hampas ang anak ko nga ang didtoya swimming ano kag daw military training. Ang natabo subong after sining pagpatay sang duha ka atleta ang coaches no sang Ateneo Blue Eagles ginpaidalom sa administrative leave sang Ateneo de Manila University sa day coach Tab Baldwin kag ang team manager nga si Epo Kimpo pending sang isa ka independent investigation. Ginmando man sa Department of Justice sa National Bureau of Investigation o NBI nga usisaon ang potential negligence samtang ginaimbestigaran man sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang possible na person of interest sa sining natabo. Ang hambal dito pagyed nga may mga weights sa ginpamutang sa mga players nga ni pero sa video sa ginpagwa sa ulihi nakitaan nga ti wala sang daw pamugat no sa lawas sa sining mga biktima sa baliskad sa nagalaptang sugilanon online. Now attorney, sa amo ni nga sitwasyon sino ang may salabton sa kamatayon sa duha ka atleta, may criminal liability bala ang coaching staff, ang organizers ang team building conditioning session sa kamatayon sa sining duha ka promising athletes ang Ateneo?
0: Yes, no, Rajaman Magi. No, in the first place, kung lantawon naton ang school under sa atin na family code exercises sa secondary parental authority over their students. No? That's why kung may mga outing-outing, kung may mga well, no, something, may mga activities outside the school, in some ways, may mga waiver na ginakatimahan. No? So in this case, no, since it is sanctioned technically by the school program and if it's needed, no, may mga salab doon ang mga individuals directly involved whether directly administratively or criminally, no? Criminally pwede sila maging liable sa reckless imprudence resulting to homicide, no? Ang lantawon lang da is kung sino ang directly na nag-supervise or directly ang in charge sa student during the times ang ilang activity or training.
21: Ara daw hindi pagid super athag attorney no ko sino is this ano sa laptop gi directly sang coach or sa admin man sang eskulahan, ano ang legal responsibility sang educational institution in this case sa Ateneo attorney sa natabo sa duha ka atleta kay gina-question whether ang team building nga ini ang activity is naka-comply sila sa papers for example nga kinahanglan sang eskwelahan ante sila magwa for example abi may mga guidelines na for off campus tours attorney or may activities kamo sa gwa sa eskwelahan di ba may mga papers na nga ginapangayo ang eskwelahan antes kamo magwa outside sang premises sang school whether may amo ina nga na comply attorney at the moment no sa sining natabo nga insidente.
0: Yes, so that is correct, no. So sa amo na kung may mga lapses, no, pwede sila manabat administratively ang mga school officials, no? Well, aside from that, kung may makita abi nga may mga lapses pagid, no? na for example, resulting abi sa negligence, aside from those nga directly responsible sa nga pagkamatay sa duwa ka atleta, any other personnel nga although wala dito pero maybe negligent no sa nga pag-perform sa ilang mga duties and responsibilities and functions, pwede sila manabat civilly no via damages no, so pwede siya na it may be considered as torts no, which is actionable and may be held liable for damages no. So kung may mga makita abi nga may mga school administrators or parts ng staff na may be negligent in the performance of their duties, although for example wala sila dito personally present no, pwede sila gihapon maging subject to civil liability in the form of damages no. Pero kung sino ang yara dito ang actual nga nagakandak sa training kag dito natabuan nga na disgrasya no ang duha ka atleta, amon tuya ang pwede manabat sa ang criminal liability, which amon ni siling natin nga reckless imprudence resulting to multiple homicide.
21: Oo. What if pagid be attorney, no? For example, when it comes to lapses, for example, ya ang eskulahan abi naghatag na sang papers permit si ila ni nga off-campus trips. Kay ti naka-comply sila sa papers, no? Kay ti magina pangayo, for example, ang mga eskulahan nga ni. Pero pag-abot sa area, ang nabutang nga lisensya nila sa papel is hindi among activity sa gin-conduct nila. For example, ang military-like no, nga training nga siling sang Iloy, kati hindi man amuna, for example, for the sake of discussion, ang gin-lisensya sa academic institution nga himuon nila attorney. May salabton pagidira ang nag-conduct, ang nagpanguna sa pagpatigayon sining military-like training sa sining mga atleta?
0: Yes, oo. So, kung matabuan mo na, it will only come out nga pwede ma-absolve sa any liability, civil or criminal, ang institution, no? Ang heads of the institution. Pero, ang directly nga manabat will be those the persons nga directly nag-conceal sa actual nga activity sa itong adlaw, no? For example, ang training nila, biginsiling nila yan, matim building nga sila.
21: Oo.
0: Pero, nagagawa nga may training dali, which was different abi for example sa ginapropose nila nga program.
21: Oo.
0: Then it will subject those persons, so especially those nga nagpirma nga nagsign kaga nag-take sang lead dito, pwede sila manabat both civil and criminally no, aside sa posibleng administrative sanctions nga pwede iga pataw sa ila no, kung may mga license sila abi, teachers license sila, or kung may mga any other permits, like for example may mga coaching, may mga permits na sila no. So amo na ang tagalan tabon, whether aside from civil and criminal liability ni ara pagid nang pwede ma-impose sa ila nga civil nga administrative liability.
21: Oo. For example, attorney, katuan nila itong lugar is open sea, nagatubang sa Dagat Pasipiko, dalagko, balang hampak sang balod. Ang baga ni nila, ang dagat nito is perfect for surfing, no? Ang lugar nga na. Nasiling, paano wala pa sila lifeguard, abi? Ba sa nanay? O ba wala pa sila sang medics nga dala attorney given sang risgo sang lugar nga ilagin katuan?
0: Yes, oo. So, amo pa ginanglan taon, no, whether or not it is really necessary, kaya whether or not they are physically capable. Kaya kung ma-establish siya rabing inappropriate ang nasambit niya training or program, well, magagawa gidya ang nayara gidya criminal liability kung sino man ang nag-propose dito, especially those nga mayara yung directly no direct participation dito nga supposedly sila ang naga-supervise.
21: Especially attorney kung daw may intent gid ang naga-conduct sina nagpanguna sa pag-conduct sina nga pabudlayan ining mga atleta.
0: Yes, no, magagwa gid ya nga ti reckless imprudence siya. Pero kung if ang intent niya nga pabudlayan ang atleta, which may result to his or her death, no, or disability, posible nga magagawa nga may criminal intent, so magalain ang istorya, posible nga masulod siya sa murder because of the intention or homicide as the case may be, no. Ang ginalantaw malanada whether or not they had the intent to kill or whether or not they were negligent in the performance of their responsibilities and obligations.
21: Oo. Sige. Sa attorney, kahapon, nagpagwa sang isa ka video message si Coach Taba Baldwin. Nagpagwa siya sang video message saying he failed na kuya, nga may kakulangan siya. Nagpangayo sang pasaylo sa pamilya. Ang iya nga ginhimo, bala attorney, may bearing bala ini sa legal accountability niya as the head coach sang team kag sa kamatayon sang duha niya ka atleta?
0: Well, hindi directly, no? Although kasiling siya nga he failed as a coach, pero siyempre, he may be talking in the sense nga mayara siya nga moral ascendancy over sa iya nga mga players, no? Which he technically treats as his children, no? Ang lantaw na dira is siyempre, whether or not, yes, he's a coach, pero siyempre may mga yara, nga, mga specifics na like mga conditioning or any other trainer or physical development, no? Kasi siyempre, amunang lantawon i-establish siya kung diin na naghalin, no? Sino nag-initiate sa nasambit na training, no? Although he's taking responsibility, pero may take ang ako niya nga paglantaw is he's not directly admitting to any crime.
21: So
0: he's taking moral liability over it, no? So technically, although wala pa sang details, he's just saying whatever happens, he takes the full responsibility, kumbaga the buck stops on him, no? Pero again, that may be talking in a moral sense, you know, a moral obligation niya as a coach, no?
21: Yes.
0: Unless and until there are direct evidences against him, no? Then that's the time na masiling naton na yes, he is liable, no? Pero kung wala pagid man niya some concrete or direct evidence, then it cannot directly say na he's already admitting to whatever crime that would happen, because siyempre the moment yung may napatay, may nadulaan sa kabuhi, sa aspeto yung aton yung legal system, that's already considered as a crime.
21: Mm-hmm. No?
0: So, anybody who is maybe considered as a person of interest or a suspect, no? Kumbaga sa aton niya, automatic na yung, because may napatay, then you have to prove whether or not, kumbaga, you were negligent or not.
21: Mm-hmm.
0: So that remains to be seen kung sino ang team nga nag-supervise sa ila during that time sa incident.
21: Oo. And at the same time, attorney, after ni sa statement ni Coach Tab, kahapon nagpagwa man sa statement ang iya bilang asawa kag anak sini nga nagasilinga delikado si Coach Tab Baldwin ibutang bilang coach sa sining mga kabataan kay for safety reasons to ginambal nila makaapekto bala ini attorneys dalagan sang legal accountability angot sa kamatayon sa duwa ka atleta.
0: No, that's purely circumstantial evidence, no? Ang ilaya is based sa character sang tao, no? If later on ma-establish abing ma-direct participation si Coach Tabaldwin, then the character of a person may be considered as evidence, no? Maybe treated or makaapekto, pero until such time na wala pa sang direct, no? Factual evidence, then I think that one is just a statement or an opinion coming from the family of the, maybe the person of interest.
21: Mm-mm. Oo. Sige. Si Coach Tab Baldwin is a foreign national attorney and sa side no sang pamilya sang sining mga atleta nga nagtaliwan, nag-request si attorney Israeli Totorion, siya niyang nag-serve nga legal counsel no sang pamilya ni Rene Baterbonya sa Department of Justice agud nga mag-issue sang Immigration Lookout Bulletin Order against sa kay Coach Tab Baldwin. Attorney, ano ang purpose sang Immigration Lookout Bulletin Order and ano ini ka importante sa pag-preserve sa integrity sang investigation subong?
0: Well, ang immigration na lookout is only a warning, no? Just to make sure na it's not a whole departure order, no? Mm-hmm. Hindi kaya ma-stop. Pero syempre, if there is a bulletin, no? Kumbaga do may tag ka lang at this person may be a person of interest later on. So it's important that we know where he is going to determine whether or not he has a return ticket, no, to be able to know his exact whereabouts during the time nga kinanlanon na siya sa manabat, no, sa aton nga hustisya, no, in short. So it's just a short lookout order for purposes of monitoring, no, but unless and until there is a whole departure order, no, that's the time na hindi siya ya makagwa.
21: Mm-mm. Oo. Attorney, sa ining rumors, bala, although na-debunk naman ini sa mga otoridad, pero ang Iloy Abiyang Balyang, bata, yadamo, lagub, sang nakitaan. And ginasiling, may pamugat pa bala sa Ilatiil, samtang nagalangoy to sa open sea. And amuna nga nabudlayan sila, nalumos kay Balyang, di ba ni swimmer, bata, yung basketbolista nga dito, and may pamugat pa. If, no, for the sake of discussion, attorney, kung matuod, abi nga, ginpahimo sila sa amutong activity, ginbutangan pa sang daw pamugat ang Ilatiil, anong salabton sinisang nagpatigayon sa sining activity, attorney?
0: Well, depende sa gravity sang ano, no, sang circumstance. Pero that may very well tell the difference between homicide or reckless imprudence resulting to homicide. Or, kung mag-establish nga if there is criminal intent, no, kasi the fact of death automatic na may intent to kill, eh. Mm. No? So it's just the factual circumstance whether or not you were negligent or no, hindi ka negligent pero nagfall siya sa homicide, no? So if makita nga hindi gidya appropriate ang nasambit nga training, it may fall under homicide, no? So amo na ka importante ang outcomes ng investigation para ma-establish ang factual na circumstance para sa makapasaka, no, sa nagakaigo nga kaso nga may bring justice sa family.
21: Mm-mm. Sige, attorney, because of this incident, no, previously, kung madumduman, kung may mga tuig sang unang ang mga field trips, di bala, damo sang natabong aksidente, tapos gin-istriktuhan sang higher education institutions ang mga off-campus trips, attorney, may amuna nga natabo sang una because damo accidents ginistriktuhan, iban nga di gindubalian gid. With this incident sa natabo sa atleta sang Ateneo de Manila University because of campus activity ini, makatrigger ayahan ini for other higher education institutions nga mag-pastrikto man or totally dumili ang pagpatigayon sa mga off-campus activities kami mataas na risgo sang mga insidente kaangay sini?
0: Yes, of course. It will really help the other schools to formulate their guidelines and activities, especially kung may mga amuni nga sahis ang activity. No? It's a wake-up call nga sometimes ang training must be within the bounds of whether or not kaya sang atleta ang isambit ng training. It's not about pushing the boundaries, no, but we have to understand nga tabo man sila nga may tiyara sila sa ilang mga physical limitations.
21: Mm-hmm.
0: No, so technically it's a wake up call, no, for all institutions, universities nga niyara sang athletic program to possibly review their program whether or not they may be doing good more harm than good sa ilang mga atleta.
21: Sige. Attorney, kato kita sa iban nga pamangkot, gin padala diri sa aton sa social media. Attorney, ang akon asawa, ginatago niya sa ako ng passcode sa iyang cellphone. Privacy daw niya ini. May privacy pa bala bisan mag-asawa man kami?
0: Yes, may privacy because that falls within mga personal na mga matters, no? So hindi siya, kumbaga maski sa ato ng family code, may ara kita nga mga personal effects which is exempt to be considered as conjugal, no? So ina, no, sa mga example sila, mga personal effects, no, may mga underwear habi or something at yeah, personal sa imong asawa, ti sa subong day and age, no, ang mobile phone is already considered an extension of the personal effects ng imong spouse, which technically it's not covered to be or it's not considered as a conjugal property. Therefore, pwede makonsider na mayara siya nga privacy over those personal effects.
21: Oo, sige. Second, final question nato, attorney. Medyo vague niyang iyang na question na ginpadala. Attorney, nakakuha na ako sa court order nga patay na siya. Kagkasal na ako sa bag-o ko nga partner. Paano kung gulpi lang siya magpakita sa amon kagbuhi pa siya dali? I assume, attorney, may amo ko ni nga case nga na-encounter dari sang una, nagpanawagan ang mga partner, bala na nila nga daw gulpiada lang ng indulaan and for so long daw wala sang communication. Ang iba like nagakadto na diri sa amon papanawagan kagi ko na witness man sa korte nga ang iyang husband dugay na nga wala nakakontakt sa iya kag sa pamilya niya kag sa pamilya man sang lalaki, so gindeclare nang napatay para nga maka-process man siya sang papeles niya kag makapakasal sa bago niya nga partner. Ang iya ni nga question, attorney, what if kung nakakuha na siya kuno sang court order nga patay nang iya nga partner, pero paano kung gulpi lang siya kuno magpakita sa amon kag buhi siya gali?
0: Ang matabusi na ang that's the petition for this declaration of presumptive death, no, in the event nga gingrant sa korte kag nagreappear ang nasambit nga person presumptively dead, no, declared presumptively dead, it technically voids tanan ng mga kumbaga it revives him technically. Aww. No, kung si tanan niya to yung ti kung nagpakasal siya sa bag-o, it technically voids that second marriage because the reason why the first marriage was voided was because of the fact na ti patay na, pero ti kung nagreappear siya kag ti nagagwa nga ti buhi siya, no, then it voids all acts, no, committed after some declaration of presumptive death and technically restores that person sa iyang civil and full civil and political rights.
21: Okay. Sige, attorney, finally ang imo na lang ang mensahe sa aton mga tagpalamati kay nagalantaw sa aton nga live broadcast subong hapon.
0: Yes, madam. Salamat sa aton yung mga tagpalamati subong hapon kag kakabay pa magdanay kita liwat sa lesson ni semana sa aton nga programa di sa RNN Iloilo. Sa liwat, o si Atty. Martiad, nag-agreed sa ito na sa isa kamaadal na Domingo. God bless at alam. Salamat.
22: Hello, attorney.
21: Nabatian si Attorney Mark Piad sa aton nga legal discussion sa subong nga hapon. Antes kita magtakop, ginatamyaw naton maayo lang nga pagpamati sa kay Mel Getter Gargaran, sa kay Rosel Gayapa Gumilya, John Perocho Sumagaysay, sa Perocho and Sumagaysay family sa Barangay Paho, Putatan, Iloilo, always taga monitor diri sa RMN Iloilo 24/7. Mayong hapon man sa kay Ma'am Eunice Kimba, ginatamyaw taman ang iyang mga abyan Rosy Maat, Victoria Boteros, Nanita Paka, and Teresita Celia sa RA Car Display mayong hapon, Mel Gargaran, sa Sarlita Armada, Dayazun Pineda, Ella Sutasio Tabang and family, Ma'am Margie Cabillas mayong hapon, Gina Refalbor, mayong hapon man sa kay Brad Pet, Madera Bistuer, sa Barangay Danao, Haniway, Iloilo, Bistuer, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsilio family, salamat gid, Maria Julie Trocho, kag iban pagid nga nagapamati sa ato nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Ang oras tatag alas 3:31 na sa hapon.
22: Hello, attorney.
21: Ang matasang kasuguan hindi bulag sa kamatuoran kag hindi mahimo butigan. Ang katarungan dapat ipaambit sa tanan. Tubtob sa masunod ka Domingo sa kaangay nga oras diri sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Maleriado. Tandaan gid naton, ignorance of the law, excuses no one.
20: Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: And my people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
9: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
23: For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23.
9: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
24: You are watching Christ's Commission Fellowship. Changing lives for eternity.
25: Let us learn to assume responsibility. What do I mean? Every time we make choices, dapat i-assume natin yung responsibilidad. Huwag natin ipasa sa ibang ang blame. Okay? Pili natin yun eh. Now, itong responsibilidad to, gift ito ng Diyos sa atin. Every one of us has been gifted by God from the very beginning when He created us to be responsible. Alam niyo ba yan? Lahat tayo kinreate ng Diyos to be responsible. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, God created man in His own image. In the image of God, He created them male and female. He created them. For what purpose? Look at this. God blessed them and God said, be fruitful and multiply. Fill the earth. And look at this. And subdue it. Grabe, no? Subdue it. Responsibility ka agad. Rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. So sabi niya sa tao, maging responsable kayo. Pamunuan ninyo ang lahat ng aking nilikha. Okay ba yan? Ano pa sabi niya? Then God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you. Grabe! What he's saying is this, God created you to handle responsibility. You are happiest when you successfully and effectively handle responsibility. Kaya pansinin po, kahit bata, bigyan mo ng responsibilidad, enjoy na enjoy nila. Nanood na kayo ng MasterChef Junior? Nakapanood na kayo? Ang gagaling ng bata, ang gagaling magluto. And they seem to enjoy what they were doing. Yung ginagawa nila, tuwang-tuwa sila, ang saya-saya nila. Bakit? Because we were designed to be responsible. Ang problema natin, masyado nating minamaliit yung ating mga anak. Parang gusto natin, lahat tayo nagdedesisyon. Napansin niyo ba yon? Minsan, pagka hindi inaayos yung kama, ay, mga bata talaga, oh, ako na lang mag-aayos nito. Napansin niyo? Yung iba nga tayo na nag-iisip eh. Minsan, sobra, oh, yung pinto, isara mo. Oh, ano, mag-plus ka naman. Alam niyo, pagka ganyan, turuan sila mag-respond. Minsan yung tinuruan at hindi nila ginawa, hayaan mo nang maamoy nila ang baho ng kanilang hindi pagiging irresponsable. Nakuha? Yung iba, grabe. O, pati pag-ihi ba naman? Sila, mga magulang pa nag-iisip. O umihi ka na, aalis na tayo. Ma, hindi po ako naihi. Gusto mong bigyan kita ng dahilan maihi ka. Minsan ganun pa, alam nyo, minsan, hayaan ninyo. At pero, pag sa daan, nagdadrive ka na at biglang, ma, ihi na po ako. Ma, please, tulungan mo naman ako dito. Ayan, magtiis ka ngayon. Malaman mo kung bakit sinasabi ko sa kaninang umihi ka na. Naka, hayaan mo siyang matuto sa kanyang karanasan kaya habang mabiyahe, aray, grabe naman ito. Nakansin nyo, bamalay mo, maging magaling na dancer yan. So what I'm saying is this, teach them to be responsible. Nakakalungkot nga eh, yung mga magulang tuwang-tuwa, kindergarten yung anak, nag-graduate, may honor, outstanding, sila gumagawa ng assignment. Yung nanay ang gumagawa ng assignment. Eh, kita nyo na lang, si Kyle Menard, kilala nyo, walang kamay, oh, walang paa. At the age of 3, sabi ng magulang, sinusubuan ng nanay, sabi ng tatay, no, let him feed himself. Let him figure out how to feed himself. Walang kamay yan, wala ka bang awa, walang tuhod yan. Sabi niya, no, let him figure out or else he will die of starvation. Maawa ka sa anak mo, sabi ng tatay. Grabe, ngayon, A student, naging wrestler pa. Saan ka nakakita ng ganon? Eh tayo, kakawawi mga nanay. O anak, subo na, college na yun. Ang dami nga eh, umiiyak pa yung mga magulang eh. Kawawa naman anak ko, tulungan ko na, hirap na hirap na ako na nga bumibili ng gatas ng anak. Ha? May anak na? Ilang taon na? 40. Ano ka ba? Yun ang dahilan kung bakit hindi sila masaya sa buhay. You see, friends, have you noticed? Kaya maraming mga bata hindi masaya sa buhay at nai-involve sa mga substance abuse. Alam niyo bakit? Because they were never taught to be responsible. Friends, understand this and don't ever forget this. Paulit-ulit ko sasabihin to sa inyo. When we are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Let me repeat. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Say it with me. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. So anong ginawa ng demonyo? Naglagay siya ng landmine. Ano landmine? Ang sakit na excusitis. Ang word na yan ay kinoy ng marami ng authors. And one of them is Pastor Peter. One of them is Brian Tracy. At marami pang iba. Yung word na excusitis, according to Pastor Peter, is this. A mental disease that makes you believe others are always at fault for the bad and unpleasant things that happen to you. Lagi nating sinisisi ang ibang tao para sa mga mali nating mga desisyon. Sa madalit salita, for us to easier understand, blaming others for the choices we make and for the consequences of those choices. Yun yung excusitis. In other words, not assuming personal responsibility. For my personal understanding, being irresponsible is suffering from excusitis. Pag sinabi natin, you're not doing your responsibility, you are irresponsible. If you are irresponsible, you are sick with excusitis. Okay ba yan? Ngayon, itong problema, alam niyo ba mga top excuses natin? Ito, circumstansya. Bakit ka late? Eh kasi naman eh, ang traffic eh. Sinisisi yung traffic. Tuwi na lang nalilate, laging traffic ang sinisisi. Paano ka matatraffic? Wala ka naman sasakyan. Naglalakad ka naman. Ano ko yung sabihin? Minsan, lagi tayong sisi na sisi. Eh, bakit kasi? Di agahan mo, alis. Nakuha po. Sunod. Ano pa mga sa... Eh, kaya naman ako mahirap. Kasi naman, ang tatay ko mahirap eh. Puro circumstance sinisisi. Wala kasi akong pagkakataon. Wala akong oras. Napansin niyo po ba? Pag sabi niyo, oh, mag-degroup tayo. Ay, wala akong time. Sobrang busy ako. Tapos, makakatuwa sila, no? Ang ganda ng kanilang Christian life. Ang ganda ng walk nila. Pero pag tinanong mo, oh, nagka-quiet time ka ba? Wala akong oras magbasa ng Bible. Hindi na nga ako makapag-pray. Ay, sobrang busy ka. Opportunity. Tama? Yung iba naman, mahina ako. Ako'y tao lamang. Alam mo naman, kaya nga ako nagawa yan. Alam mo naman, tao lang ako. Nagkakamali. Tama po? Yung iba naman, eh, lahat naman ginagawa yun. Everybody's doing it. Kaya, siyempre gawin ko na rin. O ba't ikaw matin sa service? Ay, naku, puro hipokrito tao dyan. Kaya ayoko nga mag-attend ng digo. Puro hipokrito sila eh. Di attend ka na para madagdagan para isa. Laging ganun eh. Laging kasalanan ng iba, kasalanan ng iba. Sa totoo lang, kaya nga ang Christian life, it is a personal relationship with Jesus Christ. So in other words, kay Jesus ka tumingin, huwag sa ibang tao. Ang sabi niya, you encourage others. So sa halip na intay mong encourage ka nila, ikaw ang mag-encourage. Nakuha ninyo? Be responsible. Don't use your parents, your wife, your husband, parang your children as an excuse. Kaya naman ako, ayaw ko sa Lord kasi yung asawa ko, kasi yung anak ko, mga pa-Christian, wala naman. Sa totoo lang, mali mo, hindi rin sila Christian. Ikaw ang mauna. Naintindihan natin. Walang sisihan, parang ganito ho sa buhay, kahit sa estudyante. Ilan dito yung estudyante? Good. Ba't kayo nag-enroll? Para matuto. Tama? Pag hindi ka natuto, huwag mo sisihin yung teacher. Eh, kasi yung teacher hindi marunong magturo. Eh, bakit ka ba nag-enroll? Para matuto. O kung problema ng teacher kung hindi siya marunong magturo. Kayo, sino mga teacher dito? Teacher? Oh. Teacher, eh kasi naman eh, hindi matututo eh. Itong mga batang ito, talagang mga bad odors. Double time. Bad odors. Di ba? B-O-B-O. Kaya hindi siya matuto. Ano ka ba? Ikaw nga teacher eh. Kung teacher ka, anong goal mo? Matuto sila. O di ikaw ang may dahilan kung hindi siya natuto. Kaya yung mga teacher na ang daming bagsak na estudyante, malaki yung problema mo. Ibig sabihin, hindi ka nagtuturo ng tama. Nakuha ninyo, para ako yan. Responsibilidad ko, manatili kayong gising habang nagtuturo ako. Tama? Kaya gagawin ko lahat ng aking magagawa para manatili kayong gising. Pero, responsibilidad ninyo, makinig. Kasi hindi ko kontrolado mata ninyo. At hindi pa sabihin, eh, nakakaantok kasi si pastor, kaya natulog ako. Ano ka ba? Ikaw natulog eh. Tapos sisihin mo ako. Nakanig sabihin, we need to be responsible. Walang excusitis. Bigyan ko example ha, para mas magtandaan. Hindi sa pagmamalaki to. Noong nag-aaral ako, may teacher ako ang husay magturo. Tuwing ipapaliwanag niya, lalong dumidilim. Nakakawa na kayo ng teacher? Kasi sabi ng classmate ko, mag-drop na tayo. Mahirap tayong pumasan ito. And sabi ko sa kanya, naku, hindi pa pwede. Sayang, may scholarship ako. Pag nag-drop ako, matatanggal ako sa scholarship. Kaya hindi pwede. Kaya wala akong choice. Eh di magpapaliwanag yung teacher. Hindi ko maintindihan. So ang gagawin ko ngayon, inaaral ko. Kumuha ko ng libro. Aralin ko. Sinasagutan ko yung mga problem, ano, mga questions sa likod. Sinasagutan ko lahat. Tapos, di, naintindihan ko na. Pag-explain ko ng teacher, di ko na naman maintindihan. Saan ang galing ng teacher na ito, ha? Aral na naman, aral na naman. Alam nyo, eh, departmentalize ang exam namin. May naka-perfect ng departmental exam. Alam nyo kung sino? Alam nyo na yon. Bakit? Hindi yung teacher. Tayo yun. Nakuha ninyo? We cannot blame anybody. Kaya ang sabi nga ni George Washington Carver, ito, itim pa to at the height of discrimination of the blacks. Sabi niya, 99% of the failure come from people who have the habit of making excuses. Alam niyo, nagkaroon ng boll weevil, pinagpapatay yung cotton industry. But George Washington Carver, hindi siya sumuko. Anong ginawa niya? He studied how to process peanuts. Kaya in-encourage yung mga farmer to plant peanuts because he was able to discover more than 300 ways to process peanuts. Amazing! O, tingnan niyo naman po si Benjamin Franklin. Ano sabi niya? He that is good for making excuses is seldom good for anything else. Yung mga magagaling mag-excuse, walang alam na mabuting bagay yan. O, ito pa. Sabi ni Florence Nightingale, I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Nagkakanilihan, mga kababayan, pakinggan nyo to. Pinanganak kang mahirap. Narinig nyo na to ng maraming beses. Hindi mo kasalanan. Mamatay kang mahirap, ikaw na yan. O gusto nyo mas applicable sa ating lahat? Pinanganak kang pangit. Hindi mo kasalanan. Pero pag-abot mo ng 4 na taong gulang at pangit ka pa rin, kasalanan mo na yan. Nakakaintindihan tayo. Yan ay hango po sa sinabi ni Abraham Lincoln. Alam niyo kung bakit? Totoo naman eh. Ikaw na nagpabaya ng sarili mo para pumangit ka ng ganyan. Lalo na sa ating ngayon, dyan na lahat. May Eskinol na, may Master pa, lahat na. Pwede mo na itabi sa mukha mo. Wala ka ng dahilan. Ang totoo ang kapangitan na hindi naman sa panlabas. Kung ano yung nangyayari sa loob mo, dinadala mo lang sa labas. Kaya nga, di bali nang sira ang labas, basta buo ang loob. Ang lalim, no? Kaya sabi mo sa katabi mo, buo ang loob mo, kaibigan. Di ba? Nagkakatingan tayo? Kaya sa madalit salita, anong topic natin ngayon? No excuses. Assume responsibility. Pakisabi sa katabi mo, no excuses. Assume responsibility. Ngayon pong gabi, bago ko ituloy yung pag-uusap natin, alamin natin, saan ba nagsimula yung paninisi ng ibang tao? Saan nagsimula yan? Kahit tayo mga magulang, tinuruan natin ang ating mga anak na sisihin ng ibang tao. Alam niyo ba yon? Nimbang sinin niyo na lang, pag nadapa yung anak, tumama yung ulo sa kanto ng lamesa, halimbawa, lamesa. Iyak! Sasabihin naman, oh, ba't kami iyak, anak? Kasi po, nauntog siya sa lamesa. Huwag ka na umiyak. Itong lamesa na ito. Ang pinalo yung lamesa. Hindi naman gumagalaw yon. Paano naging kasalanan ng lamesa yun? Eh, ikaw lumapit. Pagdadapa, anong ginagawa ng mga magulang? Ay, nagdadapa ka! Yung bata nagdadapa, ha! Dapat pala ako umiyak. Hindi niya alam yun eh. Hindi naman siya naiiyak. Kaya tonto sa pamangking kung bata-bata, nadadapa, tumatayo lang, tapos papagpagin. Kasi yung mga magulang, oh, tayo ka na anak, nadapa ka, tayo ka. Di ba? Kaya next time, be careful. Hindi yung, ha, nadapa ka! Itong sahig na ito, ha! Sinisisi yung sahig. Pag umakyat yung bata, ha, umakyat ka, bababa ka, anak. Hindi, kung umakyat yan, marunong din bumaba yan. Teach them to be responsible. O bumaba ka, alalay ka lang. Para alam mo, para hindi malaglag. O sige, baba ka na. Okay? Dahan-dahan. Okay? Okay? Okay, good. Very good boy. Come on. Diba? Teach them to be responsible. Gagawa ng assignment, paggawain mo. Pag hindi nagawa, bagsak. Teach them to be responsible. O, dahil bagsak ka ngayon, next time, ikaw na mag-produce ng tuition fee mo. Para matuto siya sa buhay. Ang totoo niyan, we are always saving them from their irresponsibility. Now listen, saan ang galing yan? Let's watch this. Panoorin po natin si Pastor Peter for a while to explain to us where it started. Okay pa? Ito pa.
4: My friend, what did Adam and Eve do? Well, the Bible tells us, the serpent, the devil came, and the devil began to give Adam and Eve excuses to disobey God. So the devil said, has God said, you shall not eat? So the first attack of the devil to you, listen to me now. When God gives you a command, you will have many excuses why you should disobey the command. But remember, the devil will tell you, nasa Bible ba yan? Has God said? See? Doubt. The next attack is not just doubt. Now the devil knew the Bible. So the devil asked Eve, what did God really say? You know the problem with women, women, I'm just telling you from the Bible, okay? The problem with mommy Eve, manang Eve. You know what Eve said? Eve knew. Eve said, from the fruit of the trees of the garden we may eat, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat. You shall not eat. What did Eve do? She added. What did she add? Nor touch it. Ladies, is that true? You exaggerate? Well, that's what Eve did. She exaggerated, okay? She added. And then, look at the temptation. The serpent said, you will not die. No consequences. You are free to choose. You will not die. For God knows, in the day you eat, your eyes will be open and you will be like God. Do you understand what Satan is telling Eve? God is not after your best interest. Because God knows when you eat it, you'll be like Him. So God is preventing you from reaching maximum pleasure, maximization of your life. God does not want you to become all that you can be. He's trying to squelch you. My friend, that's how the devil tempts us. Doubt His word, deny His word, but the worst attack is to question the character of God. God is not good. Everybody please read. Ready? Read. The root of all sin is a suspicion that God is not good. Think about it. Why do we disobey Him? Have you thought about it? Why do young people disobey the Bible? In their mind, it's not the best for them. I have come to a point in my life where I'm scared to disobey the word of God. Because in my heart, I know God loves me. He wants what's best for me. The woman saw the tree. It was good. It was a delight. What did she do? She took it. Then she gave it to her husband. Is it a wonder when the woman took the fruit? In her mind, what are her excuses? God is depriving me from enjoying pleasures. God is depriving me from knowledge. God is depriving me from becoming like Him. Whatever is the reason, the woman ate. Is it any wonder to you that the Chinese character described covetousness? Those of you who read Chinese, raise your hands. Wave at me. Those of you who understand Chinese, you all know the Chinese language has 5,000 years of history. It is basically the same. If you read the classical Chinese, notice the word for greed. You have two trees, and underneath the tree, is a woman. Ladies, I'm talking to you now. Covetousness, shopping here, shopping there. But I don't know whether it's related to the Genesis story. But I'm saying it's amazing. Now, the Bible tells us, then the eyes of

0: or righteous. You see, here's the principle I want you to learn. Irresponsibility is not a neutral thing. Somebody ends up paying the price for our irresponsibility. Every time you blame others, you don't assume responsibility, somebody ends up doing something for you. God ended up paying our mess because we did not follow Him. We were irresponsible.
1: Wow. Napansin niyo po ba? Saan nagsimula ho yung sisihan? Saan nagsimula yung excuse ng mga tao? It all started with sin. Every time we disobey God, our greatest tendency is to blame somebody else. Alam niyo bakit? Kasi magkakaroon tayo ng takot. Kapag malayo ka sa Diyos, ang feeling mo, mag-isa ka na lang. So ang feeling mo, lagot ka na. Kaya ang tendency is to protect yourself. Nagkakadinihan po. Now, itong napaka-importanting prinsipyo. Sabi ni Pastor Peter, somebody had to pay our responsibility. Now, let me just compliment this. Ano para madugtungan natin? Complimentary po. Yes, but you will still suffer the consequence of irresponsibility. Pag irresponsible tayo, hindi lang tayo magsasuffer, marami pang ibang magsasuffer. Tama? Kunyari, anak, hindi nag-aaral. Damay ang tatay. Dahil yung tuition fee niya, tatay magbabayad. At yung panahon, tatamaan din. Sasapong din yung mga kapatid. Papasana yung kapatid na makikinabang doon sa tinipid na, isa rin tatamaan. So, ang daming nadadamay. Tama? Kaya, sabi ng, kaya pinaasya rin, learn to assume responsibility. Kasi, hindi lang ikaw ang nadadamay, marami pang iba. So, how are we to assume responsibility? Listen to this. Teto po. I am. Say it with me. I am. Kaya, pag sinabi, paano mag-assume ng responsibility? I am. Ako yon. Ako. Now, ulitin natin, ha? No excuses, assume responsibility. Let's again repeat our idea, the main idea. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Kaya kung gusto mo maging satisfied sa buhay mo, gusto mo ma-enjoy yung buhay mo, learn to assume responsibility. Tatay, pag hindi ka nag-assume ng responsibility, your whole family will be affected. Wives, if you don't assume your responsibility, the family is affected. Nagkakadilihan po. At maaring pati kapitbahay. Children, you don't assume responsibility, maapektuhan din ang ibang tao. Now, ito. So, anong kailangan kong gawin? Let's start with the I. I and I alone. What does it mean? Wala kang ibang sisisihin, kundi ikaw lang. Now, pakinggan nyo ha. Kaya ho sa Bible, ang buhay natin is likened to a man about to go on a journey. And who called his own slaves and entrusted his possession to them? Tayo yung mga slaves entrusted the possession. To one, he gave 5 talents. To another, 2. And to another, 1. Each according to his own ability and went on his journey. Ano masasabi? Sabi ng Lord, everyone was given different amount of talents. Ano ang basihan? According to their own ability. Hindi mo pwede sabihin, si Lord may favoritism, binigay sa kanya dami-dami, sa akin konti lang. Listen, according to your own ability. Ganito kasi yan. Kung hindi mo kaya ang 5, bibigyan lang muna kayo isa. If you are faithful with the 1, saka kita dadagdagan. Kaya ang galing ng Diyos, tutulungan ka niya to progress. Hindi kanya bibiglain. Naku, ano niyo? Andiyan pa kayo? Okay. Sample lang. Para maintindihan niyo. Kunyari, sa aming magkakapatid, ang tawag sa akin, Bobong. Bakit Bobong? Ako ang Bobo sa aming magkakapatid. Kaya Bobong sa akin yan. Nagkakadinan tayo. Ngayon, na-realize ko na mali ako sa ginagawa ko because I was focusing on something else. Kaya naisip ko, teka muna, mag-aaral na lang ako para sa Diyos. So when I began to study for the Lord, tinuruan niya ako dahan-dahan. So natututo ako. Isipin niyo as a pastor, hindi ako graduate ng University of the Philippines, hindi ako graduate ng Ateneo, hindi ako graduate kung saan-saan. But I tried my best to be faithful with what I can do. Nakuha niyo? I tried to study, I tried to read. Eh, sa awa ng Diyos, biruin mo, saan ka mo makakita na hindi naman mahusay magsalta ng English, nagsasalta sa mga Amerikano sa Amerika? Nakapagsalta sa Canada? Kasi ganito yan, hindi naman ako pinadala kagad ng Diyos sa Canada, taka sa Amerika eh. Nagsimula ka muna sa isang maliit. Alam niyo saan ako nagsimula mag-ministeryo? Sa Hala-Hala Rizal. Hala-Hala. Sa mga fishermen. Kaunti lang. Naalala ko yung una ko experience noon. May babato sa akin. Nagsasalta ako. May lasing lumapit. May hawak ng malaking bato. Sabi ko, Panginoon Diyos, babatuhin na po ako habang nagsasalta ako. Ganyan. Panginoon, pag tinamaan niya ako, patay ako. Pag di niya ako tinamaan, patay siya. Kasi isip ko, siyempre gaganti ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko, tulungan mo ko rito. So, I just tried my best to be faithful to the responsibility given to me. Preach pa rin ako. Mamayang konti, yung lasing napaupo. Nakinig, iyak ng iyak, tumanggap sa Panginoon Diyos. Sa, ibig sabihin, just be faithful with what you are doing. Kasi kung babatuhin na ako, pwede nang gawin ko, takbo na ako. Oh, grabe naman. Diba? Ba't ako naman ang babatuhin ito? Diba? O kaya unahan ko na, batuhin ko na rin ang Bible. Hindi. Just learn to be faithful. Tama? Okay. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now, look at this. Now, after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came up and brought 5 more talents. Now, the 2 did the same. The 1 did the same. Ano ibig sabihin? Isa-isa tayo haharap sa Diyos. Tayo magbibigay ng account sa Diyos. Hindi ako pwedeng tumayo para sa asawa ko. Hindi ako pwedeng tumayo para sa anak ko. Ako tatayo para sa akin. Responsibilidad sa Diyos. Tama? Hindi ko pwedeng sabihin, eh Lord, ito tinuro ng pastor sa akin eh. Hindi yung pastor pinag-uusapan nito, ikaw na. Eh ito tinuro ng pastor. Huwag mo na intindihin yung pastor mo. Yung pastor mo nasa impyerno na yon, ikaw na. Gusto mo sumama sa kanya? Naman! Nakuha ninyo? Hindi pa pwedeng, kasi siya nagsabi. Eh ito, dito na ako lumaki, dito na ako pinanganak eh, dito na ako mamamatay. Teka muna. Sino sabi niyan? You have your own responsibility to know. You cannot blame anybody else. You cannot blame your parents. You cannot blame, ikaw yan. Kaya tatayo ka sa akin ngayon. Tayong dalawa na nag-uusap. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya tingnan niyo sabi ng Bible ha. Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Tama? Bakit? For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Sino nga harap sa Diyos? We must all. Sino nga ulit? All. Ikaw, ako, walang exempted. For what? That we would be judged and be recompensed for our deeds in the body, habang nabubuhay ka sa lupa. Diba? According to what we individually did, whether good or bad. Nakuha natin. Kaya kung hindi niya ginagawa responsibilidad niya, problema niya yon. Gawin mo yung iyo. Dahil haharap din siya sa Lord. Kunya sabi, hindi mo maintindihan, Brother Bong, itong asawa ko, kaya hindi ko siya mahal, hindi siya nagsasubmit. Huwag mo intindihin. Mananagot din siya sa kanya hindi pagsasubmit. Ang sa iyo, mahalin mo asawa mo. Tama? Kasi naman, itong mga anak ko, suwail eh. Ang itigas ng ulo eh. Hindi, huwag ka mag-alala. Haharap din yan kay God. Mananagot sila sa pagiging children, obey your parents. Ikaw mananagot ka, as fathers, do not provoke your children to anger. Yung mga anak naman, tatay ko ang kulit eh. Ang hirap palakihin ng mga tatay. Huwag ka mag-alala. Haharap siya sa kay Lord, mag-isa. Ikaw naman, haharap ka din in your honoring of your parents. Nagkakandimihan tayo. Individually, haharap tayo. Ay, hindi pa yung sinin. Yung teacher ko, hindi, walang ganun. Haharap ka din. Kasi sila mga hipokrito sila. Huwag ka mag-alala, ikaw din. Pero, haharap ka din. Nakuha? Haharap ka din. Now, kaya, anong ibig sabihin ng I? I and I alone. Walang ibang sisisihin. Okay? Kaya nga, no excuses, assume responsibility. Nagkakandimihan. Pangalawa, ulitin na, para hindi natin makalimutan. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Now, balik tayo. A, it is our responsibility to develop the ability to respond and not to react. Ability to respond and not to react. Bakit? Reacting is excusing. Responding is acting responsibly. Anong ibig sabihin? Narinig niyo naman ito sa doktor? Oh, may sakit ka. Ito, inom ka ng gamot. Nagre-react sa gamot. Tigil mo yan. Tama? Hindi ka umaayon. Ibig sabihin, yung gamot hindi umaayon para sa iyong kalusugan. Pag sinabi, nagre-respond ka. Tuloy mo. Same thing. Kapag ang ginagawa natin, seemingly nagre-react sa dapat mission natin, tigil natin. We need to respond accordingly. Tama? Nagkakaroon. Kaya nga, a mark of maturity is not making excuses for one's fault, failings, and sins. Hindi natin kailangan mag-excuse. Kung talaga mature ka, aminin mo, ako mali eh. Ako mali. Kaya nga, ang excuse are self-justification for action or inaction. Kaya, kung gusto mo mag-respond, when you are given a responsibility, respond ka kagad, huwag ka mag-react. Hirap niyan, hindi ko kaya yan. Huwag ganun. Dapat, teka muna, tingnan nyo. Nung binigyan siya ng 5, sabi ni Henry Ward, Beecher, hold yourself responsible for a higher standard. Tama? than anyone else expect of you. Never excuse yourself, never pity yourself, be a hard master to yourself, and be lenient to everyone else. Sa iba, maging lenient ka, mapagbigay ka, pero wag sa'yo. Nakakanilihan tayo. Hello? May paparinig ako sa inyo. Narinig niyo na yung kantang Doon Lang? Hindi ko kakantahin. Babasahin ko lang. Mahirap eh. Hindi. Kung naalala nyo, kung natapos ko ang aking pag-aaral. Naalala nyo? Ay, hindi ko na itutuloy. Para alam nyo lang, may dumid. Sabi niya, di sinsanay mayroon akong dangal na ihiharap sa iyo ang ipagyayabang sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Napansin nyo? Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Kapal din ang mukha nito. Sabi niya, ang aking ina, ang tangi kong tagahanga, sa panaginip lang ako may magagawa. Tama? Pakinggan niyo yung core niya. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ng hangin, ang hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkan, tuwina, doon lang. Sabi niya, kundi dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na magbibigay ng halaga. Napansin niyo, sinisisi niya yung barkada? Napansin niyo? Sabi, sa awitin kong ito mo lamang madarama, ang pangarap kong walang pangamba. Napansin niyo ba kung ano talaga problema niya? Sabi niya, doon ay kaya kong ipunin ang lahat ng bituin. Ano napansin niyo? Kaya to hindi nakatapos, hindi yung barkada. Tulog ng tulog. Napansin niyo? Laging puro panaginip lang, panaginip lang. Ay, tulog ka ng tulog. Kaya nga, alam niyo, maraming tao mahirap, hindi dahil wala silang magawa. Tulog ng tulog eh. Alam niyo, hindi ko makalimutan ng tatay ko, bata pa lang kami, 5 taong gulang, ginigising kami. Uy, magising na kayo, magtrabaho na kayo. Bawal sa aming matulog ng mahaba. Kaya nga, hindi ako lumaki. Pero ngayon, hinahayaan ko kasi mga bata, sige, matulog kayo, may 4 na oras. Pero, huwag niyong sanayin matulog ng matulog. Nakuha natin? Hindi ko sinabing masama matulog, ha? It's good to sleep 7 to 8 hours. Going beyond that, katamaran na yun. Yun ang sinasabi ng Diyos. Sa iyo, disiplinahin mo sarili mo. Sa iba, maging lenient ka. Kasi hindi mo sila kontrolado eh. Now, kaya tingnan nyo sila, pagtanggap ng 5 talent, immediately, the one who received the 5 talents went and traded with them. Agad-agad. Hindi yung, ang dami naman ito. Hindi, agad-agad. Alam nyo kasi, bawat talent, mga 100,000 ano yan, dolyar. Ang laking halaga niyan. Kaya isipin nyo, binigyan isang talent, ang laki nun. Kaya sabi mo, wow, ang dami naman ito, ang hirap naman itong i-manage. Hindi, agad-agad. Yung 2 naman, in the same manner. The one who received the 2 talents, gained 2 more. Agad-agad. Ibig sabihin, immediately. Yung isa, he who received the 1 talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. Tinago lang. Alam nyo, ganito ang responsibilidad. God is not expecting you to do everything. No, hindi lahat. Binigyan ka lang ng certain circle of control. Okay? Hindi mo sakop lahat. Ito lang ang influensya mo, pero yun lang ang sakop mo. Now, parang ganito yan. What you are responsible for, ito lang. Yung responsibility ng ibang tao, hindi mo naman sagot yun eh. Kung ano lang binigay sa'yo, just be faithful doon sa binigay sa'yo. Tama ba? Yung iba, yung mga anak, kinukuha nila yung responsibility maging tatay, pinapagalitan ng magulang nila. Wala kang ganong karapatan. Doon ka na sa pagiging anak. And then be faithful kung ano pinagagawa sa'yo. Ngayon, sa asawang babae, wag mong turuan yung asawa mo. Parang lahat na lang, ididikta mo sa kanya. Hindi ba pwede? Just learn to submit. Hindi marunong eh. Hindi marunong magdesisyon. Eh, kaya ka nga napangasawa eh. Hindi marunong magdesisyon eh. O, gusto mo bang marinig yun? Siyempre, ayaw mo. Kaya, yun lang, doon ka lang mag-concentrate. Ito ha, ulitin ko, huwag niyong mamaliitin ang mga bata. Biruin niyo si George. Si George ha, at the age of 11, patay yung tatay. Siya ngayon, sabi ng mga kababata niya, hindi naman siya matalino, bobo siya eh. Ang ginawa niya, inaral niya, minaster niya ang geometry. Minaster niya ang trigonometry. Minaster niya ang algebra, ang calculus. Minaster niya. At the age of 16, kinuha na siya maging surveyor sa Virginia, sa state of Virginia. Kinuha na siyang surveyor. Tinest na kagad yung kaalaman niya. Ilang taon? 17 years old, surveyor na siya. Oh, eto na naman, si David, ganun din. Si David, at the age of 11, naging Navy na. At the age of 12, siya na ang namumuno sa ship ng Essex. At yung British na nahuli nila, British army na nahuli nila, siya ang may hawak. Grabe! At the age of 12, si Clara, mas malupit, 11 years old, mahiyain. yung kapatid, nasaktan. Inalagaan niya for 2 years. Inalagaan na for 2 years siya, nag-nurse sa kapatid niya. Sabi nung doktor, ang husay mo, iha, ituloy mo yan. Ang hindi lang yun, pag nung gumaling ni kapatid, yung hinayar ng tatay niya, siya rin nag-alaga. Mga sakit, smallpox. Nung time na yun, hindi pa alam niya ang smallpox na yan. Sa atin, alam natin, chickenpox, ganun, smallpox, chickenpox, basta lahat ng pox. Ah, grabing sakit. Inalagaan niya. Daig niya pa ang mga nurses. Dahil sa ganyan, alam mo yung mga taon, 11 years old. Isipin niyo, nung sila'y naging matured, yung si George, naging presidente ng Amerika, si George Washington. Si David Farragut, naging admiral sa Navy. Sino si Clara? Si Clara Barton, ang founder ng Red Cross. Kaya huwag niyong manitin yung mga bata. Isipin, bata ka pa! Hindi mo pa kayan. Hindi totoo yan. Kaya nga walang adolescent sa Bible. Napansin niyo ba yun? Child pa lang. Kaya noon yung matatanda, 15 years old pa lang, nanay na eh. Ang aga nilang naging responsable. Tayo, 30 anyos na. Hindi pa makapag-desisyon. 30 anyos na, 30. Ang hilig pa video games. Ang hilig yung mga manood ng sine. Wala, napaka-irresponsable. Bakit? Kasi hindi sila na-train. Kaya mga magulang, don't ever let our children not to be responsible. Ang anak ko, 7 years old, nagpa-plancha na. Naglalabanan ng sariling damit. Kaya pag nag-aaral sila, hindi ko sila tinuturuan. Magtatanong sila sa akin pag hindi na kaya. At doon nila nare-realize, hindi ko rin kaya. Diba? Kaya wala sila, persado sila to study on their own. At salamat naman sa Diyos, yung isa graduate na ng computer engineering, yung isa graduating na ng civil engineering, yung dalawa, yung kambal, pag-fourth year na next year. Hindi yung sa pagmamalaki. Ang sinasabi ko lang, then be responsible. How I wish that I trained them better. Hindi ko pa sinas... Kasi yung si Alex, at si Harris, si Brent, magkambal, sabi nung tatay, oh, magbasa kayo, mag-aral kayo ng mabuti. Ngayon, meron pang high school comics lang, pagka mag-adult. Hindi, sabi niya, mag-aral kayo. Arabi niyo yung tipping point. Basahin niyo yan. Basahin niyo ito, pang matatandang trabaho, pang matatandang libro. Pero ano nangyari? Sabi ng tatay, because I'm training you to be who you are in the future. Responsible people. Friends, ano sabi ng Bible? Tingnan niyo. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Ang problema natin, we always see the failures of other people. Tanggal natin muta mo. Hindi, meron kang troso sa mata. Huwag mong hanapin yung gagawin ng iba. Hanapin natin yung gagawin natin. Nakakadinihan? Kaya ano sabi natin? I am ability to respond, not to react. Kaya nga po, ang panghuli, master must be pleased. We need to admit that we need a master. To admit that we are slave of a master. And our attitude to assume responsibility is because we want to please the master. Amen po? Not to please people. People will be disappointed. Pero yung master natin, he sees everything we're doing. Kita niya lahat. Kaya nga, ulitin natin. No excuses. Assume responsibility. Pakisabi sa katabi mo. No excuses. Assume responsibility. Ulitin natin. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Kaya tingnan natin. Tingnan nyo ha. His master said to him, nung nag-report na, well done, good and faithful slave. Yan ang masarap pakinggan. On the end of the day, wow Lord, sasabihin ng Lord, well done, good and faithful servant. You are faithful with a few things, I will put you in charge of many things, enter into the joy of my master. Narinig nyo na po ba yung sinasabi natin, yung mayaman, lalo yung mayaman, yung mahirap, lalo naghihirap? Minsan, akala natin ang sistema may problema. Hindi. Minsan kaya ka naghihirap, kagagawan mo din yan. Isipin mo, pag-gising mo sa umaga, ano mo hawak mo? Naninigarilyo ka, hawak mo na agad yung manok. Tapos ihipa mo yung manok, hindi ka pa nagsisipilyo nun. Kaya yung manok, tagalit. Dalaban, hilo, talo yan. Tapos naaasa tayo, nayayaman tayo. Hahaba, pila tayo ng pila na mahahaba para magtaya ng loto. Kung inipo mo na lang sana yan. Di sana na-invest mo pa yan. Pinag-aralan mo saan mo gagamitin yung pera. Kaysa asa ka ng asa na yayaman ka, bilangin mo lahat ang tinaya mo at ang tinalo mo, mas malaki. Hintayin mo lang. Eh kung makajakat ka naman, kailan yun, iho? Kung sakali man mangyari yun at hindi ka handa, mauubos din agad. Nagkakadinihan? Kaya nga, sabi ng Diyos, come on, I want to reward you. I want you to be joy. Enter into the joy of your master. Now look at this. Also the one who had received 2 talents, came up and said, Master, you entrusted 2 talents. Look, I have gained 2 more. Ang sabi ng Lord, Well done. Hindi naman ko mo lima sa kanya. Well done. Yung two. Ah, okay lang. Okay na yan. Average net. Okay na yan. Tanggap. No. Same. Well done. Good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Sarap, no? Oh, yung tamad. And the one who also had received the one talent came out and said, Master, kilala kita. Kumukuha ka nang hindi mo tinatanim eh. Kaya iniipon mo, hindi mo lang kinalat. Kaya natakot ako sa iyo. Kaya ang ginawa ko, Master, di ba? Tinago ko ito. O, ayan na. Ito na yung iyo. Hindi man lang pinag-isipan. Kaya yan tamad eh. Kasi, katanya nyo ha, yung dalawa, alam nyo bang mas mahirap mag-invest? Babandayan mo yan eh. Para kanino? Para sa master. Babandayan mo yan. Pag-iisipan mo yan. Eh, yung itatago mo. Itago mo lang, albay, magsaya ka na, mag-party ka na. Yan ang kwento niyan. Kaya sabi ng Panginoon, napaka-demonyo mo. Yung word na wicked dito, demonyo ha. Ponero. Napaka-demonyo mo. Ba't naman demonyo? Hindi man niya winaldas yung pera. Kasi, ang sama ng tingin niya sa kanyang master. Napakatamad mo. Alam mo palang nagkumukuha ako na hindi ko tinanim. Iniipong ko, hindi ko kinalat. Hindi mo man lang binaan ko yung pera ko para kumita man lang ng interest. Napansin ba? Nakuha ninyo? Kaya minsan tatanungin, bakit siya? Ang ganda ng, ang tuwan-tuwa, ang bait niya kay Lord. Sobrang mahal niya, mahal niya si Lord. Gusto ko rin ganyan. Di mag-pray ka din. Di mag-baksa rin ng Bible. Di umatang ka rin ng D-group. Aralin mo din. Alam niyo po, nung bago ako dito, matagal na ako nagpapastor sa ibang church, paglipat ko dito, hindi ko sinabi pastor ako. Umatin ako ng Biblical Foundation 1, GLC 1, GLC. Naku, atin ako. Atin ako ng D-group. Atin ako, nakikinig ako. Hindi ako sabi, oy, pastor ako. Pakinggan niyo ako. Wala. Wala akong sinabing ganoon. Masa kanin na, opo, opo. Nakikinig lang ako. Ba't tinanong ako? Ano bang trabaho mo dati? Pastor po ako. Pastor ka, ha? Ba't hindi ka mag-preach? Ay, hindi ho, hindi ho. Ah, kung ano lang ang will ng Lord. Hindi, mag-try ka. Ikausapin niyo muna yung pinanggalingan ko kasi tinanggal ho ako eh. Type niyo ho? Masama po akong tao. Hindi ko na tinago. Tinanggal po ako. Nagkamali po ako eh. Ano bang magkakamali mo? Alamin niyo na lang. Hindi ko na ikikwento lahat. Okay? Pero isang bagay alam ko. Balik ka lang sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, ang mga tamad, laging sinasabi, may leon sa labas, kaya baka mamatay ako. O, tamad ka lang. Lagi ka may dahilan. Di huwag kang dumaan sa, kung nasaan yung leon, umikot ka kung kinakailangan. Di ba? Ngayon, tinan nyo. Therefore, look at that. Take away the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. Kaya yung wala, yung, I mean, everyone who has more be given and he will have abundance. But from the one who does not have, even what he does not have shall be taken away. Lungkot. Kaya minsan lalo bang kinukuha sa atin yung wala na nga tayo. Ang totoo niyan kasi hindi tayo faithful. Nagkakaintindihan? O tuloy tayo. Throw out the worthless slave. Ang tawag sa mga irresponsable tao? Worthless slave. Walang halaga. Into the outer darkness, in the place there will be weeping and gnashing. Itapon na yan. Alam mo yung weeping and gnashing? Nako, sayang. Nangingit-ngit ang mga ngipin. Bakit? Nagsisisi dahil pinawalan nila ang opportunity na binigay sa kanila ng Diyos. They were irresponsible, kaya nagsisisi sila sa bandang huli. Nakuha natin? O, tuloy tayo. Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. Kung alam mo yung dapat mong gawin, hindi mo ginagawa, kasalanan yan. Now, let me be very fast. Kilala niyo itong maman to? Kilala niyo? Hindi ko rin siya kilala. Pero nabasa ko siya. Siya si Lee Cushing. He is the 14th wealthiest man in the world. Alam niyo ba itong maman to? At the age of 12, refugee siya sa Hong Kong, coming from mainland China. Patay ang tatay niya, tuberculosis, 12 years old. Paano ka mabubuhay niyan? Wala na akong pag-asa. Hindi para sa kanya. He started working for his family. Siya ang panganay. Nagtrabaho siya sa isang factory ng mga plastic products. Suklay, bulaklak, ganyan. At alam niyo kung ano nangyari. Sabi ng boss niya, bibigyan ko kayo ng bonus based on your sales. Nako, laking problema. Sabi niya, kung ipapantay sa sales ko, mas mataas ang kikitain ko sa mga general managers. Guluto, yun ang sabi niya. Paano nangyari yun? Pakinggan niyo. Sabi niya, sa opisina kaya ako number one sa sales. Nasa opisina na ako, nasa telepono na ako, bago pa dumating ang mga kasama ko. Ha? Nauna ka? Wala namang overtime pa yun ah. Oo, alam ko. Hindi ako tumitigil. Habang sila, paggabi, kumakain na ng kalanghapunan, nanonood na ng sine, naglalaro na ng mahjong, ako, nagtatrabaho pa. Yung factory namin, 24 hours, hindi ako agad umuwi. Sinisigurado ko na lahat ng orders nasa tama upang yung mga customer ko masaya. Grabe, no? Tinitingnan ko masaya sila. Kaya naman, ayaw na lang makipag-usap kahit sa ibang tao. Sa akin lang. Amazing. Dahil doon, nung sinabi ng boss ko na ang bonus ay based sa sales, nako, guluto. Bakit? Kasi pagbabayaran ako according sa my sales, ang income ko mas mataas pa sa general managers. Kaya sinabi ko sa boss ko, boss, ipantay niyo lang sa pangalawa. Sabi niya, bakit? Kasi bata pa ako, 17 years old lang ako, maraganda naman ang damit ko. Lahat naman ang kailangan ko, meron ako. Hindi ko kailangan maging swapang. Grabe, no? Parang namang Christian to, nakakainis. Hindi to Christian. Pakinggan niyo ang kanyang prinsipyo. Nung 18 ako, yung kumpanya, hinahire ako ng mas mataas ang bayad. Pero tinurn down ko. Bakit? Dahil I knew what I wanted. I made up my mind. When the time was right, I was going to start my own business. Ibang klase. O, tingnan niyo ha. Ito ang prinsipyo niya. You have to develop a name. A good, solid name. If you do, the fortune will follow. Pag iningatan yung pangalan mo, susunod ang yaman. It's difficult if all you want to do is make lots of money. If you're doing is chasing after money. But money comes to you if you have a good name. In part because people like to associate with you and do business with you. If you concentrate on your name, your reputation, the rest will follow. Hindi ba nakakainis yan? Nasa Bible yan eh. Maraming Christian reklamo, ang hirap namin, kawawa naman kami, unfair ang Diyos. Sa totoo lang, God gave you an opportunity, gumawa ng trabaho, hindi mo pinagbuti. Kaya ayaw ka nang kunin ulit. Binigyan ka ng pagkakataong kumontrata, hindi mo pinagbuti. Ayaw ka nang kunin. Nakautang ka, hindi ka nagbayad, hindi ka na makakautang ulit. Tama, mali. Hello? Alam niyo kung saan yan? Nasa Bible. It's better to have a good name than to have a good perfume. Tama? Ingatan niyo yung pangalan, Christian pa tayo. Kaya kami lumapit sa akin, Pastor, bumuha ako ng nagkontrata ng aming banyo. Christian daw, iniwan yung trabaho. Di ba Christian ka din? Hindi ah. Kaya sinira niya yung pangalan. Ibang Christian yun. Oh, napakinggan niyo to. Kaya nga, ulitin ko, no excuses, assume responsibility. Let me repeat. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Paano yun? I and I alone. Learn, develop the ability to respond and not react. And master must be pleased. Let me end with this. As a father, ano po, Father's Day ito. Panoorin nyo to. How a person responsible enough and a child responsible enough to do their own roles. And let me end with this story. Sige po, panoorin natin.
2: Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but... he lies.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
0: TTX 500.
2: Q7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko.
3: Ano sa una ang imo
4: blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibo.
2: 3 times a day gid na ako. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
0: TTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si baby, mas masami ko din na allergy. Kasi magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayon ang ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka na gesture nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start. But even

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Supple Plus Gold.
11: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Pindoble, okay. Maldi ni nata sa supplement 2 in 1. Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Maldi ni nata sa supplement 2 in 1. Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
16: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
15: Mas klaro na bala mas gigabi?
16: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Samphone Plus Gold.
18: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Samphone Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan.
10: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Samphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Oras tatak, alas 4:40.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama!
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kun healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Ilong Ranger?
21: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
20: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
21: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
20: Sip-on ganyan dayon?
21: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
22: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa satong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa satong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
4: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.

0: Jack Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MXtraordinary with MX3.
5: Gitry Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gitka malipaton. Gitry namon patumaron sa Gitry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Gitry Bio.
5: Gitry Bio!
7: Ang Gitry Bio!
5: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
5: Yung may Gitry!
7: Matatags mga butika.
5: May DC!
7: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigid yan. Ako ginadudlan sang balatian.
5: May DC!
7: Babaka sa mga butika.
5: GTX 500!
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500! Gitry Bio with Visio.
10: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Gitry Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: Gitry Bio!
7: Ang Gitry Bio!
5: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
5: Yung may Gitry!
7: Mabakas, mga butika.
11: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
12: Ay, nako, iho, grabe gidang labo. May katarata ko nung ako, siling sang doktor, daw pareho sang gabon, na pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero sala, salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan. Dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Rugang pasang mataas ng kolesterol. At tilawan ko Mara ang Santon Plus Gold, loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Oras tatak, alas 4:50.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sample Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kung si Ansang sumag, isa ka si Jante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
12: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2-in-1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2-in-1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water.

0: Horas sa Pilipinas, oras 4:54 na sang hapon.
1: Tatak RMN.
2: RMN kasama celebrities. Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka. RMN kasama celebrity. RMN kasama celebrity.
0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN kasama celebrity program. Sa karon yadlaw sang Domingo, June 14, 2026. Live kita mabatian kag makit-an pinagi sa Facebook sang DYRI RMN Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: And of course, kita man mabatian kag makit-an sa pinagi sa YouTube channel sang RMN Iloilo sa RMN Official. And subong nga hapon, ako ang inyong sining manging kaupod sa sining programa.
1: Tatak RMN.
0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Radyo Man Flo Consomo Navarrete.

Abi ang gin ubra sang lisinero, gin paubrahan niya sang background music ang kasama celebrity program. Flo Navarrete, hehe. Flo Navarrete, hehe. Asos. Oh, thank you kid sa listener na nagubra sa sining aton nga background music. Flo Navarrete. Welcome na sa pagpangalagad sa RMN kasama celebrity program. Kamusta na sa mga suki naton nga matag palamati? Ang mga kauturan naton nagapreparar na para sa pagpangplantsa sa tagsa ka mga uniforme sang ila sini nga mga estudyante. Because sa buwas ng adlaw, Lunes, may klase na. Tulog ang matulog kamo timprano ha sa mga estudyante para hindi kamo maburaw blaho. Oh. Ang iban man niya tiga ga padulong sa mga simbahan diri sa may siyudad kag sa probinsya sa Iloilo.

0: Pero antes kita magpangalagad sa sininga programa, and dugay-dugay manging kauputang aton sininga resource person on air, Dr. Rose Marie Prudente. Ang ininga bahina na ginadulong sinyo sang kaluan sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporated. Nahamtang sa barangay Igtuba, Miagaw, Iloilo. Sa dugang impormasyon, manging kauputa sa aton sininga linya, si Nong Umay Mulita, ang tagiya mismo sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Nong Umay, mayong hapon!
1: Hapon ka ninyo. Sa tanan niya nagpapalamani, paramati sa akon mga sa RMN ang akon ng sa barato kag matama-tama na presyo sa Mulita Memorial Chapter and Services ka mamakuha para tanan hindi man dipindi sa inyo budget sa inyo bulsa, kumplito kita matanan nga mga gamit nga kinanglano ninyo, may ara mo kita tanan basta kung ano ang mga problema ninyo magkakuan na kamo magdangot ng mga sa funeraria. Ang atong presyo may ara kita nga tag 25,000 20,000 ang pinakanubo naton. Dapat maangkuan ka mo sa Mulita Memorial Chapter and Services Incorporation, kuan ninyo bulikan ninyo, magbulikay kita kung ano dapat imuon naton.
0: Sa 20,000 na nung umay, pwede pa na ganing ano, no, nga layaway, no? O kung namatamatan niyang bayad sa mga pigado naton?
1: Layaway, matamatan na. Ma-upgrade lang siya sa pinagadlaw kung may kwarta na siya hindi ka kontento sa servisyo.
0: Oh, kaga hindi man maglawig nga tag-isa ka tuwing nga hindi pagbayaran, namatamatan na. Mga 20,000, mga 3 gifts guro, or 4 ka gifts, ha?
1: Transferable na transferable.
0: Oh, transferable, no? May online na money transfer naman, pwede man. Kagang ang chapel na bala ninyo nong pagkatukutos ang ligan nga tuig, kahamot kag kanami bala sang inyo sininga chapel bala nong.
1: Pinapa modern mo. Para man nga maka hindi man ta mga pagkaya sa mga customer.
0: Kaga tikon may nahaya kamo nga mga himata ninyo budra nyo butang abi sa Mimulita. May libre na nga pamahaw si Nung Umayo?
1: Hindi magiging libre. Kung ano mga handang kuhan mo daw. Kung ano ang package nila.
0: Ah, okay.
1: Depende sa agreement ka package.
0: Kaya ano panulat ninyo ah? Sa mga tagpalamati nato, nilabi na sa may first district o province o Binilo, no? Mag-contact lang ka mo kay Nung Umay. Ano ganiliwat ang numero mo, Nung?
1: Numero mo 315-8171.
0: Sa landline number na, pero kung sa cellphone number 0917-722-2505, 0917-722-2505, no? Or mag-visit ka mo sa Facebook page sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Ate sige nong, thank you kid, kagamayong hapon. Mulita Memorial Chapel and Services, serving communities, spreading hope, will lighten your burden. Kay ang patay mo, daw nagakatulog lang, kag daw nagayuhom lang. Nong, thank you, kid.
1: Thank you, Mr. Flo, nabariti.
0: Ayos, thank you, kid. Sinong Umay Mulita sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Kag subong man ginaupdan man kita sang kaluan sang yon gadget nga pangita ka bala sa mga cellphone, no, mga sigudamano nga mga cellphone kag laptop, no, available dira sa may yon gadget diri sa may Luna Street Lapas, Iloilo City. Magka-contact lang kamo sa cellphone number 0912-471-4824, 0912-471-4824. Ang mga cellphone nga ginapangita ninyo, no, ang mga latest gid ning mga model available dira, no, like sang mga iPhone, no, iPhone 17 Pro Max, no, available man dira sa yon gadget. Kagasubong man mga Samsung S series, Note series, fold nga cellphone, no, ang Mulita Memorial Chapel, ang yon gadget mga karadyuman. So ano panulat ninyo, kay may mga branches man sila sa Davao, Cagayan de Oro, sa Rojas, kag sa Antique, no. ang ining ang yun gadget ang ginapanagiyahan ni Mr. Jun Huyun kag Miss Nini Himoto. So inquire ka mo dira pati na ang laptop no, labi na nga nagapadulong ang klase subong kay kinananon kina sa mga estudyante. Barato lang ang laptop nila dira subong no. Ito ko to nakita 6,990. Hindi na ko mag-sure no, pero hindi why hindi kita kabot sa 7,000 pesos no. Pwede na kamo kabakal cash no sa may Yon gadget. So sa liwat Yon gadget mga ka-radyo.

0: Kagsubong man, yon non-super plus capsule, no? Ang non-super plus ng ang new improved non-super plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ini. Gintingob ang mangustin. Plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Ang non-super plus capsule, proteksyonan yung inyo lawas, no, sa natural nga pamagi. Pili alang ang non-super plus capsule, the anti-cancer food supplement kag non-lenement oil. Ang non-lenement oil mayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, panakit sa kalawasan na ipit yung paralisar nga mga kaugatan. Pili man ipanghapla sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan yung mga balikag sa mga nagadugo nga pilasya ng patugunon. Pauntaton bubuy lang sang non-super plus sang non-lenement oil. Ang non-super plus sa capsule kag non-lenement oil, lunsay ni produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kag mabakal sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa ngaton nga lawas. Gintingob nga persa sang pito para ikaayong lawas. Kompleto ang benepisyo, aprobado ni sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kag produkto ini ni Doc Crispin Hico. Kag available man mabakal dira sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Evergreen Herbal Capsule.
1: RMA kasama celebrity.
0: Yari na sa aton sininga linya, ang aton sininga resource person on air, Dr. Rosemary Prudente. Doc, mayong hapon.
2: Mayong hapon.
0: Kamusta ang imo sininga weekend, Tita Rose?
2: Mayo man, at least nagpapahiwa ito sa mga kainit, no? Mayo subong hindi mainit.
0: Mayo gani. Ang simpo, balan subong mainit siya, tapos maulan. Kada hapon kay Tita Rose, maulan. O kung hindi gani, kaagahon Tita Rose. Kahapon gani, sako ang panagoob, why man nagulan. Pagkaaga, nagbubo siyang ulan di sa siyudad sa Iloilo, Tita Rose.
2: Ambot lang, kahapon sa aga. I don't think...
0: Kaina. Kayo na sa kagahon?
2: Oo, ang kayo sa kagahon. At na yung mga moments nga na hindi kinakupat siya.
0: Okay.
2: So, mayang hapon sa tanahan. Ari naman kita, yari naman kita sa pagpabutsyag. Ba, pabutsyag? Pabutsyag sa aton nga mga opinion sa lain-lain yung topiko, no? So, ang aton subong this is June 14. Ina-imagine ko bala kayo na totoo, Flo. Meanwhile, nga nag-file ako ni isang akon yung mga concept research nga ni. Siling ko, just when was that nga nagasurot ako din sa room na isang gasuplano sa imo. Ari ko, surat naman ako, ano ni man, kano palasin sa panahon man.
0: Kidasing lang yun ba, no?
2: Oo.
0: Ang inuras tuntod, Tita Rose, hindi mo gid mapaktan. Kay na lang gani, nakatulog ko di sa non-source boat, bugtaw ko, alas 3 na. Kadasig lang sa mga inuras, dugay-dugay, gabi na. O, gabi na gani, o.
2: Madulog ron.
0: Oo. Mahimos ka pamahaw. Pamahaw ka mo da. Dugay-dugay, nahiligda ka lang, panyaga na naman, himos ka naman panyaga. Mapiyong-piyong ka lang sa pagkapon, dugay-dugay, gabi na naman.
2: Saan o lang ito siling ko nga gina-imagine ko, nagsurot ako di sa akot ni Rufuson. Adi naman ko, ano, what's wrong with the time? Is it just because nga huwag isang obra bala? Pero hindi ah, doka short-lived ang. Wait, hindi no. Ano yung mayo man na madasig?
0: Oh, mayo man na gani. Ang edad na madasig man, Tita Rose. Ang aton sini nga topiko, Tita Rose, is brokenness after romantic relationship, Tita Rose.
2: Yes, oh. Brokenness after romantic relationship.
0: Mm. Ang ano ni sa Tita Rose, ang brokenness after romantic relationship?
2: Ang imugid lang nga nabatsyagan sa after sang pag-break up nyo.
0: Mm.
2: Ang how it feels, no? To be broken feelings ni I'm talking about feelings so kasi hindi mahapos mag-break up hindi mahapos mag-experience siling brokenness nga na kay although masiling ano naman ang brokenness pares mo na sa term nga anong break up yes pares ang term for ang feeling I think is different so sometimes hindi lang nato na maintindihan kaya ang brokenness nga ni after a breakup is a form of grief. Grief. Doon na subuan kay Gisini. Okay lang kung ang inyong relasyon abito to is more or less mga tatlo kabulan, mga isa katuig, propo ng dalong pasinada. So there is always a reason for that. No? And sometimes ang breaking up is a form of grief. Usually after it is often characterized by sense of emotional may emotional pain ini nga dala may emotional pain ini nga angot bala sa aton nga mga balatsyagon nimo to kwan-kwan lang inang tilawa taman ina o bala na kasi nga practice ay mo sina gambal na isa ka may kakatilawa sang sa break up mo. Why ka tinawag sa
0: brokenness? Gahambalang. Pero, mambal sabi, mayo man ang gani kayo nakilala mo ah, nga sang samtang timprano pa. Pero ang tao, sinang nga nagambal, mambal sabi, move on lang ah. Amo, hindi amo nakadasig, makambal ka sang move on lang. Because may proseso ina, kung paano ina, or mahil bala, ang ginabatyag sang tabo.
2: Ang kakabudlay sa nimo kay balaan mo, others would just take it as it is. Mambala sila, maghapusin na. O sa kahit katos motor, maglibot-libot, okay lang kung mayo pang, kung sane na, sane imo nga ulo at about kung ginakuan kagit. So, ginapang dulman kagit, no? And, ang imo bala nga kasubo, hindi mapuslan, hindi mamama. Hindi mabuslan sa iba, no? So, ang imo ba lang a sense of emotional pain? Masakit yun eh, mula yung pagkasakit. Hindi ka katulog. Hindi ka kapanginaon maayo. Ang imo nga social interaction, the picado. Nabra sila yung smiling in the outside. Ano ba isa? Crying in the inside, no? Even more than that, ang imo emotional pain daw hindi mo ma-explain. Hindi ka katulog, hindi ka kakaon, hindi ka maka-interact even with your family, with your family members. Kasi na hindi ka may anxiety, may depression pag inigadala, no? And masubot isa tanan ang physical exhaustion. So, exhausted ka din maayo. Kasi nga, hindi ka exhausted ka, hindi ka katulog. Kita nga, hindi nga nakabugtaw, alas 2, alas 3, hindi ka nakatulog hasta 6 o'clock. Grabe, dali ang imo nga, edo, exhausted ka kit. How much more sining hindi ka katulog bilong nga gabi. Anxious, ikaw masyado, nag-aliso ka lang masyado, no? Kag masiling nga, ay, atong nadula na ang kaugalingon ko hao. It is always a loss of identity. So, manamo ini ang mga feelings na darasang brokenness. Again, after a breakup is a form of grief. Masubo ini ah. Sugid-sugid lang naman sila yung nanay sa tayo. Dali ba lang? Tanaw na itong sini. Dali ba lang mamahaw na ito? Huwag kayo mo kabalong ang ginaagyan nyo na o ginatanawan nyo ang sini na di naman ka mo nag-date. So it will rebuild sang bag-om naman nga balatsyago mo siya. Nalipatan ko na taning ini diri nga area pro.
0: Madumduman ta naman ni. Kay diri naman ta nagkadto sa lugar nga ini. Ngang lugar nga ini puno sang memories namon nga duwa.
2: Na especially sa mga simbahan yan niyo. Mm. Usually ko mag-date, may date ka mo, una-una nyo, usually ha. If you're trying to build up na kamulang mga schedule ninyo sa pagsimba, mga actual nyo nga ginapungkuhan, di rin bala, masirik. Hindi kita makita, masirik. Sa dating...
0: Tagpuan.
2: Ano, dating tagpuan na. Kaso kung makita ka mo, pumahaw, di lapit, sandira lang. Dala lang ko ulat-ulat, dala lang tama kita eh. So, damo-damo, the less ni. Masubuan ikaw, the some may emotional pain. Ang imo pala nga daw, exhausted lang sa imo. So, pinumigala na tuyo, ano yung matulog ka, hindi ka makatulog. Pahuway ka, hindi man ka pahuway. Manguti-kuti ikaw dahil hindi man magtapos-tapos. Or ang imo ganyan, loss of identity, no? So, this is a very normal process. Kay okay lang tani, tutuplo ng inyong mga ang inyong attachment sa kada isa is just a very inando ka pleasant lang tani, pero kung pag-break nyo, damo pa mo lang apaman ng mga sugilanon na lain pagit na iyan. But kung it is a very normal lang abi, no, it includes feeling of unworthiness. Siling, ano ko daw na gini ko pulosaw? Nga, one after the other, nga, amo ni nabatsagan ko, ay po nga ito sa katuig, yung break up nga, subong naman na break up naman. Sino nga unworthy? Sini isya or ako? Sino ay pulos? Kay after a breakup nga na iya, there is always a feeling of ano na mga kung gabi wala, usisa mo ko, galingon mo, ano ko tamang ina ko ka, imon?
0: Anong diferensya sa akon?
2: Makuhan
0: ka gini, mamangkot ka gini sa kagalingon mo eh, kung din ka nagka-diferensya, Tita Rose.
2: Precisely, among ina pamangkoton mo. Ano ko tama na gilip kalaho ay nga ang ako niya relasyon daw hindi maglast for 2 years ako.
0: Ano man? Ano din ang din ako din ang anong diferensya sa akon man? Ano tama na gid ako kay ito mao?
2: Or masalika, anong tama na gid ako ka mango kumpara sa iya?
0: Ano tulod-luan na gid ako?
2: Dawa nga mo ni nagkasulod sa ulo mo, no? Kung gabi, wala ma... Kung sawid ang kaugalingo, din ako na... Saan ako nagkamali? Wow.
0: Wow. Saan? Saan ako nagkamali?
2: Ano sila? So, basi unworthy kayo mo. Hindi ka nga worthy nga magiging boyfriend. Kaya nga, alam ko sa ako, sining akon nga pag ano, nga pag break up, hindi ako makakompensate sa iya nga mga styling sa susidaan. Ano, pwede mila ko yung nabidin sa tabtaba, no? Oh. So, si Saon man na kaugalingon mo. Or maybe, malid man isang extreme sadness. Masubuin, madyan ang subungo. Kung nag-break up, brokenness ang ina-experience mo, subung din, ayan ka mo, luwinggo mo. Anong Sunday date nyo?
0: Anong
2: Sunday date nyo, no?
0: Oh, Sunday date. Malagaw lang ka, makaon-kaon to. Akong masimba, masimba sa Liganes. Makaon-kaon abis sa kilid-kilid.
2: Na
0: kagma makalsang ano bala mga kakanin.
2: Okay. So baka da ukay ah.
0: Ukay ukay.
2: Na
0: ako bala hilig ko sa ukay ukay. Pila na kasapatos ang ginbakal ko sa ukay ukay.
2: You should be practical in your life. Lantaw mo lang sa mga isa ka pair nga Nike, isa ka pair nga Adidas. Manubo na lang sa Ismail. Sale na ginaya. Pero if you want something new, kagi ilang mga sale na bago man na galing ni kaya. Price markdown naman na ilang mga 10 to 20% man lang, no? So, it will lead to extreme sadness. Maskin sugra nunon ka sa utod mo, sa diin na siya. Nakatibla. Ako mapabitis sa imo. So, may lang na eh, pero dumaan ko lang na eh. Tinapanumdum nga na, dugay naman na ako matapos. Are you ready to leave the place
0: where I belong?
2: Yes. Where you belong na. Dali lang ko ah. Balaan mo si nanay si tatay wa yung food. It's not that.
0: Depressed din sa nga po, no? Din ta makadto na ginagaday din mga newsroom girls, oh. Tinda na pasa, matsoy. Makudri lang ko ah. Pilit ko nila maupod ti. Kaon ko matsoy ah. Nang bihon ginorder ko kaga nga may itlog ti Taros ah. Eh, busog.
2: Uy. Ang sexy na ginang mga upod mo dao.
0: Gakwan, nga paningwa man tita Rosa. Gakwan man, nga gahando man nga mga mag-iba na alawi ang kurbada sa lawas.
2: Galing? Galing ano?
0: Galing...
2: Lawa lagi?
0: Gagawin improve pa man ah. Basi makibot lang kita.
2: Oh, sige. Surprise na is the ano na pen, ano, hashtag, ano ba daw kita? Na muna surprises the hashtag. So extreme sadness and of course the lack of direction. When you say lack of direction, ganun mo sila ganun. Tignan mo kung makadus woman. Ano, mabalik ako sa mga Facebook, di nga mga mangita sa AFAM.
0: AFAM, damo sa mong kakita nila partner, mga baye. Or mga laki at ito sa may ang lugar na lang sa surf ba lang? Hilig sa surfing?
2: Sa Punta Dina.
0: Dres Pilipinas, ano ganito nga ano, damo na
2: dahil? Siargao.
0: Siargao. No? Siargao. Thank you, Gida Radyo Manmark. Siargao, no?
2: Siargao.
0: Ang mga foreigner nga lalaki, makakita sang partner nga mga Pinay nga surfing man. Mga puro mostly, gid ang mga babae nga mga lain ng lahi makapamana sang lalaki no nga mga Pinoy surfer Tita Rose no ti makipagrelasyon sila da Tita Rose
2: naka-attract sila sa ano da eh
0: sa mga Pilipino
2: mga tourist kun nga dan i tourist spot galita mo subong daw
0: kita mo na mga abs ang surfer sus perte
2: naglapaw na sila karsada ng balancing pero ano na sa karsada na sila ng pangin na ito sa tubig so isa na daw mo sila dali bladi diri kao or pangimus pa rin dahi ako di kay malakad kita sa Palawan or somewhere else pero hindi ka man sa maglakad kaya nga nagaduha-duha ka are you going to leave the place. Are you going at the moment to somewhere else na balaan mo makakreate bala kung kaysa sa feelings bala nga panigid ako pulos ah. O kung ba masubo man to. Dito magasto man tindi. Dito nagasto man ako so stay behind ka. No? Pero though it's a very normal process but yet you have to find something inside. Ano ang healing na na-involve? Ano ang dapat mo i-accept na pain? Ano ang i-avoid mo na blaming? So according to Carl Jung, si Carl Jung naman eh, ang kapalamati na, correct me if I'm wrong. According to Carl Jung, ang importante kung isa brokenness nga ni is ang how would you like it to be healed? Ano gusto mo? Bayaan dayon? will you still keep other people's personality nga gina-blame mo man kuno ay siya, tuloy-tuloy kami o kun accept the pain. The most in accepting pain is 3 to 4 months. Inaya, malipatan mo na kay masikatulog na hindi mo na namadumduman. Ina, kun ang imo nga self-concept is still intact, ikuan mo gani, piliton mo gani, no? Kung sila, let it be. Kaya kung during the process of brokenness sa tutoblo, you don't have to blame others, you don't have to focus yourself on others, no? Kasi usually, ang brokenness ngayon ay hindi nagalin lang ni sang ganotis ka lang sang iban. Learn to care. You don't have to learn to care about other people. Care is needed para sa self mo, no? Especially with the real intimacy. Amo nang hindi ka kahalinda sa pain. Amo na grabe ang imo nga mga ano ni nga feeling of rejection. Ang healing is healing involving is very high. Kaya nga, after some brokenness, sige, pa imo dito nga focus, nag-annoy hani sa to siya, nag-ahibi man siya, ayan pa di asang ako nga pag-ibi. Hindi man niya sa ayan katulog pa rin sa ako sa niya pagtulog. You are not focusing on yourself now in brokenness. Dapat yang i-heal mo una ang imo kaugalingon. Ang palamati na, please, hindi ka mo mag-heal sa kaugalingon sa iban after brokenness. Heal yourself first.
0: Ikaw yung mismo ang makabulong na, no, sa imo ginabatyag.
2: Then focus on yourself. This is more again on self-love.
0: Self-love,
2: huh? How would you love others? O presineng broke ano na kamo, nag-break na kamo. Paano mo ma-love ang self mo kung ang imo focus dito man gihapon sa tao? Dito man gihapon sa babae ngayon bayaan mo? Oh, come on. Sa brokenness nga ina, amo na dapat may closure gid. Di ka lang na mga mato. Doon naman kasi man, naway kami nagkilalahay. Way naman kami nagtawganay. Lawig na lang 3 kabulan. May mas nag-text. Hulat na ako text. Ikaw, nga naghulat ka ho. Siguro ka-expect ka pa. Kung why siya nag-text sa imo. Ikaw text eh, oh. Okay, ano na kita? Ano pa tapadayo no? Tani or hindi? The command will always come from you. Hindi ko yung mag-text ang ikaw na kontat text ako. Therefore, hindi mag-text sa imo. Amo man siguro ito na ba text ang isa ko? Parihas ka mo, parihas sa inyong self-ego. Pero hindi ka mo mag-amuna kay nga mabudlay magbaton sang pain kung naga kung basal na ila ka mo, no? Or to avoid blaming man amo gi man siya gusto yung mabaton, gusto yung mabalos. So eh hindi ka magbalos kay ginunahan ka tang isa ni masima tuntuman. Siya nag-una, kundi siya mali mauna. Ano ang unahan? Ano ang unahon? Ang other people's feelings kung ikaw ang nai-una. Mahirap na magsabi kasi may pride siya. O ikaw wala ka pride. Magkutusay mo ay. Sabdun ka lang na the only last thing that I have to hold on is my pride. Oh, so, kahit may pride ka man, kundi hindi ka na magsagi ka pasok to sa iban. Let your pride thrive. Pero, kung amo na ang imong nauyatan, hindi ikaw makasolve sa imo brokenness. Mm-hmm. Amo gini ang ginatindugan ni Carl Jung. If it alters sa relationship, no? By creating emotional distance. Create ka dahil sa emotional distance. Hindi na. Tultan, naka-enjoy naman ako. Kaya nag-regret ikaw sa enjoyment mo. Tani na, inang tani. Wala pa tani. Ila, pwede niyo kuha yun. Tani. Nag-amo ako ni tani. Ginamo ko na tani. What if na? What if kung pasuntahan ko siya nga amo ni madayon bayan ng relasyon namon? Or there is always the feeling of miscommunication. Nag-miscommunicate lang ko ito nga. Hindi ko kaabot subong kay lang ako. Hindi ako kaabot subong kay nakanto ako. Or masiling ka, sige, ilis ka lang da kay agot. Abi mo yan, isa mag-ilis mo. Or masiling nga, abi ko ako maagi sa imo, galing kay imo yan, ikaw maagi sa ako. So, ay ko nag-ilis, panagawan na mahulat ka mo. Ang mga miscommunication, balabalaan mo, hindi ka kauyon sa karni sa spaghetti.
0: Putangan mo?
2: Putangan mo? Yun pa mangkot ka gani, kaina, ano gusto mo spaghetti nga may cheese lang? Or may sauce? Or may sausage? Or may karni? Huwag ka man naghambal. Di kay abi ko na, abi ko na balaan mo nang hindi ako magkarni mo. Hindi ko kukaw yun sa karne. So, ang mga miscommunication panahon sinigan, daw na intact na na bala. Daw alam na sa imo na una. So, hindi mo na ma-redirect ang imo na una. Kahit alam na sa sulod sa imo bagol, nga hindi siya magkaon sa amuni. Balaan mo nga, why ako nagainom sa sangkok, balaan mo nga ako, Sprite lang. Tiki sa sanuto, pag-party ito, nag-inom ka man coke. Balaan mo nga, wae ko ka-inom kape, yun pa-inom ko kape. Oh my gosh. Simple nga mga nga mga excusable, bala. Gamay, these are petty. These are petty instances. Petty issues. Nga pwede man na ma-resolve kon husto ang imo nga panghuna-huna. That is why in a relationship, there should always be responsibility and maturity. Sagi-sagi, timuja ka, imo relasyon nga daw, bata ulog. Ano resulta, iaaway. Hala, tapos ang isang uras, away man naghapon. Pag next day ang imo punggod nga tabulo ka sa kuya mo kay way mababay ka nang makuan ka pa masugpon ka pa basta hangin na malanta ko ugani ito nag-ugtas ka ha inang nagagina palawig lablang ha way ti na mo the son ano pag ini feeling of miscommunication and insecurity and fear with low esteem, insecurity and fear. Ano ang mga insecurity mo da? Siling, tapos ko to. Pag-abot ito, tumanugin naman ito kay nanay. Nanay, nag-away kami ni Lo. Yung mga malasay, kayo, huwag mabiyaan. So, mga mo ganina, ang mga nanay, although kabalo ka, hindi ka na magsumpot, anay, pamatian mo.
0: Pamati ka, nay.
2: Kuhan na isang balatsyagon mo. Ano yun, ang galupok lang ang balatsyagon na. So, insecurity and fear, no, with low esteem. Kahit nga, hindi ka na mag-low esteem, kahit nabatsyagan mo na nga, unworthy, ikaw sa love mo. Sa isa katao. And this will usually lead to self-sabotage. sa butahe na niya masiling na. Ano, break mo ko break eh. Asya lang. Break eh kung break nga, asya lang. Pero gabantay ka man sa iya. Kapokus ka man sa iya. Kapanamdum ka man sa iya, yung nagkano ng ito ay hanso ko. Kung magamal ka break a break, hindi ka mag-focus sa iya. But ikaw, imo, ikaw kalino lang ang i-focus mo, no?
0: Kagdulaon, tanan yung komunikasyon para tapos.
2: Good ma, why na siyang stalking?
0: Okay, sagay mo pa naka-stalk kung why naman lang. Pidugang, na nagabalik-balik na kung stalk mo pa to sa social media.
2: Kiti, di na may ginag-avoid ikaw sa fear of abandonment mo. And then, kung, ano ni, commitment issues.
0: Ginbayaan mo na gani, ex na na gani.
2: Why na. Babay na siya eh. So, amo niya ang mga
0: tapos feelings. Tapos pagwapa ka o kung pagwapo?
2: Na, amo na ang support ko.
0: Para pagkita yung sibo, amo ning sinayang mo?
2: Wow, self-love sinayang. Na self-love.
0: Ha?
2: Self-love.
0: Oh, self-love. Amo ning sinayang mo? You, ano? Ano ganining tawag ah? Sa gwapo ganiya? handsome?
2: Amo gining gusto tani nga. Husband bala.
0: Oh.
2: Supposed to be. Husband, ano na, substance. Na, kung nag-iti tani, may nalang ng tani, ina. Kaya kung kunuha isang tani, tuloy-tuloy.
0: Kaya no, tani, akong kuhan mo. Di, mambal matumbayan, no kay dungol ka, bibi, sungunabi mo.
2: Oh.
0: Palainom ka, palahubog ka. Sugarol ka pa?
2: Was-was ka pa na panigaridiyo. So, ang imo ng intensity, wala ka bagay. You will be abandoned or you will have this commitment issues. Hindi man na sugita magpasagasagasin ng... Ang importante ay pag isa-isa ka relasyon to top priority sa ako na trust, commitment, communication.
0: Amo ginag-importante. Kung once nga committed ka na sa isa ka babayi o kung lalaki, committed ka na. Hindi ka na nagay nga magpa, ano ka pa da, mag patuga-tuga, magpa, tawagan yun eh, magpa, sa mga lalaki, bla, magbiga-biga. Sa mga babayi, magpa-flirt-flirt. Enough na ina kung sino ang naging boyfriend mo, no? Focus ka na lang but, siya.
2: Ang imugin niya commitment eh. Kapahin mo yung ibayin, ginituhil mo na, telan tawa.
0: Committed ka na.
2: Committed ka na.
0: Teda yun, kung ano ka, kung ang communication,
2: kulang pagid.
0: Oo, kulang pagid. No?
2: Tago-tago. Tago-tago, pulupanago. Kagagimugin nga commitment kagang nga ang nadok nga fear of abandonment nga ba sige i-abandon ka tungod kay may ikaw mismo may kulang nung nahadlok ikaw i-abandon kaya ang commitment mo kapaw tuto ka mga inday kapalamati ang commitment nyo kapaw pero kututuudam lang ang commitment mo kay waisa may masagang sa tunga. Okay lang ako ay pa kung kasal pero nakasala ka mo ti in China will win anong China will at the long run at the end of the day ang China madaugin na kaso na nauno man ang imo na nga mga kwan eh ang imo nga mga brokenness. Ano ba lang brokenness sa imo na? Another one sa brokenness, ang overthinking.
0: Hindi ka magsobra-sobra nga, no? Magpaminsar da. Ay, nako. Ano to sama? Nga-angasang sa doon sa nagbalik ni Silo-Ilo. Babalik naman to sa Manila.
2: Para ano, no?
0: Ano to na balik-balik yun man? Basi bala may ginabalik-balikan?
2: Hindi ko kaduda ko sundi.
0: Ha?
2: Kung nagaduda
0: ka kung nagaduda, updan mo eh. Live ka di oh.
2: Kaling mo na matamisin ng mga babae sa mga lalaki. Gak pabilin lang, gak malakay mabalik ako 2 days time, in 2 days.
0: 2 days or 3 days sa gaa, ma ano da,
2: malakad ko sa Manila. Mawag ka kapag sa akong opsinaw ah.
0: Oo ah. Focus ka lang dabla, focus ka lang dabla sa obra mo ah. Kaya ako mapokus mo ko kay kinanlan abito sa opisina nga mabalikid ako kay ginapatawag ako to sa kompanya.
2: Mubra ko sang documents, si mano ko magasto.
0: Oo, oh, mubra kami sang documents namon ay about documents.
2: Dilagi kita kasandad.
0: Tita Rose, alas 5:40 na, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad, medyo kulabos kini aton sini nga oras, Tita Rose.
2: Sa una nga ra ko na do kalawig, no?
0: Oo. Telepono abi mo.
2: Doon naman. Okay. So, conscious na isa, dapat na to nga, we should be grounded. If you notice, nga amuna ni ang mga brokenness, love
0: si
2: yourself.
0: Karigaba, Richard bala? Ang balya, ang iba niya, collect and collect until the silik. Ah, mayong nga po lang da, Richard Karigaba. Chard, musta ka na, chard?
2: Mayo man siguro ah. So, love yourself, no? And after brokenness, may I remind everyone that your attentions must be back. Attention is back to you. Not on the other party. Kay if ever nga party lang ang ginalantawan na bantayan mo, the more ni siya magkaitiwat sang mga ma-rebuild ang kainit mo siya. So you could not move on. So there should be consciousness towards yourself to attain freedom. And you have to be more grounded by the let herself be himself. Okay? So, mayo nga po sa tanan, mayo nga po daw kay Lai Prevendido bawsi dyan, pero to sumagaysay. Timprano pa ni siya nag-text na pamatiyes dyan, pero sumagaysay family. Sa pututan, ang manasira, all patriarka. Mga masugid ini nga mga
0: pamalukamati.
2: Mayroon hapon sa inyo, of course, si Mr. and Mrs. Lee. Ah, gayong-yong, ganyan mga estudyante, kundi nga mga doon ko namin, masayang relasyon after so many years nga. Puro palagyo sa babae. Sila man gahapon. Si Jake at si May Karas. Kabataan nila, no? Si cousins. Kati, si Auntie Terry, si Auntie Lulette, si Uncle Mayor, si Laila, si Pinky, si Ramilia, si Marisol, si Rida, si Bitoy, no? And my good friend, si Ma'am Elena Villa, nga birthday yan, subo. Ma'am Ellen, na miss ko kin ikaw, no? So, happy birthday sa imo kag tanan-tanan niya mga birthday celebrants. And mga breakfast girls tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. So, when you are in love,
0: do not follow what your heart dictates.
2: Yes.
0: But follow what your heart is good.
2: But follow what you think
0: is good.
2: But follow what you think is good and right. Okay. So, may hapon kito to Hector.
0: Birthday niya sa kuana sa June 20. That is next week okay. Na, Tita Rose.
2: Happy birthday sa iya. Amo man na kay tatay sa kuno ah, naniwayo ah.
0: Tatay boy! Musta ka na tatay boy kay Auntie Noime, kay Atty. Mary May Galigo Navarrete. Oh, good luck ah, kay mag-graduate na siya. Subong sininga mga sa sunod pag-uro nga bulan. Tapos, ano to gani man? Oh, mag-graduate na sa guro.
2: Bar exam eh.
0: Ati, makuha na sa guro, ti. Good luck sa bar exam, Mary May. I hope na makaya mo ng gatoon na sa subong Tita Rose mo. Kitay kami to ligad sa Robinson ni Tito Nonoy. No? Si Mary May, okay gito kay gatoon siya mayo.
2: At least.
0: Kung kaluyan na si tatay may bata ng abogado.
2: Okay.
0: May bata pa sa nga reporter.
2: Eh, hindi ka pa.
0: Sus, ano pa na tayo man?
2: Achievement na.
0: Achievement na ni Mutay. Sus.
2: Lali mo, huwag ko invitar kahapon sa tiempo sa mga senior citizens.
0: Sa Biyernes.
2: Biyernes kali.
0: Oh, public, public expo. Bulig, suporta kay Lula kag kay Lolo. Oh, yan na siya to sang National Commission, ano, Tita Rose, kag...
2: senior citizens.
0: Amen.
2: Oh. Okay.
0: Sige, Tita Rose,
2: so,
0: salamat.
2: Mayang hapo sa tanan.
0: Thank you so much, Tita Rose Prudente.

0: Why naging kita tiyempo diri sa atong sini nga pagpangalagad. Pero before kita magbulagay, ang ini nga bahay kinadulong sinyo sang kalwan, sang Katoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandurriao, ang ila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kag ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Katoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Milpa, kay Tita Arlene. Parituteng, kay Yado Aaron, kay Linlin, kay Pakasco Alan. Alan Katiro, dira sa may Santa Lucia sa Division sa Santo Niño Sur Arevalo. Kay Attorney Juna Tronco, iyang asawa. Mayong hapon gid sa inyo. Wala ta chepo dire sa atong pagpangalagad. Pangalan sa aton sining technical partner sa studio, Radyo Man Mark Daniel Sukaldito. Ako naman si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mga kaabyanan, subong nga June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
7: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining Life Extension Vitamin D3 kag ining aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. This is in continuation makabyanan sa aton nga campaign, aton advocacy on vitamin D3 supplementation kag sa topiko nga aton subong iga-discuss ining chronic stress. Dako ang impact sini negatively sa aton nga makauturan, especially sa pag-develop sang cardiovascular related nga condition. Persistent.
8: Balik-balik.
7: Yes, balik-balik or persistent stress.
8: Sige-sige
7: nga stress. So kaupod ta si Dr. Manfred Marpa, ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor, kag welcome diri sa aton nga program.
9: Yes, John, thank you guys sa tanan aton nga mga listeners sa sinigid nga tion sa sining adlaw.
7: Okay, kag sa aton nga makauturan basi may mga pamangkot kamo dira, we always welcome ang inyong mga palamangkutanon dira regarding sa aton topiko this afternoon sa 0920-5056-501, 0920-5056-501.
9: Ang vitamin D nagareduce sang ginatawag naton nga stress hormone Amatong cortisol, ang glucocorticoid, no? Kagamoy ni isa sa mga interesting din yung pagtuon kay base sa isa ka randomized placebo-controlled trial sa mga healthy, ha? Healthy nga mga adults, ang mga participants kuno nga nag-take sang vitamin D3 for 2 weeks, ha? Duwala nga ni kasimana mo. So, no, sa pagtuon, may manubo sila sang urinary cortisol. Meaning, sang in-measure, pagtagaas lang vitamin D3, sa sulod lang sang 2 kasimana, in-measure ang amount sang cortisol sa ilaihi, kaya tuod hindi mo na direkta nga paagi sa pag-measure. Kaya ito ginapagwa naman na sa ihi mo. So, the higher the cortisol, meaning, mas grabe ang stress ng person. Pero nakita nila na sa mga tao kaya tagaan sa vitamin D3, nuboya ang ilang urinary cortisol. Nga mo nang habal natin, stress hormones ang lawas. Na-found out Manila sa among randomized control trial na mas manubo ang blood pressure sa mga tao na gintagaan sa vitamin D3 compared sa gintagaan sa placebo. Kag dugang pa, improve kuno ang ilang exercise performance compared with placebo. Kaya nasiling natin kagina isa kas isa kapatimaan nga isa may chronic stress is tamaran siya may exercise do wala siya gana maghulag, no, do parumatay lang siya. Pero diriya ang gitagaan sa vitamin D3 nag-improve ang ilang exercise performance. Do, by the way, i-mention ko lang in passing, one way to manage stress is to exercise. Kay na-prove na ginaya sa mga studies nga kung stress ka, try by exercising. Walking kada, jog walk kada, kung ga gym kada, gym kada, ga lower ang imong ga decrease ang imong feeling of stress, no? So ina ang ginsiling sang pagtuon.
7: Di ba, gin-discuss ta nga ang isa sa mga ginaubra sa vitamin D3, gina-optimize yung sleep, ginapanami yung tulog naton.
8: Yeah.
7: So, of course, kung hindi nami tulog mo, stress ka. Kahit isa na sa mga, ag-insight mo kagina, Doc, ang isa sa mga symptoms ang stress na tao, hindi ka tulog.
8: Yeah.
7: Okay, since nga ang vitamin D3 nag-promote sang optimal sleep, beneficial siya sa pag-manage sang stress.
8: Mm-hmm.
7: Ang vitamin D3 nag-regulate sang melatonin production, kag circadian rhythms.
8: Right.
7: So,

0: For vitamin D3.
1: Yeah. Yes. And there are a lot of medical professionals, Gidado. Kadamo sa mga medical professionals, even gani i-Google naton, makabiyanan, makita nyo dira, they are really promoting vitamin D3 supplementation. So it's a very affordable pill. Kaya pila mo lang biliya sin eh. Mm. Of course, hindi tandaan nga vitamin D3, pariho ang efficacy, pariho ang quality. Mm. That's why always naton gigine-emphasize, piliun naton ang reliable or masaligan nga brand. Kaya nag-follow man nga pag-reliable ang brand, sumabalaan natin reliable kung ginhimo sa isa ka-reliable nga company, credible nga company. So, mas manami man ang effect kay quality ang ingredients or mga raw materials na ginagamit nila. So, that's why always natin gina-remind, choose the brand Life Extension. So, we've been promoting Life Extension brand in as early as 2001 or 2011, 2010, until subong. Kadamo naging subong sa mga medical doctors na nag-promote sini kay mga bato naton ang prescription nila doc sa clinic naton. Ginalista na naton ang mga outside prescription sa mga medical doctors na nagkadto sa clinic naton. So, sila mismo nag-indicate sa brand ng Life Extension. So, meaning, sila mismo kampante nga mag-recommend sini kay they have tested and proven the efficacy sang Life Extension Vitamin D3. So, pwede galit natin makonsider ang pag-supplement sini, Doc, daily para nga somehow makabulig sa aton nga stress level. Right. Nga ma-reduce ang aton nga pressure. Mm. Kag syempre, ma-reduce man ang stroke kag heart attack. Kaya naamot ang chronic stress sa pagsaka sang risgo sa heart attack and stroke. Isa sa mga ginakampanya man natin makabiyanan ining pagpa-check up. Gin. Isa ini siya sa mga advocacies natin diri sa Life Extension Philippines. Rason kung nga ang may mga clinic branches kita outside Iloilo, outside even Visayas. Parang ang goal gid naton ma-bridge naton ang gap between health and sickness through regular medical checkup. So kinahanglan naton ang pagpa-checkup medical. Last week gin-discuss naton ang stroke and heart attack. Kaya gin-cite naton atong duwa ko kakilala dok sa amon lugar nga they die of stroke at the age of 38. So ang stroke is related sa stress. Basta kung na-stress lang to kaya wala pero may kwarta. Ang pressure sang pamilya bala sang problema sa pamilya so hasta nga yes sampaw-sampaw mga problema hasta nga ang heart mo dira karon apektado nag-increase ang imong heartbeat so may tendency nga sa sige-sige nga amo nang sitwasyon mas stroke ka gidya or ma heart attack ka kag tani kung nagpa-check up siya tani nabalaan nga do medyo taas blood pressure niya basi kung nagapan
2: possibly gid no kay kalabanan nga high blood pressure patients wala ka balo nga may high blood gali sila.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe. Amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkanto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1825. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamukha kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318 1842. Kaya ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area.

0: You may text or call 0917-318-1846. Ang ato nga Tagbak Haro Branch, dra sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial, pwede makamudid to ka text sa 0917-318-1879. Ang ato nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique Branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
1: Bisitahin nyo ang Life Extension Medical Clinic. Hapaw pa lang ya ang nabalaan nyo kung ano nga sahi sa medical check-up ang gina-practice or gina-employ natin, gina-hatag natin sa inyo diri. Kag ang aton diri is integrative ang approach natin. So, more kita sa nutritional products, nutritional supplements. But inyong mga nutritional supplements, ang commitment natin sa aton nga mga pasyente, these are study-based, scientifically formulated and validated, kag gin-supply lang gid ya sa mga credible nga company. So before ginhimo ang mga soft gels, capsules kag tablets, gintun-an ang formulation sini nga may ara gid ya nga ma-render nga benepisyo sa aton ikayong lawas, because these companies are credible companies sa field of health and wellness industry, makabyanan. We see to it nga ang mga products naton diri ya are advanced formulated gid kag makabuli gid ya sa aton nga mga pasyente. So gina-combine natin ini makabyanan sa mga pharma products or ining mga conventional medicine para nga mas better ang management sa aton nga mga doctors sa aton nga mga pasyente. So bisitahin yung aton nga mga clinics para nga mabalaan ninyo kung ano nga sahi sang medical check-up ang aton ginahatag diri. So it's a quality but wala sang bayad nga medical check-up para sa tanan.
0: Mga kabyanan, subong nga June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mr. Eduardo Sabando Solani. May problema sa prostate nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3. Napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
1: Pwede bang makausap si Sir Eduardo Sabando ba to?
2: Opo, sir.
1: Kumusta na po yung medical condition po ninyo? At kung nakatulong po yung pag-take po natin ng mga life extension products na pinrescribe po ng ating mga medical doctors sa life extension clinic.
2: Nakatulong po, sir. Back to normal po pakiramdam ko.
1: So, sir, before, nung hindi pa po kayo gumamit ng life extension products, especially itong ating life extension vitamin D3 at POMI-T, ano po yung inyong mga symptoms sa inyong prostate health po?
2: Ano po, sir? Yung lagi ako gising, ating gabi, ilang bisa ako babangon.
1: Para umihi?
2: Oo.
1: Tapos,
2: unti-unti lang.
1: Meron ba kayong ginagamit na other pharma products during the time, at meron kang damot na binigay na synthetic or pharma products?
2: Opo, sir.
1: Pero nakatulong ba yun sa prostate problem po ninyo?
2: Pabalik-balik lang po, sir.
1: So, sino po yung nag-recommend po sa inyo ng Life Extension Clinic, sir?
2: Dito sa radio po, sir. Sa radio po.
1: Binigyan po kayo ng mga products ng Life Extension, at based po dito sa record po ninyo, binigyan po kayo ng POMI-T, Life Extension, Vitamin D3, at yung concentrates po natin na products.
2: Lumipas lang mga buwan, sir. Tapos tuloy-tuloy na talaga ako.
1: Okay. Bali, tinake po ninyo yung product consistently talaga for 1 month, yung nireseta ni Doc?
2: Opo, sir. Tapos yung pakiramdam ng katawan ko, parang ganun, parang wala akong malakas na ako sa trabaho eh. Hindi ako napagod na. Normal ang pakiramdam ko po, sir.
1: Okay. Tapos ngayon, sir, every night, ilang beses na lang po kayo gumising para umihi po?
2: Mga dalawa.
1: Dalawa na lang po. Pero before, ilang beses po nung hindi pa kayo gumamit ng life extension na products?
2: Ay, 5-6.
1: So, ang laki talaga ng pagbabago, sir.
2: Nangayat nga ako nun. Ang masabi ko lang po, sir, okay kayo, sir. Siyempre, anong yung pakiramdam ko? Back to normal na. Ay, sa mga kaibigan ko po, pwede na kayo makaano. Kung may pakiramdaman kayo, pwede kayo makatik ng sa Life Extension. Pumunta na kayo. Sa mga nakakinig diha, maayo gigayo ang life extension para sa inyo may pakiramdam, malunasan talaga.
1: Complete name natin uli.
2: Eduardo Sabando Sulanib, sir. Ako po dito nakatira sa Makato, Aklan. 64 na ako ngayon, sir.
1: 64.
2: Sa awa ng Diyos po, sir. Thank you po.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kung pamangkoton kita, anong vitamin D? Ang DDRA stands for defensa. Meaning, depensa ini sa aton nga lawas. Depensa against sa stress, kay depensa sa madamo pangasay sa mga balatian nga pwede naton ma-reduce ang aton risgo. So, affordable siya, pwede naton gamiton na adlaw. So, ganihin mo naton nga batasan, no? Na mag-supplement. Kung may isa ka supplement nga affordable gid, nga pwede naton i-maintain vitamin D3. Kaya siyempre, piliyon naton ang insakto kagmasaligan nga brand, Life Extension Vitamin D3.
1: Okay, kung sa aton nga makauturan, gina-promote man naton ang aton super fiber, ang colon problem is very rampant naman subong ang incidence of colorectal cancer sa mga young adults. That's why nga atong ginakampanya ang paggamit sang super fiber kay guaranteed ang pagbulig sini sa aton nga colon problem, pag-promote sang colon health, pagi sa pag-stimulate sang regular nga pagpamuhin, ining regular nga bowel movement. Ang ining mga higo tabla dira sir Brad nga nagatinir sa colon, syempre delikado na siya kundi naton mapagwa na siya regularly kay adlaw-adlaw ginapasudlan tang lawas sang pagkaon sang residue sang pagkaon nga hindi na mapuslan sang lawas na dapat pagwaon. Tunawon ta lang ang sachet sang super fiber kay powder ang uno diya sina sa 200 ml nga tubig, tapos i-shake naton mayo para nga matunaw siya kag inumon naton. Best time to take super fiber is before dinner, before kamo manihapon makabyanan. So dapat ara gid kamo sa balay ninyo kay sigurado makadto kag sa CR kay pagwaon mo gid ang dugay na nga nakatago dira nga higko sa inyo nga colon. So ang super fiber available sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag sa mga coffee drinkers dira, ang nami diri sa aton nga coffee kay ti ang every sachet sini makabyanan may vitamin D3 nga 200 IU. Ang iba nyang 200 IU ya ara lang sa supplement, ginapabugal grabe ng hype nila. So diriya sa kapila na naton makita may 200 IU nga vitamin D3, kag ma-enjoy pa ninyo ang pag-inom sa aton nga Vita D Plus coffee mix kay mahamot siya kag manamit mananam. Kag makita mo gidya nga may unod gidya sang reishi mushroom extract kag may mangosteen fruit extract kag may vitamin D3. So Life Extension Integrative Medical Clinic plus Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Forti. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Mga kabyana, subong nga June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tanan Nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount ang Tanan Nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tanan Nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot siya kayang ba yung dukuo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong pamatsyagan and that.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 6 Jess.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako kasi si Captioli, sang banwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
10: Gina Cano. Ang ginabatsak ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya by one.
11: Sisakad lang kapila ka mag-inom.
12: Sa TTX 500.
10: Sa primero, katatlo. Sa subong, kaduan na lang.
12: Subong, kamusta?
10: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
7: TTX 500 D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builugman nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, siya sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Char, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Char.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Char.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigila yun, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatsyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gab-ikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
19: You care? We care! Kidney care!
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uwi ng sakit.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
23: Mula noon hanggang ngayon.
25: All you need is Pride. All you need is Pride.
26: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
27: ACS.
28: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time, 6:15 na sa gabi.
30: RMN Ronda, balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, balita sa gabi.
29: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda, balita sa gabi.
31: Adlaw kita subong sang Domingo, Hunyo 14, 2026.
29: Sa atin mga karadyoman, kita mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 774.
31: Kag inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
29: Subong agapi kaming inyo mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezi Danioso Bordon.
31: Radyoman Lenath Fernandez Ulatriz.
32: Headlines.
29: Sa dalagkuan ng mga balita sa balita lokal, kadamaan sa mga kliyente nga naserbisyohan sang Mobile CRS sa 2026 RMN kag NCSC 6 Public Service Expo, nakabalo sang event bangod sa radyo suno sa PSA 6.
31: Balita National, Senator Joel Villanueva magatambong sa special session sang Senado.
29: Sa balita international, kasagtanan para untatanang giyera sa Middle East na pirmahan na suno kay Trump.
31: Sa balita sa negosyo, pagpauntat sang ilegal nga negosyo sang tabako sa pungsod, bululigan sa mga ehensya sang gobyerno.
29: Sa hinampang New York Knicks, liwat niya na ko ang kampiyonato sa NBA matapos ang masobra 5 ka dekada.
31: Kag sa showbiz, Samantha Bernardo ginbunag na ang iasubang bata paagi sa water birth.
29: Oras, Philippine Standard Time, 6:16 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal.

0: Nabatian namon sa radyo ining nangin sabat sang kalabanan sa mga kliyente nga naserbisuhan sang mobile service Mobile Civil Registration System o kan CRS ang Philippine Statistics Authority kan PSA 6 angat sa kung paano nila nahibaloan ang ORMN kag National Commission of Senior Citizens o kan NCSC 6 Public Service Expo sa Robinson's Haro kadungan sang 20th relaunching anniversary sang ORMN Iloilo sang Biyernes Hunyo 12. Sira kay Jean Lito Esapol, Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor sang PSA 6 nga sa 143 ka mga kliyente nga ila na cater kadaman sa mga ini ang nakabalo sang event matapos mabatian sa radyo. Payag na Esapol nga dako ang pagpasalamat niya sa ORMN Iloilo bagod mas madamo nga tawong nakahibalo sang ila ginatanyag nga serbisyo bisan pang ang mga indi taga Iloilo.
1: Kung mag-request sila dira sa aton sa mga mobile, ako na nag-screen una, no, before mag-ban. So, ginapamangkot ko sila, may add-on ako mangkot. Nga, diin ka mo nakabalos nga may-ari kami nga mobile diri sa Robinson Saro. Na, sir, nabatian namon sa radio, no. So, very effective gid ba kung kamo nga sa media nag-promote siya ni, kay kadabako sang scope ang actually mo Region 6 makabati.
0: Ang kabayin sang payag ni Jean Lito Esapol, Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor sang PSA 6. Dugang paniya nga sa 143 ka kliyente naglabot sa 303 ka printed documents ang ilan na issue lakip na ang birth certificate, marriage certificate, death certificate kag senomar. Ang Mobile CRS isa ka outreach initiative sang PSA nga nagadala sang importante nga document processing o kon processing direkta sa lugar nga nagakinahanglan sini.
2: Sa iban pa nga balita lokal, dapat nga mahibaloan sang katapos ang Iloilo City Council kon official o kon ceremonial functions ang ila ginagamitan sang salakyan. Sunod kay Iloilo City Budget Officer Ven o kon Viminale Capulso, ang official functions sang mga konsehal amo ang may-angot sa pagdihon sang kasuguan. Pathag ni Capulso nga kon ginagamit ang salakyan para sa public consultation para sa ginadihon nga ordinansa, makabig ini nga official function. Subong man ginako ni Capulso nga may ceremonial functions man ang mga konsehal nga hindi dapat paggamiton o kung hindi dapat paggamitan sa salakyan sang gobyerno bangod nagabaton sila sang representation allowance kag transportation allowance o kontrata. Lakip sa ceremonial function sa mga konsehal amo ang pagtambong sa mga community kag social engagements. Pathag ni Capulso nga hindi man patas nga nagabaton sila sang rata apang nagagamit pa sang salakyan sang gobyerno kag may ginabaton pa nga gatong gikan sa syudad. Bangod sini ginpanugyanan niya ang mga konsehal nga separahon ang legislative sa ceremonial functions.
0: Sa dugang pang balita lokal, uman ang mas matahom kagwapagon ng mga pasilidad sa Iloilo Sports Complex sininga 2026. Inibugod nagpain ng Iloilo Provincial Government sang 23 million pesos nga pondo para sa redevelopment project sa sports complex. Sa nasambit niya kantidad, 9.3 million ang magakadto sa pagpaatop sang tennis court, 7.6 million pesos para sa pagatukuron ng administration building, 5 million pesos para sa generator set, 1 million pesos para sa pagpakayo sang track oval, kag 700,000 pesos para sa indoor pool water tank. Dako naman ang pagpasalamat ni Iloilo Sports Development and Management Office o kon ICDMO Chief Dr. Maria Janrin Fundal kag hintumod ngang ini nga mga proyekto ang katumanan sang ila handom nga natigayon bangod sa suporta ni Governor Arthur Defensor Jr.
2: Sa katapusan ng balita lokal, hugot nga ginpanginwala ni Susan Erlanog ukon Gatmaitan ang akusasyon batok sa iya nga siya ang nagpatay sa ido nga si Max nga ginapanagiyahan ni Angela Belliena nga kasilingan lang nila sa Zone 6 Barangay Ungka 2 Pavia Iloilo. Sa interview sa ORMN Iloilo kay Susan, ginako sini nga may ginlubong siya nga ido sang June 6 apang isa ini ka askal nga nakasaboy sa ila lugar kag napatay sa amuman nga adlaw matapos naging pulihan sa mga dalagko nga ido nga tumandok. Ginpakita mo ni Susan ang litrato sang ido bago niya inigin lubong kagin ginkomparar sa litrato sang ginkaykay nga ido nga ginapahayag sang pamilya Belliana nga amo si Max ang nadula nilang ido. Pahayag pa ni Susan nga wala as man nagasanto ang mga petsa nga ginaligar nadulang ido bangod may post ang taglikram ukon tagreklamo nga kadapusan nila nga nakita ng sapat sa Mayo 22 sa Deca Homes Village 4 Pavia kag ang petsa nga ginlubong ido sang June 10 kag nakaykayan sang June 11. Ginpahayag pa ni Susan nga sa ginaaligar nga panahon nga ginaukon ginapahayag gintago niyang ido wala ini sa ilabalay bangod ginkuha siya nga magbantay sang booth sang ilabarangay sa ginhiwat nga Agro Industrial Fair sang Pavia o bisan sang Abril 24 tubdob Mayo 4 nga kabahin sang kafestahan sang Banwa. Ginhangkat man sini ang mga ukon ang tagreklamo nga magpakita sa mga pamatuod kung paano niya ginhimo ang ginaakusar sa iya nga nagtago, nagtorture kag nagpatay sa ido nga wala niya bisan ka isa nakitaan ang itsura. Sa subong natala na nga patubangon sang barangay council ang magtimbang nga bahin sa isa ka mediation.
0: Oras Philippine Standard Time 6:23 na sa gabi. Sa iban pang balita, sa balita nasyonal. Handa si Senator Joel Villanueva nga magtambong pananglitan nga mayaras ang special session ng Senado para talakayon ang pila ka importante nga pending nga trabaho nga atrasar bangod sa mga nakaligad nga issue sa Senado. Ginpahayag ini ni Villanueva sa isa ka video message nga ginpagawa sa live stream sang Jesus is Lord Church Worldwide sini nga Domingo.
3: Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.

0: Ang kabaing siyang pahayag ni Senator Joel Villanueva. Matanda niya isa si Villanueva sa mga senador sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano nga wala magtambong sa mga uli nga sesyon sang Senado antes magsinidie kusunod sang nangin pagtirohay kag boycott matapos maaresto si Senator Jingoy Estrada.
1: Sa iban pa nga balita nasyonal, nagdangat na sa masobra 173,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa magnitude ukon magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sandig sa pinakaulihi nga datos sang Office of the Civil Defense ukon OCD, katumbas ini sang ginabanta 724,000 ka mga indibidwal. Naglabot naman sa 5,200 aftershocks ang na record sa lugar. Nasubong yara na sa 61 ka mga tawo gikan sa Region 12, 7 kag 11 ang napatay bangod sa linog.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Ginanunsyo ni US President Donald Trump kagsang Pakistan nga natalana na nga mapirmahan ang isa ka inisyal nga kasugtanan para untatan ang giyera sa Middle East. Sila kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif nagisugot na nga magtimbang nga pahin sa isa ka framework para sa peace deal. Pahayag niya nagaprepare naman sila para sa electronic signing. Pag-sundan ini sang technical level talk sa masunod niya semana. Ginatag naman sang Iran nga hindi pa sigurado ang pinal nga petsa sa pagpirma sang kasugtanan.
2: Balitang pangnegosyo.
1: Magabuligaya mga ahensya sang gobyerno para sa ukon para mapauntat ang malapnagon nga ilegal nga negosyo sang tabako sa bugos nga pungsod. Pangunahan ini ukon pangunahan ni Department of Agriculture kag National Tobacco Administration ang ikatatlong International Tobacco Summit nga may tema nga leveraging growth, securing futures, enhancing livelihood and revenue against illegal trade, ukon illicit trade. So Webes, so Hunyo 18 sa Marco Polo Ortigas, Manila sa Pasig City. Nakatutok ang summit sa pagsabat sa mga pagpanghangkat pang ekonomiya kag pagkadula sang 141 billion pesos nga kita sang gobyerno bangod sa ilegal nga negosyo sang tabako sa Pilipinas sa linsang 2024 to 2025 nga nagresulta sa paghinaman sang palangabuhian sa sektor sang agrikultura. Samtang ginalauman naman nga magatambong sa summit ang opisyal sang gobyerno, regulator, law enforcement agencies, mga stakeholders sang industriya kag mga international nga eksperto.
2: Sports.
0: Matapos ang 53 katuig ukon masobra 5 kadekada, liwat nga naangkon sa New York Knicks ang kampiyonato sa NBA subo nga Domingo. Ini matapos nila ang ginluto sa San Antonio Spurs sa Game 5 sa NBA Finals 4-1. Na-maintainara sa Spurs ang abansa halin sa first quarter tugtog sa third quarter. Apang kaangay sa Game 4, nagpamuwar sa Knicks sa fourth quarter kag nag-abansa sa San Antonio. Gintingwahan pa ni Dylan Harper nga maka-abansa liwat sa Knicks apang mabakod ang depensa sa team ni Jalen Bronson. Dalayon niya na seryohan sa Knicks ang ilang kadalagaan kag intapos ang hampang sa score nga 94-90.
2: Balitang Showbiz.
1: Gin-welcome na ni Samantha Bernardo kagsang iabana nga si Scott Moore ang ila subang nga bata. Sa Instagram, ginpakigbahin sang Filipina beauty queen ang iya water birth journey bilang first-time mom. Ginhingadlan nanday Samantha kag Scott ang ila baby boy nga si Sebastian. Ginlaragway sang beauty queen ang iya nangin experience sa water birth bilang magical. Madumduman nga Nobyembre 2025, sang ginanunsyo sang magkahagugma nga ginapaabot na nila ang ila subang nga bata.
0: Oras, Philippine Standard Time, 6:27 sa gabi.
1: Radyo Manresa, sige na tamayang lang naton sa maayong gabi si Mama Alod kasi Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy, Nasho Fausto, kay Auntie Diday, kay Uncle Jovi Villavicencio, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel Paranyo, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Totoo Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi man, kay Nini Boni, kay Auntie Mina, kay Auntie Bibot, tira sa Singapore.
0: Sa ating Facebook Live viewers, Karigaba, Richard, Koji, Osui, John, Perosyo sa Magaysay, Lucena Luz sa Felarca, Bing Batislao, Florencia sa Caldito, Kalimpay, Hurtley, Jonah, Aaron, Daniel Gaborno, Auganion Taborno Jr., Brad Pet Madera, Bistoer, Elenita La Pastora, Bing Batislao. Sa iban pa natong atag palamati, maayong gabi kay Marino Hector, sang Tatoy's Manukanan Seafoods, kay Maninay Maritsu, maayong gabi. oras, Philippine Standard Time, 6:29 na sa gabi. Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
1: Sa liwat adlaw kita subong sang Domingo, Hunyo 14, 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner,
1: Radyo Man Mark Daniel, sukal dito.
0: Kami naman ang inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Rezzy Danyosa Bordon.
1: Radyo Man Lineth Fernandez Sulatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Cellphone Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley. Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatagay ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ACS. Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Trainers. Eon Group of Companies, we make life better. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cafe Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulog?
16: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulog. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulog. Sa iBerry, may peace of mind ako. Naging atipan ko ang akon mga mata at panglawas.
17: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 6:40.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
4: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
5: TTX 500.
10: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
11: Parang pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Naminidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
5: TTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Di man din siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C+ 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow, mas pinagaling pa.
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
18: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
20: Uy, 150 over 100 dali.
21: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
20: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
21: Ay.
22: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
23: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
24: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
25: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southern Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Southern Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
26: Southern Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
26: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
3: Ako galis si Ban, pirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Southern Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Southern Plus Gold kay nag gulang akong nga pulser.
26: Southern Plus Gold. Mamakat sa mga butika.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Bad! Oh, may condition na priyaw?
4: Ah, oo, good pre.
3: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
4: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega-3,
3: uy,
4: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
3: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
9: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Mga Gabyana,
11: subong nga June 16, Tuesday.
10: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
12: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve?
13: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
12: So kung problema mo pag-lose weight, lipihoy anay ang colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba.
13: Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
16: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Oras tatak alas 6:50.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
17: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
18: Galabog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
19: Ako si Anna, uhata ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumar ko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
18: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
20: Malagang palang, ang iBerry, ang

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Parang sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako gali si Ariel at kanto si Nike isang nagligad si Kisaki Pidya Katama. Di ang basang tiyo ko to Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akon tutong na alamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanugos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado, epektibo, Aramis DDX 500.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mabuti ka.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Gaspar?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
3: Nga amo ang kaspa.
2: Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate.
3: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
0: Kung doble, okay! Maundin ni nata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin ni nata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ako si GB, paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw ng mag-aan ng lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga utika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm Fab Car. Bangong kumakablum. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangkong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Makayong adlaw mga pinalanggan atong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano ba na naka-apel?

0: epekto ang diabetes sa imo panulok?
1: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagataan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot gani sa 320.
0: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
1: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
2: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hoy, kidney care time.
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala na gasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Oras, impunto alas 7.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
10: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th Anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
11: Mga kaabyanan, subong nga June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount on Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Longer life. Super Fiber.
12: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
11: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
13: Ang lamig!
14: Tika, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
15: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
17: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
19: ACS
20: Protection.
17: Yaku.
20: With 8 billion live LCS.
17: Yaku.
20: That may reach the intestines alive.
17: Yaku.
20: Helps improve digestion and boost immunity.
17: Yaku.
20: With proper diet and exercise.
17: Yaku.
20: Kaya panalo ka dyan.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Oras sa aton mga karajuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:03 na sang gabi.
1: Balaan kaglangit mo naman nga amay, nagapalapit kami sa imo, una-una, ginoon, nagapangayo kami kapatawaran sa anuman nga kasalanan nga mo nimo sa pulong sa buhat. Tungod ikaw lamang Ginoo, ang matarong kay ikaw lamang balaan Ginoo. Amay, nagapasalamat ako sa gihapon diri sa Arimendibayaray. Napadayon ka, nagaubay, kag nagapakamaayo, ilabi na sa amon station manager, production manager, mga staff, kag tanan nga, kag ang ila technician Ginoo. Nagapasalamat kami sa imo, ilabi na sa tanan man nga kaubdanan ko nga mga harnista na may maayo nga blatyagon man sa tagsa-tagsa Ginoo. Nagapasalamat kami. Kagamay nagaampo ako sa imo para sa akon bata ang ara sa provincial hospital, subong sa akon asawa nga yara sa Don Benito. Ginoo, ikaw gid magatag sing kabakod kag kalikon sa ila Ginoo. Kagilabi na sa tanan-tanan nga nagapalamanti ikaw magpakamayo sa tanan nga nagamalasakit dira sa sina nga hospital sa provincial hospital kag sa Don Benito. Ginoo, ikaw magayo sa ila, buligi sila Ginoo. Tungod sining kasalanan nga nahimo sang katawhan Lord, nakaangkon sing mga kabalatian tungod sina nga mga butang. Apang nagapasalamat kami, padayon ka nga nagalay ay sa amon, ka nagabulig sa amon, ginsalig ko ang akon bata nga ara sa provincial hospital na ikaw maghatag sa pag-ayo siya tungod ginadialysis sa subong kag nga akon asawa nga ara sa Don Benito na may tubi ang iyang likod. Maginhapo siya kagabi, Lord, pasalamat kami nga sa gihapon ara ka nagaubay sa amon kag nagapakamayo. Salamat Ginoo. Tawagon ka sa gihapon nga Emmanuel nga kun sa Huron, kaupod ka namon sa gihapon. Salamat sa imo, salamat.
22: RMN Harana Live. Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: Got in a good look.
1: RMN.
2: RMN Harana Live.
0: So they get some mga tagpalamate kay medyo may gina inakrutad law talaga.
3: Intindihan yapon sa katon nga mga tagpalamate ah. Anyways. Anyways, maayong gabi na sa aton mga karadyoman. Welcome na sa aton programa tag sa Kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
2: RMN Harana Live.
3: Absent subong si Brad Raffy. Tingala ka mo, wala may nagahambal sa punta sa kanta kung anong iasudan. Wala sa subong si Brad Raffy. Apang nagbalik naman ang aton isa ka RMN Haranista. Baw na hidlaw gini sa iya. Ang mga taga Quinto Distrito. Kapareho nato ang mga taga Quinto. Si Sir Jomar Sayas. Mabatian nyo karon sa liwat ang iyang ambahanon diri sa aton nga program.
2: RMN Harana Live.
3: Sa aton mga karadyoman, kami inyo live gamakitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Mahimo kamo dira mag-comment sa inyo mga talamyawon subong gabi, subong man magpa-request ang mga kanta nga gusto nyo kantahon sa aton mga RMN Haranista. Inyo man kami mabatian sa 774 kHz sa inyo mga radyo. Kag of course, ara man kita sa aton nga YouTube account DYRI RMN Iloilo.
2: RMN Harana Live.
3: Sa kinaandan ako ang inyo mangin kaupod, kaupod ang bugos nga puwersa sang RMN Haranista. Ako si Rajumal Leneth Fernandez Silatriz.
1: Tatak RMN.
3: Subong nga gabi, magaharanahon naman namon kamo sa mga karadyoman naton da basi bagulang kamo tapos panyapon baw timing gid ni gapahunay-hunay kamo pamatiin na patunugan ng inyo mga radyo kag pamatian na ang aton nga mga RMN Haranista sa ila igadulong sa inyo nga ambahanon subong nga gabi. Syempre unang dira nga magadulong sa aton sa nga ambahanon si Tay Perot Pichelier. Maayong gabi Tay Perot.
4: Maayong gabi mano. Ilabi na gid sa aton nga mga nagapamati sa karon diri sa aton na palatuntunan. Mayong gabi ang sa inyo tanan-tanan.
3: Kamusta ang imo semana Tay Perot?
4: Okay lang.
3: Okay lang. Pirot. Wala na to sang ano to ganing pinatawag.
4: Perot man gihapon.
3: Wala na kita to sang igi.
4: Nagdalom.
3: Nagdalom ron subong. Tiga ano ron mo tigurulan ron subong. Mm. Pero malilaga ni El Nino man gihapon pero gaulan man sa gihapon. Sige Tay Perot, anong mga gen preparar mo nga kanta para sa aton mga tagpalamati subong nga gabi?
4: Are, may gen preparar kita ng kanta no. Buhay man nato naging compose pero ay nato makanta gid la. Eh, may naga okay sa nga aton gid nga mga listeners mo pang nagaremind sa aton no.
3: Mm-hmm.
4: Yari ang ambanon nga nagatigulo akon ikaw imo ako.

0: RMN Havana Live.
1: Tugay rin natin ng mga ambano.
2: Una pa lang kanta ni Tay, pero dumahilibi o na si Sir Joe Marsaya. So, bago pa lang kabalik, no, ginapahibi ka na ni Tay, pero tao, sang iyang agaambahan nun, ginulong sa at. Kasubo ko na sa iyong mga kanta, Tay Perot. Ano nang i-inspiration mo sa pag-sulat sang kanta nga na, Tay Perot?
1: Away man, isala ko sa kamalig.
2: isa lang sa kamalig. Sa kamalig, sa dumduman niya. Basi, gina-imagine mo si misis mo. Sige ka. Sige, magtutok lang kita diri kay madamo pa nga ambahanon ang igadulong sa atan ni Tay Perot. Para sa atan masunod nga ambahanon, Tay Perot?
1: Yari ka rin ako kay ginapangabaygit sa mga amigo nato ng mga driver, no? Kag sa mga kwan man, ha? Hindi nakantan nato ni Primero, pero gin pangliwat nato pagit siniang iya nga kwan. Pero amo na gid ni ang iya nga mga lyrics, no? Amo ini ang tadlong niya nga kwan, no? Yari ang ambahan noon nga nagatikulo, no? Ambot lang sa inyo.
2: Ambot lang sa inyo.
0: RMN Harana Live!

0: Attack RMN.
1: Matsagan ko daw ako ginakantahan ni Tay Perot, no, para daw kanami isang mensahe isang kanta ni Tay Perot, no, para gid sa mga mayara to para nga part para sa mga kababaihan, Tay Perot, no.
2: Why man ato na why man kita sa sing ginaigo ah. Para nagpanumdom lang ina.
1: May
2: pa nga may makarelate, no.
1: Para sa tanan ah. Sige. Para ante sana mag-silo si Tay Perot sa iya mga masunod pa nga ambahanon para makabuloboylo anay si Tay Perot ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Restia Group of Companies. Ginabugasan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkotanon, mahimo nyo bisitahon ang Facebook page sang Restia Group of Companies. Madamo man na sila sa mga hiring subong. Nagapangita sila sang Admin Importation Associate, kag mechanic, kag madamo pa. I-check nyo lang ang ilang Facebook page. Yara man na da, nakabutang ang mga qualifications, mga guidelines para sa ilang mga ginapangita ng dugang empleyado. So mag-i-check nyo lang ang Facebook page sang Restia Group of Companies.
0: Tatak RMN.
3: RMN Harana Live.
1: Padayon ka mga nagapamati sa aton nga programa ini ang RMN Harana Live. Sige, sa masunod naton nga ambahanon, Tay Perot.
2: Sa masunod naton nga ambahanon, no, yari no, inigaling ambahanon para gid sa kwaram antes, no, mga ano na kita, no, sa aton mga amigo, no. Sa kaya byan nani ang purmon dira sa Barangay Caranas, no, sa mga taga Barangay Caranas, no. Mayong gabi lang dira sinyo tanan, labi na gid sa mga ranyo pamilya kag mga hawla pamilya. Mayong gabi lang sinyo tanan diyan, labi na gid sa kapitan kag sa iya mga barangay official. Yari ang ambahanon nga nagatigulo ang Mudos. Ano ayan ni Mudos, ah?

0: RMN Harana Live.
1: Sige tay Perot, may mga balon pa ikaw da nga labilin ng mga ambahanon para sa aton nga mga tagpalamati subo nga gabi.
2: Kung balon lang damo eh.
1: Damo, gidya balon sa. Sige ate, for sure damo na gapamati dira sa aton ng ibandigani karon kun may champo kita tay Perot, mabasa kita bisan na duha lang ka request ano sa imo.
2: Pwede man oh.
1: Sige tay, ang imo danay nga ginpreparar ah nga balon para sa subo nga gabi.
2: Mari na lang galian na yun. Do muna mo lang yun. Ako nga na bidla, no? Ang...
0: RMN Harana Live!
2: Ang bahanon Pilipinon.

0: Tatak RMN.
1: Radyo man na Linet, no? Ang iningambahan, no, dugay na ito ni batian sa mga katigulangan, no? Galing ti Cebuano na siya kabirsyo, no? Laylay sa payag, ukon sa payag pagalaylayo niya ang iyang kwano, ang iyang title. Pero tigin na liwat na ito sa pulong ng Ilunggo, no? Amunigin na titula na ito ambahan nun, Pilipinon.
2: Ika namin igin nga mga ambahan nun tayo, pero Katie, ikaw gin mismo ang mga nagtukod, nag-construct sila nga mga ambahan nun. Kag iban sa mga ambahan nun tayo, pero hindi malang pure yung may iban ikaw nga ambahan nun tayo, pero nga bunga sa iyong imahinasyon. Oh. Kag may araman nga ano gid na base gid sa history sa aton nga pungsod, sa aton nga mga banwa nga ginhalinan. So kanami sa mga, kung nagagapamati ka mo, i-incidihon nyo mga lyrics nga ginapang lyrics ang kanta nga ginapang amba sa aton nga mga Armen Haranista, kay madira makita nyo ang meaning kung ano ang gusto nila ipalabot. Kaya sa may mga message pa na tayo, pero no, ang mga kanta nga ginahalad nira sa para sa inyo.
1: No, madamo, subong ang mga pamatanon, no, nga hindi makaintindi sa mga Ilunggo. Pag kung na English, kagakuan, madasig sila, pero kung Ilunggo, gano'y mamangkot. Ano na title, ano na ang putsilingo naman.
2: Gapin pa mga ano tayo, pero
1: gapin
2: mga
1: karaya.
2: Gapin pa mga hulihing tubo, subong ba, mga bata, ang balaan lang nila, yung mga English lang ang kanta, kag nga English lang ang mga language. So, kanami, igid na
1: nga. Sa bagay, no, nga, abi nga, ano nga kita sa mga English, sa mga Tagalog, no, nga, ang aton kaugalingon, gid nga kultura, hindi naton pag- pa kuno pagtalupang do, no, na tani mo gid tani ang aton nga iduso, no, para makilala man ang aton lingwahe.
2: Kag kanami gid na iya kun nang bagyan nila may hambalanon nga tangkilikin ang sariling atin. Kun napusan kita nga magtudlo sa aton mga kabataan sang mga words, mga songs nga English, why not nga magtudlo sang hiligay noon para sa sunod. Kay kun matudloan nyo sila, sila man sa susunod, matudloan pa nila ang mga masunod nga henerasyon.
1: Kaya bisan pagani sa kuan subong, no, bisan tod nga ako ay makuka sing attainment nga na wala, no, ay mako sing kutob sa pagkamatudlo, no, elementary malang ta. Pero galing ti daw tungod sa pagpanilag man, daw kung kisa gani uno masiling nila nga ang kuano ang pinanilagan, daw kung kisa daw lain gid sang sa mga tinun-an, no.
2: daog pa sang may pinanalagan ang mga may natun-an, no? Maayo gid na ang example, pero syempre hindi man di manabot silingon nga sa mga kabataan, di na kamo mag eskwela, ha,
1: nami gid nga nagatuon kag nagakuanay nagapanilag.
2: Nami gid ya kun duha, hindi mga
1: ara,
2: hindi man
1: duha.
2: O kalaway man nga matuon ka lang, pero do wala ka man labot sa palibot mo. So dapat aware kita, mentally aware kag socially aware kita. Baka namin isang diskusyon na muni tayo, pero tapos ka ba anon may diskusyon pagligabi ba? Kanami again. Sige, para makaburubuylo anay si Tay Perot, ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang Next Chicken and Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Gusto mo bala sang inasal Batshoy, buko pay kag madamo pa, baw kaina kay daw ma ulan ang tiempo, daw maggurugal umon. Hindi man na magtupa ang ulan, wala man nagtupa ang ulan, I mean, pero nagagumguom, baw nagadto kami, o pwede na dai Radyo Man Rezi, Radyo Man Magi, kag Radyo Man Flo, nagadto kami sa Tinda La Paz, sa branch, sa isa ka branch sa Next Chicken and Asal, kag magpang Batshoy, ba? Perfect gid sa maulanon nga tiyempo. Subong nga gabi, ba? Maghigop ka sang mainit-init nga sabaw. Kung kamuga crave man sang Batshoy, magkadto lang sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And soon, lapit na lang gid, mahuman ang ilang nga ikapulo nga branch dira sa may banawa sang Pototan, Iloilo. Sa mga taga-probinsya, ilamin na dira sa 5th District, mahimo nyo bisitahon ang NYX sa ila branch sa Sara kag sa Banwasang Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga-Cuarto Distrito naman, ang NYX ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasay City, may duha sila ka mga branches sa Punong kag Gabaldon Building. Ang mga taga-First, Second kag mga taga-syudad sang Iloilo, Hindi ka mo magkabalaka, bangod madamo ka mo sang kaladtuan. My next sa Lopez Arcade, sa kilid sang Don Benito Hospital. 24 hours na da sila. Pwede gid ka mo makakadto dito, makukon. Kung natamaran ka mo ya, magwa sa inyo nga mga balay, kay ti gainulan gani, pahimo man ka mo magkapadeliver. Kag mayaraman sila sang branch sa 1688 building, sa tubang sang Robinson's Mall, kag sa La Paz Public Market. Ba si Rajuman Mark, ina na punod. Gisa ko no. Sang bat choice ang Nick. Sa Nick Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Bat Choy. Maayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
3: RMN Harana Live!
2: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon kamo nga nagapamati sa aton programa RMN Harana Live. Kaupo niya sa gihapon na Radyo Mal Lenath Yulatriz, kag of course si Tay Perot Pichelier. May mga napreparar pa ikaw daw nga bahanon, Tay Perot?
1: Mayari pa gid no, kay ginapangabay gid ini no. Balaan nyo kay kunan ni makanta, ginakanta iniya sang aton anak no, ma-record ya ini. Pwede may nagapangabay gid sa aton no. Dira sa mga kabangaan na sa mga Lunita family da mayong gabi lang dira sinyo no. Kantahon ko din ang ambahanon sang inyo nga nangin kwan sa inyo, nangin tambi sa inyo no. ining ambahanon nga nagatigulo ikaw Inday. Namang naga-record sini ang bata naton nga agot na si Toto Jubin no, Pichelier no, upod sila sang baile no. Pro sa matuod nagasikat gid man ining baile no. Pro oh, why man kami kakwan iti ang nagakwarta ya mapirata. Yari ang nagatigulo ikaw Inday.

0: Katak RMN.
1: Daw ginaubo na si Tay pero sa biret ni Haute may nabilin pa ikaw daw gin prepare Tay pero Tay gusto mo mabasa kita na isa isa ka request.
2: Gusto ko ni kuan isa ka request na.
1: Ariga halin sa kay Ma'am Jocel Diaz sang Barangay Aspera Sara Iloilo. Maayong gabi Tay Perot, pwede ka pa request bahala na ang buwas.
2: Pwede.
1: Pwede gid ko no kay mga pareho naman ng taga Quinto Distrito, taga Limariman di ba Tay Perot? Tupad lang nato ni nga no nga Banuate. Sige, para gini sa imo Ma'am Jocel Diaz.
2: Okay, para gid sa imo ining ambahanon nga nagatibulo bahala na ang buwas.

0: RMN Harana Live.
1: Pahala na ang buwas, pero te, subukan na yung mga iba nato nang nabilin ng mga talamyawo, mga nagapa-request ng kanta, about it daw alang-alang, gindang shampoo ni tayo, pero hindi ka mo magkabala, kasi kadamo pa sa mga masunod nga Domingo nga magkaupod nato si tayo, pero kagmadamo pa kita sa RMN Haranisa nga magkaupod subong gabi. Para, pero at the meantime, tayo, pero tang imuanay nga mga produkto nga gina-endorso.
2: Para gitsinyo, ikayong lawas. Kasi Mario kag kasi manwa.

0: Katak RMN.
1: Bukod sa RMN. Tanong, bukod sa siling ang bahanon ng evergreen nga paragid no sa aton lawas na internalios no. Yari naman no ang para sa externalios para pamanyos banyos no.
2: Mm-hmm.
1: Paragid sinyo tanan-tanan.

0: RMN Harana Live.
1: Sige tayo pero samtang nagaangan-angan kita sa resulta sa ngatong nga small town lottery subong nga gabi ang imo anay mga talamyawon.
2: Oo, oh, diragali labi na gid ang atong mga pinalangga nga naga-support gid sa ato no, dira sa nagkalain-lain nga mga nasyon no, labi na gid sa kay Ma'am Mary Recabar nga yara sa Florida, subong man sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa nga yara sa New York, kag sa tanan-tanan no, kag sa iyagali nga mga nga utod man si Ma'am ang Mafi, ang Pedregosa Andaya, binagit sa kayo Abian Buboytan, kagsubong man sa kay Ma'am Health Chances ngayara sa Hong Kong, no? Kaga sa kay Ma'am Okon sa kay Yada Jima ngayara sa Singapore, no? Upod sa iya grupo sa Old Bat Gold Friends, no? Sa kay Jojo, Ma'am Jojo Unati. Labinagit sa kay Toto Edward Rivera ngayara sa Canada, no? Mayong gabi lang Okon, mayong agaro siguro na sa ila, no? Kagsubong man no sa kaya mga kumari naton dara sa Canada no, sa kaya kumari Bernadette no, Lasuna no, ara sa subong sa Canada, upod sa iya nga bata nga si Inday Ginadje no, upod sa una ni Toto Ridge sa ila nga pag-record subong nag-Canadian citizen naman no.
1: Wow.
2: Malipayon lang ang pagpamati sa inyo no. Kagasa tanan-tanan mga taga-barangay Sambag Saragada, sa mga Salugastuwa pamili, sa mga Pasgala pamili, no, kag sa Kahong pamili, ukon sa orkesta pamili, mayong gabi lang dira sa inyo sa mga Surtigosa pamili, no, kag subong man dira sa Limiri no, sa Barangay Puntok, sa mga Pichilier pamili, sa mga Gonzales pamili da, sa mga Kabakas pamili, Pinyero pamili, Amanggas pamili, Kalubya pamili, no, kag sa mga Pinyero pamili. Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan no. Labi na gid sa kay Mayor no Oscar Villegas no. Salamat, salamat gid sang imo nga gin award sa akong gitara. Wala ko gani to gina usar diri subong, ay kun may mga gig ako amo to ang gina napalangga ko gid ang imo ginatag no.
1: Wow, sige tay Perot. Antes sa iban mo pa

0: Talamiawan. Kuhaw na tunanay ang resulta sa naton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo subong nga gabi. Upod naton Rajuman Mon Kapalihan.
1: Rina, Rajuman init ang aton sining resulta sa STL second draw alas 8 sa gabi Hunyo 14, 2026. First winning number numero 23, number 23. Ang aton sining second winning number numero 40, number 40. Numero 23 kag 40, first winning number nato. Ang aton sining draw team head subong gabi Sir Glenn Heponeya. Draw operation specialist Jordan is Argilias. STL representative nato Mr. Glenn Sunyo. Atan sining judges chairperson Mr. Barry Cortisano kapod ang sining mga members Ramon Panis Jr., Ernesto Baricuatro Jr., kagwa Bill Gimroy. Iyan na yung tatlong numero. Numero 31, number 31, puro matag-asang last two winning numbers na to. Yaring resulta.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
1: naman ingaton sini nga winning number combination sa subong gabi. Sa mga nagdaog, congratulations. Kaya sa wala, papatayan na kita sa pagdaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Corps, sa PCSO, kaya sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Monialis na palihan, tatakarami.
0: Madamo gid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong Domingo, Hunyo 14, 2026. Ang tatlo ka mga palaron nga numero nga nagwa subong gabi, to recap, 23, 40, 31, saliwat, 23, 40, kag 31.
3: RMN Harana Live.
0: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa programa RMN Harana Live. Kaupod niyo sa gihapon si Rajuman Lineth Ilatrias. Kamadamo gid galing nga salamat kay Typerot Petchalier sa mga ginpangdulong niya sa aton nga ambahanon subong nga gabi. Sa mga wala naton ma lawagan ang ilang mga request, wala na kanta ni Typerot, di ka mo magkabalaka bangod madamo pa sang Domingo kag madamo pa sang mga Armen Haranista nga makaupod nyo subong nga Domingo. Subong kaupod na naton ang isa pa naton ko Armen Haranista, si Sir Serge Villarreal.
4: Oh, salamat kasama Linette, may mga gabi sa natalandanan gali, kapamanin ako nga hindi ko gitara sa Dasong Domingo, gitarahan ta ko mo kaya may kalisid ako subong. Kaya inawagin lubong ang ako na utod nga Superior Madri sa Cebu. Si Promise sa Dasong Domingo. Mag-gitara ako sa inyo manwa. Okay, so ay pa ganyan, ginatamyaw ko lang si Bernadette Garcia, Parisitong Garcia. Ang natawag nga bagas mais kagmunggo sa Bernadette Trading sa Super sa Puente Street, Iloilo City. May ang gabi siya tatanan-tanan. Pamahin lang ko ha, ni Bernadette Garcia sa Domingo. Literahan, tako nga slow rock ng kumpuso ha. Okay, may ang gabi. Subuman sa Tiger Shark, na pamatigid si Abby Tuyanan, si Nunoy Sokgang. Subuman si Chris, kag si Adolfredo si Chris. Nagpamatigid sila dyan ang pamilya Sokgang dyan sa Kalumpang Suntri. Subuman sa kay Sharon, guwapa-guwapa dyan, sa Saksinter na sa tabi ni Bernadette Trading dyan, ngayong gabi si Mutantanan dyan. Subuman sa kay Norman Capri sa Bingawan, Norman Capri, kay Joram Galiasa. Okay lang ingin mo itlog dyan ah. Pamati lang dyan nga na isi, hindi ako gitara, manamayol ako magpauli. Subuman si Roy Rota, si Michael Gabadan Balgos, Siplo Diases. Okay, hindi lang ako kagitara, matamayol ako sa inyo. Kagsimito, Mendoza. Okay, sa Barangay San Rafael, Busuanga, Palawan, ang aton galing nagpamatigid sa aton, si Jasmine Abila Idunga, subuman si Milan Idunga, ang iyang tatay, nga Darher Lisinergid sa pihak ng Pulo, Palawan, I mean. Subuman sa kay Toto Bob, muna ang aton kapalaran. Subuman si Endailen, ihagta lang inyo, tagipusoon. Ay tapos naman to na lubong lumang inalas 3. Nagsino yung mo niya sa barko. Sige lang kapalaran lang sa aton nga mabotay buligan kita ni Mama Madrina. Samtang nagapangabuhi kita sa kalibutan. Okay, sa barangay Agbaubing Gawang Gri, Pilina, Barasa. Salamat gid pag-rosaryo mo dyan sa among kalisod. Dyan sa rosaryo lang makabulig mo ikaw si Pilina Barasa sa barangay Agbaubing Gawang. Sinisi, Roti. O, nagapalangga mo sa aton. Sige po si, sa Europe, si Gingging. Mayang gabi, subong mo sa Saudi Arabia City, Sami. Okay, sa Domingo, Banua, kagaya mo sa aking Linet, mag-gitara ako, ay makakapot ako sa gitara. Salamat, Gida, kasama Linet, kagari pagli ang katapusan si Reigns Ali Barbershop, bago pamati, Gido, si Ali, pamati, Gido siya, subong mo siya sa kay Paday, Rosada, mayang gabi, kasuman si Buyeta, babayero, babaidor, mayong gabi sa inyo tatantanan. Promise, sa dasong Domingo, mag-gitaran ako, Banwa.
0: Salamat, Gid, sa mga nagapamati sa aton, ng mga gintamiyaw ni Sir Serge Ferriarian. Hindi ka mo magkabalaka, mabawi siya sa masunod nga Domingo. May utang na siya sa aton. Sukto naton siya sa masunod nga Domingo. Sige, madam, ugid nga salamat, Sir Serge Ferriarian. Nagbalik, Gid, sa sige hapon nga Domingo.
3: RMN Harana Live.
0: Andes kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista. Ginapasalamatan naton gali ang Farellon family kay Ma'am Mary Jane Farellon sa ilang ginadulong diri nga panyapon sa aton nga mga RMN Haranista subong nga gabi kag sa mga masunod pa nga Domingo. Madam, ugid nga salamat po. Karon lang sila kuno makaon, Ma'am, kay wala sila karon sang ano energy. Gusto nila makaboylo sila sa pagkanta nila. Thank you gid sa Farellon family. Maayong gabi lang da kay Ma'am Elving Farellon, kay Tatay Taro Gardose, Silia Castro, kag tanan nga taga Mawang, tapas Kapi. Sa tanan nga Farellon family, madamo gid nga salamat, kag happy Sunday sa inyo tanan.
3: RMN Harana Live.
0: Saylo na kita sa aton masunod nga RMN Haranista, kaupod na naton, Pastor Nestor Caminiana.
2: Okay, mayong gabi gid sa tanan-tanan nga tagpalamati. So, tanan kita nga mga katawhan mayara nga mga pagtilaw sa aton kabuhi, no? Bisan nga yara sa subong sa hospital nga kun nga subang nga bata nga babaye kag nga kun asawa ra man sa Don Benito, pero sa gihapon ari kita naga pangalagad sa inyo para sa pagdala sa mga ambahanon. Ining ambahanon ginatiguluhan, kinahanglan ko ikaw.

0: sa
1: RMN Harana
0: commercial sa iya yung request nga bahanon sa open ni ginateguluhan problema sa mga idok.

0: Okay. Sa aton nga mga pumuluyo na ilabi na sa kalsada, ang ido ninyo, mayara kita rin subong mga ordinansa sa barangay nga dapat tipunon gid nato ina para malikawan ang mga disgrasya sa motorista. No? Mayong gabi, gali dira kay Brad Unyo, kapitana, nanukot sa kagina sa akon, Brad, bayad na ko. Kay Nairoki Crisosto, kay Nitiri Crisosto, nga masunsun man nga nagapamati mayong gabi. Kay Mario Llamis, dira sa Kabugao, Pabia, mayong gabi. Kay Marji Hakosalim, dira sa kay Leonardo Tito, dira sa Pinya, Binabista, Gimaras. Kay Tiyay Rusa, sumagaysay, kay Turuli, sumagaysay. Kay Inday Rosario Adorador, kay Kasa Nimfa, kay Tiyay Di Itibay, kay Kasa Junior Pamplona mayong gabi sa inyo, kay Nimerosi, kay Turudi mayong gabi sa inyo, tira, no? So sa iba natin nga mga tramayawon, susunod, pamati lang kamo, kay matamya namon kamo. Mayong gabi sa inyong tanan.
1: Madam Ugid, nga salamat sa mga ginpangdulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminia.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inanabatian nga mga ambahanon ang ginadulong sa aton sang Bibot and Milas Talabahan. Naga-crave ka bala sang fresh nga seafoods apang tipid lang ang budget? Magkato lang sa Bibot and Milas Talabahan. Nahamtang sila sa Coastal Road, Barangay Bituon Haro, Iloilo City. Bake and Steam Talaba, Sinigang, Alimango, Ukon Kasag, adobo nga lukos, kag sinugba nga boneless bangus, may pasayan, kinilaw, crispy pata, kag tanan nga seafoods, mayara sila. Sa luyag mag-order, mahimo niyo i-contact si Engineer Bibot Idrosolano sa iya numero ni 0943-285-0822. Sa liwat, sa mga luyag mag-order, mag-contact lang kay Engineer Bibot Idrosolano sa numero ni 0943-285-0822. Bibot and Milas Talabahan.
2: RMN Harana Live.
1: Subong kay asaylo na kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Kaupod na naton ang masunod nga kapitan sang kabatuan Iloilo. Si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon sa diin ang imo ginsumpa.

0: kumala o kung siya pa.
1: Tatak! RMN.
2: Lubat ka na lang ko na sa buho.
0: Ito galing nga, ang bano no, ginahalag ko sa akon, amigo, nga wala ginagapatay kong Domingo sa akon. Kaya parito nyo, manugilot sa Badaw sa Concepcion, upon sa iyo pinalanggang asawa, kay Bibing, dira sa Barangay Batite, sa kay Babe, manugmanok, nakag sa kay Birgi, Ligaspi, nga nagpamati, kasi sinigabi sa Harana, mayong gabi sa inyo nga dua, sa Jigs, Barangay na sa Badaw sa Concepcion, sa kay Nunong Gise, kagay nung paket, kagay ng Carmen, mayong gabi. Kay Siris, pwede mo nyate kali kagay. Dahil libit o nyate nga nagpamati mo sinig gabi, mayong gabi sa inyo. Sa kay Nini Rian, kali ang six boy ka guwapon nga taga Concepcion, mayong gabi sa inyo. Kay Mirna ka inandra sa food court sa Concepcion, no? Sa kay Dili Mirna kagay. June December nga nagpamati sa pamilya December, mayong gabi sa inyo. Ang Rinas Parmasida sa Bano sa Concepcion, no? Sa kililang sang gym sa Concepcion, mayong gabi, ikat magpamati. Dara sa Baklayan, sa Barutak Bihon, no? Sa Kaiser, Richard Daes nga nagpamati man sinig gabi. Sir, mayong gabi sa inyo, kaupod kay sa iya kapdanan sa Ceres Contourer, sa tanan sa ng mga vendor kay Dodoy, kay Maria P, kay Dario, sa kay Phil Mangali, kay Minoy. Minoy Guapo, tarde, mayong gabi, kag may pumati, boss kita na ilang ta. Ka ginatamyo gid ang dispatcher gali sang Ceres, no? Sa kay Sandy Crispolo, kay Ganao, kay Kiki Hormigo, sa kay Panoy, kay Aner Gan Binyas, kay Takorda, sa kay Pintes, kay Jokos, sa kay Robles, kay GR Alasa, sa 6688 galing ang ginasakyan ko, 638, 6613, kag 6614, sa 6616, kag 6658, 6659, kag sa 6655, ako na, kuhanan na kung kamuha, sa Tugues Galidra, sa Limire, no? Sa Barangay Tugues, sa pamilya, sa Palmire Aspira, nga nagpamati, sa sinigabi, mayong gabi, kag da sa kay Palparan Pamilya, no? Sa kay Libby, kay Rubes, kay Panoy, kay Rodilin, kay Jennifer Asturias, kay Lindin, sa With Barket. Sa tanang-tanang nga taga-Bano, sa Concepcion, sa barangay ni Nipa, Dadoy, kay Puntales, mayong gabi sa inyong tanan. Sa akong da mga nag-idol sa akong. Mayong gabi sa inyo. Sa akong pinalanggang asawa. Matamat natulog.
2: Hindi yan ay pagpatuloga. Kaginabo pa di may mga nagganta sa atin. Gusto mo yan ikaw lang pamatian. Gusto mo yan ikaw lang pamatian sa asawa mo. Madam Ogid nga salamat sa Bugal sang Concepcion. Ang kapareho ko nga taga Quinto Distrito, si Sir Lando Garcia sa iya gindulong sa aton nga ambahano.
1: RMN Harana Live.
2: Saylo naman kita sa Bugal sang Kapis, si Sir Joneto Sapida sa iya ambahanon ang kahoy nga madamo.

0: Dimaras no, may dadagaling nga pagpamatas ang akong dua ka bata, si Saisay, Say, subong man si Junel, subong man dira sa Barotac Bio, no, may dadagaling nga pagpamati kay Madam Molina Binubal, no, subong man si Kapitan Bubot Alasyan, subong man si Junaling Galinda, no, si Junior Jumar, subong Jusilin, subong si Bibi Galinda kag si si Bingbing, no, subong man si Cecil, subong si Pari nalipat ko kay Pari ano na Pari
1: Rodrigo, nalipatan mo ala niya.
0: may dahil kaya gabi sa tanan, subong mo sa pinalangga ko galing asawa na no? Dito ang malipatan, may dahil pagpumati kay Arlene Magbanwa Sayas, madam mo ganyan, salamat.
2: Thank you, Irming, kagay Choy Gerardo Miranda, kagay Charlita, kagay Choy Merlin dira sa kalikwang dingli mayong gabi gila sa inyo.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Jomar Sayas. Bonahidlaw man aton nga mga tagpalamati sa tingog ni Sir Jomar. Pilaman siya ka Domingo nga wala makaupod sa aton. Kasubong nagbalik na diri siya sa aton. Kag mabatian nyo na tag sa ka Domingo.
3: RMN Harana Live!
1: Yari na ang aton masunod ng Armen Haranista, si kasamang Dodong Aquino sa iya ambahanon, Karabaw ko na Hilantan.
4: Wala pa ito mapunpun.

0: 5.
1: Para sa aton masunod ng Armen Haranista, ba? Pareho gini sila ni Sir Jomar Sayas. Madugay naton nga wala nakaupo diri sa aton nga programa pang subong liwat nyo nga mabatian ang ila ang bahanan. Si Sir Ronello Alerta.
2: Di malas nga gugma.
3: Tatak RMN

0: RMN Harana Live.
1: Dragon is at Lenos kay Nanay Hermen Alert ha. Sumuman sa kay Tata Ricardo Alert ha. Mayong gabi, dira sa sitio Binabista Concepcion, Iloilo. Sa tanod sa poblasyong Concepcion, no, sa kay Richard Alert ha. Kapamati man kay Stanley Pinero, kay Bayaw sa Limari. Ha? Kay Nong Chico, Madam Judian, kakainder Mayanita sa poblasyong Concepcion, mayong gabi gid. Sa Family Alert ha. Duloso Amangas, Flaviano Cagmuico. Sumuman sa Salugyo, Tay Ahoy, Family Rosales, Usabel Cagbrillantes. Kay SG John Mucho sa Villa Rosario Subdivision da sa Mulog pamatigid may gida gabi ba dia kay Kagawad Roderick Palek sa Gubatanga no sa Tritikod Lapas mati man kay da sa boarding house no kay Buddy Jubel Valentino kag kay Mikel Ano iba Espanya ka pamatigid subong mayong gabi kay kay Nung Willie Ginyes na Puntalo is Concepcion kag kay Net Baliano sang Batiti Concepcion kay Bubong Junior gali kag family ha da sa Payaw kat Balugan City Samar. Mayong gabi sa inyo.

0: magid, ma'am.
1: Madam Ugid, nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Ronelo Alerta.
2: RMN Harana Live!
1: And of course, thank you gid sa aton nga mga RMN Haranista nga nangin kaupod naton subong nga gabi ba almost complete ang aton nga mga RMN Haranista subong nga gabi. Galing si Brada Rafi, absent naman siya subong nga gabi. Abot ano to ang ayha ng iya nga sudan. Sige lang, sumasunod nga Domingo, kabay pa kompleto na gid sila.
2: RMN Harana Live!
1: Antes kita magtakop, manamyaw kita anay, aton anay haranaho ng aton mga Facebook Live viewers. Maayong gabi lang kay Romeo Getter, watching from Barangay Sipitan, Gimbal, Iloilo. Ma'am Laila Nerviol, digna ka daw sobre todo. Maayong gabi. Adrian Gomape, watching from Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental. Kaya Bubble Montalbo, maayong gabi. Kaya Bijim Takuyan, ginapatamyaw niya ang pamilya Takuyan sa Holason, Tubungan, Iloilo. Loreto Atraso, maayong gabi. Ginapa-shoutout niya ang Family Basco, Kag Atraso, dira sa may, di na sila, sa taga Iloilo. Joselle Diaz, maayong gabi. Kaya Magdalena Henezera, good evening. Halin sa Banwasang Oton. Maayong gabi man kay Sir Stephen Fanagan Family, always live nakatutok diri sa aton. Kay Manong Johnson Albances, kay Manang Ira, dira sa may Madrid, Spain. Maayong gabi, mayong aga dira sa inyo. Kay Ma Margie Cobillas, George Torinia. Maayong gabi, RG Dumaraog. Sir Carigaba Richard, Ma'am Mary Ricabar, John Real Amangas, watching from Ahoy. Maayong gabi sa Amangas family, sa iban pa naton ng mga tagpalamati, sa mga nag-request, nag-comment din sa mga kantang ginapa-request nila tani kay Typerot, ati kay alang-alang aton siyempo kaina, sa mga masunod nga Domingo, ating huwaan naton nga basa ang tanan yung request kag mapakanta kay Typerot. Celso Gilapay Canyoso, maayong gabi, watching from Barangay Bundulan, Alimudjan, Iloilo. RG Dumarao, good evening. Elsa Sumugod, Isagani Moiko, kaya John Perucho Sumagaysay, Ronel De Los Reyes Sr., maayong gabi, nagapamati sa Sitio Nagpana, Barotac Viejo, Iloilo. Del Frava, maayong gabi, from Barangay Bita Norte, Oton, Iloilo. Elsa Sumugod, Victoria sa City Negros Occidental, Margarito Espejo Maramento, Hild sa Sanchez, maayong gabi. Joel Sikugal, good evening. Richelle Cepada, sa iban pa naton nga mga tagpalamati, sa mga nag-monitor man gali sa aton nga YouTube account, sa aton nga mga OFWs, maayong gabi gid sa inyo tanan. Rosario Adorador, watching from Haniway, Iloilo. Ivy Sagara Dumaraog, watching from San Genisio, Iloilo. Baka damo sa mga taga 5th district na monitor sa aton. Susan Galion Alarba, ginapatamyaw niya happy birthday kay June Galon Alarba sa Barangay Braulan, San Enrique, Iloilo. Sa iban pa naton nga mga tagpalamati, dinanamon ka mo maisa-isa, madamo ugid nga salamat sa pagtuto kag pag-monitor diri sa aton nga program.
2: RMN Harana Live!
1: By the way, thank you so much sa tanan nga mga nag-participate sa aton nga RMN Freedom Run. So, masobra 500 ka mga runners subong nga tuig ang nagpasakop sa aton nga ikaduha na nga tuig sang RMN Freedom Run. Kadamo ito sa mga nag-join sa 10 kilometers. Hopefully, next year, madamo pa ang mag-join kag madamo pa sa, madamo nag-inquire sa mga 3 kilometers kag 5 kilometers, but unfortunately limited lang ang slots. Muna nga sa masunod nga tuig, hopefully madamo pa nga makater nga mga runners nga magaupod sa aton. Kag of course sa aton nga RMN and NCSC Expo, madamo sa nga salamat sa aton nga mga partners kay nalapawan ang records ng nagligad nga tuig sa mga na-cater naton nga mga senior citizens. Naglabot gid sa masobra 800 ka mga senior citizens ang nakabenepisyo sa aton nga RMN and NC RMN Iloilo and NCSC 6 Public Service Expo.
2: RMN Harana Live.
1: Alang-alang na gid ang aton nga tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton nga technical partner kay Radyo Man Mark Daniel Sukaldito, kag sa ngalan sa bugos nga puwersa sang aton nga RMN Haranista, ako ang inyo alagad, Radyo Man Lenneth Fernandez Silatriz.
0: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
5: Hello, anak.
6: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Pagali si Bibi, mas masamay ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C,
13: mababaka sa mga butika.
11: TGX 500.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score ganit?
14: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: Mabakal, sumang mo di ka.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
8: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uwi ng sakit.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mova 8, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Welcome naman mga suki nato sa ring matag paramati sa ato sa ring pagparagad sa The Secrets of Health. Ululupod naman kami nga tatlo sa pagdulong sa inyo sa mga health tips and informations. Para sa kasayuran, ninyo tanan, aton tanan, kung ano nagkakadapat nato sa ring imuon para makalikaw kita sa mga infections kag pamanatian, kag kung may ara na kita nga balatian, makahibalo kita kung ano ang mga nagkakabagay naton sa ring pagabuhaton, anong nagkakadapat nato sa ring himuon, ano ang mga dapat naton sining imnon labi negid ang natural sining pamaagi gamit ang mga sangkap nga ara lang sa ato sa isulod sa balay, ara lang sa ato sa ugsaran or ang mga herbal, gamit ang mga herbal supplements agud tong magpabasgo sa ato sining immune system, makalikaw kita sa mga pamalatian at the same time magayo kita sa ato sining mabalatian. And sa gihapon upod ta sa sematino ng ato sining duha tanan ka mga natural way of healing experts. Ang ato sini duha sini ka mga health consultants. We have Doc Erwin Lapus and Doc Nelson Kadina. Doc Erwin.
8: Yes, Sir Josel ka Doc Nelson sa aton mga tagpalamati. Welcome na naman kamo sa aton nga pagpalayag sa The Secret of Health. Kag siyempre sa mga kauturan naton nga may ara ginabatyag sa lawas, pwede gid kamo makakadto sa aton nga clinic agod sa pagpakonsulta nga libre sa Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kag sa mga kauturan naton, libre gid ang konsultasyon gamit sa aton nga computerized analyzer machine. Kag siyempre sa mga kauturan naton, tudluan pagid kamo kung paano naton hibaloon ang mga kabangdanan sa aton balatian, kag kung paano likawan, labi na sa mga pagkaon nga dapat likawan, kag anuman nga mga suplemento nga aton inumon, dira lang gid sa aton nga clinic, itudlo ina tanan. Gani, bisitahe gid ninyo, bukas ita, alas 9 sang aga, tob-tob, alas 4:30 sang hapon, kag siyempre, halin sa adlaw nga Domingo tob-tob Biyernes, no? Ara dira ang Yes to Health and Wellness Center.
7: Okay, salamat gid Dr. Erwin, and kung gusto ninyo magpasakop sa ato sa ring pagpangalagad, may mga palamangkutanon kamo, may ginabatyag kamo sa lawas, pagkatapos may mga balatian na kamo, hindi kamo magkahuya, mag-text sa ato sa ring text line 0950-975-6970. Kaya ato ninyo pasabat sa ato sa ring mga health consultants nga upod subong with Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Kadena. And we would like to welcome sa ato sa ring pagpangalagad, we have Dr. Nelson Kadena. Dr. Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
9: Sir Josel, Dr. Erwin, kag sa tanan-tanan naton yung mga nagasunod sa atong programa, kada adlaw, welcome gid kamo. Kag subong man sa atong mga kauturan, galing ang nag-upod sa aton sa Bacolod City, Negros Occidental. Kag siyempre sa siyudad sa Bacolod, sa mga kaislahanan Gimaras, kag siyempre part sa ano ah, Romblon. Oh, bation nga tanda nga ako na. Oh, sa mga kaislahanan dira. Mm-hmm. So, ari makita sa buong sa aton yung programa, Yeast to Health program. Ito naman tunan anong mga manami nga mga food supplement kag ang nung mga source ni nga sa diin makahatag sa aton manami nga pananawan.
7: Mangkot lang ko anay no for trivia purposes bala Doc Erwin kag Doc Nelson. Di ba ko kon malamig ang panahon naga-constrict aton nga blood vessels no. Nagahina ang sirkulasyon sa aton dugo kay naga-constrict. Tingang iban nga parte sa lawas daya gari-act dayon kag nagaplanigaw.
8: May ano na siya
7: kon malamig ha? Oo.
8: Ina siya palatandaan ina nga ang aton nga lawas will good ang function. Ay ang balay naton hindi ma, bisan ano ka nami sa aton balay kung wala electricity kaduluman. O, hindi mo magamit mga appliances, hindi mo makita ang view sang balay labi pa kung sa gabi kung wala sang electricity. So sa aton lawas isa ka part sang travel sang electricity. Amo nang ang transmitter naton kung galamig ang panahon, amo na siya ang gariak kay amo na ang gapainit sa ang imo nga lawas agud nga indi ka matugnawan sa panahon sang malamig nga ano, bali reaksyon na siya. Pero may mga iba nga tao nga wala man sila na lamigan pero hina man ang ila ano, wala man gatiga ang dapat magdiga sa ting lamig. Ano na siya, may mga problema na ina sa lawas. Amo na nga kadtugid ka mo sa clinic, agod matudloan ka mo. Ano nga mga himuon ninyo, agod maging balanse ang aton nga lawas.
4: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe! Kisi.
10: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
11: Mag Turbo.
4: Oh, yes.
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
9: May arayal, Dr. Erwin, nga kung ano katugnaw ang gabi, amo man katugnaw ang i-transmitter.
7: Buta ba nun, wala effect, no?
9: Wala effect, oo. Oh. Akong kisa ang aton nga, inaasang kisa nag-effect. May arap mga, mostly sa mga sa aton yung mga lalaki, labi na kung tugnaw, sila yung mulbodo. Si transmitter.
7: Nagpamukaw.
9: Kung do, din pag ito nakaagahon mo tugnaw, tugnaw.
7: Oo.
9: Din to, pag inasa do, mayugid, no? Mayugid yung ang iyang pamwirsa, dahil niya liad-liad. Pero may arap kaya, Dr. Erwin, nga, grabe na gidya katugnaw yung gabi. Buo mo man katugnaw. Amo man katugnaw ang iyang transmitter.
8: Okay, okay lang tani Sir Josel kung gatugnaw man iya transmitter. Pero inablang na frozen tigagya po ni saan ang tugnaw. Pero kung hindi pero kung hindi ang ano alaw ay gid. Pero ari ay.
7: May solusyon dira pero ang underlying reason sinadara kadamo buta mo nun, ang medical conditions nga ang rason why nag kun ano katugnaw kagabihon amo man nakatugnaw ya katulugon damo gali sa mga rason sa likod sila.
8: Yes damo no kung pertinigid kain active sang imong pagkalalaki damo na na nimo i-consider base gataas imong blood sugar base ang imo circulation bala mahina. Kaya sa tugnaw nga panahon, kung hina kaya circulation, amo na isa sa mga resulta. Ang imo nga mga extremities, ga-suffer sang katugnaw. Amo na kalaway kung hindi ba nami ang kondisyon sa imo lawas, ilabi na sa circulation.
10: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
12: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
8: Sa mga kauturan naton, importante, Doc Nelson, ang pinakamanami nga sirkulasyon. Kaya once nga manami ang aton sirkulasyon, healthy ang aton heart, ang aton nga artery healthy man, kag ang aton nga dugo, hindi tuman kalapsaw, hindi man tuman ka lapot. So, ano siya, nag-indicar siya nga, tagaan niya ka sang kondisyon nga lawas once manami imo nga circulation. Biskan ano ang panahon, ang aton lawas ga-adyas na siya. Ga, ano, kung bugnaw ka tama, ga-ano na ang aton lawas nga hindi tama dato matam-an sang kabugnaw. Kung init man ang lawas, init ang panahon, ang aton lawas ga-adjust man na para nga hindi kita ma-dehydrate sa kainit. May mga ano, may mga ginatawag na sa Bible nga kita ginhimo sa Ginoo nga perfect gid nga pagkahimo katropang Diyosel. Ga-adjust kita sa tanan nga oras sa aton environment. Amo na akong kisa, may mga kauturan kita nga nagsaylo-saylo kadto sa iban nga lugar, gakabalatian sila. Kaya nga man, lain-lain ang klima sa iban nga lugar. Pero may mga tao, gasaylo-saylo, Doc Nelson, sa iban nga lugar, kadto sa mga mabugnaw, gaulan yelo, tapos kadto diri sa Pilipinas, mainit. Wala man sila gakasakit, bangod ina sa strong ang ilang lawas. Kag ang pinakasikrito diya, dapat maayo ang imo nga circulation.
11: Na Santon Vitamin C.
13: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
11: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: So, importante na ma-maintain ang maayo circulation sa ato sining adugo. And actually makabulig lang na sa aton disiplinas ko galingon kag pagkaon sa mga healthy sining mga pagkaon.
9: Yes, so. So mo gina sa aton mga uturan, no. The best gid no nga healthy ang aton nga lawas. Oh, wala na sang pinaka dako nga insurance nga makabulig sa aton pagguba lawas naton. Pero ang pinaka nami nga health insurance ang aton nga health aton gid nga ano nga alagaan pinaagi sa paggamit sa mga suplemento, pinaagi sa paggamit sa mga pagkaon nga makahatag sang a good health sa aton. Okay, nga ginhambal nato na damdamo pagkaon subong. Mostly ginapili sang mga tao subong atong pagkaon nga makahalit sa lawas.
7: So number one subong nga dan litson kada ba no may litson festival.
9: Uh-huh.
7: May pork festival.
9: Mm-hmm.
7: Kadto ka lang tra ang litson is available ang iban nasubasta pa na.
9: Uh-huh.
7: Instead nga magbili tag 500 pesos ang kilo sa litson subong taga 250 na lang tag 350.
9: Oo, nagbarato
8: pero
9: subong.
8: Pero subong may law-ay pagid nga epekto labi na diri sa aton sa probinsya sa Panay ang sagi kaon sang baboy.
7: Ta.
8: Kay may mga baboy nga kontaminado na gid katama sa balatian. May amo man nga balatian kag sa wala ang mga tao gusto gid ya magkaon. Tapos sige sila kaon, wala sila gapanomdom nga ang ila galilawas among igoon. Da imbes galita sang malahalon nga gadgets para lang nga malingaw kita, mahal ato cellphone, mahal ato salakyan. Pero what about aton nga lawas? Nga mo ning magbenepisyo sa ginpang bakal naton? Amo baayhan kita ka alwan mag pakaon or maghatag sang gikinanglad sa aton lawas? Labi na in terms sa aton nga good health, muna kung kisa, nami lang ato kaon, pero why taga kaon sang makadipinsa sa aton lawas? Or meaning wala taga intake, panahon nga magbalatian, Doc Nelson, masiling na sila sa manugbulong nga damo kami kwarta, pwede namon na ano, pwede namon baydan iskan ano ang dapat baydan para lang gid mag-ayo. Pero ulihin na, dapat sa wala pa sila nagbalatian, pareho subong wala pa ta nagbalatian, dapat mag-invest na ta para sa aton ikaayong lawas. So paano mag-inom kita sang pinakamanami nga suplemento, Doc Nelson? May nakakilala ko nga gahambal siya. Kung may baligya lang subong pangdugang sa aton nga kabuhel, halimbawa, mabakal kasi na, tapos imo nga kabuhi.
14: Isugpon?
8: Masugpon. Isugpon sa imo kabuhi. Imbis nga 10 years ka na lang mabuhi, mahimo 20, ano, madugangan pa 20, mahimo 30. Di ano pa naman, nagutsinta ka, tibal plus 30, naging 110 na.
9: Kaso lang, Dok Erwin, wala man sang gabaligya.
8: Wala man sang baligya nga mo siya.
9: May aras ang gusto magbakal gisina, kaso lang, wala sang gabaligya. So, galong na lang kita nga nga mabalik ang aton ikaayong lawas
14: tani
9: na aton gingguba. So,
14: sabi
9: just
14: longing. Sabi sila nga lang pala nun, tani.
9: Tani na lang gid. Amuna sa aton na, Dok Erwin, hindi ta napaghulaton nga ara na kita sa ital-ital. Kag mag-inom kita sa Santon Plus Gold.
8: Yes.
9: Hindi na aton paghulaton nga hindi na kita makakita o ang aton mata, purti nakadulong ang palanawan antes kita mag-idom sa Vision X. Hindi na paghulatan nga nag-alasid ang tiyan nyo, sobra ka-acid. Ang ibang sina, hindi na halos makakaon. Kaya nga ang ilang tiyan, purti nakasakit sa sobrang acid. Kaya ang ibang ginagakahulog na sa ulcer, Dok Erwin. Kaya nga, acidic masyadong ilat yan, kaya wala man sila nag-inom sang sodium ascorbate nga vitamin C, alkaline nga vitamin C. So, sa aton prevention ang aton nga kausa. Hindi naton paghulaton o pagtagaan sang tiyansa nga si masakit o si balatian magsulod sa aton lawas. Kaya pag tinagaan mo sa sang tiyansa, sigurado ko ang imo kwarta, bisan ano nakadamo ang balumong, hindi maubos ang kwarta, pero ang kabuhi maubos kinaya.
15: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
14: Kagang isa pa din, ang praktikalidad bala. Tinga nga hindi ka mag-inom sang piso-piso. Adlaw-adlaw. Nga tingbon mo git nga babayad ka sa ospital. Nisay mo pirahan ka karon may problema ka na sa kidney kay pinabayaan mo. Magpakidney transplant ka pila subong baklon mo sa donor? Million.
8: Million na. Tapos laka ka lang makakita magbaligya sa kidney ako.
14: Talag sa pang compatible
8: sino? Kwarta siguro. Ngita lang ko paagi nga makakaon ko. Kaysa ay biligya ko ang akon nga kidney. Kay ano mo pulos ang dako ka kwarta tapos imo kidney isa na lang. Limited na gid imo nga lawas. Amo na kalaway kung may balatian na kita. So ari kita diri sa pagtudlo. Paano i-prevent? Or paano naton madungagan naton kabuhi? In short, Doc Nelson. Number one, magpuyo ka nga malipayon. Ng permeable nga malipayon, makabulig na siya. Kay biblically, Sir Josel, a merry heart do it good like a medicine. Amo na siya sa Bible.
14: Kag number one nga nagapatay sa tao subong stress.
8: Stress, yes.
14: And kung stress ka, hindi ka na happy.
8: So ang aton subong, kung may mga stress kita, may mga pamaagi, paano naton neutralize, encounter, no? Paagi sa pag-meditation, may mga exercise kinisubong, dapat sa ano social media makita mo, may mga steps paano mag-yoga exercise. It's a part of exercise nga may partly meditation. So, magaga sa mga wala nakakadto simbahan o kadto ka mo simbahan, may mga dalagko ka mga problema. Lain lang subong sa mga tao, inang lapit na mapatay sa balatian, amo pang pagasagi ludluho dito sa simbahan pag mangayo. Pero sang maayo pa lawas, wala ginahalungan, tapos wala pagidgainom sang mga suplemento.
15: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Mahilig gabi kita ya sa wholesale.
8: Yes.
14: Wholesale ka busar, kag wholesale ka pagantos. Why kita ya manad sang retail? Retail nga pag Sakripisyo, utay-utay man ang ato sining pag-harvest sang balatian. So hindi bla gulpi-gulpi, hindi nga abusaran subong, kauntalitson subong, strokon ta pagkaaga, pagsunod nga si mana, dito na kita ginakumpanyaran bala. Wholesale mo.
9: Wholesale.
8: Okay lang, pagka masakit mo nang diretso na bala, kaya hindi mo na ma-feel ang ano, hindi mo na ma-feel ang suffering sang imo balatian. May araman na iban, nga pila na katuig dala sa ila balatian. Iwa ay gyapon nag-ayo. Kaya nga man, tuma na ka lala ang ilang balatian. Pero, wala pa napatay. So, mas ano, perwisyo sa upods balay, perwisyo gagasto man sa kwarta, kag amo na, ma-feel gid nga, amo na ginisiling, maglong na lang ka, maggunaw na lang.
9: Handom-handom
8: na lang. Tani, wala po nag-abusar sa akong lawas. So, ang pag-inom sang Santon Plus Gold, isa ka-investment, nga pwede madugangan ang imo maayo nga panglawas. Meaning, bisan may edad na ka, pwede nga hindi ka magkabalatian. Kaya nga aman, bakod ang imo nga lawas. Kaysang bataon ka pa or gina-invest mo na ang pag-inom sa mga suplemento nga makapabakod sa lawas. Hasta nga magtigo lang, may arang limang kautura naton nga ang mata na lang mamuklat pero wala balatian, wala ginabatsyag, hindi lang makalakat bangod sang katigulangon.
9: Yes.
8: Pero may mga kauturan kita nga bata pakatama, grabe ka ang kalala ang mga balatian ng iban, utod na mga ano, kamot, utod ang til bangod sang diabetes. Kaya nga aman, wala na invest ang ilang kwarta dito sa para sa ikaayong lawas.
16: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
17: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, sugan ang iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
14: Tiyang punto malandari, Ari. Adlo-lo eh, tayo kalipat mo baka whiskey. Kaya tiniara yung adlo-lo, hindi ka tulog kundi ka inom whiskey, hindi ka inom beer. Pagkatapos, may ara man gani nga, adlo-adlo ka tayo si STL, huwag kalipat, magtaya si STL. Lima na ka tuwig ka tayo si STL, huwag magapon magdawag.
8: Huwag gin malipatan na adlo-adlo.
14: Oo. Di, bilang inataya mo si STL, imni bla adlo-adlo sa Santon Plus Gold.
9: Daog ka, Permi.
14: Daog ka gid yan, adlo-adlo.
9: Every time nga mag-inom ka, daog ka. Sa aga pag mata mo, dahil mo inom sa Santon Coffee Mix. Kapigida yun. Kung gilain ulo ni Mrs. mo, painuma Santon Coffee Mix. Di ba migahay na ka mo pagkatapos? Daog ka na daan-daan? Kung nabudlayan ka mag-ihi sa gabi, bisan sa bilong adlaw, may time ngayon, kabudlayan mag-ihi, do katiga, do ginabun akong akon pag-ihi. Sa gabi, do kapito, kawalo ko magbugtaw, kay magsigi-ihi, kay kado kajutay lang sa gagawa ang ihi, but silingon ang imo prostate nag-enlarge na. Inumi lang Santon Coffee Mix. Kay gabulig siya, nga pagamayon, ibalik sa normal ang imo nga prostate gland. Nagnami tulog mo kay wala na kang nagnapukaw sang imong pag-ihi, nami na ang pagmata mo sa aga, nami ang ano ang mood ni Mrs. Di na ka permi awayon, di na ka permi pasingitan, di na ka permi initan. Tidaog ka na da. Inom ka sang Santon Coffee Mix.
17: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
9: Dara pa lang, daog ka na. Eh, paano kung inom ka pa, Visionex?
8: Inumigin ninyo na permi Visionex. Kaya nga aman, kung sige ka mo inom Visionex, maglinaw maayo inyong mata. Dako, kailabtanan ang aton ikaayong lawas, labi na sa aton mata.
17: Vision Next! Daghan na ang natabangan!
18: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na magmadugayan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Moto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian job ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
17: Vision Next! Sulay ang kaipitibo! Vision Next Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Yes. Sa mga bata naman, Doc Nelson, kabaluta subong, arinata Sir Jusil sang digital world. Meaning, ang mga bata subong, hindi mo, ano, awayon ka sa bata kung hindi mo sila pagamiton cellphone. hindi magsigitan aw sang screen monitor sa mga television naton. Mas mangakig na sila.
9: Oo.
8: Oh, lahi sa una sa aton nga grabe lang katawhay sa aton hampang sa una.
9: Dok Erwin, hambalon ko sa bata mo, hindi mo ko palangga pang.
8: Oo. Oh. Hambalon ka pa. Hambalon ka pa.
14: Ay, mako ginapahampang cellphone mo.
8: Oo, oh, kung hindi mo baklan cellphone tapos ikaw may cellphone, mahambal na bakuko gidya sa imo pang.
9: Oo.
8: Kay nga aman, ang ila pa matyagan nga ang cellphone maayo gid. Pero para hindi magubay ila mata. Nga riskan sige sila gamit sang cellphone, may depensa na ilang alawas. Kag nami pagid painumon mo sang visionix sang mga kabataan, kay ga develop ina siya sa pagstrong sang mga protection sang aton nga mata. Kag gamit man gyapon sa aton mga kabataan kung manami ang ilang eyesight, wiskan sa likod, pinakalikod pa na sila magpungko sila iskwilahan, kaya subong face to face na kita, makita nila gyapon, mabasa nila kung ano tong ginasulat sa mistra. Makuha nila gyapon ang buot singganon sang ilang nakita. Pero kung problema na ang mata, ma-request ka ang ibang nanay, gaw-request gani nga, pwede akong bata, ibutang lang sa prunti ayon. Kaya hindi na siya kaklaro sa mga litra kung ato sa layo. So muna siya, dapat invest naton ang pagpainom sa ila sang Visionex.
9: Yes.
8: Kang Visionex, Doc Nelson, amo ni siya ang suplemento nga may ara lutein, beta carotene, vitamin E, siasantin. Kag ini nga mga suplemento, laka mo ni makita sa mga pagkaon, Doc Nelson. May mga pila lang ka porsyento nga pagkaon nga may siasantin, may mga lutein. Kung unless lang kung permi kagakaon sa mga berries sa uma, isam lang klase berries ta sa uma, ang bignay. O te subong, hindi naman sila magkaon sina.
14: Why na kami makaon nga bata? Amang ipo kabugnay, why na?
9: Kay maitom ko na ilang ipon.
8: Kagang ang ila panumruman, mahambal na sila dayon nga. Ay ano, nang pagkaon na sa, ano, sa pispis. Ang ila nami madali madakma subong mga chichirya. Wala pagid vitamins, mga gitawag na siya junk foods, kay basura na ina nga pagkaon. So ang nakanami dira kung mag-inom sila sang Visionex, mabuligan pa nga ang ila mata, nami ang panulukan kag dindi basta-basta magguba sa mga radiation.
14: Yes, makaon man sila sambag. Hindi kay maipo tos puno. Makadto sa ano sa Changi. Pagkatapos magbakal sang gindulsin ang adaan nga
9: sambag.
14: Sambag nga gali kay flavoring lang nga mag-aslom kag butangan sang kalamay.
9: Hagarina.
19: Vision Lex, daghan ang natubangan.
20: Lipay ko pagkaayos sa, uy, ugay na ko nangando yung maklarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Pero may bilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong taabang gid ako ang Visionex Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal na kapananaw. Edgar Dene sa San Franz. Sige, salamat guys, Visionex Plus.
19: Visionex, sulay ang kaipektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Talking about sa protection sang aton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
9: yes,
8: ang virgin coconut oil. Suno sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-gid kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
9: Yes.
8: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Hindi siya capsule, Sir Jusel. Soft gel siya. Meaning, kung soft gel, liquid, liquid sa sulod.
9: So dasig ang absorption.
8: Yes, ang iyang nga puto sina in a form of ano gelatin nga halin sa vegetables. So friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Imo na nga pisgaon o pigaon dira sa imo ba usa o kanton,
9: usangon
8: mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Manami gid nga resulta. Sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka intestine, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuli gid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
0: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ini ang may-ara sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
8: Ini naman si Dr. Erwin Lapos, asalamat sa dasun na sa aton mga kauturan, pamatiin ninyo ang aton na programa mayong adlaw gid sa tanan.
14: Salamat Dr. Erwin, and we have Dr. Nelson. Doc?
9: Yes, aton mga tigpamati, padayon kong uupod sa aton yung programa. Kaya sa gihapon kami magatudlo sa inyo sa mga pamaagi, paano gamiton ini mga suplemento, Santon Plus Gold, Vision X, Turbo Food Supplement for Men, kag siyempre ang aton na Santon Vitamin C para magnami ang aton nga lawas na malayo kita sa balatian. And si Dr. Nelson Scadin, nagasiling, anuman aton kaunon, kaganuman aton inimon, himuon aton ini nga mahatag kayuhan sa aton lawas, kag kamayan sa aton Ginoo.
14: Salamat si Dr. Nelson Scadin, and dali lang kita kutob sa ato sa ring pagpanganagad sa panatuntunan The Secrets of Health. Ako naman, si Joseph Banias.
21: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, dali lang sa The Secrets of Health.
22: Santon Plus Gold.
23: Ako gali si Shirley.
24: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
23: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
22: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
26: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala mas gigabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa...
5: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
11: Mighty C,
13: mabasa mga butika.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magandingin bala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanugpo
13: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Garantisado.
11: DTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10 feet. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Mabaka mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: D3 Bio.
16: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
0: Giga

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandingan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
11: You care? We care! Kidney care!
12: Available sa mga butika kag Mercury Drugstore
13: Nationwide. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napita akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
16: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: TTX 500.
17: Kina nalang subong imo
18: sugar.
16: Tigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo Command 120 over 80. DTX 500 na
13: gito. DTX 500! D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular na regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: TC. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
21: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
13: TTX 500. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang.

0: Clinique Toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa. Unique.
0: Max Alaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
12: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iberry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
13: Tilali man ang bagong nga produkto nga iberry gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sample Plus Gold.
15: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na work.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santon Plus
17: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
17: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santon Plus
17: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
17: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
19: Oras, tatak, impunto alas 10.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS! Ilong Ranger?
6: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
6: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on gidya dayon?
6: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C Plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
4: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic Tempo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabaka nga butika. TTX 500.
10: Sir Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500 D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: A oras las 10:04 na sa gabi.
14: Yes, Doc. Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
15: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antisibo ka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc. Programa sa kayong lawas upod sa inyo Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc.
13: Maayong gabi sa ating mga kuturan. Welcome sa pagpangalagad sa ang programa Yes Doc. This is Radyoman Joel Franco. Manging kaupod naton si Doc Bambi Tupas Inobaldri sa ating pagpangalagad. No? Nangin common na gid karon sa syudad sa Iloilo ang ining mga running events. So, may mga fun run kita. Halos sa bilog adlaw, sa bilog nga simana, may ara sa mga fun run. No? Nga gina conduct na no, diri sa siyudad sang Iloilo. O ang main firming rota andito sa may Maduryao pagkado sa may Sunset Boulevard, no? Pero may mga driman no sa city proper area nga mga fun run nga ginapatigayon, no? Nga ang nag-uso ini, no? Daw nangin running capital na, no, ang siyudad sang Iloilo bangos sa sining mga fun run. But subong gabi in relation sina kay Tiang Armen Iloilo, may kagulingon makita nga fun run sa ligad nga Biyernes. Istorya na ton upod sa kay Doc Babitupas. Ano ba lang benepisyo sang pagdalagan, no, sa overall health naton mga karadyoman, no? Ano ini ka importante kay sino lang ini siya advisable nga himuon, no? Kag do ano bala ka lawig ang advisable nga dalagan nga himuon sang tagsa-tagsa sa aton. And how do we prepare, no, kung gusto nga magdalagan, no, agod nga hindi ta mabatyagan ang mga kumbaga ang epekto bala kun wala pa nakaunat ang aton sininga lawas. sa siningabahin, no, aras sa sinilinya si Doc Bobby Tupas agud sa pag-discuss sa sininga topiko. Doc Bambi, mayong gabi.
16: Good evening, Sir Joel, and sa aton listeners every Sunday. Good evening.
13: Yes, Doc, good evening. No, time nigid sang topic aton subong nga party sa running o kanang pagdalaga, no? Kay ti sa siling ko na diri sa aton sa Iloilo halos adlo adlaw may mga fan run, no? Diri sa siyudad sang Iloilo, no? Kag ti madamo gid nag-enjoy sini, maluwas nga makahangaw-hangaw ka sa mga nagrelay nga bayan sa syudad, no? Ang health benefit gid primarily amo ang purpose, no, sang aton sini nga mga kauturan. Pero dok magsiling ka gani nga dalaga, no? May ano ina siya, eh, may pacing siya, no, kung doon siya kadasig, no? May ara man siya nga, may ara man iban nga nag-walking lang, no? Pero payara gid iban niya nga gina-prefer nila ang ginatawag na running o kung dalaga, dok.
16: Yes, sir. And then just to give you a background there, no, diri sa aton sa Philippines, for the last year, 2024, two years ago, ang revenue sang running diri sa aton sa Philippines, nag-reach siya $10.3 million. That's equivalent to 600 million pesos. So grabe, gini saya no? ang boost sa economy. Mm-mm. Sang running diri sa Philippines kay ang aton nga era of running na divide siya actually, sir, sa first, second and third eras. Mm-hmm. So ang first is sang 1970 to 1980s dito na uso balaan ang track and field.
13: Mm-hmm.
16: Ang mga world whatever activity, world
13: athletic
16: cup,
13: championship
16: na imbibe siya sang Filipino, so dira na uso ang track and field kag ang athletes naton, though amo na siyang nagpauso sang running at that time.
13: Mm.
16: And then ang sang early 2000 dira na nag-start ang mga half marathons. And then ang third naton nga era, 2020 up to the current era, nga dira na bisan ordinary people nag-join na sang marathon, ang one of the most sikat na marathon nga ma-encounter natin would be ang Milo Marathon. Amo na siyang, I think, longest running marathon activity or event, no?
13: Mm-hmm.
16: Sa aton country. And then, diri sa aton sa Iloilo City, amo nang inyo, ikapila nyo na niya year, sir, for the...
13: Ikaduha pa lang namo niya year sa, sa Freedom Run.
16: Okay, so kung lantaw nato, no, damo na ang mga running events diri sa aton sa syudad because ano abi ang Iloilo City daw manami siya in terms sa ginahiwat yung mga runs kay damo kita Esplanade, no? Kag ang aton nga Sunset Boulevard, anong tawag? Sunset Boulevard na.
13: Sunset Boulevard, oo.
16: Very ano siya, fit siya for such events.
13: Mm-mm.
16: So, hindi mo siya malikawan nga from time to time may mga amugin nga events diri sa aton.
13: Mm-mm. Kagti internationally, Doc, kadamo-damo sa mga marathon, no, sa mga events, no. Ginatanaw gani isubong sa social media ang pinagalikadako, no, ang biggest spectacle tawag nila is amo ang New York City Marathon, no. Pero kon ang prestige naman ang paghambalan, ang prestigious event amo ang Boston Marathon.
16: Boston, yeah.
13: Grabe,
16: mga
13: no?
16: Artista, one of the biggest events in terms of running kay mga big names the join sina, no.
13: Yes, so ang fastest marathon is Berlin Marathon, no? Ba, grabe sa Berlin, Germany, no? The best for charity and crowd support, London Marathon. Isa sa pinaka-famous ko no nila.
16: Okay.
13: Of course, aramanda ang Chicago Marathon, ang Tokyo Marathon, ang Cape Town Marathon. Amuning mga marathon. Actually, may mga Ilonggos kita naka-join sini. No? Si Councilor Janian naka-join sa Tokyo Marathon. No? Naka-join man siya sa Boston Marathon, I guess. No? Kung di ko magsala. No? Si Councilor Janian.
16: Okay. So, ang aton lang pagid nga gusto i paintindi, subong, mm-hmm. ano, sir, ang difference ng jogging versus running.
13: Running, yes. And kaya sa walking, no?
16: Sila nga duwa sa walking. Mm-mm. So, magambal kita ya jogging. So, amunay siya ya ang wala kita ya
13: pacing ka, Dok?
16: Ang pacing na ton, kag wala kita ya nag-join sa a lot of group of people nga do may event gid. So lower intensity aerobic exercise nga ang breathing naton comfortable lang nga makaistorya pakita maka discuss pakita sang kung ano dira nga events with our friends nga naga-join man sa aton, no. Pero kung maghambal kita your running, it's higher intensity that requires greater cardiovascular and muscular effort. But hambalon, hindi na kita ya ka-istorya pa kay ginahapo na kita sang aton nga ginaobra kag nagadasig na ang titik sang kurason, though aga-take na ang effort ang lawas naton para maghatag sang more energy sa aton activity. Kag nagataas na ang aton nga cardiac rate kay nagagamit sa na siya ang aton body sang more energy.
13: Dok, ginahapo ka na.
16: Ginahapo ka na. So, kumbaga, ang jogging, more of, ano siya, socialization, mm-hmm. no? Though, ano ka lang, though, nag-take ka siyang time, nga nag-move ka man, but at the same time, nag-socialize ikaw. But ang running ya, more gid siya ya, nga nag-hatag, gid ikaw ya, sang energy sa lawas mo to do that certain activity kagahatag kagadya sang push sa lawas mo to
13: so, have that dog, sang endurance mo, Dok.
16: Yes, amo na siya ya ang iya difference kay sometimes ma interchange naton bala ang duwa ka terms jogging and running. So kung magabal kita yati gagas lakat kita nagapatawhay kita sa esplanade, that's a simple jogging lang.
13: Mm-mm.
16: Pero kung maghambal kita ya nga wala na kita ya nagapanumdom pa sang iba, naga-prepare gid kita nga may ginatulok kita bala nga goal, gadalagan gid kita nga naga-use gid kita sang energy, that's running.
13: Yes.
16: So amo na siya ya ang
13: kag, ang imo daw ka pacing daw malawig kag madasig.
16: Madasig,
13: oo.
16: Okay. So ang iya nga benefits, bal answer, why do we run? Nga ang daw gusto gidya naton nga i-push nga kung kaya naton hindi lang kita makontento sa jogging kundi kung kaya sang lawas naton mas maayo gid nga mag-run kita it improves the heart condition, no, ang muscles ang aton kurason gina-improve niya kag ang pagdaloy sang dugo halin sa kurason pagkadto sa nari-sari nga parte sang lawas ga improve while we run and at the same time ang pagbalik sang dugo pakadto sa heart, no. Next, ginapanubo niya ang bad cholesterol, LDL, low density lipoprotein, or ang bad cholesterol ginapataas niya ang good cholesterol sa aton lawas kag ginapadasig ya ang pagniwang, no. So dasig kita na iya ganiwang kung kita masami gadalagan. Kay for example, kung ang kilo naton almost 70 kilos, no? Kung kita nagadalagan roughly 12 kilometers per hour. Ang gina-burn naton nga calorie is roughly 500 to 600 kilocalorie per hour.
13: Mm-hmm.
16: Okay? So maano gid na siya, manami gid ni siya for weight loss ang running. And then another, improve siya sang strength sang aton nga bones or tul-an. Kay nag-boost siya sang pag-absorb sang calcium and phosphorus sang aton nga bones. So nag-prevent ni siya kay tiga-absorb kita sang amon nga mga minerals, no? Mm-hmm. While gadalagan kita, ga-enhance ang pag-absorb sa bone or pag-kadto sang amon nga mga minerals sa bone. So nagalikaw ang lawas naton nga mag-develop later on sang osteoporosis.
13: Mm-mm.
16: Kag sa mga tigulang ga-less ang tendency nga maghuyang ang aton nga bones nga maka-prevent kita nga dugay-dugay kita madanlog, mahulog, no. And then another, running stimulates the brain kay ang aton nga mga brain cells nagaka-ganami ang ilang nga estado. So, nag-improve ang aton nga memory and learning.
13: Mm-mm.
16: And then, also, nag-enhance siya sa aton emotional and psychological well-being. Kag, isa sa pinakanami nga advantage sa running would be nag-slow siya sa aging process.
13: Mm-hmm.
16: So, nag-ano kita, ang feeling natin, bala daw, oo, daw kabata lang sa aton pirmi, mm-hmm. daw manami ang aton nga strength, manami ang quality sang skin naton, manami siya tulukon, kiti siyempre, nag-enhance ang cell turnover, bala, mm-hmm. ang kung may madula nga cells, madasig siya maislad sa younger cells.
13: Mm-hmm. Pero Doc, sino lang bala ang pwedeng makadalagan? Sino lang bala ang safe no nga magdalagan do?
16: Actually, ang basta nga wala kita may ginainda ng mga masakit, kag makaya naton, pwede gid kita yaka ka panumdum nga mag-intra kita sa mga exercises nga naga-involve sang running.
13: Mm-mm.
16: No, as long as wala kita may ginabatsyag, syempre kung may acute illness, so meaning nagahilanat ikaw abi, may ginabatsyag ikaw nga gatumar, ikaw maintenance nga bulong nga sa subong hindi pa controlled ang imong symptoms, syempre hindi pwede. Kung ikaw kaagi sakit sa kurason mga heart attack abi kaagi ikaw may history ikaw sang amusina no pangayo kag gid clearance sa imo doktor kung may plano ikaw mag-intra sa mga fun run marathon or whatever or may ginatawag kita bi nga may history kaya nga of arrhythmia no mga hindi manami ang pagpitik sang kurason mo pangayo kag gid clearance sa imo doktor kung may plano ikaw yang nga mag-intra sa mga marathon kay base hindi ikaw pagtugtan. Kag kung kaagi ka may mga musculoskeletal injuries or kaagi ka na bali or kaagi ka na usdang or kaagi ka na operahan nga gimpamutangan sang kung ando na nga mga nga structure para mag-stabilize ang imo nga tul-an posible hindi ka pagtugtan sang doktor nga mag-intra sang mga amusin nga events.
13: Pero Doc no do ano kalawig Doc ang running necessary nga maangko naton ang maximum benefit sang sining activity.
16: So kung maghambal kita nga running no, this is a type of aerobic exercise. So meaning naga require bala nga magpasulod sang oxygen ang lawas naton no.
13: Mm-hmm.
16: So sa mga studies nga gina tudlo namon sa mga patients. So, it is a form of aerobic exercise. Nga kung maghambal kita aerobic exercises, kung kaya sang lawas naton, every day, pwede kita 15 minutes to 20 minutes of running sa makaya naton every day.
13: Mm-hmm.
16: Pero kung hindi naton makaya, kag may limitation kita, pero may clearance man kita abi sa aton sa aton mga doctors, kinanglan pamangkuton nyo gid ang doctors nyo kung ano ang ila i-allow sa inyo.
13: Mm-hmm.
16: Nga frequency in a week, pila ka days lang, pila ka minutes, pero in general no, amo na at least actually 5 times in a week, 15 minutes o kung makaya nyo every day 15 minutes. So minimum of 5 days kag kumakaya nyo ti every day eh.
13: Mm-hmm. Basta Doc no kakabalo lang kita nga makaya naton no ang pagdalaga no but balanta Doc no ang pagdalaga ni Doc wala ni siya naga start nga lagi-lagi no it will take some preparations
16: sa mga gaplano nga mag-intra sa mga fun runner no sa mga marathon. Meaning, ano kaya bala, do may ginaplanuhan kagidya nga group event nga ga-involve sang running. So, ano na siya, ura-urada ba, bugtaw ka lang sa aga, kag magdalagan insigida, or may mga nagakadapat nga mga general preparation para sa isa ka individual nga hindi siya maka-encounter sa mga kung ano dira nga mga sablag while nagadalagan, no?
13: Mm-hmm.
16: So may ara nga mga guidelines nga ginahambal ang nutritionist, dietitians, or sa mga medical nutrition physicians, may ara man nga general guidelines nga ideally ginaobra sa mga individuals nga nagaplano mag-intra sa mga fun run or marathon.
13: Doc,
16: may ginataw. Yes, sir.
13: Doc, since nga ang dalaga no kadang marathon, ang fun run, very kuan siya, very draining kag very exhausting ni siya, no. May mga specific bala kita nga dapat ilakip sa diet naton as we prepare bali matawag tabla nga post pre and post running para nga ma-achieve nato ng optimum effects ni sa ato nga lawas.
16: Yes, sir, may ara ina siya. Kag ang ideal sinagid ta ni kung before kita indulge no or mag-intra sa mga amoy nga events, kung makaya naton at least tani may dietitian nga nagagiya or ang nutritionist dietitians nga gahatag sa inyo sang guidance in terms sa kung anong kanon nyo, ano ang amount, sanon nyo na sa kanon, ano ang percentage, parang ang goal sina is hindi matamaan ng inyo lawas kag hindi kamo magbatsag sang kung ano padira ng mga symptoms kung magbagsak inyo blood sugars, for example, magbagsak ang inyo electrolytes or ang mga asin sa lawas nyo. Kay because when you indulge in marathons, nagabalhas kamo sina, di ba?
13: Yes.
16: So nagapagwa kamo sina sang ginatawag naton nga electrolytes sa balhas, gagawa ang mga asin sa lawas naton. So paano naton ma-minimize ang effects sang pagpagwa naton sang electrolyte sa lawas naton, and at the same time gataas ang aton metabolism while we run, meaning ang pagtunaw sang mga macronutrients sang lawas naton, sang carbohydrates, proteins, and fats, galain kung kita naga-run kay mas nagapangayo sang energy ang aton lawas.
13: Okay, so dapat doc may ara kita sang diet regimen no nga sundon prior sa aton nga pag pagdalaga, no? Kay ti doon andan tam lang dan nga ti we are more on hydration, pero on the diet side dapat may ara gid gali.
16: Yes, sir. Hindi lang na siya nga simple inom ka lang tubig. Kay may ibang gani nga runners, di ba? May mga balita gani kita kung kaisa nga mabatian nga nalipong while run. Or after running, immediately after the event, nag-uy-uy. So, posible, base, wala nakakaon adequately, wala nakainom sang insakto, or wala nakahydrate sang insakto before running, wala kita kabalo.
13: Dok, ang mga cramps nga gina-experience ng mga runner sa pagdalaga nila, anong rason sini?
16: So, amo na siya, sir, ang electrolyte imbalances na siya, laban ang nag-occur sa ila. Kay, siyempre, sa nasiling ko na earlier, di ba, gabalhas kita. Mas madamo while we run versus kita nag-aubra lang sang aton usual daily activities, no? So, nagapagwa kita sang more electrolyte sa lawas naton. So, kung magpagwa kita sa with our balhas, upod sang balhas, especially ang potassium na ginatawag, kung magnubo siya sa lawas naton, pwede siya mag-induce sang cramps. So, aside from the cramps, ang hindi tagidluyag is mag-arrhythmia, maglain ang pitik sang kurason. Kay dalaman ina siya, sir, sang pagnubo sang electrolytes.
13: Okay. So, that is why nga common gid ina nga gina pamangkot no kon mag-join ka sa mga running event kon may ara ka sang medical condition kaangay sang problema sa kurason, doc.
16: Yes sir. So I just need to give you lang, sir, no, sang mga generalities if okay sa imo, sir,
13: yes,
16: ang mga ano, ang mga general lang preparation sang mga dietitians, usually amo ni ang ila ginahatag nga advices sa mga persons nga nagapangayo sang giya kung ano ilaw brahon before running. Usually dietitians gini ang gahatag, nutritionist dietitians, kasi at their level makaya gini nila ya kay sila ang ga perform sang let's say meal plan for these individuals no nga nagaplano mag-join sa mga amuninga type of events. So mayara kita sir ginatawag nga pre-run preparation for patients butang balon antes magdalagan may nutrition regimen na nga ginahatag nga guide sa mga runners. And then ano ang nutrition guide mid-run while nagadalagan, ano ang advice?
13: Mm-hmm.
16: And then post-run, ano ang nagakaigo nga ubrahon sang isa ka individual. So usually amo ni ang general advice sang mga dietitians, nutritionist dietitians sa mga runners. So just to give you a general info about this. So of course kung maidiid na gid mas maayo gid nga magkadto kamuya sa dietitians no kay para mas ma-explain nila sa inyo, but at this point kay we are nang limited ang time naton, matag lang ko sang general lang nga na para lang may idea kita no.
13: Mm-mm.
16: So maghambal kita pre-run, gina-prepare naton ang athlete or ang individual even the night before the run. So may ginahatag na nga components sa patient's diet or sa diet sang participant before the night before the run, meaning ang panyapunon niya, ano ang nagkadapat niya nga i-take as panyapon before siya mag the day before the event.
13: Mm-hmm.
16: So 50% sang iya nga panyapon dapat carbohydrates, so 25% proteins, and the rest nga 25% should be coming from fruits and vegetables. Okay? So, maghambal kita carbohydrates. Ano pagid na siya nga type of carbohydrates? Kay madamo ang carbohydrates. So, ang good carbohydrates ba? Or ang not so good carbohydrates? So, dapat diri, ang good carbohydrates eh, ang mas madasig naton madigest, mas makahatag sang manami nga glucose sa aton lawas or kalamay sa lawas naton sa brain. So diri i-educate ka muna sang dietitians kung ano na siya ang nasulod sa 50%, 25%, 25% na ginhambal ko earlier.
13: Mm-hmm.
16: So kag hindi ka mo dapat magkaon sang matambukon the night before kag fiber containing nga pagkaon the night before kay pwede nga pagkaaga mabloat ka mo.
13: Mm-hmm. Or masinuputon siya, Doc.
16: Correct. Kag dapat, basta wala lang contraindication, gabi pa lang, may ara na guidance kung ano kadamo nga asin ang inyo ibutang sa inyo pagkaon. Okay? Sa kahit siyempre kinanglan nyo nga sang electrolytes sa inyo lawas, especially asin, sodium. So may ara na nga calculation ang mga dietitians on how much salt or sodium ang nagakadapat mong i-take the night before.
13: Okay.
16: Okay. Next, sa pre-run pa lang kita ha.
13: Mm-mm.
16: So, morning prior to the run. Ano ang general nga guidance ng dietitians? So, complex carbohydrates. Amo man sa gabi, complex carbohydrates man gihapon ang ginhatag to. So, when we say complex carbohydrates, sir, example would be ang kamote, di ba? Kamote, saging, ang healthy type of carbohydrate. So hindi pwede ang Jollibee. Sorry.
13: hindi pwede ang fast food.
16: Yes. Ang mga pareho sina nga.
13: Yum si Resi, Dok, baka batiyan ako.
16: Sorry ha, pasensya, gid Ma'am Resi. So hindi pwede ang mga fast food.
13: Mm.
16: kay tin mahamnuan ba kamo ti ambal ni Doc carbohydrates ti fast food e sa hapos
13: hindi dapat protein. Healthy carbohydrate, healthy carbs,
16: healthy carbohydrate. So mo man gihapon the morning prior complex carbohydrates gihapon. More siya, mas madamo nga complex carbohydrates, a little bit of protein, fruits and fats. That would be 2 to 4 hours before the event sa morning ina siya. And then 30 minutes to 60 minutes before the event ang athlete makaon siya sang snack nga high in carbohydrates pagid. So nagkaon na siya sang pamahaw niya 2 hours before the event and 30 minutes before the event dapat mag-snack pagid siya sang high carbohydrate containing nga snack. Kaya nga ang carbohydrate mo muna siya ang imo nga energy source of energy gid sang lawas mo mo.
13: So di ba gid
16: siya gatong na siya. So dapat gatungan mo ani ang lawas mo sang nagakaigo nga gatong before ka maggamit sang imo nga system para sa event, di ba? So mid run. So ano ang botang balon sinin? Minutes to 1 hour after the event, dapat may balon gid kamuya sang whatever dira nga inon ninyo while gadlalagan kamo. So water or electrolyte laden nga mga liquids. So muna siya dapat nyo. So kung nagaran kamo, may bag gid kamuya nga may unod nga ano sina bulutangan sang tubig or energy laden nga mga liquids while the run. Okay, so post run anong ubrahon mo within 30 minutes after sang run mo? Baliskad naman ni siya sir, within 30 minutes snack ikaw. Actually do pare-pareho siya sa preparation, din baliskad mo lang siya bala.
13: Oo.
16: So 30 minutes after snack ikaw. And then 2 to 3 hours after the run, kaon ka naman sang full meal.
13: Do gin-replenish mo, Doc? Gin-replenish
16: mo, oo. So bali gin baliskad mo lang ang pasunod sang kaon. Kaya diba, nagkaon ka large meal,
13: tapos
16: 2 hours before the run, nag-snack ka 30 minutes, then ma-run. After the run, 30 minutes snack ka, and then 2 to 3 hours after,
13: kaon ka
16: large meal. Gimbaliskad mo lang. So muna siya ang general na preparation for athletes or for individuals who are preparing to undergo running events.
13: More gidok, no? Nagka-carbo load gidok dapat ang runner, no? Kaya tiya muna ang naghatag sa iya sang kapagsik to push, no? Sang iyang pagdaragan.
16: Yes, sir. Kaya amuna siya ang source of energy sang lawas naton mo.
13: May mga misconception abi, Doc, no? Nga, abi nila, dapat lang amangin hydrated sila for them to sustain sang ilang energy. Hindi gali. Dapat may aragi dyan sang carbs.
16: Yes, oo. Kaya kung hydration lang, ang masabat niya lang sina is ang kakulangan mo sa tubi. Kag ang kakulangan mo or ang nadula ng electrolytes sa imo. So how about ang energy nga nadula? Paano mo siya ibalik?
13: Okay.
16: So dapat may may nagakaigo kagid nga source of carbohydrates nga ang carbohydrates mo amo na ang source of energy sang lawas mo. So ang iban abi kung hindi ni sila magiyahan sang insakto, amo na tama na sang hambal mo mainom lang tubig, mainom energy drinks and marun.
13: Pero Doc, no, in the absence of energy drinks, no, kun ikaw abi Doc mag-prepare ka lang ya Doc sang imo nga electrolyte nga ilim noon out of tubig kag ang ara sa balay mo da nga mga ingredients, anong pwede mo magamit Doc?
16: Ang problem lang galing sir kay ang electrolytes nga kinanglan mo for the run damo.
13: Okay.
16: Hindi siya ang butangan mo lang ang water mo asin. Or ano tika ang kinanglan mo variety of electrolytes.
13: Complete dapat Doc.
16: Complete sodium, potassium, phosphorus, calcium. Kung kita mag-prepare lang diri sa aton panimalay before the run kabudlay.
13: So, hindi ito mamalaan ang proportion, Doc?
16: Oo, kag ang taste. Ang ano natin, ang challenge, yes. Ang sabor. Basi, kakatilaw mo palang iluad mo na kay hindi hindi manami ang taste. So, diri sa aton, I would advise, ano man na, very convenient man lang na makakita kita o makabakal kita sang energy drinks sa mga 24-hour convenient stores o sa mga pharmacy may ara gani kisa sa pharmacy nga may part sila nga may mga amuna may mga ref nga gabaligya sang amuni energy drinks pwede gikita ya makahapit kag makabay no kag piini kung gaplano kita for a running event meaning naga prepare na kita days before pa. So hindi pwede nga ura-urada ay nalipat ako sige na ano i-backlon ko na lang what kung may maagyan ako ah. I think it's not a proper thing to do kay because nagatag kita ample time to prepare, di ba?
13: Dapat sulod na.
16: Sulod na siya sa inyo preparation.
13: It doesn't matter, Doc, kung cold siya or daw tap lang siya, Doc.
16: It doesn't matter, sir. Whatever ang i-prefer sang individual, cold or room temperature, okay lang siya.
13: Okay. So, importante nga, ano siya, no? Kompleto siya sang iasining electrolytes. Pero, Doc, may mga age limitation bala? Nga kamo nga gina-recommend sa mga experts. May mga age limitation bala kamo nga gina-recommend sa mga naga-join sa sining mga running event.
16: Kung stick to hana tun sir, sa subong do wala mang gid gani sang age limitation gid. Kung lang taon natin may nagaran gani nga
13: mga tag 80 doc, 70 yes. Kita ko may nagaran.
16: Yes, wala sa guidelines nga may absolute contraindication in terms of the age. As long as kaya sang lawas mo, that's one. Number two, may clearance sa imo doktor. Kaya siyempre, as you reach 60 years old, laban-laban, may mga maintenance na ina siya ang isa ka-individual or bisan wala man maintenance ti ang quality of the muscles lain na kung as we age mo. So dapat may ara gid nga clearance from the doctors before kita allow sang person nga mag-join sa aton mga fun run.
13: Sigurado lang nila guro doko wala sila na arthritis una una gid no.
16: Wala arthritis kaya nila so yun na bago nakagina as long as makaya sang lawas nila. Hindi pwede nga for the longest time niya ikaw wala kaya sang activity prior kag nabatian mo lang nga may fun run ma-join ka lang ura-urada.
13: Pero Doc, which is better? I mean diin ang mas nagahatag sa benepisyo. Running gid or walking Doc would also do.
16: For
13: brisk walking ba Doc no usual nga
16: pwede. For especially for the elderly.
13: Oh yes, yes.
16: Brisk walking is one of the best exercises nga makahatag sang great benefit sa body, not necessarily running. So, kung ang brisk walking man niya, that's also a form of aerobic exercise. Ang ano mo lang, ang difference lang is, ano mo lang siya, mas i-extend mo lang ang time. Compared to sa running, balanti, siyempre, mas strenuous siya compared sa walking. So kung walking naton instead of 15 minutes sa makaya naton ha sa makaya instead of 15 minutes nga suggestion for running you can extend it to 20 to 25 minutes sa makaya per day.
13: Hindi, kung nag-running kayo, Doc, in 15 to 20 minutes, guro, Doc, layo na malabot po kung nagadalagan ka, no? Compare mo sa nag-brisk walking ka lang.
16: Correct. So, kinanglan mo siya, ya, ma-adjust ka lang sang imo man nga time, eh, kay tilain na siya. Kag ang pacing mo, i-adjust mo lang a little bit.
13: Pero subong, Doc, no, panahon, grabe man ang ano eh, grabe ang heat index, no? So dapat siguro ko magdalagan kita ay mas i-prefer naton kiti kita mas early year, no? Diri sa aton tinaga-start kita as early as 3 o'clock, no? Ang pinaka-adlaw na ginadalagan naton is mga 6 o'clock or 5 o'clock, which is conducive gidya for running, hindi masakit ang init, pero once nga mag-grind ka na, ti matulogay man ang mga balhas.
16: Oo. So ang schedule na sang aton yung mga running events at 4 in the morning, three in the morning, sir.
13: Oo, ang nagkakwendok, ang mga tag 20 na blat, 20K.
16: Ah.
13: Oo.
16: So, a very, ano, gina siya, fit or insakto, gina siya nga time, kaya hindi mainit.
13: So, paglibot mo, pagbalik mo sa finish line, hindi tanto kainit.
16: Kag isa pa, wala damo sa lakyan. Wala damo nga mahaklo ikaw nga kung ano dira nga smoke, smog or whatever. So okay gid siya for running events nga muna ka early.
13: Pero Doc, no, may mga kauturan man kita iya nga ti although nga may mga ginabulubatyag sila, pero gusto man nila tani Doc walking or mag durudalaga, no? How do we advise them, especially may mga limitasyon sila, but daw gusto man tani nila nga mag walking o kon mag duro jogging, Doc. How do we advise them?
16: Ano lang, sir, dapat alternating. So hindi nila pag-ipilit gid nga dire-diretso ang ilang run. Kung gusto gid nila nga mag-join or initiate sa mga amo nga klase sang activity, right, like running. So pwede sila yaka alternate walking and running method. So alternating. Para nga hindi masyado makahatag sang stress sa ila joints kag hindi sila masyado kapuyon. So kaysa na siling tanakagiginag either running or walking, benefit man ang gyapon ang mahatag niya sa individual, di ba? So hindi pagpiliton kung hindi gid makaya. So alternate walking and running would be the best way to do this kind of thing, no? Proper nga striding. So ang imo nga pag-land sang imo tiil directly sa imong knee. Do dapat hindi siya hindi siya bala nga daw midfoot ang pag-land sang tiil mo. Do alang-alang bala ang pag-land sang tiil. Kung alang-alang ang pag-land sang tiil mo nga half lang sang tiil mo ang nag-land sa duta,
13: pa.
16: May tendency nga matipalo ka. So siguraduhon nyo nga nag-land ang buo nga part sang inyo nga foot. No, para nga hindi ka mo ma-out of balance kag matumba. Kag lantawon nyo ang paligid nyo, hindi ka mo mag-run sa aton mga tigulang ang mga listeners nga kung ang balan bala rough or hindi siya smooth, kay base amo man na base may matapakan ka mo kag matumba ka mo, matipalo ka mo, kag hindi nyo bala makita kung anong ara sa dalan. No, dapat ang surface ang ginadalaganan nyo is smooth. Kag kung makaya, diragig ka mo yad dalagan or run sa nagkaigo gid. So mga tracks or sa mga running areas, hindi pwede sa dalan nga ginaagyan sa mga salakyan. Kay base, man bala madisgrasya. Kamu kag ma hindi kita kapakot kung anong pwede matabo sa inyo, no?
13: Okay.
16: Kag nagaka dapat, sir, before mag-run, may mga strengthening exercises anay before mag-run ang aton nga mga listeners nga may edad na. So squat or mag stretching exercises kamo anay antes kamo magdalagan.
13: Magkuana, kumbaga Doc, ma-warm up anay Doc.
16: Warm up, ana. Hindi nga pag naog ninyo sa inyong mga salakyan, lagan in sigida. Hindi pwede. 20 to 30 minutes nga warming up before kamo mag-initiate sa inyong running.
13: Dok, may nga mamangkot diri, Dok, no? Ang iya ko nung nanay is nakaagi mild stroke, no? kag daw medyo may difficulty sa left side sa iya sining nga tiil kag kamot, pero ga insist siya kuno doc nga mag walking and sometimes medyo dasi-dasi ko no iya nga pacing, no. Anong imo kuno ma-advise, doc?
16: Kung sa stroke, basta nga i-guide nyo lang siya. Actually, kung makaya man lang sa patient, wala man gatinaas iyang BP, wala galingin ng ulo, kay mas, ano ni sila mo, mas beneficial gani nga as a form of exercise, ga-walk ni sila. No, basta nga i-giyahan nyo lang. But I don't think running would be the best form of exercise sa post-stroke patient.
13: Okay.
16: The best would be ang walking lang eh, with assistance.
13: Mm-hmm. Kag hindi kid pagbayaan, doc, no, kay ang balance nga daan, doc, medyo diferensya, no, dapat, yes, guidance kid or pwede, doc, nga pagamiton sa walker.
16: Oo, kag hindi nga tuloy-tuloy.
13: Oo.
16: After a few siguro nga meters nga pag-walk niya pahuway anay.
13: Mm-hmm.
16: Hindi nga tuloy-tuloy, kay hindi kita kapakot sa ilay nga estado sang kurason. Kay once nag-initiate kita sang activity, gataas ng aton cardiac rate or ang pitik sang kurason. Now, in a post-stroke patient, hindi kita kabalo ano ang cause. Number one, ano ang cause ng stroke ni nanay? Pwede nga halin sa kurason, naghatag sang problema sa utok. So kung halin sa kurason ang iyang stroke, basi hindi makaya nga tigdugay bala nga linakat kag magsigi ang pitik sang kurason niya nga mandasig.
13: Mm-hmm.
16: Basi contraindicated man. So ang isa ko man ka best nga ma-advise is kinanglan tabalon yung inyo nga doktor para makahatag siya sang clearance on ano lang kadugay, ano ka ano ang intensity sang pwede niya ilakat, no? Para nga makalikaw kita nga. Kaya ang mga post-stroke patients nga tigulang, ang tendency nila nga mag-stroke liwat dako.
13: Mm-hmm. Ang iyak rin yung kambal niya nga, kung hindi sila kung makakado sa ilang therapist, amuni ang iya nga gina-substitute as a form of therapy kuno sa iya nga iloy.
16: Basta nga may clearance.
13: Mm-mm.
16: Ang inyo doktor or kung alang-alang gin may clearance sa physical therapist ninyo.
13: Mm-mm.
16: Kag may nag-aagubay sa inyo nga patient, okay lang gid ina.
13: Dapat lang gituod nga guideline ni doc, kay hindi mapaktan niya kag ti ang iya daan nga kumbaga ang stability sa panglakat niya, no, hindi siya stable, so delikado nga matumba siya basi mag-cause pa sang dako nga damage sa iya sing pasyente.
16: Correct. Ti di ba ginambal danton gani ka ginaa sa general guide sa mga tigbulang, dapat lantawon naton diin sila galakat, ano ang estado sang lugar nga nagalakat sila, dapat flat surface. Kay syempre i-consider naton ang ila muscles nga may edad na ang ila panulukan, hindi na na-establish. So kapintagid kung kaagi stroke ang patient, so lain na bala ng ila yang ano nga kapasidad sang lawas nila. But I'm not saying na hindi pwede ang walking, ha. One of the best form of exercise for this group of individuals would be walking, as long as naga-fulfill kita sang guidelines or giya before we initiate this to the adults nga may issues or mga tigulang nga may mga issues.
13: Dok, I am 29 years old. Dako ako nga tao. Pero gusto ko man tani nga magdalagan. Pero dok, kabugat gid sang akon nga lawas. Especially nga smoker ako. Anong pwede mo advice akon party sa pagdalagan?
16: So, ano siya, sir? Liwat, 20... Pila edad niya?
13: 30 plus years 30 old siya.
16: 30 plus, oh. Nga dako siya, no?
13: Smoker siya.
16: Smoker. In patients nga mga amusini, no, one of the things nga i-emphasize naton is nakakadto kabala, or one of the things nga ipamangkot naton would be kaagi kabala, pa-assess sa doktor mo in terms sa kung ano ang estado sang imo bugat.
13: Mm.
16: Ano ang imo nga weight subong, ano ang luwas pang-smoker ikaw, dako ikaw, ano ang quality of food nga ginakaon mo, no? Kag ang exercise hindi bawal balaan sa mga individuals such as your case. Mas gusto naton actually nga mag-exercise kamo or mag-walking kamo or whatever kung makaya sang lawas nyo mag-run kamo, pero dapat may ara kita initial nga evaluation sa imo, ano ang imo condition sang lawas, ano ang estado sang imo nga overall nga health, kapara nga makahatag kita sang prescription kung ano lang ang makaya sang lawas mo anay nga obrahon given your condition as of this time.
13: Para nga may guidance akag ti mabalaan sa doktor ko ano i-recommend niya sa iya. So i-recommend mo doktor kung visit kita pa sa doktor niya.
16: Yes. Kaya usually amon yung ginobra namon sir o. Kung ang let's say for example ang gusto sa patient is mapa-evaluate ang lawas niya kay gusto niya magniwang, gusto niya mag-initiate sa amo ning mga activities. Ang pinakamaayo kung na-evaluate siya sang doktor kag nutritionist dietitian para mabalaan ano ang nagakaigo nga kanoon niya while kung nagaplano siya nga mag-exercise o mag-initiate sa mga kung ano nga mga running or the like nga mga activities, no. Kag ang kung magpasugot na ang patient, gina-refer na muna sila sa physical therapist or sa occupational therapist. Kay ang occupational therapist or ang physical therapist mahatag na kumbaga ma-create siya sang activity for that particular individual based sa kung ano ang makita niya man nga itsura sa patient.
13: Okay. Mayari dok ang iya naman iya dok ng pamangko do bariskad ni siya kuno iya dok because she is 26 years old pero maniwang kuno siya dok. Kung ang iban gusto magpatambo gusto magpaniwang, siya kuno iya maniwang gusto niya mag-gain siyang weight. Although nga maniwang siya nag-away lang siya kuno dok sang 42 to 45 sometimes. 42 to 45 ang iyang weight. Pero do wala man siya kuno dok sa ginabatyag sa yasing lawas. Ang iyang height is 5'3".
16: So ano ang iyang issue, sir? Gusto niya nga mag-gain weight?
13: Gusto niya kuno mag-gain weight. Do kay do kaniwagi kuno sa iya.
16: So kung amoni ang aton nga platform, kag mahambal ka lang gusto mo mag-gain weight. Kag amula na ang limited lang bala ang makuha naton nga information, no? Ang nagakaigo gid sina iya, makadto gid sa doktor para ma-zero ang kanang factor kung nga wala ikaw gagain weight. Kaya it's not as simple as hambalan ta ka nga magkaon kasi ni mag-amo kasi ni. What if ang body mo yaya gali, dasig ya magtunaw sang whatever that you're eating, dasig ang metabolism niya. So or ano pagid basi may ginainom ikaw nga mga whatever nga mga bulong nga nagapadasig sang imo metabolism. Or ano ang imo nga stress nga ginaatubang. So it's
13: ang
16: not
13: nature
16: as simple
13: sa trabaho
16: as
13: niya, Doc.
16: Nature sang trabaho mo, genetics. So sa family ayhan basi amuning inyo yung built sa inyo yung family. So hindi na siya as simple as mahambal lang kita ti kanon mo ini this and that. We need to evaluate ang imo nga a lot of factors para mahambal naton amo ni ang ginahalinan sang imo nga condition nga bisan gakaon ka wala ka gain weight.
13: Actually abi mo doc sa amon sa Citadel Press Corps isa ra namo ato kinahanglan mo bala sa akon nga matalk about nutrition sa amon sa City Hall. Magtrilipon kami da sa iban man nga mga media outlet. Daw namot ako because we are a combination of sizes, no. Ti ako ya dako gi makuya nga daan dok. May ara nga medyo dako. May ara gi nga niwang-niwang, no. Sa amo sing opo, sing ko kinanglan gi man guro kita sang talk sang aton nga sang amo tong doktor para nga mabalaan natin kung ano ang dapat natin himuon. No? Kaya sige ko may ari dako sa aton, may aram yun dako, pero may ara, ganyan niwang niwang ganyan. No? Nandumduman ko gani, isang may nagpamangko, siniparti sa niwang, nandumduman ko siya dayon. At one time, nagmuno sa akon, kagin munuhan ko siya nga makadto sa imo or makadto sa imo para nga mga buligan kaya mo naman ang iyang worry no ang iyaman nga kaniwango no so natunduman ko siya i-remind ko naman siya karo ay i-remind ko naman siya bukas makita ay kami no

0: Yahan ikaw kag
1: Mm-hmm.
0: as an add-on to whatever you're eating, ano ang pwede naton madugang as, let's say for example, or oral nutrition supplement. So tsura balagatas pero actually bulong na siya for individuals nga para makapadasig sang ginapasulod naton or makapa-increase sang ginapasulod naton nga calories, energy, carbohydrates, proteins and fats nga on top sa ginakaon mo ginadugangan tapagid, no? So amo na siya ang ginaubra namon sa mga patients nga or sa I can also refer them as patients nga nagakadto sa clinic nga ang issue would be na maniwang although gakaon sang adequate. Kaya meaning lantawon naton ano ang gakos kay ginabalikan ta ang tanan-tanan nga factors nga pwede dira gahalin ang pagniwang sa patient. So stress is another form of another factor nga aganiwang kamo. Ano ang stressor nga nagaagaw sang energy nga dapat ginastore sang lawas niyo.
1: Okay.
0: So every individual abi lain-lain ang components or ang factors nga agaamo ni sila. I always emphasize there's no size or one size that fits all nga theory or nga setup sa nutrition support. Either ang patient wants to gain weight or the patient wants to lose weight. So we need to individualize our evaluation for these patients. Kay lain-lain ang ginahalinan sang ilang issues. They seem nga parang naka-group sila into group A o group B, pero kung lantawon mo, lain-lain ang ilang factors na nag-amuno sila.
1: So dapat naka-tailored fit sa ila, Doc, ang ilang kumbaga ang plan, no, para sa ila.
0: Yeah, kag ang pagkuha ni sang ilang nga history dapat mas maidiid kag lain-lain ang history abi sini nga mga patients kag lain-lain ang makuha mo nga detalye nga dira mo ma-point out ang ilang nga problem. So hindi mo siya mahambal nga kung ano ang kausa sang isa nga nag-amo ni siya pareho sa kausa man sang isa ka patient. So lain-lain gid na sila.
1: So doc, both ang pagkatambok at ang pagkaniwang, Doc, are genetics?
0: It may be genetics.
1: Okay.
0: So kung nantawon mo gani, di ba? May isa ka family nga kung ilantawon mo, let's say for example, scenario lang nagsulod sa restaurant. Ang built nila ang ilang nga shapes ang lawas nila parareho no lagko kay because driven by genetics. So parareho man sila nga medyo on the bigger side parareho nga do amon yung ang shapes ang ilalawas. Now another family gulpi nagsulod do ka slender parareho sila yang do slender how kay it's also being driven by genetics. Ang shape sang aton nga lawas. And ang appetite, no? Driven man sang genetics. Kay may mga neurotransmitters sa utok naton nga pwede naton mapasa sa aton kabataan.
1: Speaking ang ambal mo, Doc, nga genetics, no, kahapon ba to? Nagpamatsoy kami sa isa ka sikat nga batsoyan. Pagliso ako sa piyak nga lamisa. Four member of the family, lunsay dako, pero may isa ka naksimpon nga gamay. Nga slim saya. Cinco hambal ko ay, wala ni siya nakasunod sa genes guro sa iya nga family. Kay all of them, apat sila, ang tatlo dako-dako, ang nanay, ang tatay, ang bata, nga isa. Pero ang bata nga lalaki, ya, gamay. I mean, hindi siya dako.
0: Mga pila ang pang-idaron sang medyo slim.
1: Sang slim. Siguro to mga early teens siguro do kayo, mga 17, 16 na edad
0: okay.
1: Niya.
0: Pero base ha, may mga amoni nga mga individuals nga sang mas bata-bata sila dlagko kag nag-abot sila sa teenage nga state. Siyempre ano na siya ang mga teenagers sila duma ano na sa conscious na sila.

0: Lad ako.
1: Maimo, sir, base nag-diet na siya.
0: Oo. Oh,
1: no?
0: Posible. Oo.
1: No? Kayo, may mga na-encounter ako ng mga patients before sa family, adlagkuan, sabi gamay, gapamangkot ko, paano nga nagamay halinsang jutay ka, amo ka ni kagamay, or ano ang natabo, dok, kay nag-abot ako sa point nga, doon na conscious na ako, sang ako niya nga weight. Nag-try gid ako ya magpaniwang. Pero kung pabayaan ko lang, dok, di mabalik ako sa dati, sa usual kung ano.
0: Okay. So possibly, no, nag-diet siya. No,
1: pwede.
0: Muna nga gamay. Siya kaya nakita ko ang ida ang upod nila ka bata, nga babae, guro mga 15, 14. Medyo dako-dako ang bata. Nga babae.
1: Okay, basta teenagers, dira na nagasulod ang aesthetic component sang ilang lawas.
0: Nag-crush-crush ang laan, dok,
1: oo,
0: diba?
1: Crush-crush. So, kisa, may ma-receive ako ng patients nga sobra naman ka ni Wang kay on their own, nagapaniwang sila kung ano makita bala nila, sir, sa social media, especially teenagers. So, sige nila, sunod, kag nasubrahan. So, ang ending, makadto sa clinic, kay i-address ko naman ang ilang
0: sobra kaniwang. So, dapat guided, gida, no, sa ato si Makuturan. Basta gani related sa aton nga kumbaga nutrition support, doc, no, dapat guided gid kita, no. Kahit amo na yang mabudlay kon ini-balance gid kaon mo eh. Duha lang na matabo sa imo, either nga magniwang ka o kon magtambok ka kung ini-balance ang gid kaon mo, doc.
1: Yes, and then malnutrition is not only
0: nga maniwang.
1: Especially for OPD patients, yes. Maniwang or magambal kita tambok siya, so hindi siya malnourished. So it's either sobra ka kaniwang or sobra ka katambok. That is still the definition of malnutrition.
0: But about hindi ka properly nourished, no? Oo. Hindi ka magsilinga, dako ka, healthy ka, no? Or niwang ka, healthy ka, no? Hindi lang balanse ang imo nga nutrition. That is why amo nang kinahanglan mo magkadto sa mga eksperto para mabuligan ka.
1: May imbalance na siya.
0: Yes.
1: Nagkatabo sa lawas.
0: Anyway, doc, no, abalaan ko maisudyante ka pa buwas. Klase na buwas.
1: Klase na nga daan.
0: Doc, ang mga final takeaway para sa atong matang palamate.
1: Okay, so for tonight, we hope nga may nakuha naman kamo sa amon, no, nga new learnings, especially for our individuals, dira ang mga kauturan naton nga masami naga-join sa mga marathons, fun runs, and the likes ng mga activity. So dapat kabalo kita mag-prepare sang aton kaugalingon prior to the said activities para nga hindi matam-an ang aton nga lawas kag hindi butambalon nga kay fun run man lang ini, dalagan man lang ini, it won't take us some things to prepare, no, sa aton lawas. So kinahanglan gid ni siya ample preparation before engaging in such activities para nga hindi man kita makabatsyag sa kung ano dira nga mga problema as we have this kind of activities nga masami. So hopefully nakahatag kami sang gamay nga paggiya sa inyo, and enjoy lang naton, ah, damo pa ni nga mga fun run nga maintrahan kita in the future, and hopefully wala sa may matabo sa aton nga hindi manami. Kag ano lang gihapon, na-enjoy naton ang event, nakahatag kita sang manami nga benefit sa aton lawas.
0: Doc, thank you very much, si Doc. Good night.
1: Thank you so much, Sir Joel. Good night.
0: Good night. Habat yan si Doc Mamitupa sa atong senior partner sa pagpangalagad sang programa. Yes, Doc. No, amuni, no, dapat sa atong makuturan na we must be guided per me, no, sa atong sininga ginahimo. Especially ka concern sa atong sininga ikaayong lawas. Maayad ay nga gabi sa kay Mami Rica Bar dira sa US, hindi ka pamati, sa kay Shelly Desma, good evening. Sa kay Madam Yulina Rancilio Alcorin, good evening. Salamat gi sa pag-upod, no, and of course sa kay Tristan Huayat Gulay, salamat man sa pag-upod diri sa ato sige pagpangaral. Si man pa nga mga abyan nga nagatan-aw kag nagapamati online, no, may tiempo ta karon, tamayaw nato, no, kag basahon ang inyong sini nga mga mensahe. Mag-post kita for some reminders, no, magakuha kita dayon sa pag sa mga balita sa ato sige Patrol Reporters kay ang City Hall kag ang Capitol may bomb threat kuno kaina, no? So ano bala ang nangin investigasyon sa ato sa mga otoridad inakaroon mabatian sa atong sininga pagbalik. Ang oras, las 11:07.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Uy, 150 over 100 dali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay.
4: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tofu sisig?
9: And mayo?
10: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede! With Lady's Choice, made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: polycotton. Semantia, malupit, sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, con.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Kapsul. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman, Herbal Capsule.
3: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman,
3: mabukal sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulok?
8: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulok. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sahaj.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on gidya dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
13: Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C Plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika. Good

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ilong ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganya dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C-Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Ang oras, last 11:37. Ginatayo kita sang gamay ng gid, no? Diri sa aton sa syudad sang Iloilo. I don't know kung nakabatsyag ka mo, no? Sang pag-tayog sa Rinuwo Kadasig, no? Di na earthquake information number 1, ang iyang magnitude 4.3, no? Di na iya itong epicenter sa Sipalay City, Negros Occidental. Intensity 3 sa Sipalay City, kag intensity 1 sa Bago City, no? Negros Occidental. Sa Antique ang iyagali nga epicenter, no? Sa sining linog do sa Aninii Antique. Konsakto kita, no? Sa sining pag tayog sang linog subo gabi, no? Hindi gimangid masyado ah. Why kinulbaan si Radyo Mandresi ah, no? Aya. Oralig mad lang kita no sa aton sini nga mga kauturan. Pero ti nabatyagan naton ni ari kita gani sa third floor mabatyagan naton, no. I don't know ko na diri sa aton sa siyudad sang Iloilo do ano ka baskog, no, ang ining intensity nga doon mabatyagan diri, no. Dira sa City Hall kag sa may Capitol may intensity meter kita dira, no, nga nagka monitor, no, sang kabasugon sang pagtayog sang linog. Magkakuha kita in a while sang report ni Radyo Man Marjorie Hervo Miani. Magkakuha kita sang update, no, sang sining bomb threat kay ina sa duha ka mga dalagko nga mga buildings, no, duha ka dalagko ka mga offices na diri sa siyudad sang Iloilo, ang City Hall kag ang Iloilo Provincial Capital. We'll check on kung anong update sini kay si Vice Mayor or si Acting Mayor Lady Julie Grace Baronda. Nagpagwa naman sa sining statement kag sining directives, no, nga usisaon ang building normal, no, ang opisina was kadlo after nga nang negative ang pag-check sang sining City Hall kaina sa sining tabo nga bomb threat, no, diri sa siyudad sang Iloilo. So ano ni taka na sila sang pamahaw sa mga eskwelahan, no, government offices naman ang ila siningagin pahog mga tuntong ini mga tao. Nakasandby na sa ato sa linya kuao na to, no, ang update sa mga balita kag informasyon nga natipo, no, ni Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
8: TYRI Radyo Man Report.
9: Radyo Man Joel, bago lang gedo medyo nakabatyag ang pila naton kag mga kautura ni Niven Kit. Ah, bako ano man naga may gisakay sa likod ka sa lakyan or what, pero ti nag-tayog, pero hindi siya tama, gito basko, graduman Joel. Siguro mga, sa ako na pag-estimate, mga 15 to 30 seconds, ang ining linog, no, nga ato niya nabatsyagan, dari sa syudad sa nga Iloilo. Pero so far, wala man kita minikitaan nga mga nagpanik ng mga pumuluyo. Sa detalye, dari sa mga balita nga aton madulong, kaina sa nga hapon, nakabaton sang bomb threat ang Iloilo City Government, ang Iloilo City Hall, kag ang Iloilo Provincial Capital. According diri kay Police Captain Melcher Tolentino, Herpes ang Police Station Number 1, mga pasado alas 2 nila nabaton ang ining bomb threat kasi diin gin wala nila ni gin ano gin puhag sa pumuluyo, pasimple lang nga gin check. ininduha ka mga government buildings ang EOD na nagpadulong sa area kagin pang clear, no? Ang pamaho, Gradyo Man Joe, agin po sa isa ka Facebook account nga connected sa Iloilo City Government. Kag ang pamahog niya dito, actually wala naman gigi na patpat gitodo ka police para hindi wala pagsundon sang iban. Pero ang pahog yung kadto ka mo kuno sa City Hall kag Capitol, kag inmentor niya dito ang alkalde kag ang gobernador para kuno nga magkaralukpan na Radyo Man Joe well, no? O para mag-sinigabong, something amo sina. So nag-clear na ini sang EOD kag sa kapulisan kag sa karon ining account kaya ina ko no pag bomb threat ni Radyo Man Joe well, ma-access pa ni malantaw mo pa lang mga kaundan. Pero after nag-block profile no ining account kag hindi pa ni mabalaan kung legitimate ini o kung dami account ang muna karon ang isa sa mga ginaimbestigaran sang Regional Anti-Cybercrime Unit o kung RACO 6. Sa piyak na bahin, ginapreparar na sa Mingawan Municipal Police Station ang mga kaso ngay pasaka batok sa driver sa pickup truck nga gininago kay alias Robert, 55 anos, residente sa Kinarupan, Mingawan. Matapos sa nima bungguan ang kasugata ng motor nga kagtaisikol kung sa diinduha ang patay. Iniaging kumpirmar ni Police Lieutenant Philip Kirao o Hiraw, hepe, sa Mingawan Municipal Police Station. Sunog kay Hiraw nga ang kaso ngay pasaka. Amo ang 2 counts ang reckless imprudence resulting in homicide. Nag 2 counts man sa reckless imprudence resulting in physical injuries. Madumduman nga natabo ang aksidente sa tinaligtan nga Sabado sa aga sa barangay Poblasyon Mingawan. Kusariin ang mga biktima aging kilala kanday Felix Catuera, 64 anyos, driver sa tricycle nga naging bawian gisang kabuhi. Asawa si ninyo si Bessie Catuera, 65 anyos, lunsay residente sa barangay Lagdungan, Tapas Capiz, alias Joy Joy, 17 anyos, babae, driver sa motor, nga napatay samtang ginabulong sa ospital. Kagangka si ninyo si Davin Hiroche Porlas, 20 anyos, nga lunsay residente sa barangay Buyo, Pasig City. Sa katapusan natin nga balita, patay ang isa kaangka sa motor, matapos na disgrasya sa ilang ginasakyan ng motor kay inas ang aga sa may banwa sa San Miguel. No, ini matapos nga nadulaan sang kontrol, ining driver sang motor, kaya ang iyang back rider natulugan o kung napiyungan, no, ining motor amo ning Honda CRF. Kaginadrive ini ni William Aligor Alba, 53 anyos, kasado. Residente sang Kinaspan, Alimudyan, samtang ang back rider nga napiyungan, naginbawian gidsang kabuhi pagtupa nila sa o pagkadisgrasya si Romnick Aligor Alba, no, posibleng utod niya ini Radyo Man Joel kagati based diri sa investigation sa pulis nga papuli ni ini kuntani ang duha apang pag-abot sa kilid sang krusada sa barangay 14 San Miguel na piyungan ining back rider kabangdanan nga nadulaan sila sang balance kag nahulog sa karsada, ginpangdala sila sa ospital apang ginbawian gidsang kabuhi ang back rider nga si Romnick. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagod niya immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
8: Tatak, RMN.
7: Maraming kasalamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, sa gindulong report diri sa aton sininga pag pangalagad no, sa mga kauturan naton nga nagahampang sa ila sininga sugilan noon bala no, sa pagpamahog-pahog nila. No, dapat ano ka mo, pulo pa binsar, makamo sa inyong ginihimo, no? Bangod man nga nag-cause ina siya sang panic, no? Sa ibang nga tao. O kailan ako na hindi ang pamilya nyo ang maapektuhan, no? Ang magbatyag sang panic, wala gina problema. Pero kung member of the family nyo gani, mahinulsulgid ka mo, no? Doon ka timely, masinikay gina-push ni mo ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang pag-penalize no sa mga tawo nga nagahimo sang prank call no sa aton sining mga police hotlines no. pati mani ang mga pag ano eh ang mga bomb threat niya ini, although nga tiwala niya gin paagi sa pagtawag no or sa mga police hotline, pero ti kon sa sunod gamiton niya ang police hotline no, muna na ang paghatag sang nagakaigo nga pinalidad sini sa ila kun mag sige-sige sila sini sa paghimo sang sining kaangay nga mga helikopter no. So okay lang na kung hindi ka mo madakpan no, pero kung madakpan gani ka mo no, dako gina nga libog sang inyo sining ulo kay ti itong mga na involved no sa sining bomb threat sa mga eskwelahan. As per information, gina-file na sila sang kaso no sa aton sining kapulisan no, sa Bulikban sang regional cybercrime unit no sang police o kon sang PNP no dira sa may Campo Delgado no sa Traco, gin-file na sila sa sining kaso. Tiko kamo man sining madakpan no, dako man ning libog sa imo kapin pa ko na ng eskwela ka pa, imagine no, ma-involve ang imo sininga ngalan sa kangay sininga may insidente, ma-file lang ka sang kaso o kung ma-blatter ka, ma-appear na sa imo sininga NBI record, di medyo masakit-sakit na kaya di ka na mag kada-appear sa imo nga NBI record, magwagin na kung mabuha ka, makita gini na siya no, especially kung na-file lang ka sang kaso, pending ang kaso no, di medyo ano muna siya, medyo bukol mo na siya nga klase sang helikopter. So muna gani no sa aton sini nga mga kauturan, abi pag ano kamo no pag puno pa mensarma no before bag himo sang kaangay nga mga helikopter no, kay ti sa nasilingan naton no ang paghimo sina enjoy ka lang no, pero ang epekto sina no kung madakpan ka, amo na yung masakit no. Amo na ang makalilingin sa ulo nga imo sininga atubangon no kon mafailan ikaw sang kaso sang aton sininga mga awtoridad. Samtang sa piyakabahin no, ang City Government of Iloilo as per ginpagwa nilang press statement no, nakabaton sang unqualified opinion no, nagikan sa Commission Audit parti sa ilas sa audit report no sa financial status no sang City Government of Iloilo. So far ini ang pinakataas nga mahatag nga opinion sang COA, pero ginaklaro sini nga ini nagasakop lamang sa financial no nga transaksyon no, pero ang the entire operation sina sa City Hall wala pa na sakop no, but kag wala pa ina siya naga preclude no sang possible issues of graft and corruption no. So hindi pa ina siya matawag nga clean bill of health no for a local government unit kung makaangkon siya sa ginatawag nga ano itawag nga unqualified opinion no, hindi pa na siya kumbaga absolute no, mga karadyuman nga klase sang findings no sang Commission on Audit no, kahit kung basihan naton ang Commission on Audit siling niya gani no, ang unmodified opinion amo ni siya ang pinaka favorable audit nga result no nga mahatag sang ano sang isa kon sang COA no sa isa ka local government unit no, favorable audit result nga mahatag sa government agency no, makabi ini siya nga clean bill of health kanang indicate sang financial statement transparent accurate kag fully compliant sa state accounting standard no, pero ang iya sini nga ano nga finding ini wala ini siya naga ano wala ini siya naga siling wala sang problema no because ini naga ga pati ga kwan lamang no naga refer lamang ini siya sa financial no nga status sang isa ka local government unit no but tambalon compliant lang siya sa accounting standard no but tambalon fair kag accurate ang iyang financial positions operations and cash flows in all material respect no compliant siya sa standards sang financial report nag-adhere sa prescribed financial reporting frameworks and international public sector accounting standards no ang figures nga gi-report pwede masaligan as reliable basis sa pag-evaluate sang fiscal health kag accountability while nga highly positive ang unmodified opinion may ara ini siya sang specific limitations sa audit number one, no corruption or irregularities but tambalon it is an absolute guarantee nga zero anomalies, misuse of funds or irregularity na nag-occur sa isa ka LGU. Ang financial audit primarily nag-verify lang kung paano ang transactions are recorded and not necessarily the inherent propriety or wisdom of every single transaction. But tambalon, nakita lang ang transaction nga nag-follow sang standard pero wala dira nga dula ang possibility nga may mga nag-exist man no nga mga issues of anomalies but of course no we give the administration of Mayor Reyes Atrenas credit because the ano pa lang ni siya mo first year pa lang niya di ba nagpungko siya sang July no of 2025 no so by July man of 2026 ma 1 year siya no so but tambalon ang 2025 niya no so far half of that of course no iya pa ni Mayor Jerry Trenas and half of that iya man no nearly half of that iya man ni Mayor Raisa Trenas so amo ni ang finding sang COA no so we give it to the mayor no for this but of course sa mga issues sang nga gina-raise man sang pila ka mga observers kag sa makatapos sa media no sa pila ka mga transaksyon kag sa mga government projects sang Iloilo City Hall of course no madamo sang posible medyo magsaka-saka man ng kilay no pero of course ning tagani tagaan ta sang benefit of the doubt nato sing alcalde because bago pa man lang siya no manog 1 year pa malang siya no as mayor of the city of Iloilo so by 2027 di makita tayo na ang full na gid because under na sa iya no ang full na gid nga sa iya ang budget no for 2026 nga ina no kahit sa 2025 half of that no portion of that ara pa sa administrasyon sa iya sing amay nga si mayor Jerry Trenas. Samtang sa piyakabahin in relation rito kay ina no sa singa naton sa sining natabo nga bomb threat no. Ang aton sining acting mayor si mayor acting mayor Lady Julie Grace Baronda nagpahayag nga ka-coordinate na siya sa police kag nagahulat na lang sa official report nga makuha ang bugos nga detalye sang gin report nga bomb threat no sa Iloilo City Hall kag ang ila sing mga action taken no in the meantime so sa iya the services and operations at Iloilo City Hall will resume as normal tomorrow but tabalo normal ang operasyon buwas gidlaw ginamanduan niya ang building administrator and the head of security to strengthen no sa kag strictly enforce sang security measures kag duwa sigurado ang safety kag well-being sa mga employees, clients, visitors and the general public. No, ginapanawagan man sang acting mayor no ang tanan para sa ila sini nga kooperasyon. But prior to that, nagpagwa man sang statement no ang alkalde nga subong ato siya sa pungsod Singapore no mabalik niyang mayor sa June 16 pa Tuesday pa no yasing pagbalik nagpagwa man siya sang commendation ko nagkomegin commendment niya ang PNP sa ila sing madasig no nga pag responder at the same time no nigilaom siyang ang rako kon ang anti cybercrime unit maka identify gila yon sa sing individual nga involved sa sing pagpamahaw kaina no sa may Iloilo City Hall no so hopefully no hopefully ma-identify gito ni no ang ining suspetsado agudman nga matagaan sa nigikaigo nga

0: pagpapanabaw sa bilog ng simana. We hope everybody, no, will be ready naman sa pagpamugon, no, para sa aton sinitag sa tag sa kapamilya. Sa itong Sambado, ang Risa na sa Region 6, no, gin ano, gin lunsyar, no, diri sa siyudad sa Iloilo. Dira sa may La Paz Plaza di mga masobra 1500 sinagtambong ini part ini, no, sang pagpakilala sang akbayan, no, sa kay Senator Risa Risa, no, Senator Risa Ontiveros as one of the options for presidential candidate man, no. Kasi nag-ako naman siya nga ready man siya nga magpadalaga, no, to call the shots if in case, no. Pero ini part sang ilaman nga pag ano ah, pag early nga pagpahibalo nga they will be mounting a candidate, no. Pwede man siya other grupo man, depende kuno sa mga resulta sang survey, no. Santo ina sa statement ni Magdalo Representative Gary Alejano, no, nga isa man sa present dito kag nagbuya man sa pagsuporta sa sining pagtrilipon kahapon ng adlaw. Waita tiyempo, dali sa ito siya pagpangalagad. Kita ay kita naman sa masunod Domingo sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. Sa ngalan ni Doc Bobby Tupas, ako si Radyoman Joel Franco.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa tonya mga suki nga tagpalamati sa tonya programa kadalagahan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton ka Mambong Kamapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders. Shout out kay Ma'am Laila Rosbero, subong man kay Ma'am Marfi Kinlat, kay Ma'am Jo Takardon. Salamat sa padayon nga pag-upod sa aton nga programa. Ako ini inyo kasubong na mangunguma James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Ginkonfirmal na sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA nga nagtuhaw na ang El Nino condition sa Tropical Pacific. Suno sa press release ginpagwa sang ahensya sang ligad nga semana nakalabot na sa positive 0.5 degrees centigrade threshold ang sea surface temperature anomalies sa Tropical Pacific sang nagligad nga bulan Mayo 2026. Ini nga level ang mahimo nga maangot sa pagsugod sang El Nino conditions. Sandig sa madamo nga climate models suno sa Weather Bureau, masobra na sa 80% ang posibilidad nga magadevelop ini sa full-blown El Nino nga kondisyon kag magapadayon tob-tob sa templano nga bahin sang tuig 2027. Ang El Nino amo ang mainit nga phase sang El Nino Southern Oscillation o kon ENSO. Mabatyagan ang mas mainit sang sa kinaandan nga sea surface temperatures sa central kag south kag eastern equatorial Pacific kadungan sang cooler than average sea surface temperatures sa Philippine Sea. Suno sa pag-asa bangod sini nga developing conditions mas mataas ang tsansa nga magalaka man o kon may below normal nga pagulan sa kadam-an nga bahin sang pungsod. Kondisyon nga nagapamala sang duta sa mga vulnerable areas. Apisar sini, suno sa ahensya posible gihapon ang pagulan o kon ang above normal rainfall sa western section sang Pilipinas kadungan sang southwest monsoon o kon habagat season. Ilabi na kung ginapabaskog sang tropical cyclone activity o kung mga bagyo nga magsulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Padayon nga ginapahanomdom naman sang Weather Bureau nga sa mga ahensya sang aton nga gobyerno kag sa publiko nga mag-aligmat gid kag mag-prepare ilabi na sa mga lugar nga ginabaha kadungan sang habagat season kag sa mga rehiyon naman nga masami nagakahalitan kun may dry conditions. Gani ang tanan naton nga mga ahensya ang gina babantay gid sa sitwasyon sang ining ginapaabot nga El Nino phenomenon diri sa aton nga pungsod kag padayon ang aton nga mga pagpahanumdom sa aton nga mga mangunguma, mga farmers associations kag cooperative. Tinguhaon gid naton nga hibaloon ang mga pronouncement, ang mga predictions sang aton nga mga weather bureau alin sa mga legitimate nga mga social media pages o kung social media platforms kag amo ini ang mga ton manginbasihan sa aton nga mga activities aton tagsa-tagsa ka mga talaumahan. Padayon ang pagpanagtag sang aton nga binhi for the first cropping season sa sining tuig 2026 gani ang aton nga padayon nga pagpahanumdom nga siguraduhon gid naton nga may bastante kita nga kuluhaan sang tubig before kita magtanom sa aton tagsa-tagsa ka talamnan kinahanglan hindi gid ma-compromise kon nakaumpisa na kita sabod o kon nakaumpisa na kita tanom sa atong tagsa-tag sa katalamnan para nga mapaka-produkto kita. Kay ang aton nga produkto for this first cropping season amo ang mangin konsumo kag balasihan sang aton sufficiency sa sining tuig 2026. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga partners naton sa local government units at labi na gid sa aton yung mga munisipyo nga yala sa mga coastal areas halin sa San Joaquin, Miagao, Gimbal, Tigbawan, Oton, Liganes, hasta dito sa Banwa, San Carlos, Iloilo, sa mga fisher folks naton nga nagautaw-utaw sa lawod sa pagpangisda sa sining kaagahon. Keep safe kag halong gid kaway pa nga madamo ang inyong mahulik sa sining aga. Shout out gid kay Sir J. Alanda dira sa Poblasyon Oton kag kay Sir Rodel Ravena dira sa Botong Oton Iloilo. Salamat sa padayon nga pag-upod sa aton kag maayo lang nga pagpangapi-ngapi kay Cesar Ciudad, kay Sir Idol Ray Hinini, Subuman, kay Alex Lamanero, kay Honorato Santerva, kag Serafin Provido Jr. Salamat sa pag-upod gid sa aton nga programa. Subuman kay Sir Imong Laguna sang Duenas Iloilo, kag sa tanan nga katapo sang Duenas Inland Fisher Fox Association. Dugang naton nga update sa subong nga aga, nagpaandam ang Department of Agriculture nga posible mabuhinan sang tubtob 700,000 metriko tonelada ang produksyon sang bugas sa pungsod in kaso maglala ang ginaasahan nga Super El Nino o kung ginapaabot naton nga Super El Nino sa mga masunod nga bulan. Suno sa aton Secretary Francisco Chu Laurel Jr., liwat nga ginhimo ang El Nino Task Force. Agod gilayon nga maaksyonan kag matagaan sang katalagman ang aton nga mga mangunguma, mapatagam sila sa mga halit nga dala sang El Nino sa sektor sang agrikultura. Kag malikawan naton ang dako nga epekto sini sa supply sang pagkaon kag palangaboyan sa aton nga rural areas. Siling sang aton nga secretary nga importante nga mapatupad dayon ang ini nga mga interventions, mga measures agud nga mag-an ang epekto sang El Nino sa aton nga mga mangunguma, mangingisda kay iban pa nga sektor nga konektado sa food production chain. Upod sa mga tikang nga ginhatag sang Department of Agriculture, amo ang cloud seeding operations paggamit sang solar powered irrigation systems o kon SPIS, pag-adjust sang planting calendar, pagpatuman sang crop diversification, agod mapadayon ang production kag ginansya sa mga mangunguma bisan pa sa panahon sang tag-ilinit. Nauna na nga gin-report sang State Weather Bureau nga mayala 92% posibilidad nga maka-experience ang moderate hasta strong El Nino paglabot sa ikaapat nga quarter sa sining nga tuig 2026 kag posible nga mapadayon tob-tob sa una nga parte sang tuig 2027. Nagpaandam man ang aton ahensya bangod sa epekto sang El Nino nga mahimo maapektuhan sang sining nga phenomenon ang mga presyo sang pagkaon kag kaligon sang supply sang mga pagkaon sa merkado. Base sa records sang aton nga ahensya, naglabot na sa 57.78 billion ang halit nga dala sang El Nino sa tung tuig 2023 tub-tub 2024. Ang pinakadako nga record sa aton nga agricultural damage sa kasaysayan. Usa diin, grabe nga naapektuhan ang palay, mais, high value crops, kalubihan, mga balinghoy kag fisheries sector. Samtang suno naman sa Philippine Statistics Authority, nagdubo sang 2.2% ang kabilugan nga agricultural output sang pungsod sang nagligad nga 2024 tungod sa manako nga epekto sang tag-ilinit. Padayon nga ginahandaan sang aton nga departamento ang posible nga epekto sang El Nino agud masiguro nga insakto nga supply sang pagkaon kag maprotehiran ang palangawian sang mga Pilipino nga nag-aasa sa sektor sang agrikultura. Padayon ang aton nga pagpanghanda sa aton nga mga farmers associations kag cooperatives, magsunod lamang sa aton nga Facebook page Department of Agriculture Western Visayas kag magtan-aw sa mga legitimate nga mga government sites para sa dugang nga announcements bahin sa El Nino. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Dr. Dionic Natividad at Attorney Rolin Asuncion, subong man kay Dr. Corazon Arroyo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Shout out man kay Kagawad Carlet Clavel, subong man sa kay Kagawad Tito Kagapi sang Takoyong Norte, Leon Iloilo, kay Sir Ryan Caldito kag sa mga farmers naton sa Banwasang Leon, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan kag sa tanan naton nga 20 cents nga nag-upload sa aton nga program Belilia Facebook Live sang sini nga istasyon. Di man kamo nga pungsod na pamtang subong, kabay nga nasa maayo gid kamo nga kahimtangan kag keep safe always gid sa inyong nga atanan. Nakatalana nga pagasugudan sa bulan sang Hunyo, sang Hulyo ang bidding activities para sa rehabilitasyon kag improvement sang poblasyon Tigbawan, Alas-As, Mamba, Medina, Panipyason, Farm to Market Roads nga may kaupod nga bridges o kontulay nga proyekto sa Banwa sang Madalag, Aklan. Ini ang ginpabutyag ni Aklan Governor Joanne Miraflores matapos nga ginpatigayon nga meeting upod ang Aklan Provincial Government kaupod si Regional Executive Director Dennis Arpia sa Department of Agriculture Western Visayas kag Philippine Rural Development Project Provincial Planning Monitoring Implementation Unit sa Provincia sang Aklan Technical Working Group. Ginhatagan sang pag-igtalopangod ni Director Arpia ang hugot nga pagsunod sa mga nakatakda nga timelines sa pagsugod sang sini nga proyekto. Pagapunduhan naman ang nasambit nga proyekto sang World Bank kaupod ang Department of Agriculture kag katuwang mandiri ang provincial government sang Aklan nga ginakabig pinakadako nga infrastructure investment pag-abot sa budget allocation sa idalom sang DAPRDP. Kung madumduman, nakabato na sang no objection letter o kung null one ang project halin sa Department of Agriculture sang nagligad nga bulan sang Mayo. Kung sa diin, ini naghatag sang otorisasyon sa mga local government units para nga mapadayon sa bidding kag procurement sa mga importante nga infrastruktura sa nasambit nga proyekto. Gani, kaupod sa pag-implement sa sini nga project, puspusan man ang mga pagpanghanda sa aton nga mga components kag units para nga ma-in-place naton ang mga kinahanglanon ng mga preparasyon labi na gid ang aton nga mga involvement sang aton nga mga beneficiaries ang pagtukod sang citizens monitoring team nga among gid ang magatutok para sa kalidad kag masiguro naton eksakto nga pag implement sang sini nga proyekto. Gani sa probinsya sang Aklan panginbulahan kita nga yala ang pinakadako nga proyekto nga ginpunduhan sang PRDP sa inyo nga probinsya. Dugang naton nga update sa subong nga aga nagproponer ang aton nga departamento, Department of Agriculture, sang dugang nga pundo para sa research and development o kon R&D kag sa pagpanami sa pagtanom sang ube sa tunga sang mataas nga global demand. Suno sa kay spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimisa, padayon ang research and development sa pila ka mga universidad sa pungsod agod mapabaskog ang lokal nga produksyon sang ube apang ila gusto ipasiguro ang geographic indication o kon GI o kon ang pagkilala sa ube sa ibang parte sang nasyon. Ang geographic indication o kon GI isa ka klase sang proteksyon sa mga produkto na kilala sa isa ka lugar pareho sang mangga sang gimaras kag pomelo sang probinsya sang Davao. Nahibaluan niya ang pondo sang Department of Agriculture para sa research and development ang naglabot sa 17 million pesos apang plano nila ipasaka ang pondo sa 93 million pesos sa masunod nga tuig 2027. Madumduman sang tuig 2024, nagligad nga tuig nga ginpakilala sang Department of Trade and Industry o kon DTI kag DA ang OBE kag ang mga produkto halin sa Spain kag France sa ginpatigayon nga market sensing and observation mission. Magluwas sa OBE, nakitaan man ng agaw attention ang kalamansi sa aton nga international market. Maayo ini nga balita sa aton nga mga agripreneurs nga mahimo mag-invest sa OBE kag kalamansi kag ginapasiguro naton nga ang Department of Agriculture ang katuwang ninyo sa padayon nga pag improve sang sini nga mga commodities. We understand ang ini nga mga commodities nga kinahanglan pa sang madamo nga pagpanalawsaw, madamo nga value adding, madamo nga market matching para masiguro naton yang iprodukto naton nga OBE ang pasok sa international standards o kon world standards kag sigurado nga may sustainable supply kita nga mahimo makasupply sang volume sa kinahanglanon sang world market. Gani initanan ang ginahandaan sang aton nga departamento. Bantayan ang dugang naton nga mga impormasyon bahin sa OBE kag kalamansi nga manginbasihan gid sang aton nga mga agripreneurs para sa development sang sini nga mga commodities. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton nga AgriBit report halin sa aton nga AgriBit reporter sang Department of Agriculture Western Visayas. Pamatian naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong nga report subong nga aga.
1: Department of Agriculture niya kinahanglan yung pataasun ang minimum access volume para sa pag-import ng baboy tungod sa mga risgo nga dalas ng ASF pagposibleng pagsaka sa presyo. Gindepensahan ni Agriculture Secretary Francisco Pichu Laro Jr. sa nagligad nga Martes ang Executive Order 116 kag iya ginsiling nga ang ginaplano nga pagdugang sang alokasyon para sa pag-import sa baboy nagapabilin nga importante sa kinahanglanon samtang nagaatubang ang pungsod sa posibleng pagbalik sang African swine fever kag sa nagatubang nga pressure sang inflation bangod sang krisis sa Middle East. Nagbuo ang sini nga pagpahangop pagkatapos nga nagsugid si AGA Party List Representative Nicanor Briones sa isa ka pagdinig sa Kongreso na hindi naabo ang tikang naging patuman ini nga wala sang kahibalo sang kalihim sang agrikultura. Ginsikwa ni Sue Laurel ang sini nga pahayag kaging pabutyag nga ang proposal ngin pangayo pa sang nagligad nga tuig sang nagasaka sing tuman ang presyo sa baboy kagkulang paghihapot ang lokal ng supply bangod sa mga pagkawala nga dalas sang ASF. Ginpatpat ni Secretary Sue Laurel Jr. nga Executive Order 116 ginhimo abog mabuligan ang pagpatinlo kag pagpahamtang sa mas matatag nga presyo sa baboy kag abog masiguro nga may mabakal nga mas barato nga pagkaon ang mga konsumidor. Dugang pa niya, bisan pang ang proposal nagsugod pa sa nagdigad nga tuig ang mga kahintangan nga naghatag sa rason para sini nagapabilin sa gihapon. Ginsiling man ni Hugh Laurel nga ang pagsaka sa presyo sa oil sa bugos nga kalibutan nagadugang sa pressure sa inflation samtang ang pagsugod sa habagat upon Southwest Monsoon nagpataas ang risgo sa bag-o mga kaso sa ASF nga mahimo magpaluya pagid sa production sa baboy kag magpahugot sa supply sini. Dugang pa ni Laurel sa kasaysayan, mas nagadamo ang infeksyon sa ASF sa tiyon sa tig-ululan. Kung maapektuhan naman ang supply, posible nga magsaka liwat ang presyo sa baboy pareho sa natabo sa una, ang siningatikang nagahatag sa dugang nga proteksyon sa mga konsumidor kag isa ini kapag paamping para sa seguridad sa pagkaon. Ginpatod sa kalihim sa agrikultura nga Executive Order 116 wala pa nagasugod sa implementasyon tungod nga kinahanglan pahimuon kag aprobahan ang implementing rules and regulations. Gintugyan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture ang pagpreparar sa mga among mga patakaran kagiya para sa pagpatuman sini. Ginpatpat ni Secretary Chu Laurel Jr. nga Executive Order 116 hindi nagakahulugan ng otomatiko nga pagpatuman ang IRR ang magasiguro nga mataro nga mabalansi ang mga interes sa mga konsumidor, nagapadako sa baboy, mga importer, sa ibang pang mga stakeholder. Ang ining executive order nagatingwa nga dugangan ang minimum access volume para sa pag-import sa baboy bilang dugang nga pagpanalipod ang dugang nga 30,000 metric tons nga imported nga karne sa baboy itugyan sa mga meat processor agud malikawan ang pagsaka sa presyo sa mga naproseso nga produkto sa baboy. Samtang ang nabili nga 120,000 metric tons itugyan sa Food Terminal Incorporated ukon sa programa nga kadiwa ng pangulo agud na siguro nga may igo nga reserba ang gobyerno para mapatigayon ang mapaestablisar ang presyo sa baboy sa merkado. Ini si Christine Lauresta nagabalita.
0: Thank you gid Christine Lauresta sa imong balita subong nga aga padayon ang pag-monitor sang aton nga mga bantay presyo nga naka-station sa mga public markets sa nagkalinlain nga mga kaprobinsyahanan hindi lang presyo sang imported nga bugas kag lokal nga bugas kundi presyo man sang itlog, presyo sang mga karne, especially nagid baboy kag presyo sang ulo tanon. Ang ini nga mga presyo padayon naton nga ginahatag sa aton nga mga officials para sa eksakto nga pulisa nga ila mahimo sa masunod nga mga semana. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda sa inyo.
2: Ang pagpanikasog, katutom, pagkapisan sa mga mumatong isda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa lungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa gusto kagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ilang pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat inyong problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act upon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginagbag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pag-uwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ang nagabulig sa pagpahagan-hagan sa kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang Sagip Saka Act upon ang Republic Act No. 11321. Kung ikaw may ala sa
3: micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit o nagamakal sa lokal na produkto halin sa atong mga umak at mga isda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda nga magparehistro na sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division sa Department of Agriculture, Western Visayas, diri sa Parola, Iloilo City. Pangitaon lamang si Mama Ricard Tumbukon kag si Mama Maria Ria Cristina Rizal. Sa mga agripreneurs naton, pwede man kamo makapagigangot sa aton tagsa-tagsa ka mga municipal agriculture offices sa inyo nga mga

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Iniingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Iniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan.

makan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Tripayo.
1: Jose Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Gigan

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa magbutika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:06 na sa aga.
8: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
9: Radyo Man, Eric John Pamplona.
10: Eric John Pamplona.
9: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
10: Benroy Bernal.
9: Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Mayong aga, Banwa, mayong aga, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo Unang Balita diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Lubos gid ang aton nga pagabi-abi sa aton sininga mga kauturan sa sininga aga diri sa aton sininga pagpangalagad. Adlaw na kita sang Lunes pizza kinsina sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Mo klasig lang sang paglakat sang tiempo no. No kasano lang tong pizza uno sang Hunyo subong ari na makita sa tunga-tunga sang bulan sa sang Hunyo. Anyway, mayong aga sa mga kauturan naton, mga karadyuman naton. Diri sa 180 ka mga kabarangayan nga nagabugo sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan sa palibot sang probinsya, mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas. Kag tubtob sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwag, mayong aga gid sa inyo tanan. Kag syempre sa aton sini nga mga overseas sa Filipino workers working abroad. Diin ka man nga bayin sa nga kalibutan, ano man nga oras sa inyo kabay pangayara kamo sa mayo nga kahimtangan, kami ang bahala, no? Lastar kamo dira kay kami ang bahala sang mga balita. Sa mga wala naman nakafollow sa ila sininga official sa aton sininga Facebook Facebook ka page, please i-follow ninyo ang DYRI RMN Iloilo kaga RMN na Iloilo 774. Subong nga aga, ini ang inyo mangin alagad si Radyo Man Benroy Bernal.
9: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
7: Sa aton nga mga talalupang doon nga mga balita, sa wala makabatyag, gintay og kita sang linog, naglinog kagabi. Wow. Ang iban wala gidya makabatyag nga naga inuyog nagaliya ang kwan ang aton sini nga plibot. Okay ti amuok ang ila sini nga tulog. Isa na kita dira sa wala makabatyag nga naglinog gali. No, gintayog sang magnitude 4.7 nga linog. Las 11:34 no kagabini. Sa bulletin sang Feebox sa Aninii ang sentro sang linog. Of course, dito na ang mabaskog, kumbaga kung magtayog siya, ang pinakamabaskog nga mabatyagan mo dira sa may iyang epicenter. Sa yasinin nga sentro, dito sa may Antique, sa may Aninii, may kadalumon ini nga 10 kilometers na report ang intensity sa mga masunod. No? Ang intensity 3 dito sa may city of Sipalay, Negros Occidental. Samtang ang intensity 2 sa may city of Bago, sa may Negros Occidental. Sa may Aninii Antique, sa may Aninii and Culasi Antique, Buena Vista and Ordan, Guimaras and city of Iloilo, part ini sang intensity 2. Samtang ang intensity 1 sa may Sibaste, and Valderrama sa Antique, Nueva Valencia sa Guimaras, Tapas, Capiz, and City of Pasig, diri sa may probinsya sang Iloilo. So meaning mas taas-taas kita diri kay malapit-lapit kita, no? Ang City of Iloilo, sining pagtayog. So naimo kita nga intensity 2. Ang sipalay ya, Negros, kay malapit dito sila, no? Gatamuanay, ti intensity 3. Amuning balta, maburubas kog ini, no? Bisan intensity 1, tuod, mambalka nga ti, intensity 1 malang ina. Kung sa mga bagyo, minimal ang iya sininga damages sini. Kung sa mga bagyo, hindi tama ka baskog sang iya sininga dalanga hangin kagapaga ulan. Pero mabatyagan naton sa gihapon. Tiyan mo nga dapat pirmi kita, ready, laging handa. Kabudlay-budlay gidya sang linog, no? Mo nga baltaya, ayawan kagidya kong linog kay unpredictable. Wala sang may makapredict. Wala sang may makatawag sini, wala sang may makapugong. Siyempre, ang kalamidad mabudlay magitood punggan. Pero malikawan ang iban nga kalamidad. Pero ang linog ay, so, sino mapugong, sino? Sini paano ka sini kalikaw? O halin ka rin sa Pilipinas eh, para makalikaw ka na amula ng pamaagi. Pero sa gusto tiyak ang sindi, may malinog na, no? Kag sa gusto ta kag sindi maabot yun ang linog diri sa pungsod Pilipinas. It's a matter of preparation. Kung hindi kay preparado, amo na yung pinakadako nga problema kay pirmi man kita naghambal nga handa kita, di ba? Ang Metro Manila ginambalan nga ti may plabuton kita nga the big one. Di ba si kon umigo ina, wala tamang ginapangamuyo pero there's a big possibility nga luntad ang the big one. Di, wala kita kabalo kung ano gig ka persado, basta persado. Santo sa analysis ng aton sining Feebox. Dito sa may Mindanao, 7.8, no? Magnitude. Dito sa may Cebu, more than 7 man nga magnitude. O, tigiri sa aton, hindi na kita magulat, sining 7 na magnitude, kabay pa nga, hindi lang, no? Pero mo na ganing ang balta, like sa ibang nga mga lugar, tanawan nyo kung ano nagkakalanabo. Because ang lack of preparation, gina take for granted. No, diri lang kita nga po nag-invest sa first, kung baga sa pilas, first aid, no? Paano natin patutuhon ang dugo, no? Pero wala kita sang pangbulonggid sa pilas or prevention para nga ti, hindi kita mapilasan, di ba? Bulungon talang yung pilas kung ara na. Pero wala kita sa mga measures, wala kita sa mga ginay mga preparasyon, agod nga hindi kita mapilas. Di ba? Tiya mo ni sa linog, sa kuon tiya kag sindi, puro man lang earthquake drill, no? Earthquake drill ang ginapatigayon. Ang mga long-term kag mga preventive measures, doon lang kita sa may nimo. Yes, ang earthquake drill, okay gina, wala gina yung question. Pero, when worst comes to worst, like for example, wala taman yung ginapangayo, bumasko ginabi ang linog, maburubudlay ka mang yapon ka salbar. The only way, no, magwa ka sa imo sining primalay, or magwa ka sa building, pero ti, kung ang building to, gulang-gulang malang sa lipak ang iya sininga kabilyada kundi nalusod. Ti bisan ano mo ka panago to, bisan ano mo ka ano ni ka cover, ano mo ka duck ka cover, ka hold. Kay amo ring basic, kumaros dakan ka, mano ka, patay ka man japon, di ba? Pero kun diri kita iya sa investment iya sang mga buildings naton, bisan maburubas kog yang linog. Kung din pasiguro ini sang gobyerno ta nga ti ang disenyo ang pag-ubra sini santo sa kapasidad sang amo sini nga linog, kumbaga may projection kita, what if may amo sini kabaskog nga linog nga magluntad, makawithstand bala ang aton sini nga mga buildings? Kay bisan ano mo ko pakapanago sa building, bisan magkupo ka pada sa ligi, kung marusdak ang building parastong natabo sa may Mindanao, o ti na may nahimo kita, kung may tao sa sulod. Kung wala makagawa to mga empleyado to sa may building sang Jollibee to kag sang radio station. O, kung wala kay nga gawang iban sila nga makagawa, ti ang aton sininga ano ni nga ang pagpanago mo to nakabulig si mo wala gyapon useless gyapon pero kung mabakod ang building wala marusdak ang building ti kundi nabuligan diya ang aton sining mga kuturan so muni nga balta hindi naton initani pag i-take for granted sa mga local government units and even sa national government naton nga mangin uniform although nga timyari kita sang building code. May ginasunod kita nga standard of building a building, no? Pero, ang corruption, abi kung isa, duna mo. Mambal ka nga ti, mapatindog ka kita building, dapat, amo ni. Kung magpatindog kita ka building, amo ni dapat ang standard. Ang foundation niya, amo ni dapat. Ah, galing kiti, kung isa may binangalay man na da. Bangalon malang ang ga-inspect. Okay na, standard na. Pero hindi gali standard pag abot sang linog ay sos na rosdak tana sige ah standby kay istoryan tani mga matamat na balik no sa normal ang sitwasyon dito sa may Mindanao although nga ti ba damo-damo gid ang mga kauturan naton nga nagkalamatay kag masubo nga may ara pagid sang mga missing. Until now, manigining ang balta, basta missing gani sa linog, laban-laban, disgrasya gina. Ang Jensen General Santos City Airport, kaya ang Jensen, isa sa mga pinakalapit sa sentro sang linog dito sa may Sarangani Province. Ang magabalik na sa, ano ni, sa normal ang operation. Ini Santos sa payag sa Department of Transportation, kag Civil Aviation Authority of the Philippines, o kung kaap, nga safe na gamiton ang nasambit nga airport. Ginabisuhan naman ang mga pasero nga magpakigangot sila sa airline angot airline companies angot sa flight schedules and traffic or flight arrangements no kay may mga na-cancel bangod sa malawig-lawig man no nga untat sa nga operation sang nasambit nga airport. So, mabalik na ang ida sini nga operation. Sa piyak nga bayin, gin-confirmar ni Senator Sherwin Gatchalian nga magabalik ang Senate session subong ni Ngadlaw, pitsa 15, Lunes, no? Sunod rin kay Gatchalian, magapabilin sa idalom sang heightened security measures ang Senado. Kaga padayon nga ipatuman ang no visitor policy. Wala na isang bisita nga magkadto sa Ngunyon Ibe, nag-issue si Gatchalian sang memorandum nga nagapatuman sang heightened security measures, no? Kag preventive security protocols bilang balo sa ginapasuni security threats nga ginaibalo sa National Bureau of Investigation. Wala pa mabalaan kung ano nga klase ka security threat ini. Oh, may kugon sa sulod to sang Senado? May mang labugay dito sa sulod sang Senado? May mang bakbak bala dito sa sulod sang Senado? May masulod bala nga armado sa sulod sang Senado? Wala inigin detalye. Apang ini ang ginpreparahan sang bago nga liderato sang Senado. Sa isa naman kasi parado nga memorandum, gindeklarar man ni Senator Alan Peter Cayetano nga nga nag-adjourn ang Senado. Pero daw ay na niya. Ay, Cayetano ni daw libog ang ulo to siniya kung si Cayetano magsagad ka kwanda pinamuno sa amo nga sitwasyon na subong no. Kay bangod nga ti may ang basta may faction gani. Basta sige-sige ang binanggianay nila wait may maaputan nga aton sininga Senado wala sang may trabaho nga maumpisahan or masuguran ti may kang tanan sa sining plabuton nga session today subong adlaw handa si Senator Joel Villanueva no nga magatambong pananglitan nga mayara sang special session ang Senado para talakayon ang pila ka importante nga pending nga trabaho nga natrasar bangod sa mga nakaligad nga ti problema dira sa sulod sang Senado under the leadership of former Senate President Alan Peter Cayetano. Ito subong ti ang ginakabig nyo na kilala subong nga leader sang Senado, ang aton mga government agencies, ang aton sininyaw office of the President Executive, ang nagkakilala na subong kay Senator Sherwin Gatchalian, no? Although ati hindi man siya full-fledged nga, hindi man siya, why man siya ma, hindi man siya ang Senate President, but siya ang Senate pro tempore next to Senate President. Ginpayag ni Villarueva sa isa ka video message nga ginpagwa sa live stream sang Jesus is Lord Church Worldwide sang kapon niya adlaw. Nagapamuno sini amo ang iya sini nga tatay nga si Brother Eli Villanueva. Eli Villanueva, no, batandaan nga si Villanueva sa nga isa si Villanueva sa mga senator sa grupo ni Cayetano nga wala nagtambong sang uli nga sesyon sang Senado antes sini kasunod sang nangin boycott matapos maaristo si Senator Jinggoy Estrada. Si Villanueva, last session tod wala siya, no? Si Chis Escudero, amo man ni. Last session or prior siya pag attend sa bagong majority, sa session sa bagong majority, wala man ni siya sa session nakita. Di amo ning mga kwanguro eh, mga patimaan nga ma-jump ship sila from Cayetano Black to Gatchalian Black. Ti amo ning si una si Chis Escudero from Cayetano Black naglumpat siya sa Gatchalian Black. Ti si Villanueva amo man ang matabo subong adlaw. Kay sunod diri kay Villanueva, siya tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin, Bauperte. Sa ilalim ng ating saligang batas, we will be there. Sila niya, ma-attend siya sang sesyon. Di ko ma-attend siya sang sesyon, ano ang botang balon? Di ko na, tana na ron, no? Muna, murudya, muna ni, ang ginahulat sang tanan nga mata makatapos sa isyo between sa Gatchalian Black kag sa ano sini sa Cayetano Black. Pero ang hindi naman maayo sini nga epekto, no, bangod nga may mga kaso ini, may mga alato bangon sa aton sini nga kasuguan si sino kanini si Joel Villanueva kag si Chis Escudero. Ti balaan taman akoon Manila kag sa indi, no, kag hayag naman ina, implied naman ina, balaan naman ina sang publiko nga ang iya sini nga pagsaylo sa from Cayetano Black to Gatchalian Black because of para makasurvive sa iya sini nga kaso, di ba? Ti perdi ang kwan sinigali, perdi man Japon sining tao. Yes, ginagusto ta nga magtrabaho ang Senado, hindi maka full perform sing ilang duties bangod may mga legal questions, bangod may mga questions asto sa kung sino nagapungko nga leader sang Senado. Ti amo na ni taring solusyon nga si Joel Villanueva magakumpleto sa numero sang majority. Kay tik don may question dapat masabat ini, no, para nga ti wala na gid lang sang question. Ti kinanglan dugangan madugangan na lang ang ilang numero imbis of 12 mahimo na lang, mahimo na dapat nga 13. Ti amo na ni tani ang sabat, no, nga ti 13 na gid sila. Wala na gid sang question asto sa kung sila ang mayorya o kung hindi, why na kay tik 13 na gid sila, no. Out of 24 sitting, out of 24 nga mga senators, ang majority da is 13. Pwede na gani sila kapili kidya sang Senate President. Kaya mo nang gina-require. Galing kay ti, ano ang collateral sini? Ano ang barter sini? Madayon ba lang ang pagpasaka sang kasok bato kay Joel Villanueva? Ti, kung hindi, tuon naman eh, sa istorya, pinolitika. Dear day naman ang tao. Di what if abing nga si Joel Villarriba matuod nga nakatilaw man sang Minalita? What if abi si Chis Escudero mayara man sang salabton sa aton sining nga otoridad? Oh, sa kasuguan sang pungsod Pilipinas. Di because of political ano ni survival, because of political rivalry, bangod sang political interest, hindi nato niya madulay yan chance sang pumuluyo, ngati makuha ang ustisya kung may katuntuhan ini sila nga ginhimo. Kaya kung pamatian mo lang sang wala pa ni si Villanueva kag si Chis Escudero naga sailo sa PIAC, tido guilty na sila gani sa payag sa aton sining ombudsman, di ba? Ti karon kay naglumpat sila, karon kay masailo sila sa black ngati hangga sa likod administrasyon. Wala na lang sa nga kaso kung magamo sini way man Japon tupa ni kag angot sini ginapanugyan ni Sibak Party List Representative Edie Villanueva, tatay ni Senator Joel Villanueva, nga sundo ng konsensya sini kag hindi magbase sa nga desisyon sa mga politiko nga abyan sa tunga sang tensyon sa Senado. Si Jesus is Lord, the Church and Christian mega church nga gintukod sang House lawmaker, ginatagan pagtamo ni Congressman Villanueva ang kontribusyon sang iya anak kag ginpakamalaot ang sitwasyon sang politika sa pungsod. Gin-quote pa ni niya ang Bible verses nga nagapanumdom sa senador nga hindi niya pirme mapahamutan ang tao. Ini ang payag ni Congressman Villanueva kasunod sa pag-anunsyo ni Senator Villanueva nga magsaylo sa bag-o nga black. Sige, inintuanay lang kita na idea, no? Sige, yun talaga nga inintuanay, nga as if bala nga daw mga mango ang mga Pilipino, no? As if bala nga daw wala gig kita yan na intindihan nga paghambal nila nga muni, no? Bangod sa konsensya, masailo ko sa amuni, amuning desisyon ko bangod sa konsensya, ti, ang goe, doga bulahay lang kita sini, doga inintuanay lang kita sini. Sa PIAC nga bahin, mga karadyuman, update sa kamatayo ni Rene Baterbonya, ining palarumpang bansa MVP, no, from Davao Regional Athletic Association or DAVRA, nga nalumos matapos nga nagpatigan sang booth camp ang Ateneo Blue Eagles student athlete dito sa may bayan sang Aurora, no? Dito sa may bayan sang Aurora. Ti isa sa mga ti future tani isang basketball nga si Baterbonya nalumos kag napatay. Ti natapos na ni proseso ang tanan ng bangkay niya to na to sa may Ateneo and natala na ini nga i-transfer siya hometown dito sa may Agsur kon sa may Agusan del Sur. Sa ano gani ni sa pahayag sang opisyal sang Ateneo de Davao gin kuan ini gin anunsyo, no, sa ginanunsyo ini sang sang pamunuan sang Ateneo de Davao, no, si kuan ini officiate si ang university president, no, university president nga si Father Caril San Juan, no, nga siling niya para mabuhi naton ang hindi taman mabuhi physically si Rene Baterbonya, no, grabe magidabi ang achievement sang bata nga ini, kag grabe ang istorya, no, sa kabuhi kung paano siya nagstruggle kag paano siya naghandom para siya sining pamilya kag mayo magidabi batasan base sa mga accounts sang tanan, no, ining bata nga ini very humble ang andom ng gitani nga mangin sampaton man nga basketballista sa bilog nga Pilipinas, para mabuligan ang iya pamilya, ang iya sining mga kauturan, kay Piyado man, galing kay T, untimely, napatay ni siya, bangod sa mga kapabayaan, no, wala man siya ginpatay, pero ang nagpatay siya, ang kapabayaan. No, nga subong grabe, guro nga kutkot sa konsensya, sa kay Coach Tab Baldwin, bangod siya sining mga decision making, bangod siya sining mga program. Actually, ang mga universidad yan, nag-approve mo lang na, no? Sa mga programa, sa coaching staff, labi na gid sang coach, ang nag-obraya sa programa, coach gyapon, anong imuunta, anong mga training ta, o anong mga aktibidad ta, ang ganuso gyapon, sina nag-ambal sina gyapon, ang coach, mas nakaintindi ni siya, more than sa school or sa university. Oh, eh, gina-approve lang, no? Sa university nga, tiko may mga amos ni, may approval ginaya sa universidad. Kaya karon may mga risgo inada, sin o masawo sini, si coach lang, or ang coaching staff. Oh, di ba? Ti, gin-anunsyo ni Ateneo de Davao, hindi niyang Ateneo de Manila, kaya ang nagdala tiya sa ila sa Baler, sa may Dipakulaw, sa may Aurora, ang kuna niya, Ateneo de Manila, kay ti may eskwela na to si Rene Baterbunya sa college mo. I-graduate niya siya sa senior high school sa Ateneo de Davao. Pero ang Ateneo de Davao, ya, dito gini siya nagdako sa basketball. O, dito niya gini nagpanbala, din-train. Sila gini niya nag-train ang Ateneo de Davao. Ti Santo sa payag ni Father Caril San Juan, ang presidente sa universidad, nga sila niya para mabuhi naton ang mga handom, no, ni late Rene Baterbunya, para nga ti maisabuhay bala, no, ang iya sining mga handom para sa iya sining pamilya, ang iya sining mga kauturan, kay pito ni sila siyang ikadua, no, ang magulang lalaki manggali, no, mas taas man, 30 sa lahi giman. Pito ini sila ka magutod, napatay siya, may anong pa siya kabilin, no? Nga mga kuturan, mahatagan sang full scholarship sa nga Ateneo de Davao. Nag-offer man ng sister school sang Ateneo nga Xavier University sa Cagayan, pero gin-decline sa nga nanay. Nagando ang nanay sa offer naman niya sang Ateneo de Davao. Bati, bisan paano, no? Amo na gining ang balta, hindi mo naman ay mabuhi kay natabo na, no? Ang hindi dapat matabo, pero pangitaan na lang sang paagi, no? While ginimbestigaran ini, pangitaan man sang paagi, agod nga ti, maganagan ang ginapasan sang pamilya. May ginapasan ang adaan nga sakit sang buot, though hindi mo imagine kung ano ang ginabatsyag sang amay kag Eloy sini, no? Tapos, may mga handom pa nga nautod, no? Di para nga ma-materialize ini amoning initiative sang Ateneo de Davao. San paano, no? Kumo anom kumok bilog full scholar, scholar until ini matapos ang kolehiyo, no? Kolehiyo sang mga utod ni late Rene Baterbunya. Kag magluwas diri ginapayag man anunsyo man sang Ateneo de Davao University ni Father Caril San Juan sa Gyapon nga ila ipangalan kay Rene Bobet Baterbunya ang covered court sa sulod sa Ateneo de Davao Senior High School Campus sa Bangkal, Davao City. Kung ikaw sa pamilya, di ba, mabuhin-buhinan man ang sakit sa gimo sining dugan. Sunod diri kay Father San Juan ang among covered court ang pagatawgon Rene Baterbunya. Full gid no? Hindi lang niya Rene, hindi lang niya Baterbunya, kundi ang ngalan niya gid Rene Bobet Baterbunya covered court or RBBCC nga mga serbe para madumduman, no? Hindi malimtan ang student athlete nga si Rene Baterbunya. So, kanami, manabisan paano, no? Nga makita mo bala lifetime eh. Nga ti nakakwandra, nakapagkit ang pangalan para tagaan sang honor, no? Ang kamatayon ni Rene Baterbonya. Could you imagine ang pinakadako ng eskulahan? Isa sa pinakasikat ng eskulahan sa pilog na Pilipinas ang Ateneo, no? Ipangalan sa imo Ateneo ni Davao niya, no? Ipangalan sa imo, pangalan sa kay Baterbonya ang ila sining covered court. O, tikon may pilakadlaw, maglampang dira mga manghod ba niya or maglampang mga biya niya ba? Tikon ni madumduman kag hindi madula sa ila tagipusoon si Rene Baterbonya. So, maybe after mahimos ng bangkaya sini, malubong, it's time to move on. Pero ang pamilya, ang sakit niya po, ara gina. Mabudlay na dulaon. It takes time, no? Budlay-budlay. Budlay-budlay, guro na, no? Pila ka tuwing-tuwing, guro. Antes nga magdatahaw ang Balatyagon, ang sakit sa Balatyagon. Pero galing kiti mo na bala. Sa amon nga tiyempo, kinanglan may mga tao man nga naga-comfort kag nagahakon bala. May mga tao nga ara sa pamilya naga-comfort para nga mabuhin-buhinan ang sakit sang ila sini nga dugan. Perte man gid nga istorya sang bata ngini. Alas 4:36 na sa aga diri sa aton sini nga pangalagad. Standby kay istorya naton or check naton ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Iloilo. Kaya gibaloon ta ang mga nagapangunang presyo sang pamalaklon. And at the same time, ibaloon ta mga balita nga natipon upod sa kay Radyo Man Flo Navarrete. Navarrete, ara na son. Check ta, Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man Report.
7: Tuto Flo, good morning.
11: Good morning, Radyo Man New York Knicks, Binroy Bernal.
7: Hindi ko di pagpabangdi asang mga Knicks mo na iya. balda kita, palupapangan Knicks ta.
11: Aw, punta galing, no?
7: Sige lang, may sunod pa.
11: Let's move on. Parang makakuha naman ta, makatutok naman kita sunod ng NBA season, Radyo Man Binroy, no? Importante.
7: Kuan lang, mo gina. Ya sakit bulsa mo sumunti. Sakit man ato ni.
11: Ayo.
7: Once a year malana nga maka.
11: Oh.
7: Puro enjoy kita sa hampang mo na bla.
11: Lingaw-lingaw ah.
7: Lingaw-lingaw.
11: Ano pa naman? Yari kita karon sa may Iloilo Terminal Market pero before kita lang si Rodri, no? Nagpinangilat sa mga kagahon ng Diyaman Binroy, no? May porsyon gini nga basa ang mga dalan, posible tinutupang ulan din sa kagahon. Actually, kahapon pa rin panag-uob, no? Tutup nga tinutupa ginang ulan. Sininga kagahon Radyo Man Binroy nga nagdala sang pagbasa-basa sa mga dalanon diri sa may syudad sang Iloilo. Samtang ari ang mga presyo sang mga uga diri sa may Robert and Annabel dried fish, no, upon fish dried fish section, no, ang mga presyo sini babatayan niyo kay ang mga bumalakal naton subong ginaulat ang ining market report. Ang totok presyo sa merkado, kag-listahon nila, no? Agaw niya may idea sila sa pagpamakal sa mga presyo sa uga. Yari ang presyo sa uga, ang tabagak subong tag-40, tubtub 60 pesos ang kada 1 port, ang lubo-lubo tag 150 ang kada 1 port, no? Ang tinabal, 60 pesos ang garapon, sap-sap, 150 pesos ang kada 1 port, no? Boneless sapsap, no, 250 pesos ang kada 1 port, no. Kung mag-isahon mo ni kilo, mga 1,000 pesos ang kilo, no, sa boneless sapsap. Ang fish tapa, 300 pesos per pack. Samtang ang ginamos, banati ko nun eh, no, 60 pesos ang kada 1 port. Danggit, 300 pesos ang kada 1 port, no. Pusit nga maraba, no, 350 pesos ang kada 1 port. Samtang ang baby pusit, amoy nami isurusog baho, no? Ang baby pusit, 300 pesos ang kada 1 port, no?
7: Gagmay-gagmay man na, iawan ka uti-uti, guro na.
11: Oo.
7: Butang ka parilyahan niya screen?
11: Amo na sa. Samtang ang gumaa, 120 pesos ang kada one port, no? Lison, morning na subak pa, permi sa mga utan, 100 pesos ang kada one port. Kaya ang balingon, nga, balingon 100 pesos ang kada one port, radyo man na Bendroy. So, at least may mga idea na ang aton sining mga manugbakal diri sa may bahinsang Iloilo Terminal Market. Liton kita sa mga balita, patay kita ang backrider matapos na nahulo pihagin na sakyan yung motorsiklo sa barangay 14 San Miguel Iloilo kahapon sa aga, no? Kininagong pangalan sa biktima kay alias Rome, samtang ang driver nga driver among iya nga pakaisa nga si alias Will. Sa investigasyon sa San Miguel Municipal Police Station, ngalin sa syudad sang Iloilo ang mga biktima ang sakay sila sininga motorsiklo kag pag-abot sa nasambit niya barangay dito na natabo ang aksidente, no? Giningagaw padala ang mga biktima sa ospital apang gimbawian gid sang kabuhi, no? Ang back rider samtang pilason naman kag nagkapabilin yung ginabulong sa ospital diri sa syudad sang Iloilo ang driver sang motorsiklo. Naibuluan niya wala man sang may ginasuksok na helmet ang ining si ang back rider nga si Rome sang nahulog ini sa iya ginasakyan nga motor siklo radyo man na Bendroy. Samtang duha ang patay isang pilason matapos na nabungguan sang pickup ang ila ginasakyan nga motorsiklo kag tricycle sa barangay or sa sitio Ubay barangay Poblasyon Bingawan Iloilo sang Sabado. Ang Sunokay Police Captain Philip Hirao sang Bingawan Municipal Police Station, naging kilala ang driver sang tricycle na si alias Felix, 64 anyos, sang barangay Lakdungan, Tapas Capiz. Samtang ang driver naman sa motorsiklo, gininago kay alias Joy Joy, 17 years old, no? Sang barangay Mulapula, Pasay City, kagback rider sining si alias Davin, 20 years old, sang barangay Buyo, Pasay City. Gininago naman ang driver sang pickup sa kay alias Fita alias Robert, 55 anyo sa barangay Kinarupan, Bingawan, Iloilo. Matapos na nagsungka ini kay punong barangay Armando Cayomo sa ngamuman nga
12: ano
11: lugar.
12: Ano ang kwan sini? Anong sirkumstansya sini? Nga nagbungguan na ni sila, Flo?
11: Nagbala mo ang
12: balang grabe, may ka ordinaryo lang yas ang amuni subong niya nga kwano nga hitabo bala nga ti bungguan ay dua patay, bungguan ay isa patay. Grabe nga.
11: Bala mo, pasaka na da ang dalan mo sa may nasambit niya barangay.
12: Ang Ubay ni do, kanini, lapit na ni sa Banwa, goro?
11: Oo, lapit na dati.
12: Sa kanini, lapit na ni sa do, muning barangay, do is busy-liste, migo tabla.
11: Mm-hmm.
12: O do, dira na, medyo may takason. Ina da, ti ano na tabo to, dayon?
11: Takason kag, kwan, paliko, bla, kurbadahon.
12: Ah, okay.
11: Pinaglapaw to ang, kwan, ang nag-overshoot to ang pick-up sa linya sa motorsiklo pag tricycle.
12: Pag,
11: no?
12: Pag liko, ya, may amo na mo. Nga, kung likoon ko, isa daw medyo dasig pang imo nga, kwan, nga, tawag sini daw medyo dasig imo padlagan, nakaburubuylo ka.
11: Mm-hmm.
12: So, pag liko mo na, imbes nga makwan ka, makabig ka pa tuo, mm-hmm. mapanunot ka na'y gamay, kay base kung mag-swerve ka, baga ba magbalis ka din mo sa lakyan kay ti nakaburubuylo ka.
11: Oo.
12: May experience mo na kung driver ka, may experience mo na sa kurbada. So medyo makaagaw ka sinasang lane kay ginapanunutan mo ganin sa lakyan mo. Kay kung hindi, kurto ka tama, maprino ka gulpe, laban naman baro-ro ka gid sina.
11: Kay
12: pagkaon niya ka linya ka sa piyak, sang left lane, amo na to na yon?
11: Oo, naglapaw siya, no?
12: Mag-overshoot.
11: Kasi sakam kita sang tricycle, kag motor, no? Bala mo nga sinundan na, iman na sila sa mga sa pagkato sa syudad sa Pasay or sa
12: Banwa ng Talino. Kung ang agwaya sinay, sumalangay ni sila mo, no?
11: Oo.
12: Sugatanay ni sila, sugatanay?
11: Sugatanay.
12: Bawa.
11: Kasi, amon niyong tabo, no? Sakam gid, no? Kasi nakaagaw, isang patal nga pilas sa kalawasan ang biktima sa tang nagpapabili niya nga ginabulong ining si Davin Radyuman na Bendroy.
12: Ang driver pangayaw na hindi ni taga Bingawan.
11: Ang driver taga Kinarupan Bingawan.
12: Taga Bingawan ka man gali. Sa ulo ba man dalan? Na ano nga klase? Di bala kung nag-drive kita, balaan mo na kung blind curve ina. Balaan mo na ang dalan nga ina. Kaya taga-dira ka ganit mo. bisan piungan mo na iya sa ulo mong dalan ngayon na. Tibalan mo nga blind curve sa ulo mo man. Ti nga mabuylo kagid padlagan. Bala mo sa punta may kurbada na. Ti tani, before siya na nagbahar ka na.
11: Tani eh. Ti pag pagtabos ang aksidente, nagdiretso sa sakay punong barangay Armando, no? Agod niya mag-surrender, Armando kayo mo, agod niya mag-surrender, no? Sa barangay poblasyon o kung barangay kinagirangan, Bingawan, no? O kinarupan, Bingawan, Radyaman Binroy. Yari ang malipot lang na porsyon sa pagpayag ni Police Captain Pilipiraw angot sa sining natabo nga aksidente.
13: Madamog, salamat no. Police Lieutenant Philip Hirao, Officer in Charge, Bingawan Municipal Police Station.
14: Okay, thank you, kid sir.
13: Sige, sir, mayong hapon, kid.
11: Lain to, lain ang...
12: Uy, pa sa kambal, nagpa-thank you, no, sa... Tikilipot ba lang mo?
11: Are, play ko niya. Are, si Police Captain Philip Hirao.
15: So, asan nga itong sa driver na ito, no, sa bicycle, si Captain Felix? Nagkasubok na niya mo, nga pindara kagapon niya sinilong sa hospital at taliwan kit mga 3:30 sa hapon. Then ang driver na ito naman, sa pagtuloy sa pang-investigar sa nato nga investigator kahapon, ano ba alam mo ng driver sa single na motor, ang si Sir Tinjoy Joy, ang minor na 17 years old, na taga-barangay mula pula. Nagkasubok na niya mo nga sa aga pagdara dito sa hospital, kin-declared ka sa nga doktor physician on duty, mga 8:05 nga nagdaliwan. Then ang atan nga suspect, nag-voluntary surrender kahapon sa punong barangay Honorable Armando, si Kayumo, mga 8:05 sa hapon, kaupon sa atan nga kapulisan.
16: Bali sir, pinagin ang patay sir?
15: So, duha no, ang sa tricycle, isang driver.
16: Sino nga lang sir?
15: Si Sertin Pilip.
16: Pinainan niya?
15: 64 years old, resident sa barangay Lagdungan, Tapas Capiz. Dagang sa motor naman ni Rider, ako si Alias Joy Joy. 17 years old, taga barangay Mula Pula, Pasay City.
16: Babae na sa car?
15: Babae.
16: Alang kasi rin o?
15: Ang iyang alang kasi Sertin Javin sa motor, 20 years old. Taga barangay Puyo, Pasay City.
16: Okay. Ang driver sa pick-up, sir, sino?
15: Ang driver sa pick-up natin si Arias Robert, 55 years old, nag-apuli sa barangay Kinagaupan, Bingawan.
11: Ang kabahin sa pagpayag ni Police Captain Pilipiraw, no? So, parang kinaprepare na ang ining kaso, no? Sa pagpasaka sa suspect o kung sa driver sa pick-up, no, nga reckless imprudence resulting to homicide, damage to property kag ng physical injuries sa Radyoman na Binroy, no? So tinagapabili naman nga ginabulong dira sa ospital sa Kalinog, no, ang back rider, no, ni alias Joy Joy Radyoman na Binroy.
12: Ang napataya ano ni gani driver?
11: Driver sang tricycle. Kag driver sang motorsiklo.
12: Bali duwa ginigaling binungguan niya?
11: Oo, duwa gid motorsiklo kag tricycle.
12: Kasi nun danay no?
11: Oo.
12: Ang duwa ang tricycle kag ang motor kasi nun danay. Nag-overshoot sa inuubos ato sa lakay.
11: Oo, dugin bunggit niya.
12: Oh.
11: No?
12: Amo gini ang klaro ya Radyoman Flo nga lambalanon bala nga bisan ano mo ya kahalong, ang iba niya wala nagahalong. Eh, di ba masami ang nagkaaksidente, ang nagkakapatay, bangod nga ti, wala iya nagahalong. Kay bangod nga ti, damo sa mga sirkumstansya, kisa may mga nakainom. Pero ariya, nagahalong, gid sila iya, kikita mo, ara sila sa husto nila yung alain. Pero ato yung wala nagahalong, dako pa, kay salakyan pa sa, four wheels pa siya. Te, tanobla, ang nagahalong to iya, nagapangabuhi to iya, sinalakay iya. Takos gilang kagangay nga prisuhon isa galing kiti amo na bla makagwa ka man Japon, makabail ka man Japon. Pero ti may napatay kay mo yang kapareho mo.
11: Ti masubo ni nga balita no nga ti kag sa pamilya no ang dinangatan sa mga biktima Radyoman Binroy no. Kiti wireless lang nag-spectar nga matabo ini sa ila nga mga nga duwa no o tatlo no? Ti ang driver sa tricycle, sa motorsiklo, gilawian niya sa tabuhi.
12: Ti mayo lang, kabay pa nga, hindi lang ito madisgrasyang isa pagid.
11: Kay ada sa ospital sa bong mo, na ginabulong, Arjaman Binroy.
12: Sige.
11: Mamibadulong natin information sa pagtunganagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Ginadulong sinyo sa kaluan sa Nance Lenement Oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplaserbal. Nance Lenement Oil, may sa tritis, rayuma, barikos, palamuhipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, na ipitig na paralisar ng mga kaugatan, pinimini pangapla sa managaubo, palanakit sa liog, naundan yung mga mali, kag sa mga nagadugo ng pila si Repatugunon, pautaton, buwilang sa Nance Lenement Oil. Ang Nance Lenement Oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Ardsmed Pharma Corporation, mabakal sa mga butika malapit sa inyong manugwar, kag sa malapit sa probinsya sa Guimaras. Produkto ini ni Tita Arlene sa Ardsmed Pharma Corporation. Kag subog man, Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriyaw, ang ila sining main sa Santo Niño Sur, Arevalo, owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Pinitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Kintingo pag nga persa sang pito para ikayong lawas kompletong benepisyo aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit man sa inyong mga lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hiko. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
12: Madamo gid nga salamat kay Radyo Man Flo Navarrete. Ini natabo sa may banwa sang binggawa na luoy kita sa mga nagkalabiktima nga ini. Kay ti pilakadlaw, mga ayo mala ni Ariglo ang driver sang pickup nga nakabunggo sa ila. Ti wala ka man sang may mo. Kon ikaw ang pamilya sang nagkalabungguan nga ini, no? Kon hindi ka mag-ariglo, ti iya man lang na ma-post man lang siya sang bail. Atubangon niya man lang sa uli sa korte. Samtang ginatubang niya kagkonsan o para iya matapos ang kasuhay, ti hilway sa iya kay naka-post kay bailable. Offense. Ti pirdigi niya katama ang pamilya, di ba? Grabe niyang huol na patyan ka na. Ti nadulaan ka na isang membro sa nga pamilya, nga katuwang sang imo sinitani nga pamilya, sa nagkalabilin nga pamilya. Tapos, magastuhan ka pa. Pagkatapos, mahulaan ka pa, huol pa. Kay, ti, siyempre, matubang ka sa husgado. Matubang ka sa korte, mabalik-balik ka to. Para sa hustisya sang imo sininga himata. Ti, okay lang kung may ara-ara ka man. Bisan paano, ti? Sige lang, mambal ka nga para man sa hustisya sa ngakon siningay mata. Ano bala? Tano bala? Pirti ang kwan? Pirti ang kabudlay. No? Sabahin sa pamilya nga napatyan. Pero ti, dito ya sa driver nga nakabunggo. Ti, malutsan niya iya. Di bala? Di mo nang balta, kung naghalong ka lang, tani, nga balaan mo taga Banwas at taga dira ka man sa lugar, balaan mo man nga kurbadaon ni na, sa ulo mo man ang dalan, mabalaan mo na kung langalang ka sa dalan niya ina, o kung hindi kung langalang, ti, siyempre dapat inay ka. Ti, di bala, tani, wala na matabo? Kung tani, galing kay ano muna, natabo na, ti, paano ina, hindi naman yung babalik ang mga kabuhi nila. Mga leksyon ini, no? Sa ibang kay kung nag-drive ka, balaan mo na, ang isa ka lugar, basta ganit nga, hindi mo, basta ganit nga kurbadahon, mabalaan mo man ha. Kaya kung hindi kurbada, siyempre makita mo tong punta. Common sense. Kung kurbada, siyempre hindi mo makita ang punta. Hindi kung di bahar ka, kaya bala mo naging kurbada. Basta ganit kurbada, bahar. Kabisik bala. Budlay gig ko isa, patudok sa pila ka mga motorista. Pag galiko ng dalan ganit, automatic niya, bahar kagid. Kay kung hindi ka magbahar, makaburbuylo ka da, madiritso ka sa piyak nga lane, hindi na imo yung lane. Kung hindi mo lane, di laban-laban, may mabungguan ka na da.
7: Standby kay magabalik kita sa hindi lamang madugay istorya at mga balita nga natipon sa News Center. La 5:55.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Van, pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaulo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Gigan.

0: Pahig? Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Kung doble, okay. Maunding hinata sa supplement 2 in 1.
3: Santo Plus
2: herbal capsule. Adunay mangosteen ug kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumare sa sakto pagkaon ug pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: herbal capsule.
3: Ang supplement 2 in 1
2: na masaligan.
3: Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Kung doble, okay. Maunding hinata sa supplement 2 in 1.
3: Santo Plus
2: herbal capsule.
3: Adunay mangosteen ug kamungay.
2: Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumare sa sakto pagkaon ug pag-ehersisyo.
3: Santo Plus.

0: Pinapangita ko anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Southern Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Southern Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
4: Charm Fab Con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
4: ACS!
6: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
9: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan na kinahanglan natin para malikawan ang masakit and any other discomfort sa atin niya lawan.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
10: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
13: Ako si Maria. Mas taas din katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika. TTX 500.
14: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: TTX 500. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southern Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Southern Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Southern Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Southern Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Southern Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Southern Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Southern Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Southern Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready
0: Busy ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
0: Mula noon,

0: you need is pride. All you need is pride.
1: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And Dr. Suzette.
5: Ito po si Dr. Bernion.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
9: Life Extension Vitamin D3,
3: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
10: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
13: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
12: Mas klaro na bala maski gabi?
13: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
17: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
18: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
16: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
21: You care? We care! Kidney care!
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Alas 5:07 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
24: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
23: Standby kay i-check na nato ang mga balita nga natipon sa nga news center. Ini nga bayan dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagawa sa aton mga higo. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber. Apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agud dagaan sa nga nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut. Para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika. Diri na kita sa aton nga mga balita, masobra 260 ka bikers, ka runners nakigbayad sa Bisig Lita sang NACC kag Raco 6 sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
24: TYRI Radyo Man
0: report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Naglabot sa 262 ka bikers kag runners ang nakigbahin sa bisikleta nga isa ka advocacy bike kag fun run na nagapromote sang adoption kag alternative care sa syudad sang Iloilo sang Hunyo 13. Ang aktibidad ang ipasakupan sang 130 ka bikers nga nagupod sa 15 kilometers nga bike ride activity, samtang 132 naman ka mga runners ang nagupod sa 3 kilometer fun run na nag-uumpisa sa Iloilo Provincial Capital padulong sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo. Ang bisikleta, bike kag fun run ang dululungan nga ginpatigayon sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod bilang kabahin sang ika-apat nga Adoption and Alternative Childcare Week Celebration sang National Authority for Childcare o kon NACC kag sang Regional Alternative Childcare Office o kon RACO 6. Suno kay RACO 6 Officer in Charge Janice Barcelino, ang tema sang aktibidad subong nga tuig nga Love Makes a Family nagapakita sang relasyon sang isa ka pamilya sa piyak kag biology kag sang traditional structures. Gina-highlight man sang tema subong nga tuig ang pagpahanugot sa mga solo parents kag miyembro sang LGBTQIA+ community sa pag-apply sang adoption o kon foster care. Ginapangabay naman ni Brasileño sa mga partisipante na padayon nga suportahan ang advokasya para sa legal adoption para wala na sa mga kabataan nga maabandona, madulaan sang ginikanan kag mapabayan sa rehiyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon, Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
23: Nance Liniment Oil number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Nance Liniment Oil gahatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian sang tugas sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mapagwa bisan pa sa sulod sang balay. May neem tree extract nga pareho ang performance sa citronella nagatag proteksyon sa exposed limo sining panit. Gani mag Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems. Kangay sa nga rekis, ala pa palipo nga anaan eczema, katol-katol sa panit, kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato ini, epektibo, ini mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man ini sa mga butika. Sa ilo kita sa police report, isa patay kag isa pilason sa aksidente sa motor. Sa may Banwa sang San Miguel, kasama mo sumalita Radyo Man Marjorie Miani.
24: DYRI Radyo Man Report.
5: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
9: Isa ang patay kag isa ang pilason sa nagluntad nga aksidente sang motor sa Barangay 14 San Miguel Iloilo Sabado sang aga Hunyo 14. Ang nagtaliwan amo ang angkas ang motor nga si Romnick Alba samtang pilason naman ang pagkaisa sininga driver nga ginkilala kay William Alba 53 anyos. Ang duha ang lunsay residente sang Barangay Ginaspan Alimujan base sa investigasyon sang San Miguel PNP nga sakay sa motor ang duha kag papauli na kontani sa Alimudyan. Apang pag-abot sa Barangay 14 natulugan si Romnick kabangdanan nga nadulaan sang kontrol ang driver kag nahulog sila sa kilid sang karsada. Gilayon nga gindala ang mga biktima sa ospital apang ginbawian gid sang kabuhi si Romnick. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
5: Chon Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
23: Mag Mega Man Herbal Capsule number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato ini sa pulaw kag nagapapagsik nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Paborito gid ini sang kumpare naton nga si Pare Alex Caras. ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro ng herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng, makakagoni goat weed. Safe ini sa heart, kay wala iniya sang side effects. Frontal effects siya, may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede gid isa kada adlaw. Gani, mag Mega Man Herbal Capsule, mabakali ni sa mga butika sa Panay, Island, Kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa ilo naman kita sa balita sa may City Hall, City Councilors dapat ibaloon ang ilang official kag ceremonial function. Agod magamit sang mataas ang salakyan, magamit sang patas no ang salakyan sang gobyerno. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
0: City Hall Report.
1: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nagpapalabas sa immune digestion problems. Panubo sa pagbuton sa imutsan, nag-detoxify sa imulawas, sa nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
6: Dapat may baluan sa katapos ang Iloilo City Council kung official o kung ceremonial functions ang ida ginagamitan sang salakyan sang gobyerno. Suno kay Iloilo City Budget Officer Vimineel Capulso, ang official function sa mga konsehal amo ang may angot sa paglihon sa kasubuan. Para ni Capulso nga kung ginagamit ang salakyan para sa public consultation, para sa na dihon nga ordinance sa ginakabig ini nga official function. Subuman ginakon ni Capulso nga may ceremonial functions man na makonsihal ay ni dapat pagabitan sa salakyan sa gobyerno bago nagabaton sila sang representation allowance kag transportation allowance o kunrata. Lakip sa ceremonial functions sa makonsihal amo pagtambong sa mga community kag social engagements. Para ni Capulso nga di man patas nga magbaton sila sang rata apan nagamit pa sang salakyan sa gobyerno kag may ginabaton pa nga gatong gikan sa syudad. Bango sini kinapanog na ni Capulso makonsihal nga si parahon na legislative sa ceremonial functions.
7: Dapat, official function, again, connected sa inyong actions in aid of legislation. So, magkatok mo consultation sa mga barangay, you can do that. You are allowed to do that. But, may ara ka mo dapat nga propose based on a proposed legislation. But, with respect to all others, it is the opinion sa finance nga, it's not fair nga gabaton baka mo transportation. At the same time, gamit ka mo sa public vehicle, kag naga-use pagit ka mo sa fuel oil. So, naga-double ang gasto sa inyo, kag inahatag sa inyo. So, probably, amo na siya. We have to distinguish sa inyo legislative kag ang inyo ceremonial function. Kay basically, as public official, may ceremonial functions kit mga abong nga gina-perform.
6: Ginimo ni Kapulusong Pata sa Tion, sang inquiry in aid of legislation, agod bakadihon sa ordinansa kung paano gamitin ang salakyan sa gobyerno base sa guidelines sa national government agencies. Ginatagman sang budget officer ngang inyong pananawan, ginbasi lamang sa pananawan sang budget department. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
23: Kag mag-evergreen herbal capsule cleansing, nourishing, balancing, nagapalimpyo, nagapabako, nagapabalanse sa sistema sa aton nga lawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa lawas ta? Ang sobrang ginabuinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buinan? Kabangdanan sang balatian. Ang sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals, katulad sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga pwersa sang pito para sa kayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric 4, managing general inflammation, saluyot, longevity and beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ampalaya, the ultimate blood purifier, wheatgrass, the green blood therapy, barley grass, APH or acid, alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sa Food and Drug Administration. Mapakalman sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani, tumarkita ha, sang Evergreen Herbal Capsule na adlaw katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasuyrayan, kontak lang kay Doc Crispini ko sa numero 0910-126-4595.
3: RMN News, panahon.
23: Standby kay, check nato na nai. Ang pinakuli nga lakat sa nga panahon. Hari sa aton si nga linya, Sir Rolly Cuenca. Sir, good morning. Upon mo subong si Radyo Man, Benroy Bernal.
8: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo na itong latest sa update sa subong adlaw, June 15, year 2026. Easterly, sir, mainit nga hangin na rin sa dagat Pasipiko ang nag-aepekto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Di sa ato sa western Visayas, magapadayon ining fair weather nga panahon. May mga posibilidad sa mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat panag-oob, dalas ng mga localized thunderstorm. May hinatubtob kasarangan natin ng hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa na bagat na nasidlangan. Magadalain niya sila sa makanay, tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin nila sa 26 to 33 degrees Celsius. Adlaw natin, nagbutlak or magabutlak alas 5.28, magatuno din siya alas 6.13 karon sa hapon. Kagaman natin latest sa update, rin sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
3: RMN News, panahon!
23: RMN Pag-asa, Iloilo, sa pinakuli nga lakat sa nga panahon. At sa ilo naman kita sa balita sa patag sa nga hinampang New York Knicks, nagkampiyon sa natapos nga 2026 NBA Finals. Matapos kilutos ang San Antonio Spurs sa scoring ng 94-90. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
24: DYRI Radyo Man Report.
10: Balita sa sports, ang natulong sinyo sa kalwan, sa new and improved non-super plus, maskin pa ipitibo, kagmaskin pabaskog, kintingob ang mangustin, plus kuyabano plus malunggay, para sa mas pabaskog ang resistensya, dugang enerhiya, kagmas mapagsik na lawas, adaw-adaw, non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas pabaskog ang kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas, available na sa mga butika, sa binog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kinkilala bilang 2025-2026 NBA champion ang New York Knicks matapos nga ginlutos ang San Antonio Spurs sa Game 5 94-90 Hunyo 14 sa nabilin nga minutos sang fourth quarter. Sang una nakaabansi ang Knicks paagi kay Jalen Brunson kag offensive rebounds ni Mitchell Robinson. Tugtog na natapos ang hinampang 4-1 ang serye. Nagbida si Brunson paagi siya 45 points kag 3 rebounds kag 3 assists. Rin siya man ang ginkilala nga NBA Finals MVP. Samtang 24 points si Dylan Harper kag Victor Wembanyama nga may 19 points para sa nalutos na Spurs. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Lo Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
23: Alas 5.22 na saga, diri sa aton nga pagpangalagan, mag DTX 500 ka na. Mataas ba lang presyon? Sang ibutugo, ikaw ba lang may hypertension? Basi mataas ang sugar mo? Basi may diabetes ka, kagulat ka magkahibalo? Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigay na sang arterial walls, kag nagapalapuyot sang imusining nga dugo. Ina, ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kaangay na gilamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantin, halin sa marguso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pangayban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo ini sang may tisi. Dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, magmay tisi. Ang alkaline nga vitamin C, magkabulig ini sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies. May tisik kag Litex 500 sa manami nga kombinasyon, mabakalini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita, kung sa ato naman nga hello attorney, pamangkot sa tagpalamati kon bala, pwede siya nga magreklamo kon ginimos na sang krusang restaurant ang ipagkaon, bisan nga wala pa siya makatapos. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene Paraonda.
24: TYRI Radyo Man Report.
11: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala pwede siya nga magreklamo kung ginhimos na sang krus ang restaurant ang iyang pagkaon bisan nga wala pa siya nakatapos ang kaon kag nagwa lang sa restaurant sang makadali. Attorney.
12: Ang staff na yun usually ginahimos na nila pag natapos na, no? Pero tikong amo na, kag nagwa lang kag ginhimos na, well, si unfortunately, the fault na na yun sa management that they were not prudent enough to check and see whether or not tapos na ang something na customer, no? And the, sala na yun sa restaurant, sala na nila. So they will have to take measures to make it up to the customer, especially kung sila ang nagsala sa nilang ilang.
11: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
23: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo ka palangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may aplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit. Nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon naman nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eukaliptos nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga panguntra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kag nagakaginawa kag syempre nagapapali man sang pilas kag mayari man ini sang virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuok sang tulog. Ginabuligan dula ang mga kurinot naton nga mga panit gani mag soft touch wonder oil. Balanyos nga may vitamin C nga. Gaw na bago pa lang pero paubos na ginagaw. Gawan lang, no? Ang Soft Touch Wonder Oil, mabakal mo ni. Sa mga butika, kag kung magkanto ka dira sa city or together ka man sa city, kanto lang dira sa may Mary Mart Mall. Ara dira, makabakal ka sa may main entrance gate, no? Malapit dira bala sa may ila sini nga activity center. Kaya syempre, kung gusto mo naman magbakal online, kindly check sa FB page nga Soft Touch Wonder Oy. Lasing ko 27. Good morning sa aton nga mga listeners and viewers sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Si Ma'am Mary Ricabar nga nagapamati sa Irosukinya, Richard Carigaba. Okay, good morning Alma Aginga, nagapamati man kag si Angelita Angelita Gonzales. Okay, thank you and good morning. Jeffrey Villaluna Hibyunada. And diriman kay God Ayot Arbolonyo, always present. God Andy Sabah, kag sa kay Chief Julius Lazara, dira sa may pag-ibig. Sinong Edgar Lamasa nagapamatik, no? Dira sa may sa may binabaan, sa may banwasang Lambunaw. Si Lito Binyas, nga nagapamatik man. Pare, good morning. Kag si Alex Caras, pare, Alex Caras, dira sa may Tolaos, may Barutak Viejo, kay kagawad Naldo Mandulusaga, no, kay kay Sir Loren, no, dira sa may Ugasan sa Barutak Viejo, si Sir Stephen Fanega, nga nagapamati man, kay pare Romar Martires, kag sa mga kagawad sa may San Pedro, sa may distrito, sang Mulo, thank you and good morning. Kag kay Sir Joey Aino Esteva sa Puganan Integrated School sa mga teachers dira. Good morning. How are you dira, no? Sa may Puganan Integrated School. Kaga kay nung Rudy Barsiba sa manang Elsa, good morning, gabihain isa sa tricycle. Kay Kapitan Bilyoga, siya sininga mga tao na siya patan sa tabukan. Si Jasmine Galilea Fakultad, no? Si Bonnie Calad, si Chris Aligante, nga nagapamati man sa ton niya palatuntunan. Si Father Nuneth Pinobilio, Ilat Cartin Mario Suarez, kaga kay Jerry Banyes, Antirio Public Market, no? Kay nung Plasing Escobio, dalas may kalampitaw sa may Igbaras, kay anong Benta Blati, kay Brother Bong Cathedral, okay. Na thank you gid sa inyo sininga pagpamati. Kay Ma'am Jema, kay nung Julie Navarro, draman sa kay sino gani ni? Sa kay si Rick Williams, kay Ma'am Tines Williams. Sa Tatoy's Manukan and Seafoods, good morning kay to Hector, kay Ma'am Maricho, kay Cho Tatoy na kunsing, kay sa mga tao nila. Good morning gid sa inyo dira. Brad Pitt Badira Bistuer, salamat man ka sa inyo sining pag-upo diri sa aton nga pag-pangalagad. Kag kay Edetha Dimalaluan, no? Nani Bindiro Bichayda, kay Laila Nerviol, Elsa Palmes Ledesma, Benito Aranwes nga nagapamati man diri sa aton sining pag-pangalagad. Sige ah. Thank you and good morning gid sa inyo. Ang wala man nato mabasa, kindly ang wala gali, yes, wala tama tamyo kindly message ano. Ining gabayen o kon sa aton sini nga mga mangunguma mayong aga, sa aton sini nga mga agripreneurs kag sa aton sini nga mga kasaka. Exciting gid ini ang Iloilo nyo agri kag kubutan nagahatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay. Makigbayin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanang agrikultura, isa ini raffle promo. May chance ka mong magdaog sa brand new nga kubuta products. No? Ang bisansin o magbakal sa kubuta equipment and genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon. Kung dako ang imo sininagin bakal, damo man nga raffle coupon ang imo nga makuha. Meaning nga dako man na chance mong nga magdaog. Sa every 3,000 ni mo nga ginbakal, may isa ka raffle coupon. Pero kung damo ambal mo, ambal tayo ni damo binaklan mo, damo mo ng raffle coupon. Kung may coupon ka na, sulati sa pangalan mo, contact number, kag official receipt number, kag ibutang inisa designated drop boxes sa Iloilo New Agri, ukon sa ilang mga outlets. Ang raffle draw pag-iwaton sa December 5, dira sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Of course, with the DTI representative, no? Ang mga premyo, ang grand prize, isa gini niya ka brand new nga traktura. Gani kung magbakal ka, like for example, ang baltang bakal ka harvester, no? Wala pa inaiyas ang traktura, abi, ti bakal ka na nga daan, kay kung magbakal ka harvester, ti pila nga daan ang bilis na, damo na nga raffle coupon, ti dako chance mo nga magdaw kung damo raffle coupon mo, kay sa every 3,000 mga purchase, isa ka raffle coupon, base maparisan ina sang traktura, no? Ang second prize naman niya, kubota rice transplanter. Ang third prize, kubota special power tiller and with the diesel engine. Madamo pa sa ibang pagid ng mga exciting ng mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubota, kagiluilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ay si kagawad Enrico Mundana, no? Kagakuan sa amigo tagid, no? Kag magulang ni Nonoy Bernard Mundana. Kamusta ka muna sa may kuan, sa may miagaw? Thank you gid sa pagpamati, kagawad ba? Idlaw man ta sa pamilya Mundana ba? Lakadlaw ah, no? Si Recto Abilio Vicente, nga nagapamati man diri sa aton sining pagpangalagad. Sige ah. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Standby kay pagbalik ta, istoryantang mga dalagko nga mga balita lokal diri sa aton sini nga pagpangalagad. Alas 5:33.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
24: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako gina'n ay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
18: Mabakal, sumang muti ka. Goodbye.

0: and polycopper. Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Duty Katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Taka na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Alas 5:42.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Oo, ikaw! Nakapanghimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
14: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
15: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
14: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na!
15: Dr. Pinoy! Squalene Capsule,
14: mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Kugali si Ariel, nagkanto sila kisa nagligad, kisakit kija katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
9: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
9: DTX 500.
1: Masaliga DTX 500.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
4: Alas 5:44, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
26: Radyo Man Eric John Pamplona.
27: Eric John Pamplona.
26: Kag Radyo Man
27: Benroy Bernal.
26: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
28: Arimin, arimin, arimin.
2: Iningabayin dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctors diri sa medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang inyo balatian ka magdako ang galastoson sa ospital. Kanto na sa Life Extension Clinics nga namtang sa may lower ground floor, Robinson Small J, Dillon Street, Sunod sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street sa may siyudad sang Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kay JC Silueta Street, dira sa may Banua sang Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Gani, mag-Life Extension Vitamin D3, kag-Life Extension Clinic, the signs of longer life.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang balita.
2: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, iluway na sa peligro ang Iloilo City Hall and Provincial Capitol. Matapos nga nakabaton sang bomb threat ta pasado last dos kahapon, no? Ngadaan kay subong ma-resume ang opisina both sa Capitol kag sa City Hall. Ambot nga may mga amo paginiya subong nga why pa ni sila magkalaubos ni, no? Suno diri sa aton nga kapulisan nga ang pamaog ang ginpadala sang isa ka Facebook account kagin post sa wall sang isa ka page nga konektado sa Iloilo City Government o sa diin nabasahan ini sang isa ka empleyado kagin report sa aton sini nga mga otoridad. Gilayon nga gin check sang explosive ordnance disposal o kon EOD and negative man ang ginapayag bomba. No, sa karon gina usisa sang ANA Regional Anti-Cyber Crime Unit account ang among pagpamahog. Mabi kay sa kadugay na sang problema nga ini, why manjapon kita sang traces? Hindi manjapon naton matrace, ini matrace, ini nga kunsino mga account nga ini. Kay ka-incompetent man sang aton sini nga otoridad. No? We're speaking of kwan sa performance sang aton sini nga Cyber Crime Division. Ti, sagad ka mong kainimbestigar, halin pa ni sa una nga inimbestigar lang inimbestigar, hasta subong inimbestigar. Oh, kung wala nagparikasog siniyang Iloilo City Police Office kang nagkuhan sila yan, nag-take initiative para nga matultula nila to kag may buluan pagi sa pag-pangusisa tong mga nag-bomb threat. Bala sa mga eskulahan din ano, halos adlaw-adlaw may bomb threat. Oh, ti, kundi nalabot nila. Kundi napasakaan nila sang kaso, kundi may ara sila sang ginaristo. Pero ining mga fake accounts sa Facebook nga gina refer dira sa office ang ano ni Cyber Crime Unit, halin pa niya sang una dumduman ko way do wala gi kita ka bati nga may nasulbar ni sila yang na trace nila ya sa social media ining mga fake account ni nga nagapalaptas ang mga kasubong sining impormasyon. Oh, asta subong niya ang istorya, imbestigahan ay manjapon mo. Imbestigasyon manjapon. Tiesta sa ano yung imbestigasyon na niya? O, paano ni madudla ning mga luko-luko nga niya? Subong nga o, makuan kita? May opisina kita? Regular ang opisina sa aton sininga gobyerno? O, di ba? Tapos may mga pamahog-pahog pa iya? Tiki, hindi man gani matapna-tapna, no? Nagapasuberman kay bangod nga wala man ang aton tani nga unit sang nga pinpi nga mo ning ginasaligan because expert sila sa amo sina nga bagay ay sus asta man lang sa investigasyon kag sige lang gyapon nga imbestigaranay nagpalanos lang sige gyapon ang imbestigaranay. 5:49 samtang na mamuok ang tulog naton kagabi, baw, may pagtayog man niya kagalinog man sa aton di. Galing kay hindi man amo nakabaskog, amo nang ang iban, abi nila regular lang nga linog. Abi nila linog lang sa kwarto sang balay nga dira lang ang epicenter. Di ba may linog nga bayang bala bugtong nga linog. Daw dira lang sa sulod sang balay nagumpisa ang linog. Di matutuod ini ang linog kagabi, no? Para sa mga wala kay balo kagaway ka batyag kagabi. Mga alas 11:34 sa record sa aton sining Feebox natabo ini with 10 kilometers nga kadalumon. Na record ang intensity 3 bali magnitude 4.7 ini nga linog. Intensity 3 sa city of Sipalay dito sa may Negros Occidental. Intensity 2 sa city of Bago sa may Negros Occidental. Anini dira sa may Antique and Culasi, no, sa may Antique ang bata Buena Vista and Ordan Guimaras kag sa city of Iloilo. Malapit ya kita diri sa syudad mo. Ang intensity 1 na record naman sa may Sibaste and Valderrama sa may probinsya sang Antique, sa may Nueva Valencia Guimaras kag even dira sa may Tapas sa may probinsya sang Capiz. Kag sa dugang pa nga mga balita, no? Ang kaso nga double reckless imprudence resulting to homicide, plano nga ipasaka sang Bingawan Municipal Police Station batok sa driver nga si alias Robert, no? Taga Kinarupan sa may Bingawan. Na tabo ini sang nagligad nga adlaw. Unfortunately, masubo ini kay duwa gid ang nagkalamatay. No, may isa ka senior citizen nga driver sang tricycle na patay. May isa ka minor di edad nga driver sa babae, no? Babae, no? Driver sang motor na patay. May injured ara sa hospital. Ang masubo sini kay ang driver nga ini, no? Paglabaya sa may medyo kurbadahon santo sa investigasyon sa aton sining awtoridad. Lumapaw ni siya sa lane nga ginabaybay sang kuan nga ginaagyan sang tricycle kag sang motorsiklo. Ang duwa tuya ara sa ilang lane, siya ya naglabang nabungguan niya kun hindi to madasig padlagan niya ti tani to napatay ang duwa. Wala to na injured ang iban pa. Galing kay madasig lagan niya, siyempre. Lumapaw to sa salain sa piyak, binungguan niya, ay sos, duwagin ang napatay. Ang driver ngini, ara sa custody sa pulis, kagapasakaan sang kaso. Ang baltagani, amun yung literal git, no? Nga lang bala, nun bala nga, kung ikaw yan naghahalong, ang iban naman niya wala naghahalong. Kaya may iban man niyang aksidente, nga ti, mismo ya ang may sala, amuya ang na-injured or napatay. This time, ining mga nagkalamatay, no? Daw wala giniagurus ang sala. Kaya naman yung sala nila, abay kaya raman sila ya sa lane nga gin-designate para sila. Sa lane nga dapat nila ya sang agyan, nga dapat nila yung agyan, ang naglabang to ya, amo niyang pick-up. Di amo niyang balta, nga dapat maging mindful man kita kay hindi man lang kita ang sa dalan nagapangabuhi mo. Damo man kita nga nagapangabuhi iya sa dalan. Tikon wala ti mo nagahalong. Tikon di makapirwisyo ka, rest makapatay ka sang tao. Ang lain sini kay ining driver kuno santo sa aton sini nga information nakainom. Amo ni nga dapat subong magsulod diri ang Land Transportation Office. Kagati, o si saon nyo to eh, ang investigasyon sa aton sininga pulis, o puli nga ti, amo man eh ang investigasyon sa aton sininga pulis. Kainom ko no, kay daw naga, solo celebrate duro kay ti, nagdaog sa sugal. Sa namatyan, amo ni nga aton information, dito sa may tapas, nagdaog sa sugal, nag-inom. Kagati, siguro, sobra nga pangalipay, o ay nasa kadumdum, nga may iban pa nga nagadalagan sa tawag sini sa dalan. O, ti, binungguan niya. Diyos ta. Nagkalamatay. Nagkabagay lang guro, no? LTO. Nagpanawagan kita sa LTO. Kinao kinasig man sang LTO, sbong. Nagpanawagan kita. Nga, usisaon yun eh. Kay basic kon may balasyan para sa permanent revocation sa niya sininga driver's license. Untap ini sa kaso nga iya sini atubangon sa mga batok sa mga biktima o sa ipasaka sa pamilya sa mga nagkalabiktima. Grabe no. Okay, thank you lang amo ni gining ang balta. Pirdigi niya ang namatyan. Inamatyan niya. Napatyan ka na. Mahulaan ka pa. Mabalik-balik ka pa sa korte, ma-file sang kaso, kaga ma-appear to kung may kaso na, siya ya, makapost ya sang bail, makapauli lang siya siya sininga panimalay, o, kay wala siya nangin mindful, wala yung panumdum ang kapariyo ya, okay, amo na yung guwa eh, damo ya sang ma-perwisuan mo. Simple sina, no? Kung ara ka sa kurba dahon, tansyahon mo, ay naayon mo padlangan, bala mo naging kurbada na gani, huwag kakabalo kung ano tong sa piyak sang karsada, hindi mo na makita kay kurbada. O, diritso mo pa. O, ti, karon kay lumabang ka, nakabunggo ka, nakapatay ka, ti, mabalik mong kabuhi sang napatay. La 5:56, diri sa akong sininga pagpangalagad. Si City Budget Officer, Mali Kapulso, no? Nagpanumdom sa mga councilors naton nga sa may kangtanan sa usage, no? Sa mga issued nga vehicle sa ila. Kay sunod diri sa budget officer, kay dapat ibaluon nila, no? Kung bala pwede ang ila sini nga paggamit o kung hindi allowed or not ang ila sini nga paggamit sa nga salakyan kay may aras ang ginatawag nga official functions. Ang aton sining mga konsyal, kung ina in line sa legislation, kaga kinanglan sa salakyan, considered ina. Pero kung ceremonial functions malang ina, may ara man sila sa rata, may ara sila sa transportation na allowance, o may ara pagid sila sa salakyan, hindi pwede nga mag-dubli. Simple malang sinatani, no? Nga kung mamayara ka sang transportation allowance, ipaiway mo na ng paggamit sang salakyan. O, bisan official function pa na, singanugid kag pilagid abi, no? Pilagid abi, ang magasto mo nga gatong sa kadako sa imo sininga sweldo kadamo sa mga pribilehiyo nyo. O, sobra-sobra naman niya nga paggamit. Worst dira, may pag-abuso pa. O, naging gamit mo na gani ang salakyan, sang gobyerno, bisan may ara ka sang transportation allowance, padriban mo pa, no? Sang driver, nga wala man sang kumplito nga papilis. O, di ba yung balay na? Inabusuhan mo na ang imo sini nga, ang imo sini, ginkuha mo na ang, ano ni salakyan sang gobyerno, ginkuha mo pa ang imo sini nga transportation allowance, ginpadriban mo pagid, sang driver, nga wala man sang driver's license. Ano nga implong ipakita, tas sinis sa pumuluyo, kung amo ning imo siniya nga paginawi, amo ning imo yung imo siniya nga, ano yung binatasan, bilang konsyal sang syudad, sang Iloilo. Sige, away na kita sa nabiling nga tempo diri sa atong sininga pagpangalagad, kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo, ako si Radyoman Ben Roy Bernal.
5: Tatak, RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste,

0: Polycotton, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras alas 6:02 sa aga.
5: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
6: Straight to the point. Headliners.
4: Kadamaan sa mga kliyente nga naserbisyuhan sang Mobile CRS at 2026 RMN kag NCSC6 Public Service Expo, nakabalo sang event bangod sa radyo suno sa PSA Region 6.
7: Iloilo City Hall kag Provincial Capital na clear na sang kapulisan matapos nakabaton sang bomb threat.
4: 160 ka nagapangita sang obra na hire on the spot sa kalayaan job fair sang Dole Region 6.
7: Backrider patay matapos nahulog sa ginasakyan ng motorsiklo sa San Miguel, Iloilo.
4: Balita nasyonal, sesyon sa Senado magabalik subong Lunes suno kay Senador Gatchalian. Brother Eddie Villanueva ginambala ng anak nga si Senador Joel na sundo ng konsensya kag indi ang iya mga abyan.
7: Sa international news, pagdula sang nuclear weapon indi na mabalik suno sa North Korea.
4: Sa negosyo, DA ginaduso ang mas mataas nga corn import quota agud mapadamo ang supply sang feeds.
7: Sa hinampang, New York Knicks nagkampyon sa NBA pagkatapos ang tunga sa siglo. Jordan Clarkson pinakauna nga Phil-Am NBA champion.
4: Sa entertainment, ikatlo nga album ni Olivia Rodrigo nakaset sang Spotify record para sa female artist subong nga 2026.
7: Sa extra wow balita, tuman kadako nga Freedom Ship nga makakarga sang tub-tub 80,000 katawo ginaplano nga tukuron.
6: Tatak RMN.
4: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
7: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, June 15, 2026.
4: Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guaso.
7: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
6: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
8: Hiluway kita sa paghimo sa aton mga hilikoton sa buong adlaw June 15, bangod ginalauma ng maayong nga panahon sa Western Visayas, suno sa Pag-asa, Iloilo. Wala sang low pressure area o kon LPA o kon bagyo nga ginamonitor sa sulod kagwa sang Pilipinas suno sa Weather Bureau. Nagaapekto naman sa karon ang easterlies sa eastern sections sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ginatagman sang Pag-asa Iloilo nga bisan mangin maayo ang panahon sa pangkabilugan sang Western Visayas, may posibilidad man gihapon sang lapta-lapta nga pagtupa sa ulan dala sa mga localized thunderstorms ilabi na sa hapon kagabi. Mahina tubdob makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay, tubdob makasarangan man nga pag-

0: balod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak las 5:28 sa ninga aga kag magatunod las 6:13 karon sa gabi. Para sa RMN Weather Forecast, ini si Radyo Manjoylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
2: Sa detalye sa aton balita lokal.
3: Mga karadyuman, nabatian namon sa radyo. Ini ang instabat sa kalabanan ng mga kliyente nga naserbisuhan sa Mobile Civil Registration System o kung CRS sa Philippine Statistics Authority angot sa kung paano nila nahibaluan ang RMN kag National Commission of Senior Citizens Region 6 Public Service Expo sa Robinson Saro kadungan sa 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo sa Biyernes, June 12. Sunog kay Jean Lito Isapol, Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor sa PSA 6, nga sa 143 ka mga kliyente nga ilan na cater kadam-an sa mainian nagkabalo sang event matapos mabatian sa radyo. Payag ni Isapol nga dako ang papasalamat niya sa RMN Iloilo bangon mas madamo nga tawo ang nakahibalo sang ilang ginatanyag nga serbisyo bisan pa ang mga indi taga Iloilo.
4: Kung mag-request sila dira sa aton sa mga mobile, ako na nag-screen una, no, before mag-ban. So, ginapamangkot ko sila, may add-on ako mangkot. Nga, diin ka mo nakabalos nga may-ari kami nga mobile diri sa Robinson Saro. Na, sir, nabatian namon sa radyo, no. So, very effective gid sa kung kamo nga sa media nag-promote siya ni kay kadabako sang scope ang actually mo Region 6 makabati.
3: Ang kabayan sa pahayag ni Jean Lito Isapol, dugang pa niya nga sa 143 ka kliyente, naglabot sa 303 ka printed documents sa ilan na isulakip na ang birth certificate, marriage certificate, death certificate kag sinumar. Ang Mobile CRS is sa ka-outreach initiative sa PSA nga nagadala sa importante nga document processing direkta sa lugar nga nagakinahanglan sini.
1: Tatak, RMN.
2: Ginatos katawo ang wala na nagwanta ang malawig nga pila kag naghimo pa sang appointment antes makakuha sang dokumento nagikan sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Inibangod din dala sang PSA Region 6 ang ilang Mobile Civil Registration System o kon CRS sa RMN kag National Commission of Senior Citizens 6 Public Service Expo sa Robinson Saro kadungan sang 20th relaunching anniversary sang RMN kag IFM sang Biyernes sa June 12. Suno kay Jean Lito Isapol, Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor sang PSA 6, nagdangat sa 143 ka mga kliyente nga kalabanan senior citizen ang ilang naserbisyuhan alin alas 9 sang aga tubtob alas 4 sang hapon. Payag ni Isapol nga sa nasambit nga numero, naglabo sa 303 ka printed documents sa ilan na isyu, lakip na ang birth certificate, marriage certificate, death certificate kag certificate of no marriage.
4: Amo gid nga naka-avail sang amon nga serbisyo sa Mobile CRS nga nagdangat ini sa 143 clients. Sa out of 143 clients nga na-cater naton, naka-issue kami sini sang mga birth, marriage, death kag sinuman, no, combination na ini mga 303 documents nga pa-release namon. Printed ini sa security paper on ginatawag naton nga SECPA, no.
2: Hinsiling niya nga bangod seniors ang kadaman sa mga kliyente, madamo sila sang naisyuhan sang negative nga result tukon na mga kamalaman nga nag-request sang birth certificate apang wala sang record. Ginpatag sang opisyal nga inibangod ang mga tigulang nga ginbunag sang antes ang gira ang wala sa mga nauyatan nga dokumento. Gani ginapanugyanan niya ang mga ini nga magpa-late registration.
4: Tungod mga senior citizen ini nga aton nga process. Kag nagsakto gid akon nga panugupnom nga kadamo kami na isuhan sang negative result. So anong butang balon sini?
5: Okay. Bali sir, nagkuan sila, nag-request sila para sa birth certificate nila, wala record.
4: Wala record kay normally hindi pa kita nakabalo kung may record ka hindi unless nga ma-apply ka. Do normal lang nagakuha ka sang birth certificate.
2: So ang kabayan sa pahayag ni Jean Lito Isapol sa PSA, ang Mobile CRS isa ka outreach sa initiative sa PSA nga nagadala sang importante nga document processing direkta sa lugar nga nagakinahanglan sini.
1: Tatak, RMN.
2: Kita mo ang bintaha. Ang mga malam nga duway naman lang nalabot sa papilis nila. Pero kung may matabo sa ila o may mga need sila sa gobyerno, gakapektuhan sila pirmi, nag-take time nga magkadto sa mall, mag-avail sini nga serbisyo, kay radyo ang naghambal sa ila.
3: Tama na.
2: Amo na ka mapinatihon ang tao sa radyo. Kag sa radyo nila nabatian, may maniga policebook ang mga malagin. Tiyo. So, munang puwersa sang radyo nga hindi mo makita sa makita mo sa social media. Pero ti, amo na nga persado, gid, kay may social media ng radyo, may radyo pa. Oo. So, PSA ni, ang mayor nga nag-collect sang data, manog-survey sang gobyerno. Ta, kita mo, mangkot pa sila din halin ang...
3: Yeah. Ginadocument
2: lo mo ngari ka di.
3: Na-document nila tanan.
2: Na-document nila na kay for future use kun anong pinaka-efficient nga pamaagi nga makalabot sila sa tao busa idol.
3: Yes.
2: Okay? So why dia fake news sa mainstream media mo, no? Ang naghambal man na yan nga may fake news bias kag paid, no? Abalan ta naman na.
3: Abalan ta na.
2: Mga tao ina nga ginatawag enemies of truth.
3: Ah, kaga mo na
2: block bala sa kamaturan kag nahadlok nga fact check ang binutig nila.
3: Kaga mga punder ang utok eh. Dapat nga mahibaluan sang katapos sa Iloilo City Council kung official o kung ceremonial functions ang ila ginagamitan sang salakyan. Sunod kay Iloilo City Budget Officer Viminali Capulso, ang official functions sa mga konsihal amo amay angos sa pagdihon sang kasuguan. Patag ni Capulso nga kung ginagamit ang salakyan para sa public consultation para sa ginadihon ng ordinansa, makabig ini nga opisyal. Subong man ginako ni Capulso nga may ceremonial functions man ang mga konsihal nga di dapat paggamitan sa salakyan sang gobyerno bago nagabaton sila sang representation allowance kag transportation allowance o onrata. Lakip sa ceremonial functions sa mga konsihal amo ang pagtambong sa mga community kag social engagements. Patag ni Capulso nga di man patas nga nagabaton sila sang rata apan nag gamit pa sa salakyan sang gobyerno nga may ginabaton pa nga gatong gikan sa sudad. Bangon sinigin panugyanan niya ang mga konsihal nga si parahon ang legislative sa ceremonial functions.
2: So meaning kung hindi related sa trabaho as legislators,
3: hindi ka muya magamit eh.
2: Kung pwede, hindi na lang ka mo magamit. Yeah. So igo di si Councilor Shin Marie Mabilog.
3: Igo eh.
2: Kay gabaton ka full nga representation allowance and transportation allowance mo rata, pero gagamit kapag id silakyan sa surat.
3: Igo eh.
2: Why kagintagaan? Pero ginidiyahan mo ang kay Vice Mayor Barunda ang gingamit mo. Si Vice Mayor Barunda naman, ginpahulam niya man kay Councilor Mabilog.
3: Igo ni tanan.
2: Tiyang natingalahan ko lang, sa hearing nga ini, kalinong bisan kay Rex Sarabia.
3: Eh, no? Palariyo manas na guro.
2: Ka Councilor Rex, mataas ang pagrespeto ko sa imo, Councilor, no? Kay hindi ka madala sa pangbuli sa piyak nga grupo, gabato ka. Dilate ko sa mga tao nga muna. Pero pwede, yung tatan mo na ng pulo palagyo mo sa set na mo interview si mo. Pila ka na kapila ka na hambalon, kadamo ka lang istorya, blibad. Pero may ikaw ang committed chairman, di sino may mang kuto na mo.
3: Yung natural ikaw eh.
2: Oh, kapila na halin pa ni Domingo last week, damo na ni Balibad si Rex Rabia. Abi, Councilor, once and for all, hambal ka kung hindi ka maghambal. Tudlo mo sa amon, sino spokesman sa komite mo?
3: Kagano mahiring ginman ka mo, hindi?
2: Nakahiring na gani.
3: Di ko nakahiring ka mo, di na ang ano ng resulta sa inisyal nga hearing ninyo.
2: Oo.
3: Ipalaliyo mo lang ka mo eh.
2: Balaan mo nga daan, gusto ka namon malabot, Councilor Sarabia. Why kagid ka inchindi, no? Kung si Barunda na nagpatawag hearing, grabe nang linok pa na isang balita gani.
3: Kulang ka pa eh.
2: Why kagid gapon ka inchindi sa buot namon si Lingon? Oo. Kung kay Barunda ni Hiring, kagpabor siya, grabe niyang linok panay sa balita.
3: Tanan guro na, naka-headline pa na.
2: Oo, why kagig Japon kay Tsinde? Bugado ka, ha?
3: Kinapamangkot ka mo kay
2: ikaw
3: gusto niyo.
2: Ikaw blambal, kay hindi tanay mabalaan ang kamaturan sine. Kung hindi ka maghambal as committed chairman.
3: Eh, di sino mambal ang janitor?
2: Oo.
3: Sino pambalunta si Mayor Jerry Trenias?
2: Oo.
3: Why sa mambal sine Radyo Manuvi, ikaw ang mambal sine kay kong committee chairman.
2: Why kapag kay Insinde?
3: Ay my goodness.
2: Ikaw gani ang ginagaan chansa nga magambal para magsanag ni tanan kay Asta Subong, si Shin Marie Mabilog.
3: Hindi na magpa-interview! Oo,
2: hinablos ang puwerte kay isog nga si Jed Mabilog.
3: Ang yusek nyo bala sang DILJ?
2: Why kaya po nagpakita dokumento ko nagpakita man sa? Why mabalita? Tingnan takabalo? Tiyan mo na ka sa imo kami gusto mamangkot.
3: Di sumuga lias-lias ka?
2: Kapila na balon do wait gana si Rex Sarabia magsabat sa aton.
3: Ano-ano klase ni? Kamu nagpasalig ka mahiring kamu. Oh. Then after sila nga nakahiring kamo, why kamo kasabat-sabat, hindi man kamo maghatag, hindi kamo transparent.
2: Oh. Eh, nakahiring, naway ganito yung balo ko na nung sabat ni Sin Mabigo.
3: Yan nung sabat!
2: Di na to. Oh. Mamangkot pa tayo, Cross.
3: Nangaway pa yahaw, sila niya i-present ako
2: nung kasiring. Nakahiring na mo na Simpo, nga dapat galinok panay na ning balita, Subong. Di na to ang imo desisyon, parte sa driver mo.
3: Yeah.
2: Na ginapadrive mo sa salakyan sa gobyerno, student permit lang gali. Oh, di na to ang intugan mo, nga siling mo, opisyal ko, kay nagbakal ka school supplies. Diin ang resibo. Kung school supplies, giman ginbakal mo. O, oh, ikatatlo, ang pamangkot namon, diin ang trip ticket mo.
3: Sino trip ticket mo?
2: Di amon ang gusto namon may establish until now.
3: Tiway kami 3 weeks, isa ka bulan na, Radjumanovi?
2: Huwag ito sa pamangkutan, Councilor Exarabia, ikaw taning gusto namon mangkuton.
3: Kaya nagalias-lias ka mo, palariho ka mo ha?
2: Oh, palarias, matsag ko eh. Pero again, amon na bla, natawabla subong, ikaw pang nabasulan, nga tani. Huwag ka niya sala ah, gausisa kam lang yan mo. Pumitiba mo lang gausisa. Balo ka nga daan, basta hindi barunda, balita no, hindi kagwa.
3: Amon ang masakit da, Radyo Manubi.
2: Oo, di amon ang gusto tamabalaan. Hambal ka bla?
3: Ay kung barunda ni nga balita,
2: grabe ang linok
3: panay na. Grabe ang linok panay siya.
2: Oh, okay ka ba, Luyas Barunda, magpagwa blita niya mo? Oh, ikaw, Yarek Sarabya, tuon ka kung paano mo pagwa ang blita mo. Isus kapigaw.
1: Tatak RMN.
2: Gets mo? Okay ka pagkikinsindi ka ron, di ka bugado eh.
1: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
2: Oras, alas 6, this is 6 ang aga.
3: Sa pinagkabahin, naglabot sa 160 ka job seeker ang hard on the spot sa kanayaan job fair San Dole sa ika-28 Independence Day sa Robinson's Place, Maine, Iloilo City, San Biernes. Sunod kay Attorney George Ferrares, Chief sa Technical Services and Support Division, San Dole 6, mas madamo ang nagpakigbahin subong nga job fair kung ikumpara sa nagligad nga tuig. Kadamuan sa mga aplikante nga hard on the spot na magkabataan paagi sa Government Internship Program, nagdagsama na mga aplikante sa pabukas ang job fair sa dinaglabo sa malapit 2,000 at nagpadulong sa job seekers o nga job seekers sa papasimpalad para magkakita sa trabaho.
2: Mabasko ang pagpati sa tagiya sang ido nga si Max nga si Angela o kun Angela Bilena nga naging bunana yung ipakaisa nga si Leo Santa Romana kagya kasilingan nga si Susan Irlano Gatmaitan kag pamilya sini para taguon itorchor kag patson anasambit ngayon optanan sa Zone 6 Ungka dos pabiya Iloilo. Sa interview sang Armen Iloilo kay Bilena, ginsaysay sini nga nagabakasyon sa ila balay si Santa Romana kag sang Abril 25 alas 6 sa aga na dula si Max matapos niya ginpagwa sa balay kag wala ini. Ginpasulod bisan pa nga nagbalik sa gate ang sapat suno sa mga testigo nga nagpanugid sa natabo. Dugang pa niya nga halos 40 kaadlaw nga ginpangita nila si Max apang wala gid nila ini makita tubtog nga may duha ka bata nga naghampang sa bakante nga lote sa ila lugar nga nakakita sang bangkay ni Max nga nakalubong apang hapaw lang kag naga panimaho na.
6: Ang kasin ko nga siya lang ang nakauna bugtaw, siya ang nagpagwa dali din pagwa niya. And may mga witness kami nga naghambal nga nagbalik sa gate si Max nga tanawag wala igin buksan. Hinambalan pa siya nga kusudlon hanggang ya bay ilang da siya anay ah. So intentionally gusto niya nga madila ang among nagdo.
2: Okay.
6: So almost 140 days nga pangita ay namon night and day gastos namon sa gas pangita sa iya pag bayad sa iban, wala ni siya makita. Later on, na-find out namon may nakakita isang bangkaya kay gahampang ang duwa ka bata sa isa ka empty lot. Kapaw lang pag, ano, paglilubong dali. So, binbutong nila ang sako na identify nilang ido.
2: Pagsaysay ni Bilena, ang natukiban nila nga isa sa ila mga kasilingan nga mo sigat maitan, ang naglubong kay Max bangod sa nagakabugto na ang ginawa sini kag nagabaho. Apang sanguligin pahayag naman sini nga lain nga ido ang iyagin lubong. Suno pa sa agalon nga base sa kondisyon sa ginapatian nga bangkay ni Max, wala inigin pakaon kagin torture pa bangod nagakabali ang tiil sini.
6: Ang isa katupad balay namon, siya ang naglubong. Gin-confront siya namon, hambali ako no, nagahingalo na, so gin-lubong niya kay nagabaho. Kinto gahingalo, nga mabaho, it means buhing pa siya eh. Pagbalaan mo nga hindi mo ido nga ikaw ang malubong. Tapos later on, ginhambali na naman na lain ko nung nga ido. So inconsistent ang ginapanghambal nila. It's because nga guilty sila.
2: Wala naman sang ideya si Bilena kung ano ang motibo sang iya pakaisa sa pag-sasko sa iya inoptanan. Kagang rason naman sang iya kasilingan sa ginaligar nga pagtago, pagsakit, kag pagpatay kay Max.
6: Amon, sir, wala kami kagalo kung ano ang iya intention. Pero ang sasupad balay namon, ang ginpara malanggali sa ilada, nga away nila, away nila ginbalik. Wala okay. kami kagalo kung ano ang kaangtala niya sa amon pakaisa. Nag-tunayid silang duwa or parang a group of people ang naghimo sini, hindi lang isa. Okay. Kayo doon din well-planned nila.
2: Sa karon nagapanawagan sa hustisya ang pamilya Bilena para sa ila pinalangga ng inoptanan nga ila na ginakabig kuntani nga anak si Max na nagaedad sang halos 9 katuig kag isa ka shih tzu poodle nga mix nga lahi sang ino.
3: Hugot nga gin panginwala ni Susan Erlano Gatmaitan ang akusasyon batok sa iya nga siya nagpatay sa ido nga si Max nga ginaparagyahan ni Angela Bilena nga kasilingan lang nila sa Zone 6 Barangay Ungkados Pavia Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Susan, ginako sila nga may ginlubong siya nga ido sa June 6 apang isa ini kaaskal nga ido nga nakasaboy sa ila lugar kag napatay sa muman nga adlaw matapos nga ginpulihan sa madalagko nga ido nga tumandok. Ginpakita man ni Susan ang litrato sang ido bago niya iniginlubong kag ginkon pirmar sa litrato sang ginkaykay nga ido nga gipahayag sa pamilya Bilena nga mo si Max ang nadula nila nga ido. Pahayag pa ni Susan nga wala man nagasanto ang mga petsa nga ginaligar nadulang ido bangod may post ang tagreklamo may katapusan o nga katapusan nila nga nakitaan ang sapat sa Mayo 22 sa Dica Homes Village 4 Pavia kag ang petsa nga ginlubong ang ido sa June 10 kag nakaykayan sa June 11. Payag pa ni Susan nga sa ginaligar nga parahon nga gipahigin tago niyang ido, wala ini sa ila balay bangod ginkuha siya nga magbantay sa ila barangay sa ginhiwat nga Agro Industrial Fair sa Pavia umpisa sang Abril 24 to Mayo 4 nga kabahin sang ila kapistahan. Ginahangkat man sini ang tagreklamo nga magpakita sa mga pamatuod kung paano niya ginhimo ang ginakusar sa iya nga nagtago, nagtorture kag napatay sa ido nga wala niya bisan kaisa nakit-an ang itsura. Sa subong natalana nga patubangon sa barangay council ang magtimbang nga bahin sa isa ka mid-Jason.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:22 sang aga. Break ana isa balita mga pikita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3 o kon ang kape nga may collagen ginapahinay sinenting para nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix. RMN. Bugal naman para sa siyudad sang Iloilo matapos nakabaton sa ikaduhang nga unmodified opinion gikan sa Commission on Audit o CONCOA para sa fiscal year 2025. Ini nagapakita sa padayon nga commitment sang Iloilo City Government sa transparency, accountability kag maayo nga pagdumala sang pundo publiko. Sa sulat ni COA Region 6 OIC Regional Director Maria Gleda Lim para kay Mayor Raisa Treñas, gipayag nga an unmodified opinion was rendered on the financial statements ng syudad para sa tuig nga nagtapos sa Disyembre 31, 2025. Ginsiling ni Mayor Treñas ngang unmodified opinion among pinakamataas nga audit opinion na ginahatag sang COA kag nagapamatuod ngang financial statements ng syudad patas insakto kag sunod sa government accounting standards. Hinugang pa niya nga ang pagkilala nagapasanyog sang determinasyon sang syudad nga padayon nga pataason ang standards sang transparency, accountability kag epesyente nga serbisyo publiko para sa mga Ilonggo. Samtang gilaragway sang Office of the City Accountant o CONCOA ang sunod-sunod nga unmodified opinion para sa 2024 kag 2025 bilang pamatuod sang dedikasyon kag pagbuligay sang bugos nga city government. Suno kay City Accountant Michelle Lopez, ang kadalagan bunga sang dedikasyon sa trabaho, pagmonitor sang financial records, pagsunod sa mga deadline kapag siguro ngang pundo sang gobyerno husto nga nagamit kag na account. Nagpasalamat man siya kay Mayor Treñas kag anay Mayor Jerry Treñas sa ila suporta kag liderato sa pagtibong sang kultura sang maayo nga panggobyerno sa syudad sang Iloilo.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:24 na sang aga. Balita ngayon na batian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin Malunggay Marguso. Ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes. Kag sa may kong dugo nga nagadala sa balatian sa Santon Lawas. Santon Plaza Gold. Amen, amen, amen. Patsyag ka man linog kagabi mo sa ino.
3: Why, gidya radyo manubi?
2: Daw kagulpi lang, daw nagpitik lang.
3: Ano oras?
2: Mga
3: 8.45.
2: Why? No? Lagi radyo is na, oh. 9.45, 8.45. Basta gabi na.
3: Mga gabi na, ah, mga 11?
2: Mga 11, ah, 11. Ha? Mga 11 na to. Oh, ah. Nagdaw nagpitik lang gulpi.
3: Oh, why? To siguro, mm-hmm. Kung anong kuguro yan.
2: Pero makusog. Tino, mm-hmm. Almost 5 siya. Ang epicenter niya, sa Aninii, Antique naman. Permi lang yung Aninii nga ini.
3: Eh, amo man agad siling nila kung permi man kuno naghulag, mm-hmm. Kaya hindi man na mag-support gina ang iyang apwersa. Mm-hmm. Siling nila, ha? Mm-hmm. Pero kagabi, Radyo Manuvi, bisan sa balay, mm-hmm. Lima kami sa sulod sa balay, why sa may nagmunong may linog?
2: Gabi na, be.
3: Tulog na ginagura.
2: Kasi tulog na kamo, kaya hindi man sa enough nga makapukaw, kaya nagpitik lang eh.
3: Dasig lang, mga pinaka-seconds.
2: Siguro, mambal mo ang kusog niya, ang bulyada niya, guro, mambal ka mga 3 seconds.
3: Okay.
2: Dahil naginahinay sa gamay, siguro mga 5.
3: Ah, tiyo, why ginagura kuguro ka ba siya?
2: Oo.
1: Tatak RMN.
3: Magarajo man, Iloilo City Hall, Provincial Capital, na clear na sang kapulisan matapos magabaton sang bomb threat. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miani.
7: Hilway na sa peligro ang Iloilo City Hall, Provincial Capital, matapos nagabaton sang bomb threat at pasado las 12 kahapon sang hapon, Hunyo 14. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Melchor Tolentino, Hepe sa Police Station No. 1. Sino kay Tolentino nga ang pamahog ang ginpadala sang isa ka Facebook account kagin post sa wall sang isa ka page nga konektado sa Iloilo City Government kun sa diin nabasahan ini sang isa ka empleyado kagin report sa kapulisan. Giliyon man nga nag-check ang explosive ordnance disposal o kun EOD kag negatibo sa bomba ang duha ka government buildings sa karon ginaimbestigara na sang Regional Anti-Cybercrime Unit o kun RACO 6 ang account nga nagpadala sang pamahog. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa biyak nga bahin, sakop sa nga official functions ng Sanggunian Panglungsod, dapat atagon sa DILG. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
8: Dapat nga atagon sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang sakop sa official functions ng katapos sa sangunyang panglungsod. Hinigin pahayag ni Councilor Rex Marcos Arabia, Chairman sa Committee on Good Government sa unang ahugnat sa inquiry in aid of legislation sa usong paggamit sa salakyan sa gobyerno. Sino kay Sarabia dapat nga maathag sa DILG kung anong official nga katungdanan sa mga konsyal Santos Aguinaldo nga in aid of legislation. Pinakabigman ni Sarabia nga bisan ang national issuances angon sa paggamit sa salakyan sa gobyerno halos wala nag-aalalangot. Payin Sarabia nga pwede ma matugyan na ini nga bagay sa opisyal sa alkalde bangod makabig ma ini nga executive functions.
9: I don't know, lainay kami opinion. If you ask me, we have to resolve the national laws, I mean existing national laws. Pero national laws mismo, wala man nagalangot. Vague man katama, wala man galangot. If you ask me, executive function siya, dapat ang executive mata-guidance. Pero pwede man, mapasarget sa ordinansa, pero once and for all, ma-resolve na ito ng national laws kag may ara local application dre.
8: Ang pahayag ni Councilor Rex Marcos Arabia, ang chairman sa Committee on Good Government. Samtang wala man na hambalan sa inquiry ang pagpahulam ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda sang salakyan sa iyong opisina kay Councilor Shin Marie Mabilog na nakitaan nga nakapark sa isa ka mall kagapagkita sa salakyan sa liga ng mga barangay sa isa ka coffee shop sa adlaw sang Domingo sa distrito sang Haro. Pata din sa Rabia ng General ang ilang diskusyon bago nagatuloy lamang ini sa pagpasar sang ordinansa. Sumuman gisiling ni sa Rabia ang aral ini sa kamot sang proponent kung maiduso siya nga kasuhan bangon sa paggamit sang salakyan sang gobyerno. Nibilawaan nga si Councilor Romel Dron ang nagduso sa resolusyon nga magkadak sa inquiry in aid of legislation agod makadihon sa kagulingon ng pagsulundan sa paggamit sa salakyan bagi sa isa ka ordinansa ang syudad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:29 sa aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 mangaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sine may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
3: Bike rider patay matapos nahulog sa ginasakyan nga motorsiklo sa San Miguel, Iloilo. Kasama mo sa balita Radyoman Flo Navarrete.
10: Patay gid ang back rider matapos nahulog sa iyang kinasakyan nga motorsiklo sa barangay 14 sa Miguel Iloilo aga sa Hunyo 14. Gininago ang biktima sakay alias Rome. Samtang ang driver, among iya pakaisang si alias Will sa investigasyon sa San Miguel Municipal Police Station na halin sa Iloilo City ang ginasakyan sa mga pikma kagpag-abot sa nasambit niya barangay. Dito na natabo ang aksidente. Gininingagaw pa dala ang mga pikma sa ospital apang gibawian gid sang kabuhi ang back rider. Samtang nagapabili naman niya ginabulong ang driver sang motorsiklo. Nahibaluan man nga wala sang may ginasoksok na helmet si Rome sang nahulog ini sa motorsiklo. Kasama mo sa diwa Yaray, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6, media sang aga. Ang balita ngayon na batian, dulong naman sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggranon ni sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa lugo, hindi mag-struggle ang atong adughan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganay para protektado, mag D3 Bio, aralang sa mga butika, kagbisitaan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa detalye naman sa aton balita nasyonal.
3: Magkaradyo man ginkumpirmar ni Senador Sirwin Gatzalian nga magabalik ang Senate session subong adlaw Lunes, June 15, 2026. Suno kay Gatzalian, magapabilin sa idalom sang heightened security measures sa Senado kapadayon nga ipatuman ang no visitor policy. Sa June 9, nag-iso si Gatzalian sa memorandum nga nagapatuman sang heightened security measures kag preventive security protocols bilang balo sa ginaligar security threats nga ginpahibalo sa National Bureau of Investigation o kon NBI. Apang wala na nagdetaling opisina ni Gatzalian sa sa isang pag-convene sa Lunes apisar sa deklarasyon sang CNDA adjournment kasunod sang eleksyon. Samtang gipag naman ni Senador Joel Villanueva nga nagaplano siya nga magtambong sa special session. May kantaran si Ligi Payag sa niyamay nga si Sibak Party List Representative Eddie Villanueva. Nagiparugyan na niya ang ianak na sundon ang konsensya sini kay di magbasis ang iyang desisyon sa mga politiko nga abyan sa tungasang tensyon sa Senado. Sa subong si Villanueva pa lamang ang senador sa grupo ni Cayetano nga napabutyag sang kahandaan nga magtambong sa special session.
2: Ginpanindugan ni Senador Alan Peter Cayetano nga indi ang liderato sa Senado ang isyo kagin ang pangatubang sampung sorgo niyang flood control scandal. Sa isa kamalawig nga Facebook post subong adlaw, ginpaig niya nga ginapilit nga punggan ang pagwa sang kamaturan sa isyo sang lapnagon nga korupsyon sa flood control projects. Sang June 4, nagpatigayon sang hearing ang Cayetano Block kag nagapakita sang 18 ka nagpakilala nga anay bodyguard ni former Congressman Zaldi Co kag liwat nga ginbuyagyag nga nagbaton sang malita nga kwarta ang pila ka mamarida. Samtang sang June 8, natabo man ang consultative meeting sang Gatzalian Block, kagintawag nga bogus hearing ang meeting sang Cayetano Block. Natabo ang tensyon sa liderato sang Senado halin sa nagpungko bilang Senate President si Cayetano sang Mayo 11. Sang June 3, napilian si Senador Win Gatzalian bilang Senate President pro tempore kag nagserbing acting president kasunod sang 12-member quorum sa nagpakita sa Senate plenary session si Senador Chis Escudero.
1: Tatak RMN.
2: Ang flood control niya, Abi, kung pamatian mo lang ang pihak ng grupo, kanday Gatzalian, para sila sa pagbuyagyag kung anong matuod. Kung pamatian mo man si Cayetano, ang ilang grupo, mo man para
3: sa pagbuyagyag man sa matuod. Matuod.
2: May mga loophole ni actually ang piyak-agpiyak. Ang pihak, hindi sila mag-welcome sa testimony ni Zaldi Co unless mapuli sa di. Though, sakto man, nga sa abroad ka, so, kung gabinutig ka karon o bisan gasugid ka man matuod,
3: wala ka di mo.
2: Hindi mo masumpaan personal.
3: Yeah.
2: Kag, madapat sa imo ang consequence kung magbinutig ka.
3: Yeah.
2: Kaya hindi ka makontem mo. Kung i-contem ka, hindi ka manakop. So, hilway si Zaldi nga magbinutig. Amo nang point ni Senador Ping Lacson. Ang pihak naman, siling nila may kulang. Nyo, why nyo ginalantay si Marcos? Gagri ko na. Galing, kung gusto mo lantayon si Marcos, Bisan hindi man si Saldi ko, base kamo sa dokumento eh. No? Hindi kayo mapresentar kamo sa 18 ka mga ex-marines. Dayon, sa Pebrero nga affidavit, ara si Loren Ligarda kag si Mark Villar, sa June nga appearance nila or May nga appearance investigation, wala na si Loren kag wala na si Mark Villar.
11: Eh, diba,
2: kay kalyado nyo na. So ano gibala? So ti paano mo nabi patihan? So hindi ka ambal si Cayetano ding siya lang ang gusto nga madiskubrihan ng kamaturan. Ang kay akong... pareha sila sang piha nga sa tuod lang hapaw. Pero between sa duha, daw lesser evil guro ang pihak sa akong paglantaw. Kay bisan paano may napriso na.
11: Tama na.
2: May naigo na nga mga senador. Ilay, stop lang gyapon sa istorya.
11: Ang sa flood control, gani Radyo Manuvi, may nasampulan na mo. May ginfile na sang kaso, may napriso na. Si Discaya, ginpapagwaan na sang warrant of arrest, and the rest. Pero balikan ko to sa 18 Marines. Para sa akon, ang iban nga ginsugid sang 18 Marines, nagsubra, himo-himo. Pero Radyo Manuvi, para sa akon, may ginsugid silang husto.
2: Actually, gapati kuya, sila gimamanog deliver ni Saldico.
11: Husto!
2: Galing, kanami na tani, nga ang gindugangan pa.
11: Dinugangan nyo.
2: Ang tanan nga kontra, ginpanglista.
11: Hindi no? Mapatihan eh.
2: Patihan nyo naman to, patay na tong tao ni Senador Soto 9 years ago. Paano sa kabaton kay Dunot na ganing lawas niya?
11: Kikita nyo naman na, pero ti, may mga pagpati pagidang iban.
2: Tapos si Villar at kag si Loren, gindula na nyo sa listahan. Kung why man gindula, nga sa investigation, intentionally, hindi mo pagtalakayon. Kung gusto man bala ninyo nga diskubrihon ang matuod.
11: Dapat tanan eh.
2: Gusto ni Cayetano nga silagi ng mauyat sini.
11: Tinga nga ginlaktawan.
2: O nga laktawan si Loren, di ba?
11: Ikagkabawing gidradyo Manuvi, paano mo gaan si Laila Dilima? Nga sang time nga na priso siya, sang time nga na hindi siya congressman, gingaan mo siya, paano? Abi, paano? Abi, di mo ambalang sila.
2: Kagdito pa kuno gindeliver sa opisina niya. Di paano sa opisina?
11: Paano sa opisina?
2: Kay hindi
11: pasa?
2: Siya congressman.
11: Abi?
2: Oo.
11: Dayon paano, Radyo Manuvi, mambal sila kay... Nagsala lang, hindi ang affidavit mo. Ginabaasa mo ina bago mo pirmahan.
2: Kagay ginapamangkot ka na sang abogado, na-review mo ni, sure ka sini, sang tanan ginapanghambal mo.
11: Kagdi ka kakita sang affidavit, sang 18 isa lang affidavit.
2: Isa lang affidavit, 18 sila para...
11: Para ano?
2: Na kung may sala ng isa, at least damo man sila.
11: Kami ni Radyo Manuvi, ginfailan kami kaso. Why naman to? Dismiss naman. Pero nag-ubra siya sa affidavit niya. Nag-ubra man ko, pero isa man lang kita ka-programa, di ba? Di Aria 18 sila. Imagine mo, ang 18 Radyo Manuvi, isa lang yung affidavit.
2: Yes.
11: Ano kuno na iya?
2: Oo, tiyan mo nang hambal bala nila. Bisan tuod nga alamiguhay ka mo, lulupod ka mo, pero hindi 24-7.
11: Obdanay ka mo.
2: Obdanay gid ka mo.
11: Yeah, muna iya.
2: So paano nga sa tanan nga bagay ang affidavit nyo?
11: Isa lang?
2: Isotso gid ka mo, isa lang ka mo sa papel? So paano mo napatihan? Dahil po luang balon yung Brave 18. Ako niway na ko gani iya sa kung ano pang ginsulat nila, ano pang matuod ako nindi ah. Ang akon lang iabasihan, paano mo tawgon Brave 18 ining mga Marines ngayon eh? Nga balaan mo galing nga Marines ka, brave ka, no? Hero ka,
11: hero
2: sang kunsod mo.
11: Model ka.
2: Suguon lang ka mo ni Saldi ko madeliver sang bribe money. Halin ina sa kinawatan. Madeliver ka man. Why gin may nagbawi sa mind mo nga, brave Marine ako?
11: My goodness.
2: Oh, hero ako sang kunsod ko.
11: Suguon
2: bisan
11: ka madeliver?
2: Ni Saldi ko. Paimoon niya ko illegal, hindi ako iya. Dira pa lang, why ko igapati nga brave Marine ka kung namo ka na. Dibla?
12: Tatak, RMN.
2: Pero ako kapati, kuya. No? Nga, stas Malacanang niyang kinawatay as flood control.
11: Ah, kuya, kapati ko na Radyo Manuvi. Dalatalaptap niya, halin sumabaw sa dalong.
2: Kaya kung bala, inang daw limpyo man bala kagmatuod nga klase affidavit, hindi nga. Kaya kumaga muna, maabot sa kasuhay, pirde man na Japon.
11: Hiway na, ano itudlo?
2: Lang tawag lang ilgaten well sa mga Marcos.
11: Hiway, gani mapamatunan.
2: Huwag yung maduktan. Tiyan mo na sila kadalom sa legal community.
11: Kaya ang sa ginabasihan sa kurti legal.
2: Ang affidavit sa mga inconsistent ngayon. Yan mong ibutang mo. Hindi nakapanulot.
11: Tumpilak ni idalo mo ni sa kurte.
2: Oo.
11: Tumpilak ini Radyo Manuvi kay nga, tidamo ka sang loopholes, damo ka sa mga pagpangduha-duha. Naging butang kagit insert sa imo affidavit. Ti karon. ang matabuda ang itin ma rin. Sarag ang panghampul sila sa kaso. Damo-damo na to kaso. Si Garinto na file kaso. Si Father Flabby na file sa kaso.
2: Si Jamjam
11: Barun. Si Jamjam Barun na file sa kaso. Na file man si Dilima. Na file si Congressman Adjong.
2: Yes.
11: So, sino na to nang file sila?
2: Pero abin nyo, ako yan, nes ko niyang Balatsagon, ha? Pwede man tanga magsala, kahit Balatsagon malang.
11: Iya, ito man niya pa
2: magsagon. Oo, man taga, hindi man ta judge. Kapati, kuya, may iba na din nga gin pang sugid ang mga Marines.
11: Kapati ko na yan.
2: Nga matuod.
11: Ako pati, kuya, radyo mo. No?
2: Kag, sadly, sa gin pang hambal mo, kay Father Flabby lang ako medyo nag-agree. Sa iban, dahil hindi masyado.
11: No? Akon dugang ang kuradyo manuvi.
2: Oo.
11: Akon kay Father Flabby lang kuguro ga-agree kay Congresswoman Dilima. Dilima.
2: Oo.
11: Kaya nakita ko gid nga daw pau inggid ra jumanobi.
2: Saway namo na mensyonar. Nasalbar lang kamo kay may mga inconsistent sa ginhambal sa mga Marines. Pero kung halimbawa bi uway na nila gindugang-dugangan sa mga bahol.
11: Klasya git.
2: Sadya-sadya git tani mo, no? Bisan magdinano ka pa di.
11: Pero ra jumanobi bantayanta. Iniitin Marines ni. Pero ang hambal ni sino ganing bana ni Discaya, ining lalaki?
2: Si Carly.
11: Si Carly Discaya, ang ambal niya. Siling niya may pag-uon sa kuno, 150 agad niya.
2: Ambot lang. Ambot lang. I really doubt mo sa idol.
11: Di ambal niya kung ambal niya mo.
2: Kapimbara ka na sa prisuhan, subo.
11: Di ang ambal niya ka ni siling niya, ginpa-priso niyo ako. Dayon ako galing ibutan niyo sa tapalan. Di ambal ko na lang ang 150, kaya nagliga to, ginpili lang to gali mo.
2: Pero,
11: ang 150, nga ginatagaan ko ganyan.
2: Pero ambot lang, kung mahambal niya pa na subong, kaya ara na sa prisuhan. Kalo ka naman, budlay, magkuhan mo, magsagang sa inasalan sa prisuhan. Tuntuon na po sa iyo.
11: Tuntuon na ba sa iyo?
2: May risk na si Carly Discaya.
11: Tiyo.
2: Titani, kay may chance na siya nga mahambal niya na sa time na to sa Senado.
11: Dapat yung pagwa niya na natin.
2: Kagara ka sa custody sa Senado, ng hindi ka pa mapadala sa prisuhan. Tani, hinambal mo na. Tiyara, utro man eh. Pinapili niya lang kung sinong isugid niya.
13: Dr. Adlawan.
14: Tatak RMN.
2: Oras, alas 6.42 ang aga. Balita ngayon na batian, dulong sang Evergreen.
15: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permikulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effect
2: Kid. Sa piyag nga bahin, hindi na mabalik ang pagdula sa nuclear weapon suno sa North Korea samtang ginpakamalaot siniyang panibagong pag-istoryahanay sa US kag South Korea angot sa pagpugong sa nuclear. Ini ang ginpanindugan sa spokesperson sa Foreign Ministry sa North Korea sa isa ka statement nga ginpagwa sa state media nga KONA o kon KCNA. Sang nagligad nga semana ginambalan sa US kag South Korean officials ang pagpabaskog sa pagpamalabag sa nuclear kag pagpanghanda batok sa nagadako nga hinganiban sang Pyongyang. Natabo ini sa isa ka sinapol sa Seoul sa idalom sang isa ka nuclear consultative group kon NCG.
14: Tatak RMN.
2: Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita. Sa aton yang health news.
11: Sa aton nga health news, mga tao nga may social life, mas maayo ang kalidad sa kabuhi tubtub sa pagtigulang.
2: Nagsalabs ko si Mother Earth pag-inisyar sa compost project sa barangay Makabulig sa Dunang Manggat. Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasais 44 sang aga.
16: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
17: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
18: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lactic-Casei Bacillus Paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
19: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
20: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi ba Fresh and focus.
21: Wapaka.
20: Stress Tabs.
21: Multivitamin plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
24: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
25: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
23: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
25: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
23: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
26: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
27: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
26: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Ahoy! Kinikilir time!
31: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
28: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
29: It's rainy and back to school season once again, mga Pure Gold. Gani, ipreparar na ang mga shopping list. Bangod, paabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa 1-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 for our 3-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo! DTI Fair Trip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
32: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:48 sang aga. Importante na yung pahibalo sa buwas sa June 16. Martes, kadto kamo sa mga branches ng Life Extension Clinic and Pharmacy. Kami ara na naman kita sa mid-month sale, 10 to 50% discount sa ila ginpili ng mga produkto. So kadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy para makabarato kita. Sa ibalo sa tanan, yari ang isa ka nagkagamit na sa Life Extension Vitamin D3, si William Hill. Sa iya paggamit sang Life Extension.
33: Life Extension Vitamin D3.
34: Am I speaking with William Hill?
35: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
34: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
35: I have the D3 right here, Life Extension.
33: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Tatak, RMN.
1: RMN News, Negosyo.
3: Ginaduso sa Department of Agriculture nga pasakaan ang minimum access volume o kon MAV sa corn imports sa 500,000 metric tons. Agud mahaganhagan ang impact sa nagasaka nga presyo sa feed sa livestock and poultry producers. Duha ka pilo ang ginaduso nga kota sa MAV allocation subo nga 216,940 metric tons. Ginsayad sa department ang datos alin sa Philippine Statistics Authority nga nagapakita nga ginabanta 8.3 million metric tons ang corn production sa 2025. Sa Bailuhan naman sa dolyar subong adlaw 61 pesos and 35 centavos ang baylo sang isa ka US dollar.
2: Ang balita sa negosyo, dulong sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka Miracle Vitamin Hormone. Gani, para super healthy ang aton kape, mag-Vita D Plus, Coffee Mix.
1: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Matapos sa masubra tunga sa siglo, nag-champion ng New York Knicks sa NBA. Hindi matapos ginlutos ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa NBA Finals, kagintapos ang serye nga 4-1. Ininang ilay katlo nga NBA Championship title sa ila franchise history. Kahapon nagban si Pang Spurs alin sa first quarter tungtol sa third quarter apang nalubad ini sang Knicks kag dalayon nga gindaog ang hampang. Ginkilala nga finals MVP si Jalen Bronson kag nakuha ang Bill Russell Trophy. Naangko ni Bronson ang average nga 32.6 points per game. Samtanangin labing una nga fill-in player si Jordan Clarkson nga makadaog sang NBA Championship title. Si Clarkson ang apo sang Pinay nga si Marcelina Tulyao, King Solver kag anak sang Phil-Am nga si Aneta Tulyao Davis kag African American nga si Mike Clarkson. Di ko galing ma-feel ang championship ni Jordan kay Binsoy.
4: Oo,
2: Binsoy siya. Nagamit this time.
4: Nagamit siya daw, dasig lang ng movie.
2: So, kay... bisano mo ka, daw kung gina-Binsoy, kada hindi mo man ma-feel nga part ka sa team, ano?
4: Di kayo, do, like, ano ang yun para?
2: Why ka naman na-contribute?
4: Ano yung bulig mo? Moral support? Pamahid balhas? Oh. Pero in fairness man sa kay Jordan Clarkson.
2: Mayo sa tanin.
4: Nagamit-gamit man sa Radyo Manuvia. Hmm. Na pasulod man sa kadampang. Iway lang sa nagaan, gidsang lawig nga ura. Tapos kitidamo man sa ila sang mga maayuman mo. Kung nagdaog tani ang Spurs, si Dylan Harper yang mahambal mo nga...
2: Ara, Phil-Am niya. Kag nababad yun.
4: Kag nanay niya yan, Phil-Am gid mo.
2: Yes.
4: Pinay gid
2: yan. One half Pinoy gini sa iya. Si Clarkson, one-fourth Pinoy.
4: One-fourth Pinoy.
2: Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
3: Nakakuha naman sang kadalagaan ang Filipino-American singer nga si Olivia Rodrigo. Ginkilalang ikatatlo nga studio album nga You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love bilang most streamed album of 2026 sa isa lang kadlaw sa isa ka babae nga artist sa Spotify. Ginpagwa ang 13 ka track record sang kagahon sang Hunyo 12 nga may duha ka section nga mo ang Girl So In Love kag You Seem Pretty Sad nga nagapakita sa pagsugod kapag tapos sa isa ka love story. Laki sa tracks nga na feature sang Grammy winning pop star amo ang Drop Dead The Cure kag ang TikTok famous song nga Beg.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinong kaysa lang ka sa Shea? Sa gabi, para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw kita sa constipation, hemorrhoids, kagang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
5: Extra! Wow! Balita! Balita!
2: Daw isa na kasyudad, ini ang plano nga tukuron sang Freedom Cruise Line International nga pagatawgon nga Freedom Ship. Isa ini ka floating city nga bangod sang kadakuon hindi makaangkurahe sa diin man nga puerto. Una ginduso sang 1990s ang konsepto sang floating city sang American engineer nga si Norman Nixon apang wala sang may nagtuyo nga magtukod sini. Suno kay Roger Gotch, ang chief executive sang Freedom Cruise Line International. Nag-hire na sila sa project manager, designer, kag naval architect sa 12-strong leadership team. Agud mangin realidad ang Freedom Ship. Ini ang pulo ka beses nga mas dako sa pinakadako nga cruise ship subong. May kalaparon ini nga 800 feet, kag may kataason nga 30 deck. makarga sini ang 50,000 ka permanente nga residente, 10,000 ka mga bisita, ka 20,000 ka staff. May kaugalingon ini nga ospital, eskwelahan, bangko, mga balaligyan, restaurant, kag iban pa.
4: Grabe. No? Grabe nga mga. Komunidad na naiya, Radzumanovi?
2: Do, syudad na eh.
4: Syudad na naiya nga nagalo tao. Hmm. Kag ti, guro ti, maandar man siya, makakanto siya sa kundin.
2: Makamol ka man, makadeposito ka man.
4: Grabe.
2: Mula na eh, kung
4: ibagyuhan, abi,
2: magkanto ka sa punta niya, ti tubi eh.
4: Pero ti mo na ko ni
2: Bagyuhan mo ininikbat siya.
4: Di. Ngunit ako. Do, isla na na yun.
2: Oo. Kasi mabot simpo, dira naging man ng tao may listar. Kiti,
4: puno ng luta.
2: Why na?
4: Ubus ng luta. Sa ako sa China, mamuna na guro dugay-dugay ang China. Kiti, puno ng China. Pero sa aton sa Pilipinas, ekdiri sa aton sa Iloilo, damo, patadi istaran.
2: Gani man. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
4: Magkaradyuman, mainom kita DTX 500. I-check tagid pirmi ha, ang aton siling blood sugar. Kapin pa ko naga-borderline ka na. Imuon mo, very simple lang. Sa mga tapalamati natin, untati lang ang pagkaon sa tami. Sinayon mo lang ang karboni mo, jutayon lang ang karne, exercise ka. Kato ka sa doktor pa check up ka pa ko laboratory kundo alang-alang. Bisan wala sa year na lang. No, wisan mo sa year na lang. Gani sa mga tampalamati nato mga graduman, bakal ka sa DTX 500 sa aton butika, mayari ini sa quarantine nagika sa Margoso nga nagapabulig panubo sa aton blood sugar. Di sugar-sugar kay nga nagalimpyo sa aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani sa mga suki naton mag DTX 500.
6: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:56 sa aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN straight to the point.
4: Subo nga adlaw sa nga Lunes, June 15, 2026.
2: Swildo ah.
4: Swildo.
2: Happy birthday gali ah. Subo nga adlaw sa kay Mama Girlie Ganzon, ang wife ni Anay Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Ma'am, happy birthday.
4: Salamat kid mama. Thank you again and happy birthday. Sa kay Subuman, sa kay ginatomyo natin, si Ma'am Rara Ganzon, ang ila sining ang RD sang senior NCSC. Radzumanovi, ginatomyo man natin sang happy birthday sa kay Lola Ami Valencia. 96 birthday niya subong adlaw. Nagapamati gid sa aton nga duwa galini, adlaw-adlaw.
2: Okay.
4: Nagtagasityo amumuong Aglusong Concepcion. Ang pampanamyaw halin sa iyang gwapo nga apo, pinakagwapong apo, si Parikoy Rian Vivas.
2: Ako si Radyo Man Novi Guazo.
4: Radyo Man Regan Arlos.
6: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guazo at Regan Arlos. Straight to the point.
2: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
4: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton, June 15 na kita, 2026.
2: Yari nga aton mga balita, subong adlaw. Ang New York Knicks, after sang half a century,
4: sabi no?
2: Nag-champion na gidman liwat sa NBA. Ang lesson sini, Boss Idol, bisan naghalin ka pa sa pinakamanggaranon nga team. Luwa sa Lakers. Kati financial center sang US ang New York. Hindi enough ang manggad para sa kampiyonato. In fact, sa history sang New York Knicks nga naabtan sang aton henerasyon, not even ang mga superstars pareho kanday Patrick Ewing, kag Carmelo Anthony ang nakapa-champion sa New York.
4: Yeah.
2: Kundi ang isa ka-ordinaryo nga si Jalen Brunson. Upod ang mga ordinaryo nga sanday OG
4: Anunoby
2: Guaso.
4: Taga-taga na
2: sila. Ilas. Ilas.
4: Pero, ilas na sila.
2: Sanday Bridges.
4: Josh Hart.
2: Josh Hart.
4: Kag si Karl Anthony Towns.
2: Yes.
4: Hindi so, na sila mga kwan, mga superstar. Jumanu.
2: Dinami ito ang pamangkot sa ilang chairman kag chief executive officer. Nga ang nakalabot ka mo di. Siya ito nagsabat, no? Nga sila niya, because we are a team.
4: Tama din.
2: Ang success permi sa isa ka-organisasyon, sa isa ka-team.
4: Team gina.
2: Team effort. No? Amo ginaya. Isa ng Chicago Bulls.
4: Team
2: why
4: ginaya.
2: Why sila yan nag-claim nga it's all about Michael Jordan?
4: Hindi. Team ginaya.
2: Factor siya. Pero without Rodman, Pippen,
4: Harper,
2: Longley,
4: Kukoc,
2: ko coach hindi gid man amo gina. Dako lang nga bagay si Michael Jordan. Pero mo sa idol sa kahikay ko bala sa viewership sang NBA finals o kon engagement. This year siling ko waywa ay gining NBA finals subong nagsala gali ako. Kasi ang data way gabutig, figures don't lie. Ang pinaka most watched NBA finals

0: Thor, Wim Banyama, 1.3 billion in 24 hours.
1: Gabi.
0: Ang isa ka clip niya, ano to ganing ginimo niya sa kwanto sa isa ka game sa series nila sa conference finals. Ang ginpirdihan niya lang 1.4 billion views in 24 hours. Ang hulag ni Michael Jordan sa Game 6 kontra sa Utah Jazz, batok sa kay Byron Russell.
1: Atong tiniklod niya.
0: Atong gin-fake niya.
1: Gin-fake niya.
0: Pag-fade away, jumper siya.
1: One winning shot to eh.
0: Grabe itong lantaw ang kay Wim Banyama. Winning shot man itong iya.
1: Yeah. Pero ti ang kay Michael Jordan sa time ito na jumanubi, hindi pa nakagrabe ang social
0: media. Kaya muna ang media. Si Michael Jordan, extraordinary na gimanto. 1998,
1: grabe na
0: pila pa man lang may cellphone sa
1: ito. Sus!
0: Pila pa man lang ang nakatultol YouTube.
1: Abot may YouTube na sa 1998? No, wala pa eh, no?
0: Ambot.
1: No, wala pa daw YouTube eh.
0: Di, ang Facebook ano eh, 2011 lang. Uy,
1: daw na mula na, mga dira lang. Friendster pa lang na isang una.
0: Oo. So, meaning, phenomenal gidya si Michael Jordan.
1: Gabi.
0: Tiyan mo na nga, grabe ang influence niya sa world of sports. Pero subong grabe ni. Ti, subong abi mo sino ang nagpadamo views sa NBA Finals. Ang presence ni Victor Wembanyama.
1: Grabe siya, Radyo Manuvi.
0: Kaya ti, daw hindi mo mapatihan abi nga may tao payas kalibutan nga nabulag nga muna.
1: Amuna kataas, pero pwerte ka nasig.
0: Amuna kataas, 7'3". Kay Soto mula ng height, yan. Galing, makadribble, makadalagan, makatira tres. Gampang sa bali sa ngampang sa gamay nga tawo.
1: Grabe.
0: On the other hand, si Jalen Bronson naman nga undrafted.
1: Yeah, undrafted.
0: 33 ka tema na malibad siya. Ngayon hindi kami magkwa si mo. Ka-33 na imin ka-round sa yeah. Libaran. Pero ay sila maglao mo. MVP sa final sa NBA. Plus, no? 6'2 lang ang height.
1: Gamay siya.
0: Ang 6'2 diri sa aton, dako na na.
1: Oh, pero sa
0: pero NBA, tama na kagamay.
1: Kita mo, taga-kuha na siguro, taga-dughan na sa ni Wim Banyama.
0: Kagrabe ang story niya. Kaya si tatay niya, ang last nga New York Knicks, nga batch, nga nakainkwentro sa San Antonio Spurs, sa panahon ng day Tim Duncan, Manu Ginobili, kag si Parker, no? Tony Parker, nga napaslawan si tatay niya, nga mapierdi nila sa San Antonio Spurs. Subong ginatimalos niya gid si tatay niya. Kay sa iya chimpo, ginpierdi nila ang San Antonio Spurs. So amo na ka-historic ang nahimo ni Jalen Bronson. So it's not the height, it's yeah, really the heart, Bus Idol.
1: Radyo Manuvi, siguro skill gid iya sang tawo. Kita mo sa performance sa Game 5, 40 plus points. Si Jalen Brunson.
0: 45 points.
1: Unstoppable siya, Radyo Manuvi, sa shaded area. Tiyan muna sa basketball. Pero ti, nakita natin sa primero nga daan nga experience-wise, damo sa ang edad, ang maturity. Andri sa piya kabataan eh. Wimby, 21 anyos. Mga hindi pa ka, muna ang iya nga kasangkad ang experience, Radyo Manuvi.
0: Pero ginapananaw ko, Bus Idol, team of the future ini ang San Antonio Spurs. Sa apat ka mga games nila, in fact, limagid, almost daog sila.
1: Yeah, almost daog sila.
0: Kulang lang maturity.
1: Maturity ang kulang da. Kagang coaching.
0: Amak mo sa first four games, tag-double digit na bansi nila.
1: Bansi ang
0: last yeah. nila, 29 pa yeah. bansi. Galing kay tidalas ang kahubin.
1: Kulang.
0: Gahuro-huro, 29 bansi mo, ginadinasig mo pang hampang.
1: Pero
0: sa rumong oras, so tapos sa 12 seconds na nabilin, madrive pa yung point guard mo. No?
1: Eh,
0: nabansi ka mo isa. So pigaw gid. Kagtiyas tang coach man ido halo.
1: Sa coach sa, matsa ko sa coach gid. Ti ang coach ni first time yung malanga nag-lead sang
0: pero bisan pa dugay ka nga coach eh.
1: Pigaw.
0: No? Poor anticipation ka.
1: Kung mga si Phil Jackson to o si coach Greg.
0: O si Popovich pangara.
1: Laban-laban to lain malain to ang dalagan sang hampang Radyo Manuvi.
0: Yes. Pero ti, sige, amo ginayang hampang.
1: Amo ginayang hampang.
0: May daog, may pierde. So congratulations sa mga fans sa New York. Kag bawi lang sa mga fans sa San Antonio.
1: Tata, pero next year, Tani, gusto ko gid Tani, Lakers gid ang makasulod sa finals.
0: Kung in good na, health lang si LeBron,
1: si Luka,
0: kag si Luka
1: may pwede chance.
0: Pwede guro. Pero kon balda sila pirmi, ati mabudlay. Gusto ko

0: nga mag-ayo na si Jason Tatum kag ma-retain lang tani si Jaylen Brown
1: daw sa do,
0: sa Boston Celtics
1: daw Radyo Manuvi daw kwan gid kay do magwa gid si Jaylen Brown
0: gani
2: Tatak RMN.
0: Pero makita ko gid subong may potential gid nga ma-dominate ni Dylan Harper ang posisyon sang point guard sa NBA in time.
1: 25 points sa kagapon.
0: Kag makita mo sa pagka-rookie niya, compose, no? Bisan mag-drive siya.
1: Yeah.
0: Kung nalimbawa, di napaminsaran sang coach nga siyang usaron in base kay Aaron Fox. Lain gitani, busay doon.
2: Tatak RMN.
0: Parto karon story hanta, gin-launch na diri sa Iloilo ang Risa Na Movement for President. Sa mga picture, makita mo mga pamatanon ang ara, busay doon.
1: Yeah.
0: Kag nagagaduso, sini ang akbayan, party list, kag simpre ang magdalo, no? Grupo sa mga soldado, Sanday Antonio Trillanes, kag Jerry, Gary.
1: Gary Alihano.
0: Taga Negros si Alihano. So, ibalon tabi kung anong ara sini sa grupo ng ini. May X-factor bala si Risa Ontiveros na maging potential candidate for president against the very popular Sara Duterte? Kag ano mangin impact sang impeachment trial kag liderato sa Senado karon kay do halata na nga subong adlaw may 13 na ka senador ang grupo ni Win Gatsalian kag do wala na buhi na ang tao nanday Alan Peter kay tanong
1: di ko mag 13 karon kag may quorum kag inatana Radyo Manuvi ang 13 Yung di pwede na nila iya, sigurado, gid may islan ang Senate President.
0: Why na sang durong interpretasyon sa layo?
1: Why na interpretasyon sa layo?
0: Tapos doon. 13 na eh.
1: Ang balmala ni Cayetano, sila nga, gayin nyo lang ko 13, kayo mas step down ko.
0: Pero kululbaan ng 13, Busa Idol, tatlo na lang kinanglan mo, ma-impeach si BP Sara. Taga mo ni. So, balantayan ang tatlo. So, ang mga pwede pa malubag, Loren Legarda, si Pia Cayetano,
1: Bilyar.
0: Si... Kagang duha ka bilyar. No? Pwede pa na malubag.
1: Di lang taon tako.
0: Hindi man takapakot si Alan Peter. Hindi
1: basi
0: ka kapakot
1: man, hindi ka makapakot.
0: Kaya subong nga daan, kalaban-laban sign man siya. Ay, hindi mo na yung malubag. Bro, si Amy.
1: Away na na. Rubin.
0: Si Rubin.
1: Marculeta.
0: Si Marculeta. Bongo. Si Bungo. No? Tis Bato, ay naman subong.
1: Na. Ay, nang apat ka na. Bisan...
0: Si Jinggoy, araman si Persuhan.
1: Hindi mo na na.
0: So, why takabalo sin eh. Pero karon, wala tonta kung ano nambal ni Cayetano. Kaya sila niya, walang unsihan sa 13 mo. Ti, walang unsihan sa 13. Hindi ah, gin-unsi ka mo ni Escudero kag ni Bilom ni ba? Kagkabalo, gin mag-timing si Joel Bilom ni ba? Sa panahon nga may kinanglan gin nga mag-sesyon kay Buludigan ang Mindanao,
1: yeah.
0: Mara, sila niya kinanglan ta mag-sesyon. Tapos ti swildo subong sa mga empleyado.
1: Tiyo.
0: Ti kinanglan gin sila nga maswilduhan. So kinanglan, maklaro na sinong dapat nga mapirma.
1: Actually, nakapirma na.
0: Ti pero, i-challenge ni Rowena Guanzon eh.
1: Ti...
0: Niya pumirma gani si Gatsalian, niya dalong ko siya skuwa. Oh.
1: Ti...
0: Pero ti, karang ko may 13 na rin, why na eh, moot and academic
1: ti, na. Ti, ka na eh, kung kilala na ang 13 na Jumanubi.
0: So, ti sinong maaway kay Joel Villanueva kung magambal sa ginapaminsar ko, paano ang mga empleyado sang Senado nga may ginagatas,
1: yeah,
0: may ginakaon ang pamilya kag kabataan. O, paano ang mga nalinugan sa Mindanao nga kung wala kami sisyon, di kami kapasar budget? Paano ang mga general nga kinanglan na ma-promote, nagahinulat sila? Hindi ma-assign sa mga gira itong i-assign sila to protect our country?
1: Mayog yung mag-timing.
0: Kabalogin. Tapos sumunod ang tatay, hamba?
1: Sila isang tatay, sila niya hindi pagsundang imo abyan.
0: Mm-hmm.
1: Sundang imo konsensya.
0: Kag sundang Ginoo.
1: Si ang abyan niya asubnaw Radyo Manuvi sa abyan.
0: Mm.
1: Siyempre sa kung sinong abyan na tumutong una tong agin upda niya.
0: Hindi alam Peter eh.
1: Sino niya ni pag sundang imo abyan?
0: Sundang imo nga konsensya kag ang sugo sang Ginoo.
1: Ito na.
0: Eh, tiwa gig kasaler ang Ginoo ni Alan Peter sa Ginoo ni Brother Edi.
3: Dokrad lawan.
2: Tatak RMN.
0: Yeah, mamahaw na ta. Di, sabay mo nalang to karoon ng kape mo, Busay.
1: Ay, lip.
0: Bo, pagkitay namon sa mga senior to sa Robinson.
1: Oh.
0: Dahil may mga runner man to sa Freedom Run. Kapi namang coach sila niya din si Busay Dol kay patilawa man kami na sa kape hinyo nga ginasugin niyang perfect namit.
1: Lola, lolo, subong medyo na late lang ko gamay mo. Huwag ka timpla sang aton suling nga kape. ang kapehen niyo, iambal ko sa inyo ha, kung hindi ka mo manapitan, tawag niyo ko butigon. Ay, mula na i-radyo manuwi, kung hindi ka mo manamitan sa ang kapehen niyo, tawag niyo ako butigon.
0: Pwede mga ni, parifan nila.
1: Pwede niyo man...
0: Parifan nila sa isang kondisyon. No? Ibalik niyo sa salod sa sasing ininom niyo.
1: Araan na lang galit, pwede na.
0: Pwede ginaya. Pero tuntuod, no? Perti gid ka namit. Kag perti ka healthy. 14 in 1.
1: Namin yan. Healthy gid.
0: Herbal coffee. Kag kontemplahon mo. Namin kay galutaw. Gid bala niya mga herbs. Panakot.
1: Kag mga herbs. Imo nga simutan, Radyo Manuvi. Nang kahamot gid ya bala nga. Bisan layo ka. Pag para sabi erko, no? Batsa ganda na yun nga may kapida sa sulod nga na. Kagang nami. Huwag kayo ka pa minsar nga mag-shoot up ang blood sugar mo. Kay man stevia yung ginagamit.
0: Kag ang pananam niya, non-dairy nga creamer. Sige, ati kapati na kami basta si Busay Dolo Magambal. So bakal na sa inyo suki nga mabutika kung gusto niyo magbulko bakal. Diri ka mo sa Mary Mart Molo sa may tabok blas ng Sarabia Opticals. Tubang niya lang. Arada ang shop at Samara. Bakal ka muda, no? Updan nyo na lang ang partner niya, ang Soft Touch Wonder Oil.
2: Tatak RMN.
0: Kitay kita la 8:15 sininga istoryantang hearing sa nga City Council.
1: Yeah.
0: Parte sa salakyan kay until now, duway kita may nakuha nga sabat sa kampo ni Councilor Shin Marie Mabilo.
1: Kapwa sa gini karon.
0: Kung di na halin, ano na natabo din ang trip ticket mo, kagpuriba mo, nga namakal kagiman school supplies, sang isa ka Domingo, nga gingamit mo ang salakyan sang gobyerno.
1: Yeah.
0: Amo lang na, masabat mo na Councilor Mabilo.
1: Tapos na kita.
0: Tapos na ta. Radio Man, Novi Guaso.
1: Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
4: Makakaranas ang binadawa ng mga pag-ulan dahil sa easterlies. Siniguro naman ang LGU na nasabing mga bayan na nakikipag-ugnayan na sila sa mga barangay at residente para sa agarang aksyon sa mga apektadong lugar. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Onyan, Tatak RMN.
5: Samantala, tumambad po ang mga patay na isda at saka bahura sa seabed ng Barangay Pangian, Glan, sa Sarangani Province. Umangat yung 2 metro ang seabed na resulta ng coastal uplift o yung pag-angat ng dalampasigan na epekto ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Lunes. Lumawak din ng 200 metro ang dalampasigan batay sa aerial survey at ground validation ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office. Bilang tugon, bubuo ang DNR Soksargen ng composite team katuwang ang local government unit para magsagawa ng scientific study kaugnay ng coastal uplift sa Glan. Bukod naman sa Sarangani, may kaso rin ng coastal uplift sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
6: Pagpapatuloy po ngayong araw ang commercial flight operations sa General Santos International Airport. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, natapos na ang isinagawang safety assessment sa paliparan at pwede na muling gamitin kasunod ng tinamong pinsala sa magnitude 7.8 na lindol nung nakaraang linggo. Patuloy naman ang koordinasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa airline stakeholders at iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak na ligtas ang operasyon ng paliparan. Inabisuhan naman ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa schedule ng kanilang lipat at kung paano ang kanilang arrangement.
5: Samantala, Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City nagpadala ng medical responder sa Glan, Sarangani. Kasama natin sa balita si Rajman Jewel Dimapalao ng RMN Cotabato.
7: Nag-deploy na ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT ang Department of Health o DOH mula sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Glan, Sarangani Province na tutulong sa pagbibigay serbisyong medikal sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol kamakailan. Mismong si CRMC Chief Dr. Ismael Dimarin ang nanguna sa send-off ceremony ng kabuang 51 na medical personnel na binubuo ng 12 doktor, 16 na nurses at 2 midwife kasama ang mga admin at mga supporting staff na handang tumulong sa mga nangangailangang mamamayan. Magtatagal anya ng higit kumulang 2 linggo ang mga PEMAT responder para sa isang misyon na isasagawa sa pamamagitan ng Field Level 2 Hospital.
8: So ito pong ating team na ito ay hindi lang po pang local na deployment, hindi po pwede po sila ma-deploy internationally. So ngayon po, ito po ang first deployment nila as local, composed of 51. So halos marami pong kriyado na galing sa regional lahat, 16 na nurses, yung iba po ay support staff tulad ng housekeeping, engineering, biomed, yung mag-aayos po ng mga kagamitan.
7: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Jul di Mapalaw, Tatak RMN.
5: Mga kasama sa Bacolod City, guro, patay matapos bugbugin at painumin ng muriatic acid ng grade 12 student sa Bacolod. Mula RMN Bacolod, kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner.
9: Patay na nang nadatna ng mga pulis ang isang high school teacher na miyembro ng LGBTQ community sa kanyang tinitirahan sa lungsod ng Bacolod matapos bugbugin at pinainom ng muriatic acid ng grade 12 student. Batay sa investigasyon ng Bacolod Police Station 7, bago nangyari ang krimen, nag-inuman pa ang biktima at ang suspect hanggang nalasing ang mga ito at nagkaanyayahan na magsagawa ng tripping habang naglabing-labing. Lumalabas sa investigasyon na iginapos ng suspect ang biktima, binugbog at pinainom ng muriatic acid na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Nagtangkap ang suspect na tumakas pero dahil hindi niya mabuksan ang pintuan, hindi siya nakalabas ng bahay hanggang dumating ang mga pulis. Ayon kay Police Station 7 Chief of Police, Police Captain J. Reyes, inamin naman ang suspect ang krimen at harap ng kaakulang kaso. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyo Man Albert Hiner, Tatak RMN.
5: Probinsya pa rin tayo, 2 patay matapos araruhin ng truck ang 4 na sasakyan at 1 bahay sa Pagbilao, Quezon. Kasama natin sa balitang ito si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: 2 ang sugatan sa isang 10-wheeler truck na minamaneho ni alias Arsenio ng Oriental Mindoro habang hindi naman nasugatan ang kapwa driver ng pangalawang 10-wheeler truck na minamaneho naman ni alias Edwin ng Calama City at DLTB bus driver na si alias Orlando. 7 naman sa pasahero ng bus ang nasugatan habang 1 bahay ang na-damage at 2 motorsiklo naman ang na-damage sa aksidente. Sa inisyal ng bisikasyon, ang unang 10-wheeler truck ay nabiyahe mula sa southbound patungong Gumaca, Quezon, pagsapit sa bababang korbadang bahagi ng kalsada sa Sitio Upper sa Pinit, Barangay Silangang Maligboy, Pagbilao, Quezon ay nawalan umano ng preno na naging dahilan na okupahan ang opposite lane at bumangga ito sa uliang bahagi ng 2 10-wheeler truck. Matapos na bumangga sa nasabing sasakyan ay persan pa itong tumungo sa kaliwang tabi ng kalsada at nasapul naman ang paparating na bus at nagdire-diretso pa ito sa bubong ng residential house na pag-aari ni alias Ruth at nasagasaan pa ang 2 nakaparadang motorsiklo hanggang tuluyang tumigil ito. Lahat ng sangkot na sasakyan ay nagkasira. Na-truck naman ang driver ng truck at helper nito na idiniklarang patay habang naisalba naman ang buhay ng iba sa sinagawang retrieval operation. Kasama mo sa Ramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak Ramen.
5: Sa pagbabalik mga kasama, labi ng basketballistang si Rene Claude Baterbonia nakatagdang dumating ngayong araw sa Talacogon, Agusan del Sur. At big time na rollback sa diesel at kerosene, inaasahan na po bukas presyo ng gasolina, posible namang may pagtaas.
2: RMN Network News.
11: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
12: 4 ang arestado sa paihi modus.
13: Impeachment complaint.
14: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
11: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Payan mahilaga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News.
6: Nagbabalik po mga kasama ang RMN Network News. Walang laman at walang accountability. Ito ang paglalarawan ng abogado ng pamilya Baterbonia kasunod ng inilabas na video statement ng head coach sa Ateneo Blue Eagles na si Top Baldwin. Ayon kay Attorney Israelito Torion, halos hindi man lamang nakitaan po ng simpatya si Baldwin at hindi rin ito sinagot ang totoong nangyari sa dalawang manlalaro na namatay sa team building activity sa Dipaculao, Aurora. Hindi rin anya tanggap ng ina ni Rene Baterbonia ang public apology ni Baldwin at ang nais nito ay malaman ang buong katotohanan na nauwi sa trahedya. Gayunman, sinusuri na anya nila ang lumabas na video statement itong Sabado nang nagpakilalang asawa ni Baldwin na maaring makatulong sa kaso. Sa pahayag naman ng isang FE Calogero, dati na umano niyang binalaan ng Ateneo na hindi ligtas ang mga bata kay Baldwin.
13: Monitor ko yun kasi importante yun sa aming kaso. So, I don't know, I have yet to check the veracity of it. You know, okay. Pwede na i-accept natin yan book line and sinker. Kaso ito, gira ito, iba yung chismis, iba yung marites, iba yung acceptable in court. So kaya nga medyo natagalan ako kasi so I received that info. So I had to listen to it and we will verify if that will stand in court. Of course, we will utilize it, but subject for verification.
6: Si Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya Baterbonia. Samantala, nakatagdang ihatid naman ang labi ni Rene ngayong araw sa hometown nito sa Talacogon, Agusan del Sur, matapos ang burol sa Davao City.
15: Sa kaugnay pong balita, yung labi ng basketballistang si Rene Baterbonia, nakatakda pong dumating ngayong araw na ito dyan sa Talacogon, Agusan del Sur, at magsisimula ito po bukas yung public viewing. Detali na yung balitang ito, Rajuan Prince de las Marias ng Armen Butuan.
16: Nakatakdang darating sa Talacogon, Agusan del Sur ngayong araw ang labi ng basketballistang si Rene Clark Baterbonia na nasawi sa team building sa Aurora habang nakahanda na rin ang gymnasium ng Talacogon, Agusan del Sur kung saan ilalamay ang nasawing basketballista habang batay sa advisory ng LGU Talacogon ay ngayong araw, June 15, para muna ito sa pamilya at mga malalapit na kamag-anak lalo na sa mga darating mula sa Davao at iba pang lugar ayon na rin sa kahilingan ng pamilya. Samantala, ang public viewing para sa mga kaibigan, kasamahan at sa publiko na gusto magbigay ng kanilang huling pagpupugay ay magsisimula bukas Hunyo 16 mula alauna ng hapon hanggang sa alas 12 ng hating gabi. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling night vigil sa Hunyo 23 nitong taon. Sa panayam ng Armin Butuan kay Miss Gina Gatab, Municipal Administrator ng Talacogon, ay nakahanda na ang kanilang lungsod sa pagdagsa ng mga tao para na rin ma-accommodate lahat ng mga bisita. Naka-alerto na rin ang kanilang mga otoridad upang matiyak ang seguridad ng mga bisita.
17: So among gikasabutan nga dito siya sa dako nga gymnasium, ipahilo na ang iyahang patayng lawas aron nga dako-dako ang space na ma-accommodate na to ang mga bisita ug convenient pod alang sa tanan, ma'am. Mm-hmm. So ang lungsod sa Talacogon pinaagi sa ato ang mga personnel na mingkamot na kini ma-plaster.
16: Habang tiniyak naman ang pamalaan ng Talacogon, Agusan del Sur na handa silang tumulong para sa iba pang mga pangangailangan ng pamilya ni Rene Baterbonia. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyo Man Prince de las Marias, Totok Arimin.
6: Sa kaugnay na balita pa rin, NBI na ibigay na po sa pamilya Baterbonia ang autopsy report ng nasawing student athlete ng Ateneo. Kasama natin sa balita, Rajuman Gerald Ulep. Gerald.
18: Next, ang National Bureau of Investigation, NBI, sa pamilya Baterbonia, resulta ng autopsy na itinagawa sa bangkay ng student athlete na si Rene ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Aurora. ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon ay hawak na ng pamilya ni Baterbonya ang kopya ng autopsy. Inabi naman ni Matibag na kahit may resulta ng investigasyon ay hindi na muna nila ito maaaring i-disclose sa publiko dahil na rin sa maraming nakasubaybay sa kaso para maiwasan ang mga espekulasyon at haka-haka sa nangyaring insidente. Dagdag pa ni Matibag, tatapusin muna nila ang buong investigasyon bago maglabas ng kanilang findings at rekomendasyon. Noong nakalipas na linggo, nagpunta sa tanggapan ng NBI ang resort owner at abogado nito dahil sa pagsunod ng atleta. Pero ayon sa NBI, may mga ipapatawag pa sila para sa bigyang linaw itong mga nangyari sa Aurora. Inaasa namang matatapos ang investigasyon sa susunod na linggo. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa talk.
15: Kuya Rod, sa kaugnay na balita, ang latest dyan ay binigyan ng full scholarship yung mga kapatid ni Rene Baterbonya ng Ateneo de Davao.
19: Lahat ng kanyang mga kapatid.
15: Yes. So, inanunsyo po yan ng presidente ng Ateneo de Davao. Samantala, sa ibang balita, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista bukas. Batay po sa pagtaya, maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 2 hanggang 3 piso kada litro ang inaasahang ibababa ng kerosene, posible namang walang paggalaw o kaya ay taas presyo pa ng hanggang 50 sentimo ang magiging paggalaw po sa halaga ng gasolina. Itinuturong dahilan ng rollback ang kumpiyansa ng merkado na mananaig ang peace deal kahit nagkaroon ng palitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran nitong nagdaang araw.
19: Sa iba pang mga balita, mga kasama, ang PNP naman inihahanda na po ang lahat ng unit para sa pagtitipid ng tubig kasunod ng banta ng El Nino. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
20: Inihanda na ng Philippine National Police ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa para sa pagtitipid ng tubig kasunod ito ng banta ng El Nino. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng maglabas ng Water Conservation Advisory ang Department of Environment and Natural Resources o DENR habang patuloy na naranasan ang panahon ng tag-init sa ilang bahagi ng bansa. Ang PNP Chief General Jose Melencio Ratatas Jr. nagbigay na ito ng direktiba sa striktong implementasyon ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig kagaya ng agad na pagkumpuni sa mga may leaks at responsableng paggamit ng tubig sa mga kampo at estasyon. Nais ito na matiyak na ang bawat pasilidad ng pulisya ay nakakatulong sa national efforts para sa pagtitipid ng tubig sa panahon ng tag-init. Bukod dito, ay niutos din ni Ratatas sa mga unit nito na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at maging handang tumulong sa mga aktibidad ng distribusyon ng tubig kung kinakailangan. Hinimok naman niya ang publiko na sanayin ang responsableng paggamit ng tubig dahil makakatulong ito na maprotektahan ang mga komunidad sa mas malalang shortage sa mga susunod na buwan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
15: Ito po isang mainit na balita. Nagdadalamhati po ang isang pamilya matapos pumanaw ang kanilang kaanak bunsod ng brain hematoma o yung pamumuo ng dugo sa ulo. Pero mas lalong sumama ang loob ng asawa nito nang malaman na ang mahigit 2 dekadang paghuhulog ng kanyang mister sa PhilHealth ay tila nasayang lamang at hindi raw mapapakinabangan. Sa nag-viral po ngayon na post sa social media, ikinagulat ng misis ang balitang hindi raw eligible ang kanyang mister sa benepisyo ng PhilHealth dahil hindi pa ito na ospital sa loob ng 24 oras. Hindi rin makapaniwala ang pamilya na ipinagkait na nga sa kanilang kaanak ang treatment sa ospital o pagpapagamot dahil hindi nila kaya ang hinihinging halaga na abot ng 200,000 pesos ay ipinagkait pa ang PhilHealth benefits sa loob ng mahigit 25 years na paghuhulog ng premium. Noong umapila silang ikonsidera ang kanilang sitwasyon, paulit-ulit daw na binanggit sa kanila ang pulisiya mula sa isang PhilHealth circular na kailangang sundin ng ospital. Nakarating naman sa government insurer na PhilHealth ang viral post at agad daw pong nakipag-ugnayan na sa pamilya ng pumanaw nilang miyembro para matugunan ang sitwasyon. Saan lugar ito, Peter? Walang sinasabi. Mamaya, follow-up natin. Ha? Sulat nyo. Kasi wala rito yung sa UERM. Oo. So, taga Manila yung ano. Okay. Yeah.
19: Mga kasama, sinimula naman ng sirain ng Commission on Elections ang nasa 2.4 million official ballots na inimprenta sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sana noong October 13, 2025. Ayon sa COMELEC, sisirain po mga baloto para hindi magamit ito sa ibang paraan upang mapanatili ang integridad at seguridad at kredibilidad ng halalan. Tiniyak naman ang tiniyak po namang susunod sa mga panuntunan ang disposal of ballots sa bodega ng COMELEC sa Binian, Laguna. March 2025 nang lagdaan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12319 na nagtatagda sana sa unang regular BARM elections sa September 14 mga kasama ang mangyayaring eleksyon 2026.
15: Samantala, Pilipinas magbubukas ng mga bagong embahada at konsulado sa ilang mga bansa. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
3: Palalawakin ng pamahalaan ang presensya ng Pilipinas sa iba pang bansa sa pagbubukas ng mga bagong embahada at konsulado. Sa Van de Noor sa Malacañang, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbubukas ang Pilipinas ng mga bagong embahada sa Kazakhstan at Ghana ngayong taon. Bukod dito, itatatag din ang bagong Consulate General sa Miami, Florida upang mas mapalapit ang serbisyo sa mga Pilipinong naninirahan sa Amerika at Caribbean. Ayon sa Pangulo, layo ng mga bagong tanggapan na gawing mas mabilis at mas madaling maabot ng mga overseas Filipino ang mga serbisyong konsular at proteksyong kailangan nila. Dagdag pa ng Pangulo, magsisilbi rin itong daan para mapalawak ang ugnayang pa-ekonomiya, palitan ng kultura at kooperasyong pampolitika ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
19: Iniimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakahagpo at pagkaka-deface o yung pagbago sa itsura ng opisyal na website ng House of Representatives. Ano nang itsura ngayon?
15: Na tingnan mo ba yung
19: una rito yung Senado nahag din yung kanilang website. Ayon sa DITC, agad silang nakipag-ugnayan sa kamera at agad na pinagana ang Incident Response Team Procedures upang alamin kung gaano kalawak ang illegal na pag-access dito. Batay sa initial na assessment, sinabi ng DICT na walang confidential at sensitibong impormasyon ng gobyerno ang nakompromiso kasunod ng security breach. Isang grupo naman ng mga hacktivist ang umako sa krimen kasabay ng pagbatikos nila sa gobyerno na umano'y pagnanakaw ng pondo. Nitong June 11 lang, na-deface din ang website ng Senado ng grupo at nagpakilala ang NullSec Philippines.
15: Samantala, makibalita nga tayo sa probinsya ulit at kasama natin sa report si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
21: Nagluluksa ngayon ang Diocese of Balanga matapos ang magkasunod na pagpanaw ng dalawang pari sa loob lamang ng dalawang araw. Pumanaw si Reverend Father Ernesto B. De Leon, 59 years old, noong June 13 habang kinumpirma naman itong linggo, June 14, ang pagpanaw ni Reverend Father Tristan Ralph Pacheco, 43 years old. Ayon sa mga ulat na nakalap ng RMN News, ang pagpanaw ng dalawang pari ay may kaugnayan sa sakit sa puso. Si Father De Leon ay may higit 3 dekadang naglingkod bilang pari matapos siyang maordinahan noong Disyembre 4, 1993. Samantalang itong si Father Pacheco ay kabilang sa mga pinakabagong pari ng diocese matapos maordinahan lamang noong October 1, 2025. Nakaimlay ngayon ang mga labi ng dalawang pari sa residensya saserdotal sa lungsod ng Balanga. Napayag na manang pakikiramay at panalangin ng mga pari, mananampalataya at ibang miyembro ng simbahang Katolika para sa dalawang lingkod ng Diyos. Pasahan mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
19: Tatlong buwang buntis din at kinakasama nito arestado matapos mahulihan ng baril at illegal na droga sa Naga City. Mula RMN Naga, kasama natin sa balita, Radyo Man Paulo Papa.
0: Arestado ang isang magpartner sa ginawang bypass operation ng mga autoridad sa Acacia Street, Barangay Abella, Lungsod ng Naga. Ang mga ito ay pinakilala ng pulisya bilang Ellie, 46 years old, na residente ng Interior 6 sa Tambuling Street, Barangay Santa Cruz, Parehong Lungsod, at si Rain, 26 years old, ng Zona 2, Barangay Marupit, Kamaligan, Camarinesura. Sa operasyon na pinagtulungan ng Naga City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, nakumpiska sa magpartner ang anim na sachet ng umano'y shabu, may timbang na 15 gramo, may halagang 120,000 piso. Maliban pa dito, nasamsam din sa lalaki ng mga operatiba ang caliber 45 na baril, TM Arms Korea, magazine at mga bala. Dahil dito, paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kasong hinaharap ng lalaking subject sa operasyon, maliban pa sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act dahil sa pagdala nito ng mga nasabing baril nang walang karampat na dokumento. Dati nang nasangkot sa ilegal na droga ang lalaki habang sa robbery naman ang babae, na 3 buwan na nga buntis sa ikalima daw na anak nito ngayon na sa kanyang kinakasama. Kasama mo sa Lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak Arimen.
19: Sa labas po tayo ng bansa, nakatakda pong pirmahan ng Amerika at Iran. Ito na, ang isang Memorandum of Understanding para tapusin ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang social media post, sinabi ni U.S. President Donald Trump na posibleng pirmahan ang kasunduan at agad umanong bubuksan ang Strait of Hormuz para sa mga dumaraan dito. Dagdag naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, nagkasundo na ang Amerika at Iran sa peace deal at bilang mediator ng dalawang panig ay naghahanda ang Pakistan para sa electronic signing. Hindi naman kinumpirma ng Iran ang petsa ng pirmahan pero posible raw itong mangyari sa mga susunod na araw bagamat tinawag nilang vague framework o hindi malinaw ang kasunduan yan at mayroon daw chance pa ang magbago. Kasama sa Balitang Sports, pinataob ng TNT Tropang 5G ang Barangay Ginebra kagabi sa Game 6 ng 2026 PBA Commissioner's Cup Finals sa score na 98-90. Pinangunahan ni TNT Power Forward Chris McCullough ang TNT matapos magpakawala ng double-double performance na 53 points at 22 rebounds. Sa kabilang banda, nag-ambag din ng 52 points ang Gene King's power forward na si Justin Broly. Pero hindi pa rin ito sapat para masungkit ang kampiyonato. Dahil dito ay tabla na 3-3 ang serye. All set naman ang Game 7 TNT Ginebra Do or Die Final Series sa Miyerkules, June 17 sa Mall of Asia Arena.
1: May pahabol pa partner prof.
22: Entertainment ko pala tayo eh.
1: Makalimutan no.
22: Showbiz tayo.
1: Showbiz muna.
22: Sige. Eh si ano daw kasi partner si Rico Blanco. Oh, eh wala na nga ba talagang pumasok sa isang relasyon?
1: Aba.
22: Eh alamin natin kay Myra Gina Sayo kung ano yung relasyon ito yung magbabalita eh. Go Myra.
23: Ni-reveal ng singer-songwriter na si Rico Blanco na sa edad na 53 years old ay sumagi na sa isip niyang maging single na lang forever. Ayon kay Rico, naisip niya raw noon na baka ang pagiging single ay ang best thing set up para sa kanya dahil na rin sa kanyang edad. Pero nang muli raw siyang nagkaroon ng girlfriend, biglang nagbago ang kanyang pananaw. Say ng singer, hindi man raw nag-work ang kanyang mga past relationship, magmamahal pa rin daw siya para wala siyang regrets sa buhay. Bukas din daw sa idea ng marriage ang singer, pero dapat daw ay sa right person na dahil hindi naman na daw siya bumabata. Maaalalang 2024 nang kumpirmahin ng dating kasintahan ni Rico na si Maris Racal na hiwalay na sila matapos ang 3 taon nilang pagdi-date. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
19: Ayan, thank you very much. Totoo na to. Mga kasama, at yan ang mga balita ngayong umaga ng Lunes. Ako pong inyong Radyo Man, Rod Marcelino.
22: Ako naman po yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
4: inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
19: 7:41.
4: That time check. RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Gigan sa

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata dag panglawas.
5: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Mga karadyuman, ang oras, las 7.45 ta na sa aga. Good morning, Radyuman Mags.
7: Good morning, Boss Idol.
6: Balan ko, gid. Ano mahaw mo?
7: Ay, naguba naman ang fasting ta.
6: Salamat gid sa pamahaw. Kanamit gid sang aton pamahaw, Radyuman Mags.
7: Pwede ko ka comment?
6: Pwede ko comment
7: gabi. Hindi pinipid. Babalaan mo gid bilang aslom ya. Halin gid ya sa duga sang bato.
6: Amo gid na. Gatubangay kami to ni Radyuman Ovio. Ah, wala lang dugay, ubos duha kanon. Thank you gid sa pamahaw namon nga boneless bangos kag lauya. Lauya no? Ah, KBL?
7: KBL.
6: Di ba naman parehas man ang Japon ang lauya kag KBL. Ang may kinadiferensya lang na da. Ang kwan mo? Ang kadyos mo. Ah, KBL galito?
7: KBL.
6: Ah, puwerte ka namit. Thank you, Gid. And happy birthday sa kay Ma'am Girly Ganzo.
7: Happy birthday, Ma'am Girly.
6: Ma'am, happy birthday.
5: RMN News, Diretso Headlines.
6: RPNP, ginaprepara na ang kaso nga murder nga ipasaka sa mag-utod nga nagpatay sa Ilatupad Balay kaginhaboy sa suba sa Haro.
7: Sa showbiz, David Beckham ginpadunggan sang star sa Hollywood Walk of Fame.
6: Sa hinampang Gilas Pilipinas sa boys, nakuha ang kampiyonato sa 2026 sa FIBA Under-18 Asia Cup SIBA Qualifiers. Inigiban pa ang mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
7: Life Extension, Vitamin D3, kun Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
6: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protected. Gani sa mga suki naton, ang imo isa ka soft gel equivalent sina is 1000 ayo magaradyuman kadto na sa aton sining mga butika. Gani sa mga suki naton magaradyuman bakal na sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
7: Radyuman Magi Eresuelo Maleriado.
6: Sa detalye.
5: Tatak RMN.
6: Ginaprepara na sang Haro PNP ang kaso ng murder batok sa mag-utod nga nagtiro ka naghaboy sang bangkay sang ila kasilingan sa floodway sa Zone 1B, Barangay Balabago, Haro, June 11. Inagin kumpirmar ni Police Captain Marvin Laranio, hepe sang Haro PNP. Ang biktima gin kilala kay Shin Caso, 34 anyos residente sang Barangay 4 Isabela Negros Occidental kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Balabago, Haro samtang ang suspect naman nga nadakpan amo si alias Jomel, 44 anyos kag pumuluyo man sa nasambit ka barangay. Paig ni Laranio nga nagapadayon ang ilahat force at operation og badakpan ang isa pa ka suspect nga si alias Jaime, 39 anyos kag manghod ni Jomel, na ibaluan nga nasapuan ang bangkay sang biktima nga nagalutaw sa floodway sakop sang Barangay Balabago kana sang na-recover ini. Nakita nga may mga igo ini sang pagkalutang sa lawas, daan nga hiligutanon ang ginalantaw nga rason sang insidente.
7: Hindi nga bahin ginadalong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kaya nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Lauman ang mas matahom kag mapag-on nga mga pasilidad sa Iloilo Sports Complex sininga 2026. Inibangod nagpain ang Iloilo Provincial Government sa 23 million pesos ga pondo para sa redevelopment project sa sports complex. Sa nasambit nga kantidad, 9.3 million pesos ang magakadto sa pagpaatop sa tennis court, 7.6 million pesos para sa pagatukuron nga administration building, 5 million pesos para sa generator set, 1 million pesos para sa pagpakay sa track oval, kag 700,000 pesos para sa indoor pool water tank. Dako naman ang pagpasalamat ni Iloilo Sports Development and Management Office Chief Dr. Maria Janeline Fundal, kag gintumod nga ang ining mga proyekto katumanan sa ilahadom nga natigayon bangod sa suporta ni Governor Arthur Toto Defensor
6: Jr. Magkaradyuman sa mga tabalamati naton, mainom kita sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas ng blood sugar. May araman sa sang balungay. Gani sa mga suki naton, Choy, abi nyo pinaka the best. Buhin-buhin ninyo lang ang inyo sininga kaon. Buhin-buhin ninyo lang ang inyo nga inom, ang inyo sigarilyo kag exercise. Inom ikaw mga karadyuman sang Santon Plus Gold. Daw na kaugalian ko na radyuman mags iniya siguro gin karir ko na. Everyday gawoking ko 30 to 45 minutes lang.
7: Aba?
6: Oo. Why na ko gadlagan? Kay sayang ang dalagan ko. Sayang. So, walking na lang, anay. And kung nag-walking ka, daw matsag ko doon nag-anang akong lawas. The best. Gani sa mga tapalamati natin of the news ng Santon Plus Gold. Mga karadyuman, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remil Oy.
5: Tatak, RMN.
6: Patay ang driver sang motor kag tricycle matapos nga nabungguan sang kasugatan nga pickup truck sa Sitio Cubay, Barangay Poblacion, Binggawan, Iloilo, La 7:15 Sabado sang aga. Ang mga biktima ginkilala kanday Felix Catuera, 64 anyos, driver sang tricycle, asawa sininga si Bessie Catuera, 65 anyos, lunsay residente sang Barangay Lagdungan, Tapas Capiz, alias Joy Joy, 17 anyos babae, driver sa motor kag angkasini nga si Devin Herozzi Porlas, 20 anyos, ang lunsay residente sa Barangay Buyo, Pasig City. Sunod kay Police Lieutenant Philip Hirao Hepe sa Binggawan PNP nga base sa investigasyon, nagasundanay ang motor kag tricycle padulong sa Banua sa Binggawan apang pagabot sa likuon nga porsyon sa Barangay Poblacion, naglapaw sa ila linya ang pickup truck nga gin-drive ni alias Robert, 55 anyos kag residente sang Kinarupan, Binggawan, nga nabungguan ang mga biktima. Paig naman sa angkas sa motor nga si Porlas nga naglumpat ini sa motor sa makita nga mabunggo ang pickup truck sa ila, kaya nakita ang isini kung paano natapakan sang truck ang driver nga si alias Joy Joy. Suno pagkahiraw nga ginhingagaw padala sa ospital ang biktima apang inbawian gin sang kabuhi si Joy Joy. Kagkatwera, samtang nagsungka naman ang driver sang pickup nga tubtubsubong, hindi pa magkuha sa detalye sang kapulisan bangod na siya sa natabo nga insidente.
5: Tatak, RMN.
7: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag Santo Plus Gold, ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton, ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Patay ang isa ka barangay tanod matapos gintiro sa barangay Malagit, Kalinog, Iloilo, Sabado sang kagahon. Ang biktima amo si alias June, 45 anyos, residente sa nasambit ka lugar. Suno kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station, halin sa bilasyonan ng biktima sa gisundan sa sospek kagintiro sa madulom nga bayin sang lugar. Payag niya nga may duha kapila sang biktima sa tiyan kagisa sa abaga. Na-recover sa crime scene ang limang kabasiyo sang caliber 45 kag base sa initial nga investigasyon sa kapulisan. Madalom nga daan nga iligutaano ng motibo sang krimen. Sa subong may ginasundan na sila nga person of interest kag nagpamalibad anang maghatag sa detalye sa merkado agol hindi maapektuhan ang ila operasyon.
5: Tatak, RMN.
6: Agaradyuman sa mga tabalamati naton, na 7:53 antak na sa aga ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Evergreen.
5: Evergreen Herbal Capsule.
8: Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMA Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibala ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Akarajuman sa mga tampalamati nato, alas 7.54 antang nasa aaga sa mga tampalamatita, mag-Evergreen Herbal Capsule sa ibang paginatur ng mga balita. Bilang kabahin sang iya pagpartisipar sa 10th World City Summit o kung WCS 2026, ginbisita ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias ang Our Tampines Hub, or TS, Tampines, no? Tampines, ginman. Our Tampines Hub, OTH, na pinagkadako ng Integrated Community Kag-Lifestyle Hub sa Singapore, agudunan ang mga best practices sa urban planning kag sustainability nga mahimo ma-adapt sa Iloilo City. Ang pag-pronounce ko balabal, ang kugid nga, why kuya kakadto sa Singapore?
7: Kakadto ka dito?
6: Kakadto. Itingala ko nga, sinong kubala mo gina yun, kaya nakakadto ka to sa Singapore. Wagan at Juman, kilala sa bugos sa kalibutan ang OTH tungod sang sustainable architecture, inclusive public spaces, kag zero waste initiative sa nagatipon ng mga serbisyo sang gobyerno, pasilidad sang komunidad, kag adlaw-adlaw ang aktibidad sa isa lamang kalugar. Sunod kay Mayor Trenias Madamo, siya asang natunaan nga sa pagbisita nga magkabulig sa papauswag sang urban development sang Iloilo City. Gidugang pa sa alkalde nga padayon nga magatuon ka mag-adoptan ang Sudan sa mga global best practices agun mapabakod pa ang pagdumala sang Sudan kag mapalapit ang mga serbisyo sa mga Ilonggo. Ang pagbisita ni Mayor Trenias sa Singapore kabahin sang iya partisipasyon sa World City Summit 2026 kung saan mag-aupod man siya sa National Heritage Board Session nga may tema nga championing a heritage for lovable cities nga magatalakay sang papel sang kultura kag heritage sa pagtukod sa mas mainuswagon kag sustainable nga syudad.
7: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
6: Magkarajuman, tandaan nyo lang sa mga tampalamati naton kung gusto ninyo magpa-check up, kung gusto ninyo mabiyan mag-ayo sa balatian, kung gusto ninyo nga magpa-check up kamo ay bayad bisan pisos, kadtulang kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa may banwa sang istansya, sunod sang Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kinis ng Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras, gani mga karadyuman, libre ang inyo sini nga check-up dito. Kung sukton kamo sang doktor sa check-up, kadto kamo ni sa akon. Ipakita nyo lang ang inyong sining resibo, nga ginsukot ka mo sa doktor, may pliti ka, pamahawan tapa ka, plus i-refund ko ang iya sining abay sa check-up. Kung ginsukot ka sa doktor, gani ka to na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. And of course, sa mga tampalamati nato na pabalo nato sa inyo, may ara, subong, urbwas, hiwaton ang ila sining bidman sale, June 16. So ara sa 10 to 50% discount on selected Life Extension products, ang ma-avail ninyo. So visit lang kamo mga karadyuman sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, buwas nga lang.
5: Tatak RMN.
6: La 7:57 sa ato naman nga balita mga karadyuman sa balita sa hinampang. Ay, nadula po din ako nga ano?
5: Tatak RMN.
6: Sa balita sa hinampang ni angkon na angkon ni David Beckham ang yagkaugalingon nga star sa Hollywood Walk of Fame, ini ang nagmarka sa bago nga milestone career sang football icon. Sa acceptance sa speech, ginako ni David o ni David nga wala siya maglaom nga pagkabaton siya sa nasambit nga pasidungog. Napasalamat man ini sa tanan nga nagsuporta sa iya kag sa iya career, ilabi na ang iya asawa nga si Victoria Beckham.
7: Ang balita sa hinampang, gindalon sa inyo sa Klinika D3 Bio, pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang powerful combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kag VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infeksyon, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
6: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod. Ini magkabalaka, inansalanamental mo na iyong...
7: Good morning, boss. Tito Eric.
6: Boss, Where are you? Pitsa 15 naman ba ya? Sa mga tampalamati natin, mga garadyo man, magnan sa liniment oil. Buta mo sa palad mo. Banyos mo sa panakit sa imunawa. So, okay, kanini ka pa pagkututong sa lamo kami ng M3 Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may clone ka pa. Ang pambansa balanyos sa mga ilong ko wala sa iba. Nans liniment oil na kita, mga garadyo man.
10: RFN News Entertainment.
7: Sa sports, ini, Boss Idol, kinabaliskad. Gindominar sa Gilas Pilipinas Boys ang 2026 FIBA Under-18 Asia Cup qualifiers. Ginkamasan sa Gilas ang host country nga Thailand, 85-70. Kadlaw, gin si Radyo Man Jason, ang kadalagaan sa team, Boss Idol, ginpangunahan ni Joaquin Tovera nga mayara sa 21 points. Hindi mo sala.
6: Hindi ko sala. Hindi ko sala ha, hindi ko sala ni ha. Hindi ko ni sala ya. Tingala mo ko gani.
7: Gani ni David Beckham to mo.
6: Gani oh, football? Sportsman to, gani football man to. Okay lang.
7: Sige.
6: Sa mga tapo lamati na to la Juman Mags.
7: Ah, balita sa entertainment, gidulo sa inyo sa Nens Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal Nens Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kagatan. Kag parang hindi padapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nens Liniment Oil. Kay misangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nens Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sa FDA.
6: Mga garadyo man, sa mga tampalamati naton, ginapabalula naton sa inyong kung mag-inom ka mo sang kape, ang kape nga may vitamin D3, ha? Ang kape nga may rizin mushroom extract, ang kape nga may rizin mushroom extract, kamangusin fruit extract, ang kape nga healthy, ha? Ang kape nga namit, ha? Ganit sa mga tampalamati naton, ang kape nga may vitamin D3 200 ayo. Mga garadyo man, puro kag natural. Sa mga suki naton, kadto na sa aton sining nga mga butika, kag sumuman sa mga grocery store sa bilog nga uwas ng Visayas, inom na kita mga garadyo man sang Vita D Plus Coffee Mix. Sulitun ko lang, Vita D Plus Coffee Mix.